0: bygone, 100% knockdown.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos sa 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige ka gawp, imnanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
5: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo ug kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo ug aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng ug dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batulete, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTruth Herbal Capsule D1 Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
8: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom at ag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay. Drink responsibly.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin. Swabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
5: Atong takna may galalas 8:17 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
5: Arita mahigala sa atong tagag pagtagadro nga buntaga mga kahigalaan sa dili pa tayong balik sa atong mga discussions sa mga panghitabo dos kauluhan. Arita tayong mga higala sa atong mga reports una. Yata mga higala atong mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga palipay gikan sa atong sibianan. Diya karoon sa itong linya mga higala. Si kasamang Lailin Ramones Aligada sa atong susihon.
6: Andam na bang?
5: Kinsa na yung mga nasakpan karon?
6: Nasay sa buntag.
5: Nasipa ang ilang mga radio. Yes, sa kasamang Lailin.
4: DYHP. RMM Report.
7: Mayong buntag kasamang radyo man ato ni Rufilog. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminan na itong sasyon, DYHP. Lapit ako ron sa Cebu City North District. Sinlano sa masayot yung makadawat sa itong mga pahalipay. Nga bugas o chorizo! Yay! Isip pa salamat silang kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Lourdes Baguio, Helen Di Rosso, Conchita Taytay, Emerito Baguio, Jonah Peralta, Roger Manatad, Emelda Pablo, Ana Flores, Oga Melita Sumaya. Oga rana sa ikasing itin nyo sa DYHP.
8: Sa DYHP. Overall number one. Yay!
9: Walay libog-libog. Subo paminaw. Ayaw na paglangay.
5: Okay, asa man si kasamang Julius Balili o ka Idol B alang sa ato mga exercise sa kabuntagon.
6: Ano ba mo?
5: Wala kong bati na.
6: Sa buntag.
5: Oban si nanay, si tatay, ate o kuya.

0: Okay, salamat Julius Balili. Kung sa mga nasakpang naminaw sa IFM o DYHP. Kini nga portion may ganatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini mahigala pagpaligon sa atong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, makafunction sa bugmayong atong mga cells, makaproduce ang mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa nimusulod sa atong mga cell wall. Busa inom kada adlaw sa Life Extension na vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. O number one nga tatak vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika nga doon sa inyong mga lugar. O sa Life Extension Clinic sa Cebu City nga himutang sa Osminia Bolivar doon sa Cebu Doctors Building. O sa Consolacion Branch sa may ADM Building Barangay Kansaga Consolacion fronting Jollibee. Ni aman mga higalay usa ka apo. Uy, naunsa kabalit. Kabati ba sa ni mga higalang sitwasyon na? Apo na nukmag sa iyang lolo tungod sa Sudan, oroy. Ayawan ni mga bata ag maohon mga higala. Ato ni nga klarohon ha, kalisod ka ining maaway magdaghan. Huwag mo ay magdaghan, jutay ra ha. O gakini nga portion sa bahigalatod ka na to sa Super Fiber. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntina iukulon. Kiniaro malikayan nga magpundo mga hugaw nga may kaingon ani mga colon polyps unay motubo sud sa tuntina iug ulceration. Ang pagkasama sa intestinal lining o kaang labing seryoso masakit og colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigo mga hugaw sa atong colon labing maayong imnon kini sa buntag or bakaha sa gabi. Ang Super Fiber mo flush out sa natigo mga hugaw sa atong colon. Og sa upat ngadto sa 8 ka oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa atong tinai. Mo makahatag lang kini kahupay. Sa colon, tiyan o sa lawas. Ang Super Fiber mo number one nga colon cleansing product karon og rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi sa pag-inom, magkuhan na kagusa ka sa shay, mong isagol sa kawasong tubig, imong kutawan o mayo, shay kumayo, gunya imong imnon. Mas epektibo pa yun ko imong sabayan sa Life Extension Vitamin D3. Ning mga oras sa mga higala to sa dawaton ang report.
1: Kay si Atone Rufil Banyok na nagbantay. Straight to the point.
0: Ilad ba sa paminawan, may gala usak apo na nukmag sa iyang lula tungod mga kaigalaan sa Sudan. Oy. Paminawan ta sa ang report uban ni Idol Tweety. Das tong kapikas nga linya karon. Yes, Idol Tweety.
2: DYHP. RMM Report.
0: Okay, naputol mahigala si Idol Tweety at umbalikan kadali mga kaigalaan alang sa dugang report. Gumikan ini maong sitwasyon mga sukit ng paminaw. Unya, natay mga dugang pa mga issues karong taon-taon sa mga kaigalaan. Labot mga higala ining magpadayon karon ng impeachment trial. Alas 10 magsugod. Usab naman ang schedule. Alas 10, kutob sa alas 3 sa hapon. Niya, ugma na po, kutob niya sa adlaw Miyerkules. Ato sang tagapagtagad karong taon atong susihon kinsa ning ilang mga witnesses ug unsay testimonya nga ilang buhian aning mao mga witnesses. Pero dili pa ato sang balikan may ganatong report dili sa ato. Labot ining apo na nukmag sa iyang lula. Ato paminawon si Idol Tweety sa dugang report. Yes, Idol Tweety.
2: DYHP. RMM Report.
3: Yes, Attorney Rufila, ana nakaron sa Mabolo Police Station kining usa ka apo. Kinsa gisukmag manoon hinuon ni Attorney Rufil ang kiyang apuhan. Human wala dayon niya makiting kining sudan nga giandam sa iyang apuhan na Attorney Rufil din hininitabot may barangay Lahog ning Dakbayan. Ang kini nga maong suspect Attorney Rufil ato lang iya tago sa pangan niya Jello 23 anyos pa ni siya wa pagitrabaho niya ex-convict din ni siya Attorney Rufil.
0: Oy!
3: Iyang kaso sa una, ato ang nasairan na doon na ni siya kalambigitan sa illegal nga drogas.
0: Mm-hmm.
3: Niya samtang ang kiniyang lola, Attorney Rufil, at walang pong itago sa pangan niya siya, Lola Lina, si Tintay Dos Anyos na ni siya niya. Maoy, nagmasusupodan niya sa una pag yun, Attorney Rufil. Hangtod karon mo, ay nagpakaon niya, nagpaskwela, apa na dako lagi kayong kahiubos aning Lola Lina, Attorney Rufil, kay tungod, amore, gikabaw sa iyahang apo. Sa tuang nasairan na Attorney Rufil, gikan pod mismo aning nga maong biktima, matod pa ani ni Lola nga emosyonal gyud kayo ni siya sa pagsaysay pod niya sa mga kapatid Ngayahag yun daw ni Gia at imanog maayo kani si Jello kay lagi gibiyaan sa inahan, nagibiyaan sa amahan na Atty. Rufil. Munang sayahag yun ang nagdako, gipaskwela niya, gipakaon niya Atty. Rufil. Niya unsa man hinuong hitabo Atty. Rufil tungod raman sa pagkaon kay gigutom ni maong kaning dinakpan. Motong iya nasumbagan ng ihang lola, pwerteg yung gisiya po da sa kining may kilayan dapit Atty. Rufil at sa pagkasukmag. Niya human na Atty. Rufil, ato ang maning nakahinabi si Jello sa wala pa siya gipamedikal. Matod pa ni niya nga kanang iya dong lula man noon ang nagsugo ni Atty. Rufil, lahilahi man siya o kanang gistorya Atty. Rufil. Kaya di ay to, kani si Jello Atty. Rufil, sabto noon na. Nga nagumon po diyod aning ginadiling droga.
0: Oy.
3: Sa hinungdan na nga medyo inito na ni siyag ulo, gani Atty. Rufil, matagpa niya sa wala pa nahitabo ang pagpanumbag. Kay doon na din ni nga adto sa ilahang balay, duha kalalaki Atty. Rufil. Aron daw, kanang sumbagon Atty. Rufil. Nga moto itong higayon na, magtaon na ta sila sa iyang lola, matod pa niya. Motong niingon siya nga, sumpag daw niya o kalit yung lula, wa na daw siya kabaon sa iyang gibuhat. Kita po na bawat po tagsabot sa iyang mga ipangsay sa iyo ni Rufino kay paliko-liko naman po. Una na, wala daw niya sumbaga, sunod isumbag na po niya, sunod Atty. Rufil.
0: Kay so resulta na sa iyang pagka-addict ka, Idol Tweety?
3: Kana, tungod yun siguro ang Atty. Rufil kay baguhay pa min siya, nakagawas po da, sa kining prisuhan na niya hangtod karon sa itong pagpangutana sa iya ha, magamitan pagi daw siya Atty. Rufil. Mm-hmm. O galing doon na siya kwarta. Niya ning say-say po niya na nangay po siya 10 pesos sa iyang lulapan. Wala
0: na niya manarbaho nga. Tiguang naman eh. 23 anyos naman eh.
3: Na, tiguang na gid Atty. Rufil. Ato.
0: Magsalig mga paglula.
3: Na, ato nakahinabi iyang silingan Atty. Rufil. Matod pa, buutan man daw ni si Jello sa wala pa misuludan ng ginadili nga kalihukan na Atty. Rufil apan na tungod na gumo na sa ginadiling drogas, motong nga muraga naliso na po yun ang iyahang utok. Motong manakit na po siya sa iyang lola kay dili raman din ni kao sa Atty. Rufil na hitabo. Kadaghan naman din ni na hitabo nga iyahang pasasitan na po iyang lola tungod po aning iyahang paggamit.
0: Wasa rin kauban sa balay di ay? Idol Tweety, wasa rin kauban?
3: Sila rang doha Atty. Rufil.
0: Ato
3: higayon na sa itong nasairan kaya ang lula namang yun. Pagkabiya yun ayun sa inahanugmahan na niya, iyang lula nagyud niya. Tarong man daw ni pagpadako ni Atty. Rufil. Kato na daw na nagkabarkada na, maglaglaag na, dingha na daw Atty. Rufil. Murag na, paano na po siya, na influensya na po siya sa mga barkada.
0: Mm-hmm. Muna yung problema. Kanang drugs, problema gina, kadi nakakaila, o imo ba ng lula na imusukmagon. Muna yung problema, dahil Idol Tweety.
3: Tinood, maog yun na yung pinakadakong problema o pinakahagit po diyod sa ito ang mga kapulisan po karoon na Atty. Rufil kaya maghitak na po kayo niya mga illegal nga droga sa Atty. Rufil din sa ito ang syudad, lakit na po da, sa uban pong mga kasikbit nga lugar.
0: Mm-hmm. Okay.
3: But so far Atty. Rufil mo na nga ito ang nakuha ang habig po sa lola o sa kining apo nga nanumbag yun sa iyang lola niya. May nalanggan ni Atty. Rufil, wa niya nahinaikan tungod aning paggamit niya ginadiling drogas. So ba na ito sa itong Armand Pacholet ang Sweet Pilot Regiment George Sikuya, kinyong Idol 2D Saya sa 93.9 of D-Way HP Armand, Cebu Tatak R. Amen.
2: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radio Boy Nationwide!
0: Salamat Idol Tweety sa imong report. Atong takna alas 8:31 na standby sa atong pagbalik.
2: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now! This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Nadiskubrihan na ko ang The End sa katulo sa sakit nga tutunlan. Sulmiox Throat Spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulo nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulo o sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox Throat Spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray, kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzida hydrochloride plus chlorhexidine digluconate is the generic name of Sulmiox Throat Spray. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Kailangan ko mag-withdraw.
9: Himala, may BPI dito.
1: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ang account sa BPI Partner Stores.
9: Isang Himala.
10: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
11: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
12: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
13: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
11: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
12: Pero sukat nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
13: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
11: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
13: Iberry Gold with lutein. Papalit na sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: tayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
2: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
1: Kabog na nga pang negosyo.
2: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
3: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
4: Strong for the Filipino.
5: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
6: Lumbi pud ding San Miguel tru. Share taning litro ha. Uy Carl, palihog sa kinilaw bi.
7: Ito. Carl, palihog gani sa litron.
8: Carl, palihog pud ng bupis, please.
6: Oh, nganong di man moabot na ako ng San Miguel tru. Oy, i-share pud bi.
9: Kun barkadahay, paringas tanan. Share sa San Miguel tru. Kananay ug katawanan. San Miguel tru. Share sa kalami.
6: Ihatagani ni Carl ang bill.
8: Carl? Asa man si Carl?
9: Drink responsibly. San Miguel Itro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañok. Sa Straight to the Point.
11: Atong atak na mga higala alas sa 8:37 na sa atong pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
10: Straight to the point.
11: Now sa pikas bahin mga higalaan ni ay subong pamalandungon nga krimen nga nitabo na tumilabay nga Sabado mga higala. Ato ning gitagag pagtagad ron kay kining usa ka lalaki pulosis na mga college students ha. I don't know kung classmates ba ni sila or schoolmate lang. Managuyab. Ugunya, kolehiyala lagi o kinini ang lalaki, pala sa mga estudyante ba? Dili ni sa may Cebu nga Community College. So kanang Cebu nga mahigala umadto kag South, unahan na sa Karkar. Ang hitabo, sa ilang panaguyab, nagpabadlong matod pa kining lalaki, unsa baka mga higalay pinakadakong rason kay tungod lang kuno ning inom-inom sige inom-inom uban sa barkada gibadlong ining babae nya wa namang kaagwanta ang babae iyang gibuwagan kining lalaki July 1 sila nagbuwag ang lalaki mahigalawa kadawat nga gibuwagan muna nga nagsigig balik-balik dito sa boarding house ining babae kining babae mahigala dili ni taga Cebu nga taga Dalagit ni kanang dalagit, silinga na nga lungsod sa Cebu nga. Pero diha may eskwela sa Cebu nga, kaya naman dihang college nga eskwelahan. Kining lalaki, taga diha ni sa Cebu nga. So, gusto makigbalik ang lalaki, iya mga higalang gi balik-balikan nga to sa boarding house ang iyang uyab. Di naman makigbalik yun. Unsang hitabu ang higilgisod niya sa room, di naman yun makigbalik. Og tungod niya na mahigala, iya kining gidunggab og namatay.
10: Straight to the point!
11: Sa dihang namatay, kining mga babae, mga sukit ng paminaw, ang lalaki nagdunggab sab sa iyang kaugalingon. Grabe kaduguon nga hitabo eh.

0: sa kabuwan human sa panagbuwag. Kay July 1 man ito nagbuwag in Daimaris. Pag August 1, diha nahitabo mahigala ang krimen. Tuwa karon mahigala sa crime scene si Radyo 1 Pulauro. Unsa man hitabo adi ay? Unsa man din ang boarding house? Unsa man din mong kwarto? Kisa may kauban da ini mo babay? Ngano may nakabadlong? Live and direct mahigala gikan sa Cebu nga. Kini babayhana o? Guwapo man ni babayhana da in Daimaris. Itsuraan kini babayhana, no? Wa kadawat ang lalaki nga gibuwagan si ani. So wala nang gusto siya makigbalik. Wa naman gid mo sugot. Wa naman gid mo sugot. Sus gidunggab oy. Unya aron mga higala nga pata sila. Iyang gidunggab patay. Ug unya nagdunggab pud siya sa iyang kaugalingon. Mao na nga patay kining babaye ug to gihaya ron samtang ang lalaki mahigalang nagdunggab sa iyang kaugalingon, gidadayon sa Karkar District Hospital. Unya tungod kay kinahanglan man og nagabihan masob siya ni akaron gida sa hospital sa Cebu City. Akin ni babayhan na makigala, no? May itsura. Ha? Niya ano nagpabadlong mo siya nga may itsura na ba ni babayhan na? Mabugan ko siya ng kalakihag, mawarningan ka. At usang tagag pagtagad mahigala kay tuaron sa crime scene, live and direct mahigala sa crime scene si kasamang Paul Lauro. Paul, kumusta na, Paul?
1: DYHP RMM Report.
2: Radyo man, Atty. Rupil, nataron diri sa boarding house mismo sa biktima, Atty. Rupil, o niya kining biktima, si Clarissa Jane Parakilis Amandurun, 21 anyos, graduating student siya, Atty. Rupil, diri sa Sibunga College, Sibunga Community College. Walking distance na ni ang iyang iskulahan, gikan diri sa iyang gipuy-an niya boarding house Atty. Rupil o niya kurso ani niya BSIT no? BSIT o niya ang tapad mo ni kining luyo na ko Atty. Rupil naglingkod man po diri kuyog sa caretaker niya si Ma'am DC Lopez kining boarding house kini di naigmurag gate niya gagmay rehas-rehas mao ni ang iyang boarding house diri sa ubos. Dos andanas niya boarding house Atty. Rupil nga building type, no? Ang dapat aninya kanang kanang cladding, no? Cladding ang dapat aning klase nga boarding house unya semento. So diri sa ubos o sa mga lawak diri sa ubos, naa diri ang lawak ni ining biktima Atty. Rupil unya kining suspect sige na ni human sa ilang panagbuwag diatong Hulyo 1. Ang sige na yun, balik-balik diri, sige gamyo na makiguli kining suspect Atty. Rupil nga ato sa Dinganlan, kay nagdunggaban siya ni siya kagulayan si John Lister Naason, mga 23 anyos, 22, 23, tagakuan ni siya Atty. Rupil sa bukid niya barangay diri sa Sibunga ni Ila kay sa Purok 13 maning Ila, Tubod, barangay Tubod, Sibunga. So naadiri si Ma'am DC. Ma'am DC, niadtong Sabado sa buntag. Unsa may una ninyong nabantayan, naduna na day krimen nga nahitabo diri sa boarding house nga imong gibantayan.
3: Ako kami wala gini sir kay balo nga nahitabo ro sila diri ug wala mo ato ang igsuon diri sa amuang balay. Kay distansya ra man mi ugamay amuang balay. Matun dito siya ang igsuon nangayo siya og duplicate kay ingon siya nga nalak ang ilang yawi.
2: So kinsa man nag duha din sila sa lawak sa biktima?
3: Dinidiyaan niya, dinidiyaan ditong kuhan, isuon.
2: Kini kwartuha, duha sila?
3: O duha sila nga managsuon.
2: Babae po to?
3: Oo, sa babae, yan mangod.
2: So, ato nga time, pag abot ni John Lister, diha pa sa kwarto ang isuon.
3: Wala ko kay balo nga naungsang orasa na abot ang iyang uyab. Nagpahibalo lang siya dito na ako, nga nalak na ang ilang kwarto. Mga tumitagaan na mo duplikit.
2: Ah, gilak?
3: Oh, pag nanok
2: ba na siya gligo ato?
3: Oh, mana siya gligo.
2: Pero pag abot sa laki, diha pa igsoon, nakakita pa.
3: Oh, ni gawas ko no siya. Pag abot sa laki, kay maligo siya. Pagbalik niya lak na, matanungulang siya, og duplicate.
2: Iyang gituktok.
3: O iyang gituktok, wala siya ablihi. Pag-atag na mo sa duplicate, iyang iablihan, pag-abli niya, patay na iyang magulang.
2: O na to, nagkadugo na?
3: Oh, nagkadugo na. Mautong nagkaguliang na may dirigsingkit ang tabang.
2: Oh. Sinigitay na, sinigitay.
3: Sinigitay na, may tapok na po ng mga silingan.
2: Ilang medyo ni ka-borders din rin ng DC?
3: Kuan ni sila katuwa.
2: Sa taas, sila ni kakwarto.
3: Tulo. Tulo. Kaya upat din sa silong.
2: Oo, oh, upat din sa silong.
3: So, nagkagulirang lang. Iyon na nga, naigigwan. Ang mga bubing niyang kaoban, wala po sila kahibalo. Eh. Kaya wala man sila kadungong isinggit.
2: Diha na nga, naablihan ang kwarto.
3: Naablihan ang kwarto, diha na nga nagkagulirang.
2: O sa'yo nakita nila sa laki?
3: Nagkadugo na po.
2: Nagkadugo na po.
3: Oo, oh, nagkadugo na po siya.
2: Kasi sila nawag nagpulis.
3: Ang akong manghod, may akong patawag ng pulis. Hmm. Balay, raman ka sa pulis, sir. Ano, silingan?
2: Ako mo yung silingan din nga na sa Cebu nga pulis asahin.
3: Una ka, kanang balaya. Kanang balaya.
2: So, ang iyang asawa mo, nitawag na po sa iyang bana, kaya naka-duty naman.
3: Oo, oh, kaya naka-duty naman iyang bana. Ang iyang asawa na nagatawag.
2: May bawang niya iyang bana na pulis nga, na inahitabo din nga krimin sa ato ang lugar.
3: Oo, oh, oo. Oh.
2: So, bakit yung nirespond din na itong pulis?
3: Hindi dahil ang mga pulis.
2: Hindi, yeah, nakasuday yun sila.
3: Oo, oh, nakasuday ng mga pulis ito.
2: O ito ilang naabdan, ayaw lagway ni Atty. Rupil na naabdan pa nila ang suspi na nagkadugo na po. No? Mm. So, ipusasan na yun nila, binaklid, o niya, hinahinay nila ipagawas din, kaya inapotong gidaas ng balanan niya. Ang biktima nga si Clarissa, did on the spot man, sunod nila gihimo, gitawgan na lang nila ang Soko Atty. Rupil, no?
0: Mm.
2: So, mauna ni Gordon na yun sa area. Nang DC, unsa man ni sila ka dugay na nga nagpuyo kini si Clarissa diri sa boarding house. Since ba, pag first year college pa lang niya?
3: Dili, karon pa lang ba mani mahuman, bago pa mani.
0: Oh, okay.
3: First time pag gini nilang ipuyan.
2: So, ano sa mani siya napuyo diri si Clarissa?
3: Pag open diri sa aning ko ana.
2: Ano sa man? Sa
3: 26?
2: Ah, na ito higa. O sa matumbuhan na? Hindi nakaka-recall?
3: Sa itong dubo. Augusto, parang ito ang klase diri.
2: Ha? Diyan
3: ba ito?
2: Nakapuyo si Clarissa.
0: Okay, Paul. Kamay lang, Paul. Ay, standby, Paul. Atong susihon noong taon-taon, no? Labi na ang room. Dito na hitabo ang krimen. Kung sa may purma, ano yung anong sayon-sayon mula nakasunod ng lalaki, unya human dito sa room mismo, atong susihon noong taon-taon. Standby. Human lamang sa pipila ka mga pahinomdo. Alas 8:47 na.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
5: Ayaw hulatang nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Mami, makahilom-dum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca de Vera po! Kitang-kita ang kutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
15: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now made premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging bisang puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
16: EQ Diapers from day one to toddler. EQT Numo.

0: siya. Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
2: May tapang na hindi sumusuko.
3: May angking diskarte para magtagumpay.
4: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
5: Yan ang bangis ng layon.
6: Gerald Anderson, EZ Mill,
7: Mark Mugen,
8: Emil, and Vince of DBTK.
9: Leon, extra strong beer.
10: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
11: Ang bangis!
12: Drink responsibly.
13: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
4: Atong takna may galala sa 8:52 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Unsa man ang hitabo aday? Unsa may purma sa boarding house? So ato na mahigala na interview ang caretaker to karon si Paul Lauro. Unya bag-o pa din sa napuyo niya. So sa usa ka room, duha sila. Si Clarissa o ang iyang igsuon. Graduating na day taon ni Clarissa. Sus Ginoo ko. Graduating. Yang igsuon babae pod nga wa niha sa boarding house ang napanahuna. Muna na hitabo. Ato balikan si Paul. Yes, Paul. Go ahead, Paul.
3: D-D-D-Y-H-P. Aha! RMN Report.
5: Attorney Rufiel, balik na din sa area ini mora sa atong padayulog balik interview si Ma'am Daisy Kadali. Kunya, ato ni Ipota na, hindi siya nakabantay ba mo atong pagbalik-balik ni John Lister din sa biktima?
6: Wala, gini kabantay. Wala, gini kay Balong. Aniha, bali ay ang laki.
5: Pero sige na ni siya magduawan din rin.
6: Wala po ko kabantay, Jigir. Maninda, magkukos kami nito, talig.
5: Okay. So, ang sulti, katulo na to ko higayon, pero merong ari, ni uli lang, norag, wa, japon siya sugtag balik, o wa sila magkulig balik, o niya, sunod, ni balik sa ni hangyo na po, wa, japon, o to, ikatulo, posibleng iyan na to, di plano ng bisi.
6: Noong tinali, sir, de, ako, kung ika alasay, buntag, naok naman ko, kaya naman ko tindahan sa community college.
5: So kining Attorney Rufiel, mao ni ang purma no nining boarding house ato ipalayo gamay ang atong eagle eye aron makita ang purma ining lugar gyud no. So mao ni si Attorney Rufiel na ay git
4: duha kandana na pol, duha kandana o sara
5: duha kandana ni si Attorney Rufiel kana dia
4: akana oho
5: kay babaw no oh kana mao na siya dia. O nga, babae lalaki dia po na ipuyan dia sa mga estudyante. Mostly nagpuyo dia taga dalagit rasad, no?
4: Mm-hmm.
5: Mga kababayan na po nila, pero dili kayo nila yung close Attorney Rufiel, no? So, maunin niya, unya, ang ubus, maunin siya ang ubus Attorney Rufiel, ato ni Sudlon karon, atong gumdumon ang iyang lawak, no? So, maunin ang agiana nila na agiap po yung sila dura Attorney Rufiel.
4: Na may CCTV, Paul?
5: Oh, na yung CCTV, pero may kuha nito sa sodyo. Isod niya, makita lang din eh. Mauna yung CCTV, tara. Makita na to, Attorney Rufiel, gana. Oh, CCTV. So, din eh, naigit. So, sodyo rin. Ang sodyo rin, mauna ni ilang agyanan din eh, Attorney Rufiel, no?
4: Mm-hmm.
5: So, mauna ni. O niya, mauna ni ang iyang lawak. Oh. Kini mo iyan lawak. So, sota na eh, DC. So, dirita, mauna ni, i-sot ni mo, Attorney Rufiel, and left side, mauna ni ang ilang higdaanan, katri niya kuhan rani, kanang kahoy, no? Mauna ni ang iyang kuhan diri. O niya, arira sa sila diri mag-higda, no? So, diring napita, Attorney Rufiel, diri naghayang ang biktima, makita ko diya sa atong picture, din niya naghigda, o niya, direpod ang lalaki. Diri ang lalaki nga naglingkod, nga nagkadugo na pod, na din hinasad siya pusasi sa atong kapulisan. Doon ay mga gamit nila diri, Attorney Rufiel, rice cooker, o niya, kineng clip pan, maura niya ang ilang gamit diri niya. Naga may aparador din ang DC?
6: Oo. Aparador. Ilan ang pagkakarap nila mga sinina.
5: Sinina?
6: Oo.
5: Oo. So, ang ilang kuan, di ay mga gisuwat-suwat din sa biktima ni Nay.
4: Sa mga nakasuwat, Paul?
5: Suwat niya, Attorney Rufiel.
4: Sige daw, Paul. Usa, basaha ko na, Paul.
5: Oo, nasa yung mga gisuwat-suwat niya, no?
4: Usa mo na, basaha ko na, Paul. Eh. Maraman nagkarang pada sa suwat niya, Dear Kuya Paul, tingali. Tawa talani, pero subo ni pumalandungon.
5: nawala ako. Bakit kasi hindi na lang ako?
4: Right? Uy! Usa to, balik ako na ba?
5: Ako balik ko na ba? Ako balik ko ng suwat ato ni Rupel ha? Tara. Ano bang meron siya? Nawala ako. Bakit kasi hindi na lang ako?
4: Basit silos na ni Paul?
5: Huwag na siya ikuan. Na ay yito mong siya ni ato ni Rupel.
4: Oh! Dilit yali ni simple lang nga panagbuwag nga tungod kay palahubog, inana. Nasiguro din ni Kuan Paul, na yung third party Paul.
5: Base na to ni Rupel, no?
4: Kaya ka ba kung siya may naan niya nga wa na ko? Ano naman ang pagkasulti ah?
5: Oo, oh, muna yung maglasay kita, hiwatid aning iyang gisuwat-suwat o ialaka aning balak-balak diri aning gagmay-gagmay ng mga papel. So, muna ang atong Kuan na to ni Rupel, ya. Maguwata kay pertigali mo ota diri sa kwarto. So, at least, lasood na nato ang kwarto.
4: Why bintana, kay Paul? Why bintana?
5: Why bintana?
6: Ha?
5: Agamay lang.
6: Gikortinahan lang.
5: Ah, gikortinahan lang?
4: Hmm.
5: O, magata ko kahayahay nila. Kini rin yung, kwan, silingpan o kani, clickpan at yung Rupel na naharap natin lagi gigitiri sa ilang karto, no?
4: So, kanang bed, Paul? Asa, good fortune, ha? Kanang bed?
5: Usara man at yung Rupel. Kanong usara man ni ang kwan?
6: Ay,
5: Ah. Ah, ang pumpo diri.
6: Oh, dire pumpo sila diri sa salog.
5: Gilabay na kay nagkadugo.
6: Ay naman amo kay nagkadugo di man dugo. Amo gilabay. Paghipos na magis dugo pag human sa soko.
5: Oh, inyo lang gilibihan.
6: Oh, amo naman gilibihan.
5: So naa din ni kinikita may mo higda ang katriya.
6: Katong iyang mangod.
5: Ah, iyang mangod yan. Ya, siya diri sa pum.
6: Siya diri sa pum.
5: Di ko diri sa. Ah, so ang kuan kini mao ni inyo lang CR diri
6: na.
5: Kumon nga CR duha.
6: Oh,
5: duha ka buok ni ilang CR diri Attorney Rupel ay usa diri, ay usa, yan ay usa. Diin man naligo ang igsoong diri. Adiha, oto pag human yung ligo, wala na siya kasunog balik.
6: Wala na siya kasunog balik, kaya nanuktok siya, wala na siya abli.
5: Oh. Oto lang, nawag na ninyo, nagkarakara na, kaya nalayo na sa duplicate kaya.
6: Kaya nalayo siya sa duplicate, kaya kasi bayan niya ito sa bado.
5: O, kaya nabalaka na siya siya niya magbuwang.
6: Oo ka, nakuha na siya, anong wala siya abli.
5: Oh,
6: mo tuh pagi ni ni ni ana dah hijau dah mo tuh menerangkan menjadi kamu ditanyakan awi. Patai nak yo?
5: Patai nak intau lo? So hari tadi balik tes gawas lain, ayah mijo alatung tentang mijo kuan segayo.
4: Init kayo?
5: Init kayo tuh nerpin. Di paningut tayun ko no? So si Mamdisi yung sana may plano sa tag-iaron ining kuan ubos na bahin.
6: Ang magulat na siya ano, umamalik sa iyang mga kuan, mga bulging niya.
5: Pagkaitabo, bakante ang uban niya kwarto?
6: Diya sila. Pero wala sila kadungog yung siyagit. Diya sila niya, mga bulging. Wala din sila kadungog. Kahilo, magiguro, mingaw. Wala may singgit siyagit. Diya na sila nakahibalo nga. Ang igsuon, nagsiyagit na, napatay na si ate. Diya namin, nangakulag, namitanan ni Rey.
5: Wato siya mga close niya, mga boardmate niya niya. Ang posibleng mawi ang masumbungan ba sa iyang problema?
6: Wala din sila close. Sila di harang itong luha.
5: Katuro niya yung egsoon, may akastosuriak.
6: Oo, katuro niya yung egsoon.
5: Kini yung mga boardmate, kini sa taas, o sa ubo, dili rin siya magsika-sika.
6: Dili, di ba kato siya mong gawas? Marag siya sulod.
5: Kwarturo yun
6: niya. Oo, kwarturo kita siya. Yung mong gawas na naipalitan, yung mga klase na nila, mawari yung gawas.
5: So, nikuyog na dito ang egsoon nun in town sa balay.
6: Na, oh, tuan, kuyog na.
5: Ikaw lang disiwa kay personal na pagulagway ni mo ni Clarissa?
6: Wala ko kakuhang hindi ato. Wala kayo kukunyak ato kakuhang hindi yung mabayana.
5: Okay, naroon sila po yung skwarto.
6: Hindi siya skwarto. Ya, ako inikabuntag sir na ako alasayik. Balik mong ko alasayik na po sa hapon.
5: Inimporma, gitugot rin ini nga makasud gawa sa ilang mga amigo na laki?
6: Dili ni... Dili tani mo sugot nga mao na dili na mo, dili ko pasudlan og lain. Ingon man to siya nga namatay nga, dugay na silang uyab. Amo to ingon na lang ang tagiya nga si, okay na lang.
5: Okay na lang, mga dugay na nga malaguyab magsudsud.
6: Oh, katuro po siya.
5: Ah, katuro po siya. Ang magsuruyan din.
6: Oo, marami magsuruyan.
5: O ba mga babae din, ilang uyab, wak nila dalha.
6: Wala.
5: Wak mong misita.
6: Wala.
5: Katuro dyan yung bisita niya.
6: Katuro dyan siya. Mato ang inyong nagdili na ba doon ang pag-aribin ng inyong mantong namatay nga. Dugay namin. Uyab na. 4 years na kuno silang uyab. Mato dyan. Gitugutan na lang nga mo.
5: Susunod sa kadugay sa ilang pagminahalay ng DC or nitugot na lang po ang tag-iya sa boarding house. O,
6: nitugot na lang po ang tag-iya sa boarding house.
5: Ikaw, gisultian ba ka sa tag-iya sa boarding house? Ya, okay na lang sila ng
6: mabibig. Oo, ko sa
5: tag-iya. Ikaw may kritike.
6: Oo, oh, kami hindi rin. Magdilig yung tami. Ingon man itong namatay na, lugay na sila. Hasta po ang tag-iya. Mato, sige, okay na lang. Lugay na mali sila. Hmm. Katurang pagin siya, mawilain. Magari-ari, dili ka ng uban. Ya, wala man. Wala sila uyab.
5: Hmm. Wala pala yung uyab din nga sa as?
6: Wala sila uyab.
5: Mga gwapa ra ba?
6: Mga gwapa, oy. Wala ang sila
5: uyab. Nalagit na po na sila.
6: Oo, oh, nalagit.
5: Pero wala may suod siya, no?
6: Wala.
5: Hmm. So, diri, gawas nun na dito siya lagi.
6: Oo, oh, oo. Oh. Magari-ari na to siya, firme. Kaya niingon man to siya namatay, nadugay na sila.
5: Hmm.
6: Iniukin lang po hasta ang tag-iyas balay.
5: Kung sa mga adlaw ako sa'yo, musuroy ko na dili. Sa'yo mo lang naibawan ka ng dili ting klase.
6: Kana pong mating klase, pong kuno to, muari. Pero dili ko ka, bantay ka ay lagi. Kaya nanayinda mong kong kusir.
5: Pero kining bata, kining suspect ba? La classmate niya o naarap po niya nag-eskwila sa...
6: Naarap po niya nag-eskwila sa koan, pero wala po. Wala ko na mag-abang pa ulit sa ila.
5: Ah, muli.
6: Rahan siya yung motor.
5: Kung saan to, classmate o schoolmate?
6: School, balo, klar. Wala po ko kay balo, sir.
5: Ito kurso siguro.
6: Kung school meet, pero lang matigari ito nila.
4: Okay, Paul. Paul, gamay lang, Paul. Ha? At ipadayon ito interview, Paul. Standby lang usap. Humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas sa 9:03 na.
2: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Face.
9: Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
8: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
9: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste.
8: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
11: ACS. Bilang kilo sa karne?
12: 500.
11: Hello?
12: Ma'am, bagsak presyo na ganibin sa 600. Oh. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, patag na ako ni 800.
11: Out of control man ang presyo sa pamaliton na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros ni o gamit na ako, magi-magic sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, magi-magic sarap. Palit na.
13: Sarap magkasama.
14: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
15: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob, sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakabloom sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
15: ACS! Ach! Ilong Ranger?
18: Tanaw ni mo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
15: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
18: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sip-on.
15: Sip-on dayon?
18: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
19: Unilab quality yan.
20: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Pangong Kumakablum sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong attack na may galala sa 9-7 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Kung sa mana nga boarding house, Paul, exclusive for girls or na ay mga laki po sa Picasso room or unsa man na? Sa mga babae ra gyud na or naay sa mga laki na uban pod nga naga puyo sa mga laki sa laing nga mga rooms. Okay, ato tagak pagtaga na kini nga portion tud ganto may gala sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement mahigala naga aduna kini mga nagkadaiyang bitamina ug minerales nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas ug sa atong immune system. Duna kini vitamin A, E ug C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gagiapon-apon kini sa Belgian marketing and of course FDA approved mga higala. Bisan pa man sa bagong karton o advanced ng formulation, nagpabilin nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Mao kana ang the original Koi Herbal Dietary Supplement.
3: Straight to the point.
4: Atong attack na alas 9:08 na tumalikan sa Paul Lauro sa dugang report. Yes, Paul?
3: DYHP. RMN Report.
5: Attorney Rafael, balik na din sa Puro 4 sa Barangay Poblasyon Cebu sa boarding house, Miss Lumo ni Clarissa katong gipatay sa iyang ex-boyfriend. At ibalik ni ng DC Lopez, ang caretaker ining maong boarding house, ng DC, ipo ni babaeng lalaki.
6: O ipo na sila, pero iya ay kwarto.
5: Pero o parinte, alitan ako na, ako yung sumang babae. Pwede na may mag-ipon sa utang.
6: O pwede na.
5: Dili pa rin ti, buwagon yun.
6: Buwagon yun.
5: Pero babae, lalaki yun ang gidawat niya yung border.
6: Pero iyay kwarto.
5: So sa taas, nilagay ito ka kwarto?
6: Tolo.
5: Ang diri sa ubos?
6: Upat.
5: Kinitanan, doon ay nagabang na.
6: O doon na?
5: Ang nabakanti na lang in town doon, kini kwarto sa biktima.
6: O kanaan na lang.
5: Akay pangutana ni Ma'am DC Lopez, Terfiker, Attorney Rupel, makadungog na siya ni mo.
4: Hello, nang DC, mayang buntag.
6: Oh, man, butag, good morning.
4: Oh, good morning. Oo. Kining mga nag-abang ni mo diha? Nag-abang pulos mga estudyante?
6: Oh, pulos estudyante, turne.
4: Oh, kay duol naman ang eskwelahan, no? Mabaktas ra.
6: Oh.
4: Kinini ang, unsa man to, sa kabuan, do? Kabuan, pila kabuan naman to nag-abang diha? Si Clarissa, o katong kwan in town?
6: Pag-open pa itong kwan, June 27 ang klase nila.
4: Oh, mao po tayo pagsugod nagpuyo?
6: Bago pa man yung nahuman nga mo ang boarding house.
4: Oh, si Clarissa, kuyog na iyang manghod o iyang maguwang?
6: Iyang manghod.
4: Okay. So pag-apply nila din ha, ikaw mo inagdawat nila, no?
6: Oo.
4: Unyang unsa man sa imong pagtanaw nila, mga buutan na ni mga bataanang, o kira ni sa pagsugod yun?
6: Buutan naman, turne. Pag-abang nila din niya, natudaan na siya, kuyog natudaan nila.
4: Oh, ni kuyog na dito daan.
6: Ako kuyog na nila, kaya nitapang ng hatod silang damit.
4: Oh, okay. Pero wala mo yung mga schedule nga, kung panalita na ay mamisita, na ay mga babae na naa, why mga adlaw nga pwede magkabisita?
6: Wala dito nyo, pwede hindi man may musubot nga. Lain na laki nga lain na mo bisita.
4: Oh, kadturo siya na exempted to siya, kay dugay naman na siyang uyab di ay.
6: Oh, katuntuar kin sila. Amo kita to sila ginan nga dili pwede nga mo bisita na ayo. Uyab nga mo bisita. Ingon man tong namatay nga dugay na kuro sila. Matugi, gitubutan na lang po sa tag-iya nga mo bisita.
4: Unsa man tong adlaw kasagaran tig bisita? Wa ka kabantay?
6: Wala po ko. Makakuan to ni kung sa adlaw ay bisita kay naninda magkukus ka dili ti college to ni.
4: Ah, okay. So buntag sayo mula ka unaka kay maninda ka.
6: Oh, ala. Alas-6, muntag to ninaok na ko dito sa kumbalay. Mabalik po ko dito sa kumbalay. Alas-6 na po sa hapon.
4: Oh, pero katong lalaki, hawa ka kabantay basig na may sita itong adlaw ang hawa ka diha di ay, kumaohon.
6: Oh, anak dito lalim na. Kaya, di man ko kabantay nila, ibili ka ay ko ganaan magkukutay. Pangita pong gamay.
4: Oo, kanang nagkagabi, dito maganhaan tong lalaki, ha?
6: Wala po ko kabanda, ito na eh.
4: Oo, unya, way laing lalaki nga namisita di ha, nga, kanang naangkuan, basig na ay laing nanguya ba itong Clarissa?
6: Wala, di laing namun, makakita ang midire, kasagaran, kaso lagi siya.
4: Oo, pero kay duhaman sa naman nagsuon, so kanang gabi eh, wala na gyan, maadlaw na siguro mamisita di ha, kay gabi eh, na naman isuon.
6: Oo, ma, makakitingali, anak. Na may suon, so pagkakuhag mo, ang hasyak mag, magabi eh, at anang ma, maadlaw, anak, magabi eh.
4: Kana nga room, ang pikas nga room, sa mga naka, nakauwang nila, o sa may bumbong anak, semento, or kanang plywood lang?
6: Bubulwuling ni, turne, at anang, singalan, metal cutting.
4: So kung nunay mahitabo sa pikas, dili madungog sa pikas?
6: Dili madungog di turne.
4: Oh, sumutong panahon na nga, buntag na ito ang iyang igsuon ni gawa sa ilang kwarto kay maligo kay ang ilang banyo komo na nga banyo manandisi no
6: sirado po kayo ang ilang banyo.
4: Okay, kanang banyo nga kwan sa mga pila ka buk banyo nang naadiha sa silong
6: duha.
4: So kana komo na sa tanan nga mga nagabang.
6: Oo.
4: Okay.
6: Lain pun taap, lain pun silong.
4: Oo. Sumuto ni Gawas ang igsuon, kay maligo siya, kay wala man ang banyo sa kwarto, to man sa Gawas, no?
6: Oo. Nasa sudo, wala sa kwarto ang banyo, nara po sa ilid.
4: Na, katong igsuon niya, nakakita siya nga, diha na ang laki pa dong, wala pa?
6: Wala po kakuhan ba, aw? Wala po kakuhan, atin niya magkakuhan niya.
4: Mayo kay diha pagka ito panahon na alas 10 naman to, nga nangayo siya o duplicate sa Yahweh kaya di na sa kable.
6: Kuan man to, sa Sabado man, wala man ni klase yung Sabado, di na ako sa balay.
4: Oo, oh. So, niad to siya sa imong, asa man imong balay dapit, layo ra diha, dool ra kayo.
6: Tapad na po, sa distansya ra, ulang usa ka balay, daya na kuha.
4: So, nagtupis siya niad to sa imong balay kay mangayog Yahweh?
0: Tupis?
6: O, nagkuhan lang siya, nagtupis lang siya, tuwalya.
4: Sus.
6: Nangayon ako, duplicate.
4: Okay, so imong gihatag ang duplicate, motong iyang giablihan.
6: Oh, pag-abli niya, nagsagit na siya, tabang, nangalagan, bumingari, amung tanaw, umnaunsa. Tanaw na motorne, kaya patay naman.
4: Oh, motong naghanak kayo mga
6: kwanhan. Tunawag lang daiming polis.
4: Hmm, so ang babae patay, ang kining lalaki, kuan, kini niya, unsa man id? Pila ka buksa man sa laki, nagabantay ka, doon ay asadapit na igo sa iyang kusilyo.
6: Duha, sa liog, unsa, ay duha na yung nagduguhan.
4: Ah, sa babae na, sa babae.
6: Asta po sa laki.
4: Asta po sa laki?
6: Ang laki po siya, puro ari, huwag po duguhan, ang babae po, paupod.
4: Uy, mauba? Grabiha dahil, no? O sige nang DC, salamat kayo sa paghatag panahon na mo sa DYHP o IFM.
6: Sige, sige, Tornes, salamat po.
2: Tony Rupil, si DC Lopez, no, ang caretaker in Embodied House, nagipuyan sa biktima. Listener ni nato sila, Tony Rupil, si Bunga, pirmidyo ni sila DOHP. Muna nalipay sila na atong gidoaw diri, o niya nalipay po si Ma'am DC nga mahatag nila ang detalye sa hitabo, no. So, gikuha na lang sa soko, sa purinarya, pag umagsoko diri sa area Tony Rupil. Actually, ang tagiya ni Tony Rupil, usa ka magtutudlo, nalaaniya nagtudlo sa Barangay Kalunasan Elementary School.
4: Mm.
2: Weekend lang mo uli, kiningtapad niya balay, aning niya boarding house, naara po diri ang balay sa tagiya, iningkuhan mo, naging pabantayan lang po ni Lang DC Lopez, kay iya man siyang silingan, naglumbay ram ni sila diri Tony Rupil sa lugar, no? Ugikan kag National Road, musod ka gamay, no?
4: Mm.
2: Musod ka gamay, no? Saka ka diri sa ibabaw patuo o padong kag south, no? O nang itawag kong puro 4, sako pa sa barangay poblasyon sa Sibunga.
4: Paul, so, kanang Sibunga, Paul ba? And abot na itong Sibunga, ang atong yung mabantayan kanang simbahan niya, dako kay kumbinto, no? Poblasyon na, kasi manapitan ng area ha, kanang imugyan ha?
6: Ang kumbinto, simbahan?
2: Oo. Oh, lagyan,
6: oo, oh, oo. Oh. Nagyan ninyo ang simbahan ng kumbinto, paingon mga rin saka, dahil medyo. Oo, oh, saka yun, ibabaw.
2: So, sa ilo ni siya gamay, Atty. Rupil.
4: So kanang boarding house, mga unsa man gilay-on ngadto sa eskwelahan, mabakta sa mangkaha, gikan sa DYHP Capitol padong sa Fuente, unsa man?
2: Estimate ako to ni Rupil, dool ra jud kayo mga niya sa atong studio o kanang guan kini una gamay sa Kapitol.
4: Ah, dool na di kayo?
2: Dool ra. Mga istasyon na nato o kanang ibabaw diya sa upra. Diya ra. Saka lang kagamay. So, anak lang na siya ang ilay on. So, walking distance, Roger, mga...
4: Dili ra ka Paningtun, Paul. Inilakaw ni mo. Madtukas ko lang. Dili ra ka Paningtun.
2: O tinginit at solero, Phil. Aigo-igo. Kung Paningtun, yung kagman. Baklay ka. Pero ka ng baklay lang, kamarag... Jali-jali lang, hinay-hinay lang. Ah, wala ra. Okay ra yung kayo. Ay, dapin naman sa sudan, diri sa purok, ang eskwelahan at sa Deropil. Ako na wanang, niya iksunin mo dito suod. Kinaiyang picture ni Charis, ni Clarissa, mauna niya, eskwelahan na siya, picture na niya na siya sa ground, sa ila eskwelahan din sa Sibunga Community College at sa Deropil. So,
4: sayang kayo, graduating unta, sayang kayo.
2: Oo, oh, mau graduar na po. Fourth year naman siya, Atty. Rupin. Ganiya, 4 years course na BSIT, no? Paita, kalois, bata, no? O, murag, too much love will kill you. Ganiya, ang lalaki, di na siya kadawat nga, dili na niya makauban pagbalik ang babae. Pusla naman lang, iabot siya una-una, nga, iyan na lang pat yun, no? O nga, makigulong siya, problema, kaya wa siya mamatay. Naaron siya sa Vicente Soto, Memorial Medical Center Attorney Rupil confirmation ta na gikan sa atong kapulisan. So mo ni ato pagduaw diri Attorney Rupil sa crime scene, no? Salamat kayo Ma'am DC, no? Sa imong pakiguban namo karong buntag. Ikan diri sa lugar.
4: Paul.
2: Yes, kadang Attorney Rupil.
4: Ang mga kuan dia, mga uban nga mga boardmates nila dia or kada mga tao sa mga palibot, wala ka describe atong lalakihan sa tumbal dito hontong lalakiha or unsa man tong lalakiha. Nagayo mag-exemption nga maka-anha siya. Siya lang may maka-anha sa tanan.
2: Ako nang ipangutana ang uban din at Sonny Rupil. Una, ako nang ipangutana kichika-chika ba kining biktima at nila pati-sulti ni Ma'am DC nga hindi magkukay sila tigawas sa ilang kwarto at Sonny Rupil, no? So in short, wag yung kayo kaila po itong laki nagdisik.
0: Wala, wala. Wala dito sa siya sa akin kaya kaila.
4: Layo ra ng laki? Taga barangay Malurag magkana dalagit layo ra nang Malurag sa poblasyon.
2: No, kining kuan, kining address ining laki sa Tubod. Tubod Sibunga. Asam na
4: Tubod
2: Sibunga.
0: Paingon papan. Adong papan. Oh. Padong ibabaw.
2: Oh, babaw na to. Pila plate sa motor 100, no?
0: Oh, ana gyud.
2: So, layo siya.
0: Layo nga naamto sa motor sir.
4: Tanay motor.
2: Bukid siya. So, nara sa Sibunga to ni Rupin sa Lain Mountain Barangay. Diri sa Sibunga, ang kining barangay Tubod. Saka ka dito sa ibabaw. So, maunin. Pwede siguro, siya ito'y nagdumdum niya rin sa babae. Nga na ay kaabangan dito. Ay, diri maka, kuyog maka na yun pag...
0: Oh, kuyog.
2: Abang.
0: Oh, kuyog. Oh. Maaman tayo ka, tabag hatun siya mga damit.
2: So, actually, ang iyong balaon diri sa boarding house, pambisi, wag yung lalaki.
0: Oh, wala yung lalaki nga makabisa-bisita.
2: Sa mga border na babae.
0: Oh, maunang nilik ni Mutugot na naayong bisita ang mga lalaki.
2: So, may sentid lang to, gitugot na lang, kay dugay na tayo nga managuyap. So, in short, kumpiyansa ang biktima yun sa suspect.
0: Maunang yun, anak. Kumpiyansa rin kitinoon.
2: Kay dugay na good lang. So, sa kana 4 years, murang magkailan na yun na magmayo, anak. Attorney, no? Kanang 2 years, magkailan na yun na mo, anak, sa inyong batasan yun, no? So, 4 years, ang walang kuan, kumpiyansa si Clarissa, na mauna na ito yung plano ni John Lickster. Na, patyo na siya, pati.
0: Maugyon.
2: Wala lang. Hospital arrest ang suspect ron, Attorney Rupil, matod sa atong kapulisan niya, ato pong di follow-up ni ining maong niya hitabo, Attorney Rupil. No? So, gikan din sa boarding house mismo, sa napatay niya tinun ang biktima. Ako inyong kasama, ang radyo man, O Lauro, DYHP, Tatak, RMN.
7: RMN, exclusive.
4: Okay, salamat. Radyo man po, Lauro, sa imong report, live and direct, mahigala sa lungsod sa Sibunga. Atong gisusisad, ang panimay mismo, din dito gihaya, mahigala. Pero wala ni mahaya sa balay di, kay layo pagi kayong balay di, Maris. Bukid kayo, so dito gihaya, mga higala sa kapilya. Akining maong namatay in town, mga kagalaan nga si Clarissa, Jane Amanduron, ah? Atong i-check mga higala kay tuwa karon to kauban si kasama Jane Gallardo atong i-check ang report lon Live in direct mahigala dito po sa Dalagit. Kay kining Dalagit o Cebu nga silingan manguni. So mo nang dito sa may eskwela sa may Cebu nga. Ang istorya kuno ani day mga kagalaan nga kining babayhana ari unta ni mga kagalaan sa kuan kinini ang sitio sa main eskwela pero tungod sa kawad-on pud ba. Kaya iusa lang sila igsuon para makadaginot. Usa ra ka boarding house mas medyo makadaginot kay mga mag-uuma naman po yung mga ginikanan day ani. So mo na diha sa sibunga ng eskwela. Kanang Dalagit og moadto ka sa south gikan sa Karkar sibunga human ang Argao paghuman Dalagit. O mo na siya. So to aron mahigala sa lungsod sa Dalagit live mga higala si kasamang Jane Gallardo human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Alas 9:22 na.
21: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
8: Ahoy! Kidney care time!
9: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
22: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
23: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
24: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
26: Kailangan ko mag-withdraw!
27: Himala! May BPID ito!
28: Pwede mag-withdraw, deposit at mag-open ang account sa BPI Partner Store.
27: Isang Himala!
29: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
30: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
31: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
32: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
33: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
34: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
35: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
36: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suki.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
1: And feel the vibe.
3: Best concert ever!
1: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Armor up for adventure with biogenic. This newscast is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
5: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
6: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
7: Wala kayo sa baon ko.
8: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
9: Lady's Choice Ham Spread.
10: May yummy na egg, yummy na ham, para omega sigla with proper diet and exercise.
11: Patikim! Mmm!
12: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
13: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
4: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon. With Ladies' Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6. Para Omega Sigla sa school. With proper diet and exercise.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
18: ACS.
19: Tofu sisig.
20: With mayo.
19: Pwede sa ulam yan?
21: Pwede. With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Mm. Real setup. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
4: Lady's Choice mayonnaise. Make ulam mayo amazing with Lady's Choice.
22: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator. Best Newspaper Columnist. And Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok. Sa Straight to the Point.
23: Atong takna may galala sa 927 na sa atong pagmanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
24: Straight to the point.
23: Ang igsuon mga higala ni Edong Clarissa, ining namatay. Ang iyang manghod. Kauban ron ni kasaman Jane Gilliardo atong interviewon mga higala. Kung sabay, tinuod nga hinong danjod, ganun nagbuwag ni sila. Unya nga naman nga nakikuli, di na magin musugot ang iyang magwang. Noon siya manghitabuag ito. So nigawa siya kay naligo, pagbalik niya og humanya kaligo, di na sa kaabli, sa pultahan. Nalak na di ay mga higala. So ito ni tagagpagtagad ba kay gala, no? Kanalang ang spanang pagkaligo lang day. Moro to nga kwan, moro to'y pagpatay. Grabihan, no? Paspas, mga higala, sa panghitabo. Kini nga portion, hatod ka na to, mga higala, sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Usa sa active nga sagol ini ang rosehip. Nga doon ay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sabano libyuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtuunsab ka nagpakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab nini ang imong heart health. Gawa sa rosehip, doon nasab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, gana doon mamangustain malunggay, kanila o bayabas. Dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 mapalit sa mga butika o mga grocery stores dool sa inyong mga lugar.
24: Straight to the point.
23: To aron sa haya, mahigala si kasamang Jane Gilliardo atong kwaon ng report. Yes, Jane?
24: D-D-D-D-Y-H-P. RMM Report.
25: Tila live sa karon din hi sa may sitio tapon Barangay Ablayan lungsod sa Dalaget diin gihaya din hi ang patayng lawas sa 21 anyos nga dalaga nga biktima sa pagpanunggab nga nakabsan gid sa iyang kinabuhi attorney Rufila ni adtong niaging Sabado karon na adin hi sa ilahang kapilya sa may sitio tapon. Actually attorney Rufila taga Barangay Maluray gid ni sila, which is layo diri sa Barangay Ablayan nya tungod sa lisod ang dalan or lisod ang pag-adto kay bukid na manggid kaayo Attorney Rufil na kadesisyon ang pamilya ni ining maong biktima nga diri lang ihaya ang patayng lawas ni Clarissa kay para po dili gid sila maglisod Attorney Rufil.
23: Oh, namatay naman na siya dyan in town at wala siya ipakita dyan kay namatay naman sa unta man.
25: Yes, Attorney Rufil. Nya karon ang iyahang inahan nga si Ma'am Jen o ang iyahang igsuon nga si Isa, Attorney Rufil, katungkuyo gud niya sa boarding house. Kay mao man ni ang kaning si Clarissa, ika kinamagwangan sa upat ka mag-igsuon nga puro babae, Attorney Rufil. Nga ang kaning iyahang manghud, maon niya ang ikaduha. So, kuyog ni silang duha sa katong boarding house, katong gipakita po ni kasamang Paul kaganiha sa iyahang report. Maon ni siya po ang kuyog sa iyahang ate, niya siya po ang makasaysay in town, Attorney Rufil, sa maong panghitabo. Kaya naamang gid siya atong higayuna na. So, posible, Attorney Rufil, ang ilahang gidudahan na ay selos gyud ang usa sa mga motibo sa maong suspect nganong nabuhat to niya pero natingad-an lang gid nila Attorney Rufil kay maayo ra man gid ning bataa kaning maong lalaki kaning suspect ang ilahang pag-ila kay mo 5 years na gud unta ni silang mag-uyab Attorney Rufil sa biktima. So nailha na gyud kay mag-anhian naman ang laki niya ang kanipod ang biktima mag-adtoa na pod sa balay sa laki pero kuyog ni iyahang manghud. So sa ilahang pag-ila Attorney Rufil tarong ra gid kaayo ang pagpakita nga sa batasan aning maong lalaki sa pamilya ni ining maong biktima Attorney Rufil karon atong hinabion si Isa ang manghud sa
23: maong biktima. Pwede sa makita na to Jane kay kwan man kanana ang namatay naman ang tao ni niya nangita sa justisya o unsa man nihangyo sila nga kwan unsa may kwan
25: nihangyo lang sa sila sa pagkakaroon Attorney Rufil nga dili lang sa sila ipakita okay. Kaya para pod sa ilahang seguridad kay wala pa pod ra bagid ni sila nakaistorya gyud sa pamilya pod sa lalaki in town Attorney Rufil.
23: Ah, sige,
25: mahadlok lang sila. So karon Attorney Rufil unahon nato si Isa ang manghud ni Clarissa Attorney Rufil ang biktima sa pagpanunggab. Mayong buntag Isa live ta karon sa DYHP RMN Cebu ug sa IFM Cebu. Kauban nato sa pikas linya si Attorney Rufil Banyok. Ang amuang pasubo in town Isa sa nahitabo sa imuhang ate nga ikaw pod mismo naa atong hitabua. Mangayo lang ni o ganang gamay lang background nga naunsa to nga pagkahitabo atong Sabado.
0: Kana good morning sir, good morning ma'am. Kana atong time kanang around 7 kapin nakasud na ang lucky sa muang kuan sa muang room. And after ana pag may kuan ang oras ug alas 8 ni gawas ko para magkuan para maligo sa CR. Then after ato, 30 minutes, gikan ko naligo, kanang nibalik ko sa room para mag-ilis na, then naibong ko nganong lock, then hilom na kay sa sud, wala na yung kasikas, wala na yung tabi and everything, then moto nang angang gibuhat sa gawas, kanang nagulat jud ko para ablihan nila, then kanang kuan, ako ang gituktok ug maayo ang pultahan, gipatid-patidan patunako kanang nagsulod gawas ko sa CR, naghilak-hilak para ablihan ko nila, then wala judo. Then ato nga time, kanang nakauna-una ko nga mangayo kong duplicate nga yawi sa caretaker. Then after ato, kanang niadto ko sa caretaker, nangayo kong yawi nga duplicate, then nibalik ko sa room, kanang ang giablihan, then agyawi kay dili man mao mo tong nibali ko pangayo sa caretaker. Then pagsunod na ko nga kuan abli mo na to nabli na siya, then pagkuana na pagabli jud na ako sa pultahan, kanang nakita jud na ko nga wala si ate, kanang nagkadugo na ang kuan agyang agdugo na ana gid sa saog, then nagahayang na si ate wa na kinabuhi.
25: Naanda na ba ni sa uyab sa imong ati Isa nga moadto gid sa inyong boarding house?
0: Oh, yes ma'am.
25: So permi na gid siya magsuruyan dito?
0: Oh.
25: Unsa ka tinuod nga nagbuwag ni sila pag July 1?
0: Based sa gingon sa ni ati, kanang nagbulag na dito sila July 1. Ya, Nikalita na siya gingon ako nga, sangwa na ba mi ni kuya ni mo? Ato pang pag July 1. Na ako, sure, yung anong karun pa ka ni ingon? Ito.
25: Nakahisgot ba imong ati Isa nga unsay hinungdan sa ilahang panagbuwag?
0: Ako hindi pangutana si ati. Agyarang giingon kay katong wala siya ni kuan. Wala na nangid si kuya nga mag-inom, then mabuntagan gani. Then mura dito yung giingon ako.
25: Nga ang hinungdan sa ilahang buwag. So posibleng nga nakipagbalik dahil ni imong kaning lalaki.
0: Oo.
25: nya dili mo sugot imuhang
0: dili na jud ate.
25: Pero sa imong pagkaila sa lalaki isa, unsa may pagkaila nimo ani?
0: Nang butan ra kaayo. May jud kay siya nga pagkatao kay gi kwan man niya si ate gi care ginagtarong gi love.
25: Pero Attorney Rufil, ang kani di ang biktima, nag-birthday pa ni siya atong July 30. Mm-hmm. Niya, gi-surprise pa ni siya, ma'am?
0: Yes, ma'am.
25: Sa lalaki.
0: Oh.

0: sa inyong boarding house. Okay, o pwede lalaki.
1: Oh.
0: Mm. Sa imong katong pag-abot nimo, mapag-open na nimo sa inyuhang room, mauna to imuhang naabtan, wala ka nakadungog nga nakapangayo o tabang imuhang ati?
1: Wala. Hilom na dyan kaya room. Mm. Walay syagit, walay hilak, wala dyan.
0: Wala sa ka nakadungog nga naglali sila, nag-away. Pagsulod nimo ang laki gaunsaman.
1: Nang nagaubo ra nagunit sa kutsilyo.
0: Mm, so wala na pud siya naka-istorya nimo.
1: Wala.
0: Mm. Attorney Rufil, do na pa kay dugang pangutana?
2: Mm. Kini ni ang okay, so kini ni ang kini maong kuan isa pag-adto sa namay gi-post ko sa bungbong nga kanang sana bakit siya pa parang anak mga pagka-post nganong siya pa nganong dili ako. Unsa may naa niya nga wa nako? Kisa naghimo adto? Imong ate mo naghimo adto or ang imong kuya? Kani say kuan?
3: Na-note sa inyong
2: bungbong. Na-note nga gi-post. Kani kani. Ano bang meron siya na wala ako? Bakit kasi hindi na lang ako? Gi-post
1: ni. Ay kanang kuan na sir kanang kanang kuan na mo activity na mo sa speech and theater kanang arts kanang activity na ako nga i-video baka to ganing sa five emotions.
2: Ah okay. So imo ni di ay. Away labot imong ate ani.
1: Wala ako ara gito sir. Katong mga notes nga gipangsulat na dito ako ato ay labot si ate ato.
2: Oo. Pero gamay ra man kay siguro hinungdan kung tungod sa inom-inom lang nga tungod na hubog ana niya dugay naman sa 4 years sa magka sila. Dili ka dunay lain nga third party or nagsilos ni kining lalaki nga to sa mong ate?
1: Kanang katong nagbulag na sila sir, kanang si ate nang entertain gyud og lain.
2: Mm. Okay, nagbuwag naman sila.
1: Oh.
2: So malagmit mo to iyang gisilosan?
1: Yes sir. Katong nga time kay naka-open man sa dang lucky good sa account ni ate.
2: Oh, okay. Kining mga lalaki, taga-diha na po ni. Estudyante na po ni Diyasa Sibunga.
1: Ang on sa sir?
2: Katong iyang gi-entertain nga lalaki, estudyante na po sa Sibunga.
1: Dili, naa siya sa Dalagit, sir.
2: Oh, okay. So mo ni ang malagmit mo ni ang iyang kasuko. Kay ang iyang kasuko, sobra magigayo. So may naana siguro nga kuan di ay ning hitabua. Na-open ni mong account sa mong, ikaw maka-open ka sa account sa mong ate?
1: Dili, sir. Aga nang katong iyang laki nga kuan, nga iyang entertain mo to'y maka-open.
2: Oh, okay.
1: Pero so, katong sa daan nga iya account kay wala. Si ate rin maka-open na to.
2: Mm-mm. Unsa man tong mong lalaki, magbisitahan to din ha? Sa usa ka semana ka usa or kada adlaw or unsa man to?
1: Katong sila pa kanang kuan kanang time ra jud tong kanang naa sila i-klase mo ra mo anha then karong katong nagbulag na sila halos kada adlaw na madto
2: ah pagbulag na noon kada adlaw na no madto
1: oh
2: pero wala na intertina sa imong ate kay wa na final na niya ang desisyon di na si atong mga lalaki
1: intertino ni ate usahay pero dili naman kay malingaw man si ate cellphone magduwa ba yag email si ate
2: oh okay. So mo ni hitabo ano on ato adlaw Sabado igo ka nakagawas pag abot sa lalaki kita pa ka niya padung sa sud sa kwarto no
1: oh kakita pa ko sir
2: so ni istorya hay sa imong ate mo tay ni gawas ka kay maligo inana mo na hitabo ah
1: yes sir
2: okay so sige isa salamat kay isa sa paghatag panahon namo sa DYHP o sa IFM
1: thank you pud sir.
0: Karon Attorney Rufil, kauban pud nato ang iyahang inahan, nagpailalang ni nga si Ma'am Jen nga medyo ragbugat gid kaayo nga to ang pagpakigtabi niya initially kaganing ha Attorney Rufil. Apan ato kung paminawon ang iyahang hubby giisip pud usa ka inahan nga nawadaan gid in town ug anak Attorney Rufil. Maayong buntag Ma'am, live karon sa DYHP ug sa IFM Cebu Ma'am. Kauban nato si Attorney Rufil Banyok Ma'am. Ma'am, naka-istorya na ba ni mo ang katong laki o yung sa imong anak, ma'am?
1: Wala pa.
0: So, sa may plano, ani ni Muron, ma'am?
1: Amo, karon kay, maatumimisa ko, ano mapasagahan siya kaso.
0: So, mo file, gid.
1: Oo. Oh.
0: Ma'am, kinsa na may nagpahibaw nung sa nahita mo?
1: Akong anak.
0: Nanawag.
1: Mm.
0: So, ato nga tayo, asa man mo ato, ma'am?
1: Ato, dito ko man talungon. Mm. Then, baba nanawag siya, then muna, tapos,
0: sa ibang anak, ma'am. Masa may giingon ni isa.
1: Ni ana siya nga, ma, kini nga, wala na siya.

0: Okay. Maksudnya anak kok pentarung udah dia insya bagaimana ada cari yang kok kata udah yang kayak mau tuh nggak pag Friday pagani ini ulit di siya dan di lagi ko niya makato nggak naik nabuat niya ato
1: so ang iyang birthday mo ibis niya pag Bernes ni ulit pagi sa dito
0: ni ulit kay di man sila sa barangay wall kay di ila pong gi anna
1: sa last ninyong pag-istorya ni Clarissa ma
0: gaturang ni ana siya nga ma kini nga mo adto na ko mo diretso na lang ko uli sa boarding house ora na iyang giingon na ako then mo to nga ako totoo siyang giingnan nga inig kaugma na lang then ana siya exam daw niya
1: anang pagkasabado mo to ni balik siya pagka Biyernes sa iyang boarding house mo mo sa katinuod nga first year hantud second year siya dito ni siya sa city ngani nakabalin man siya sa Cebu nga ma'am
0: kuan manggo iya mang desisyon po dang amuala pong tumanon kay ana siya ba ma madak-an naman mo sa amo ang gasto mag-ipon na lang mini isa ni isa ana siya ko ikaw lang gyud magabuot kay kining dili man ako makadesisyon kay siya may miskwela parang gamay mausa na lang kuno ang gasto ito nga mag-ipon na lang silang duha siyang mangod
1: sa kurso ani niya man
0: BSIT.
1: So, graduating na unta niya siya. Nagsugod na ba ni ilang klase, ma'am?
0: Nagsugod ko na itong June 29.
1: So, graduating na giunta niya, yeah. Iris niya. So, sapit na giunta, ma'am.
0: Ang gani
1: niya mo ay pinamagawang nga ni mo. Attorney Rufil, na apakay pangutan na Attorney Rufil.
2: Oh, kining iyang manghod si Isa, ang saman ng graduha?
0: Si Kanyoy College na.
2: Jen, o niya, among pasubo, Jen, ha? Saan hitabo in taon sa mong anak? Unsa may course ani nini Isa?
0: Dili
1: sa BS Ed English. BS Ed English Attorney Rufil ang ka Isa.
2: Oh, kining ikatulong anak ko ikaupat.
0: High school pa na siya, sir.
2: Ah, oh, high school pa di ay.
0: Mm.
2: Oho. So katong lalaki Jed, Jen manganaan to sa inyo, murag na close na to ninyo unta siya, no?
0: Oh.
2: Unsa may
0: course na gid? Na close na gid unta to namo.
2: Unsa may course adto niya?
0: Same ra pud sa akong anak BSIT.
2: Classmate sila.
0: Pag third year karong daw nga nag fourth year na sila wala na daw sila nag classmate.
2: Apariha sila graduating di ay kung maohon.
0: Oo.
2: Oh, kasayang dai no kung maohon to. Unsa may mo i-describe ani imong anak nga si Clarissa?
0: Buutan raman unta siya ng pagkaanak good sir din. Maningkamot lang po siya para sa iyang mga manghod puhon po nung mag-graduate siya. Mauragi na iyang lingon na ako.
2: Oo. So ikaw, gimong ba na unsa may inyo mga trabaho?
0: Obra na po yung taon sir din. Magunaran po niya sa among bawal po. Pinagmay.
2: Pulos mga babae ni mga anak, no?
0: Oo.
2: At least na to Clarissa, kung makahuman, at least siya unta mo ay makatabang-tabang na.
0: Oo, oh, anak siya. Sige lang ma, di lang sa magproblema kayo. Goras na nga makatrabaho siya. Makatabang naman siya.
2: Wala pa to sila yung plano nga maminyo? Kay, murag close na magkayo sila?
0: Wala pa sila yung plano magminyo ito, sir.
2: Narbaho sa, para makatabang.
0: Oo. Kay, napamanggoy mag... Napamanggo siya yung manghod nga tulong kabukalastuhan, God.
2: Mu-open ni si Clarissa ni mo sa mga problema niya?
0: Wala man ko'y problema niya, anak niya, sir.
2: Wala siya musulti niya na siya problema sa yung boyfriend, anak?
0: Wala na siya. Mingon na siya nga, kining... Ana raman siya na ako nga, kining wala naman ko sila yung mga problema daw. Di man po kayo ito siya mukuha na ako, God, Mistoria.
2: O sige. Salamat kay Jens paghatag panahon sa DYHP o sa IFM.
0: Salamat po, sir.
1: Yes, Attorney Rufil, sa pagkakaroon, kaya di-offer ang pamilya, ma'am, no, sa suspect nga mo hatag silag financial. Pero kamo ang libalibad, ma'am. Anong di-kuanan man ninyo, ma'am?
0: Para lang nga kung... Unsay ilahang kuan dito mag-settle sila po sa ilahang mga kuan nga di ba nila ipaperi sa ilang anak dili gusto may nga amo ang dawaton ang among gipangayo nga iya lang panubagan ang kining gibuhat sa iyang anak nga krimen.
1: Unsa iya basig na kay gusto nga isulti pod sa suspect mo.
0: Iyan na lang.
1: Ang inyo halang karon ang hustisya pod. Nya, karon na ni Rufil gihaya diri si Clarissa sa kapilya kay layo man gid kaayo ilahang balay nga gikan po dinhi. So nakadesisyon sila nga dinhi lang usa sa kapilya sa pagkakaron wala pa mo kahibaw ma'am no kung kanus lubong. Ang ilahang plano ni Rufil nga pangajian lang usa ni og siyam kagabi pero wala pa gid sila ingon nga nakadesisyon. Ang kaning kuan ma'am sa lungon kinsa na may ni kuan ani?
0: Tampo-tampuhan na lang pud na.
1: Gitampo-tampuhan sa mga pang-snacks pud dinhi sa inyong mga silingan. Inyong barangay pud ma'am nihatag pud. Yes, Attorney Rufil niya. Mao na no ang ato ang nakuha din niya. Posible gyud nga usa ang selos o katong wala pagpakigbalik sa maong biktima. Ang hinungdan gyud sa nganong nabuhat to sa maong suspect, Attorney Rufil. Sa pagkakaroon, ang suspect ay naka-hospital arrest pa, Attorney Rufil. Kay humaniya gibuhat ang krimen, iyaha naman pud nga gidunggab ang iyahang kaugalingon. Basig plano pud gyud siya nga magpakamatay, Attorney Rufil. Kay gusto sa siya nga mudungan or mupuyog po ani ni Clarissa. Apan, nabuhi ramang gyapon siya, Attorney Rufil, napakaroon sa tambalanan dinha sa syudad sa Subo. Nya atong nahibawan nga pasakaan gid siya og kaso sa pamilya, Attorney Rufil.
2: Na-autopsy na ni Jane?
1: Attorney Rufil?
2: Na-autopsy na?
1: Ma'am, di-autopsy na ni ma'am.
0: Wala pa maka-schedule lang iyang autopsy. Wala pa siya maka-autopsy kay wala ba yung office ka ganga?
1: Ah, Domingo. Kanos aman ang autopsy?
0: Giniing kung makuan inig ka, Merkulis, kung mahina yun.
1: Merkulis, ang autopsy ani.
0: Kung mahina yun.
1: So, karong maabot Merkulis. Karong umaabot Merkulis, Attorney Rufil, kung mahina yun, matod pa ni Ma'am Jen, ma-autopsy ni, kay wala man di ay kunoy office gahapon, niya, giuli lang sa ni Diri Ma'am.
0: Kaya ang pamangansiyan.
1: Kainyuhang papangajian. Mao ang ilaha sa plano, Attorney Rufil, nga pangajian lang usan nila. Unsa man ma'am, arikon na siya sa doktor, adtugid siya.
0: Kuhaon yun na siya sa St. William, dito na din.
1: Ah, dito na. So, naibalik na lang po, Attorney Rufil. So, kuan kanan subo niya, bugat ka ayugid, Attorney Rufil, no, samtang naminaw ta sa...
2: Pila ka samad na lang, Jane?
1: Pila ka samad, ma'am, sa inyong nahibawan?
0: Sa akong nakita sa iyang liog, ay upat, dahil din ni sa tugan tulo.
1: Tulo?
0: Eh, na pa may iya din ni Oon na ubrag na tatay.
1: Saya ha, mapapangin.
2: Sus, ginoko.
1: Daghan, gida ay kaayo, ma'am. Kaya sa liog palang daan, Attorney Rufil, kay upat na niya sa dughan, duha. Ang ilang pagtuo, Attorney Rufil, kay posible nga ni sukol ni si Clarissa. Naglinayugay ni sila kay doon na may mga samad sa kamot po ang kaning biktima. So posible ni sukol in town ni ang kaning biktima para po in town nga mabuhi in town si Attorney Rufil. Pero kay lahi ragid ang kusog ning maong laki. Kay ang katong laki day, ma'am, medyo dakuon iyang lawas. Dakuon ang laki, Attorney Rufil. Niya, ang kaning babay kay... kana sakto-sakto ragid pud ang iyahang lawas sa mong nadaog gid in town si Attorney Rufil no niya. Murag nahinaykan gid niya pero ma'am dili hubog ang katong suspect ma'am. Kung imong ma-describe isa unsa may nakita nimo niya dili siya kuan iyang mata. Normal ragid siya. Wala ka ang katong kutsilyo kay inyo ha man tuno sa imong boarding house. So normal ragid siya. Nitimbaya ba ni siya nimo pagsuod? Nitagad siya nimo? Wala pa diretso ragid siya suod. So basig na agito siya plano na. Mo na Attorney Rufil, karong Miyerkules pohon ipahigayon ang autopsy ani Attorney Rufil kay mao man pod ang girekomendar sa atong kapolisan kay filean man gid nila og kaso ang maong suspect.
2: Naman to so, bintana, Jay, naman to bintana, wa sa maka umusinggit dili mabati sa gawas.
1: Wala na kasinggit imuhang ati no. Naay bintana inyuhang room. So wala na ang nakalak po di ay Attorney Rufil. Uh-huh. So ang portahan, gilak po. O ang bintana. Niya, wala. Alak ang bintana. Ah, so di na to ma-open di ay ang bintana. Gilak lang ninyo. So gilak nila ang bintana, Attorney Rufil, kay bago pud silang mata, bali ang kurtina ra ang ilahang gi kuan para mahayagan ang sud. Mm-hmm. So nakalak niya, nakalak pud ang door ato nga time. Pagawas nimo isa no, nakalak. Moto na ngay na lang intawon siya duplicate, Attorney Rufil, para makasud siya kay natingaman siya nga nihilom na. Pero wa kay nadunggan nga syagit sa imong ati bisan nga siya tabang. Wala, Jude. So, kani sila, Attorney Rufil, kay naingkamot po gudunta ni sila nga makakuan. O karagan ni mga scholarship, Attorney Rufil, kay ang mga ginikanan po, da, kay mga mag-uuma, din isalong sa Dalaget, which is maugid po ang panginabuhian din ni Attorney Rufil. So, sa ilahang mga gamay in taon nga kita, ilahang gipaningkamutan, nga makapaiskwela sa ilahang mga anak, Attorney Rufil, bahalag hinay-hinay. Mm. So, ang kani nga mag-igsuon, naningkamot po unta, Attorney Rufil, nga maka-avail gud sila og mga scholarship. Kay para po da nga makataba po din taon sa ilahang ginikanan. Gani, graduating naman gid untani ni si Clarissa. Pero unsaon man gid nga nagtimingan gid siya, Attorney Rufil. Portig yung nga, kana ganis, bugat kaayo sa paminaw nga ang usa ka inahan nga inani ang madangatan sa iyahang anak, Attorney Rufil.
2: Ato siguro ang kanon, Jane, na mga ilang siguro tagat hinabang, dipindi lang kinsa maoy mo adunay kasing kasing sa pagtabang tungkol po silang sitwasyon kay kanaganing lungon giamot-amuta naman na ganin ina-inaan napita o gaing man ang ilang mga panggasto-gasto. So siguro og makapanawagan sila. Unsa may tanaw ni mo? Tanaw ko no?
1: Yes, Attorney Rufil. So, mukuan raman po din noon ang inahan. So, ikaw lang ang manawagan po sa atong naminaw karon, ma'am. Daghantag naminaw karon diri gani. Naabot gid din sa Dalaget ang ato ang programa karon. Dagang maminaw. Maski sa gawas sa nasod, ma'am. Basing na ay mga maluluyong kasing-kasing in town na makatampo-tampo po. Ikaw lang po ang manawagan, ma'am.
0: Tanawagan lang po ko sa tanang nakadunggron nga kining kung naay malumong kasing-kasing ug namay inabang pwede ra gyud dawat ra bisa ginagmay.
2: Okay. Unsa may dili niya malimtang gyud adtong maong bata kato si Clarissa nga ang kinamagwang ang anak in taon kuno Jane.
0: Buotan ra gyud. Unsa di ni mo malimtan ato niya, ma'am? Unsa unta siya lambing? Mao ra gyud lambay siya mo. Mo kuan ra gyud siya namo. Yang papa ra may kain niya paborito niya.
1: Ah, suod si siyang papa.
0: Mm. Ano nga, kada pangayon niya kwarta, mana siya ma, kining, ing na papa mga ito kwarta. Mm. Kadaan rin pa ni papa niya.
1: Sa may lasting istorya niya ni ma'am, atong pag-Friday niya nakaulik siya.
0: More pa yung istorya nga, kining ma, atong barangay hall, tapos kining kay makuha may sa chiki nga gihatag dayon kining mabalik po siya dayon sa boarding house kay exam niya.
1: Ato nga tayo ma'am, wala kayo namatikda niya nga medyo lahi iyang
0: wala arang
1: wala arasad kaingon nga nakulbaan unsa man ni siya klase nga pagkaati sa iyang mga igsuon, ma'am?
0: Labi ang kuan kayo kiglambig siya sa iyang mga igsuon. Maurag yun.
1: Suod po siya siyang mga igso. Okay.
0: Wala raman sila ingon nga mag-away-away. Wala na gud sila.
1: Na, so, sakit magigaayo niya panghitabo, ma'am. Kung naalang kayo mensahe sa imo ang anak, ma'am, basig naminaw siya ni mo karong.
0: Makaayo. Ako lang po niya nga padayon lang siya ang pagpaanaw sa lain kaliporta.
2: Okay.
1: Yes, Attorney Rufil.
2: So, sige, Jean, atong i-announce ang atong GCash number lang dili. Atong gigamit kang Inday Marisa Abadjes. Kutob lang sa dunay malumog kasing-kasing. Doon na may namatyan. Basi dunay muhatag lang sa no. Gikan sa kasing-kasing nila kay kining sitwasyon good. Di man sa dali mga higala. Atong number nga gamit ang 0906-298-3429. Kang Inday Marisa Abadjes ni. So, akong balikon, 0906-298-3429. Ang kang Inday ay datampo sa 0918-554-2071. At umalikon 0918-554-2071. At ito lang po ibutang sa itong social media platform kasamang names para masundan sa itong mga listeners. Okay, Jane?
1: Yes, Attorney Rufil. Isip usa ka anak po, Attorney Rufil, no? Sakit po, tanaw sa usa ka inahan. nga bugat gid tayo in town ang iyahang giagian karon. Maski ang amahan Attorney Rufil niining maong namatay nga suod niya, maoy suod niya, masuod siya sa iyahang papa Attorney Rufil ang iyahay in town amahan tago kaayo nga nagpakuan pud sa iyahang luha, sa iyahang kasakit in town sa pagkakaron nga nahitabo siyang anak gani sa pag-abot nato din ni Attorney Rufil kay ang amahan ni palayo lang usa kay murag di pagid niya madawat ang nahitabo sa iyahang anak. Kay mao mang gisuod niya nya kinamagwangan pagid nila Attorney Rufil nya nailha nila nga kana ganing masaligan responsible Attorney Rufil buutan nya naning kamot pud gid intaw na nga makatabang pud unta nila puhon-puhon pero wa, magdahom nga inani gid ay inani ang madangatan ni ining maong Clarissa Attorney Rufil. Amo ang pahasubo ma'am Jan gikan sa DYHP og sa IFM. Daghan kayong salamat ma'am ha, sa inyohang panahon. Isa sa mga na Attorney Rufil ang kinatibuk-an nato nga impormasyon nga nakuha mahitungod ni ining usa ka 21 anyos nga dalaga nga gidunggab sa iyahang kanhi uyab nga maoy hinungdan sa iyahang hinanaling kamatayon. Nagika na lang dinhi sa may sitio tapon Barangay Ablayon. Ablayan, Barangay Ablayan, lungsod sa Dalaget. Kauban ako sa tong RMN Patrol at Speed Pilot, Radyo Man Jesse Sumampong. Ako sa banginyong Radyo Man Jane Galliardo, DYHP. Tatak, RMN.
2: Okay, salamat Jane Galliardo sa imong report. Sityo tapon, no? Tuwa itong mga higala dito ang haya. Kay mas layo pag ilang balay, dahil bukid manik ayaw ni ilang kwan. Naliso big signal dito mga higala, may ganit kinakadatag equipment dito nga nakakwartag signal. Kasama mga Jane Galliardo, mga kaigalaan. Kini mahigala, dili lalim, no? In the part, mga kaigalaan sa pamilya, kinintang kinamagwangan, makatabang-tabang na naway, mamani itong mga Pilipino, God, once makahuman ang kamagwangan, mauna mga higalay, mutabang na po sa mga manghod. Ang problema, aning kalakiha, na disgrasya, mga sukid di paminaw, no? So, muna nga, katotong mga igsoon, doon ay mga malubog kasing-kasing, kutob lang sa... no pressure lah. Kutubla sa doon na mo ikatampo diha. Namay namatay o sa inyong limos nga mahatag, ipaagilan diri sa atong sibianan. Parang ato sa niya ma-turn over dito kay Moligi. Pag-istorya na mo ganinan Jane Galliardo sa off-air. O naunsa man na ilang balay na, dili man day, kapilya man day ganit na. Kahit to apa mas bukid ay kayo ng ilang balay ganit na maris. Naningkamot na sa nila mga higala, mga mag-uuma ng ilang ginikanan. Unya, naningkamot na pag-eskwila unta. So, kapilya na yung gihayaan. Unya, mali gina nga ang ilang kwan, gitampu-tampuhan na mga inideni dito. So, muna nga nakahukom ta sa pagpanawagan sa mga malumog kasing-kasing to nga mga igsuon. Atong tabangan ni Mahigala maong namatyan in taon. Kalita ng hitabu. Ay, hindi malalim ang higala sa ginikanan. So sa pagkakaroon mahigala natay mga malumog kasing-kasing unya nakahatag na nato diri mahigala natay kwarta na karon nga nisuod sa atong GCash number ni Inday Marisa Abadyes 0906-298-3429 unya kang Inday Aida Tampos 0918-554-2071 natay 3,300 pesos na nga na sulod diri may na lang ni magkatampo tanga to pangaji ha. Katurno na tayo dito, Inday Maris, DYHP, IFM, o katong mga listeners, makaangkong tagturno gamay, ha? Para magaan-gaan ang problema in town, mga higala, di naman mabalik ng kinabuhi, pero reality bites nga, inaning hitabua, sakit mga higala sa galamhan, pero dugang kasakit pagyod kay dunay mga galastuhan, ha? Ang financial aspect, muna nga atong tabangan kung asa tadapita mga higala makatabang. Kini nga portion mga kagnatugato sa sugar troll, daghan karon na doon na gipamati, doon ay mga balatian sa mga insomnia, constipation, high blood, o ginguman diabetes. Kung ikaw na aniini, doon ay herbal food supplement nga para nimo kana ang sugar troll. Ang sugar troll food supplement, doon na kini A, B, C, D nga formula. A para sa ampalaya, B para sa banaba, C para sa kamuti, o D para sa duhat. Dinggikan yun sa ilang mga dahon ang gigamit, isip herbal medicine. Nga makatabang kini sa mga naglisod sa pagkatulog sama ining insomnia, constipation, ug makapugong pagsaka sa blood sugar level nga mo hinungdan aning diabetes. Mong sama kanato matag adlaw naga sugar troll mga higala. Atong takna unto palas Jess na atong subayon usa kasamang names. kay karon tong taon mosugod na ang impeachment trial. Aton tan-aw lang kung kumusta ang impeachment nya, kinsa ning mga witness ang ilang i-present. Standby ha, gamay human labang sa pipila ka mga pahinumdum. Untom alas 10 na.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Seth Living Testimonies.
5: Taas ang sugar mo ngay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
6: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
5: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
6: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bato.
4: Living Testimonies.
7: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
8: Oh, simple, Russell Max. Pag-aplas og Zed Liniment Oil.
7: Basing bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
8: Dili po, uy. Murag mawa ay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
7: Wow, mo pagani pag-aplas na ako. Nakadagan na yung kumpadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
8: Zed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
9: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
11: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
12: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihi bisang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa onim og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yud ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mama mia, here I go again.
20: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
0: ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong atak na may galala sa G5 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
2: O kini nga portion to gato may gala sa seed liniment oil, mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait kana ang seed liniment oil nga may muhatag og kupayan sa tunggi antos nga mga balatian. Sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, katul-katul sa panit, biri-biri, hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap og mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol og dili makapaak. Ang sakit nga dinggi, malikayan usab. Busa gamit na makapanyawan sa seed liniment oil ang atong katambayayong sa kapaitan. Seed liniment oil ginama sa seed pharma o giapod-apod sa seed marketing. Basta seed marketing, tatak magaling.
0: Straight to the point.
2: Doon na tayo mahigalay atong natigom na diri nga 12,710 pesos as of this time. Alas 10 na. So tayo 12,710. May nalang ni, maka-apil tayo sa turno. Bisa makaangkon ta og usa ka gabi inday Maris o duha ka gabi ba ka palit na to para pang painit lang dito no or to turn over ang kwarta sila na bahala na lang ha at least makatabang-tabang lang gihapon gamay mga kaigalaan kay mga ginikanan ni mga mag-uuma ra pon taon ba pulos babae niya mga anak sa inday Maris no pulos babae ni mga anak niya dayon na eskwela mga higala makatabang-tabang no tanin usa kay graduating unya kining silos no usa ginika kuan. Ha, kanang magbuwag mahigala niya dili maka move on, ha? Iklaro ginangdaan og magbuwag-buwag na juday kay so makay buwag unya. Napay ko ano, nasakitan ana. Disod pug ayo panalitan og na pud kaoyon ang babay. Angang mansad og imo ginang ipugos ka sa mangke. Wa pa man ni maminyo, mas maayo pa man tanga kwan pa ba nga samtang wa pa gid maminyo gyung klaro. Og duna na mga nakita diha nga kwan, di wala magkadayon. Kining hitabo abida. Nya ang subong pamanadungon sa part mahigala sa ginikanan taon. Okay. Ni mga tungura, mahigala to sa i-check ang atong impeachment trial. So good na nung names. Beto pa, ipakita na to daan kinsa na ilang witness ron. O nga i-present, gani-gani, muna ni. So si Kapunan mo o ilang kwan, nag-present? Sige daw ko no, ato nang tagapagtagan. Nya ato lang po i-cross post sa atong DYHP o sa akong kwandong.
21: Fixed amount of 125
2: sa atong mga
21: per quarter. The first quarter
2: social media
21: of 2023 is February 6 to March 29, 2023. For the second quarter of 2023, that is April 25 to June 30, 2023, and for the third quarter of 2023, which covers the period July 14 to September 30, 2023, fixed amounts per quarter of 125 million.
22: You're referring to paragraph numbers 2.5, 2.6, and 2.7, counsel.
21: Yes, Your Honor.
22: You may proceed.
21: Also admitted is the fact that Gina Acosta was the Office of the Vice President's Special Disbursing Officer, or SDO, in relation to the OVP's confidential funds for the fourth quarter of 2022, as well as the first, second, and third quarters of 2023, as can be seen on the screen. May I ask counsel for the respondent?
22: We confirm that, Your Honor.
21: Thank you.
2: Counsel. So stipulation of facts ni Manghigala.
21: Likewise, Your Honor, this honorable court presiding officer will recall that in the hearing last Wednesday, several stipulations were made by both parties, and in fact, upon the initiative of Attorney Poa, counsel for the respondent. May I just remind this court what these are, and they will be flashed on the screen for the better appreciation of this honorable court. Both the prosecution and the respondent agreed last Wednesday's hearing to the following stipulations. First, that the OVP.
2: Okay. So ni mga tungura may grasugod na ang day 11 sa hearing kasamang names no. Unya standby la mo kay ato laning ipadayon ugma pod pohon i-summarize nato ni paminaw la mo sa tong tulumanon para ato may lang masigutan ni ugma. Karon live ni karon nga hearing pero padayon nato ni nga i-post sa atong mga social media platforms sa ako mga atong i-post ko ni cross post ko ni sa akong Facebook page o sa Facebook page sa DYHP. O katong magsunod, pwede ra. O niya, ang katong uban, manarbaho ta, para dili ta ma-alkansis ng panginabuhi pod. Pero ayun mo kabala ka, kay ugmang adlawa, unsay may sgutan karon ato nang i-take up ugma. Ha? Okay? So, anak lang sa mga kagalaan. Manamilit na sa tayo, Maris, para nga makabalik ta sa itong regular programming sa atong radio. Kung ako ang pasultiyon, masunod na karon dayon, o niya, dayon ang sa atong social media platforms inyong matanaw. Masunod ninyo ang DYHP nga page o ang Attorney Rufil Banyuk nga page akong i-live ni mga higala. Standby para sa atong regular programming na usab mga kagalaan diri sa radio mga sukit ni Paminaw. Kaya masunod karon ang atong drama kung ako ang pasultion. Abas dili pa ang atong mga winners. Mga nasakpang na minaw sa DYHP sa mga kadawat mga palipay gikan sa Sibianan. O kinanga portion to karon mga higala sa DTX 500, taas ba ang presyon sa madugo, ikabado na hypertension? Base taas ang sugar, base may diabetes, kaya niya wara ka mahibaw. Ang taas ng libero sa blood sugar kung glucose ang paghahi sa arterial walls o nagapalapot sa imong dugo. O sana karason nga nung nagka-hypertension ka o gitawag na nitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension maresulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mga kidneys o daghan pa mga komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaisa sa mad, pagkaputol sa tiil, o bisan pa ganyan pagkaimputin sa mga lalaki. Ayaw na gulat pa nga makagrabe imong kondisyon, mag-DTX 500 na matakadlaw. Ang DTX 500 doon ay challenging gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kumubo imong blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matakadlaw, makapanindot sa muntulog, makapugong sa hyperacidity, GERD fatty liver skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension. Gastong linya ron sa kasamang Lailin Rabanis Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
1: DTDYHP. RMM Report.
3: Kapuntag po sa kasamang regimen attorney Rufil, balik din sa Cebu City North District. Dilaing grupo na sa mga kadawat sa itong mapahalipay, nga bugas, og chorizo. Isip pagsalamat sa ilang kanunay at pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Gregy Bargamento, Aling Jane Del Castillo, Edgar Malinaw, Teresita Rayla, og Marita Mier. O karoon sa ikasingin din niyo sa DYHP. Sabi na po, sika sa mga Julius Benilin, sinisika sa mga Lailin Raban sa Arigadas, DYHP, Tatak, RMN.
5: Ipod-ipod, kumuha, tagog, komentaryo, diretso, good ka, ayong murag pa na sa tagitaryo, kung sayo-sayo, kung sa...
2: Okay, salamat, Lailin Raban sa Arigadas, sa mga report. O sa mga nasakpan nga naminaw sa DYHP o IFM. Kini nga portion ito kaya ito may gala sa AXL Makabuhay Plus Capsule. Ang kapsula nga imong gipangita na nadinhi ang tanang sangkap nga imong gikinahanglan aron ipadayon. Ang ligon nga lawas o hatagag kaayuhan ang giantos nga balatian. Itibo ang 17 ka mga powerful ingredients maong siguradong epektibo. Ang AXL Makabuhay Plus Capsule gama sa Heavenly Elixir sa English or sa mas giila kini nga makabuhay usa ka life-giving plant nga sa pangalan palang daan makahatag na mahigala og kinabuhi. Gisagulan pa gyud sa ashitaba, garlic plus, turmeric, ginger, malunggay, naim, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambong, serpentina, sodium, ascorbate, vitamin C, vitamin B1, B6 og B12. EXL Makabuhay Plus Capsule, truly a life-giving supplement. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Makabuhay. Hatod sab kanato ni mahigala sa EXL. Black coffee mga higala. Ang lamian kayo mga higala nga kape. O baka batuntag himsog nga paglawas og maayo nga kinabuhi uban sa EXL Black Coffee. Espesyal, kumpleto di kalidad og epektibo nga mga halamang gamot nga dunay sangkap nga may HMB nga makahatag og muscle recovery og peak ATP nga makahatag og kusog sa imong kinabuhi. Ni ana ang sekreto alang sa maayong panglawas ang EXL Black Coffee mga suking tigpaminaw. Ogunya.
23: Andam na ba mo? Alas 6 sa buntag. Sugod na.
2: Ang EXL Black Coffee ang naghimo sa EXL Makabuhay Plus sa dietary capsule. kahimsog kayuhan alang sa kanungganan sa Dios mga higala. Pwedeng matawagan or ma-text sa 0917-728-1434. At umalikon 0917-728-1434. Sangan sa kanyang bukang pwersa sa DYHP, Arimen Sibokos ko sa mga Rufil Fernandez Banyok, manamilit ka ninyo pinagos sa pagingon. Sa tanang panahon, sa tanang higayon, dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, Tatak, RMN.
4: Not just number one, simply dominant.
6: Inyong napapakinggan ang best radio commentary program ng 20th Cebu Archdiocese and Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
7: 7,107 islands and over 110 million people. One radio is favored by all.
8: Tatak RMN!
24: All the time, RMN kami.
8: Tatak RMN!
7: One radio is favored by all.
8: Tatak RMN! All the way!
24: Loyal kami sa RMN!
8: Tatak RMN!
7: One radio network conquers all.
25: Number one!
7: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomul nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming, maraming, maraming salamat po.
26: Makakarating pa rin sa'yo.
27: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
28: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
29: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
30: Kun ako sa bagusultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
28: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilove Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes sangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Tampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
2: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500, mabali sa mga butika.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
4: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Ewa mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
5: Ang maski pa-efektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929. Karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalip niya ngayon yung panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika-efektibo, kika-maayo, kika-maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
6: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
7: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagyun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee, nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, dahil nauli anak ko, din pagkaugman ni duty jud ko.
6: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, nga naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kahit ko sa akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nang-graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
8: Yun sa man niyo, Marie.
9: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
8: Uniface?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang bakting nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
9: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangiam Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
12: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB 259332, Series of 2026.
13: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
14: Kapuig ayo sir, bago akong trabaho niya, kapuig ayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Tuloy sa Diyos, may angay man ko. Ano, maninda ko liha, may asaan sa bukat. Sulay mo liba, mawalay mo ko kapuig. Ako bitong bata, na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyun ni kakapuig.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
15: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Makabuhay Kapsul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayok ko.
1: Champions Singing Contest 2026 dito sa Barangay Lagundi, Oslo, Cebu, karong Monday, August 3. Sponsored Granlan Incorporated, ubusubos sa paningkamot sa Barangay Council, headed by Honorable Barangay Captain Elsa Giswold, directed by Konsehal Eddie Bolhot. Battle Champions Singing Contest 2026, kompleto naman contestant, ha? Katong mga gusto ka mo appeal, atulan mo dito, pakikita mo dito sa Konsehal para pagpirma sa mga entry forms. Ha? Hosted by yours truly. Sugata ko ninyo, ha?
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malo Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tinginuman yun ang koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mo ningon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila ni namukoy ba sa may mga pamati dali lang.
4: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Sirang salamat sa the original Koi Herbal Capsule.
3: The original Koi Herbal Capsule.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
8: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: Morris.
1: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
2: Tinood yun ang said liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
1: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinaagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
2: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
3: Ay, hello mga kasama, kinikipon ninyo Kuya Joel Bense, kaubas akong partner, Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kiksunan mga kasama, auhagon ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga gayang. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ato magtatampo si Gayang.

Usahay bitaw no, kita nga gustong mutabang, kita pa'y mahimong dautan. Muna'y problema na mo ron. Pero aray yung masaptan ang akong sugilanon, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan.

0: Naitaong nangita na sa gawas ay buto sa tuyo, ana. At tuwa sa to. Basig na katunag ayuda.
1: Huh?
2: Ah, ayuda? Kita matangang katag ayuda din ni Nay? Di na kaabot ang ayuda din ni Nay. Mo nga ayaw na lang paglaom na may ayuda. Suma, katutag ba yun siyang bugas? Nakaabot din sa ato. Waoy! Sakura'y naabot.
0: Huh? Tuwa sa to. Susuya ko sa ituyo, ana.
2: Yes, Nay. What is your toys?
1: Ha?
2: Sa imong tuyo ba?
1: Oh, naasi, pariunyot?
2: Sa may tuyo din mo sa kumbana nga nangita ka man.
1: Oh, ikaw dito masawa, pariunyot? Ito din ni Marie.
3: Huh?
2: Nakaila ka na ako?
1: Uy, kaila kayo. Ikaw to mo, babae nga. Kaduhan ni mong Raina?
2: Wala na ibaw lagi ka.
1: Nga natural. Kaduha ka ma Raina. Ikaw mo'y nahimong ikaduhang Raina kay ang nahimog yung Raina, namatay ba ng usang?
3: Huh?
1: Di ba? Namatay mo itong usang Raina? O, pagkamatay, ikaw mo'y napuli.
2: Unsa kayo ito'y namatayan sa Raina?
1: Namatay sa bayook.
2: Ay, oo, kanidako mo itong liog at itong bayahan na.
1: Mauna, Mare.
2: Ala, kailan mo itong Raina di ay?
1: Ako, bito itong asawa.
2: Pagkabangbag sa ilong. Imo na itong asawa?
1: Utaon, si Tikla.
2: Oh, ikaw na iba ng Tikla?
1: Utaon.
2: Balog?
1: Yes, Mare. At balog. Your service.
2: Ay, pagkabungot mo na ito eh. Wala naman kung kailan mo balog. Uy, naupaw naman kung kagod. Labong mo na kay kagbuhukan ni Adto. Karun murag mo na naabtan sa tinghuaw.
3: Huh?
1: Nagaot sa kaingin, Mare.
2: Yun ang sa'yo ko'y kaalagad ni mo nga nangita magkasakong bana.
1: Ay, giming ako sa mong bana, Mari. Uy, dugay namang gumingwa magkita.
2: Ay, nabayo ta da'y ka, pre?
1: Uy, buya.
2: Ay, unsa ba tayo tuyo ni mo ni Onyot, pre?
1: Ah, gisuro yung nako siya, Mari. Uy, kay bawa ka na sa mong kasuog ka niya to, murag di mahubit sa pung lamang.
2: Ay, ati liluan, kuya. Huwag ko dahil sa inyong kasuod, good. Grabe gid ay kaayo no kay dili man mahubit sa pulong lamang.
1: Ha, dili gyud man eh.
2: Ay tuod, dali dai sud nga repre. Dali pre.

0: Oh, pasna ka na bisita ni Mooy Gayang. Kay murag nang luspad mana. Basig makuyapan na naros ka gutom.
1: Salamat, Nay. Ay, pre, kaon pre balog, oh.
2: Salamat, Marie. Unsa man ni Marie? Soft drinks o juice?
1: Juice na, oy. Mango juice na. Dili na soft drinks, juice.
2: Ay, wala ni orange niya, Marie.
0: Ah, dapa man. Mamili pa.
1: Oy, Dong, nanalay ka.
3: Dai, why turko ngitan ako, Dai?
1: Oh, nanay.
3: Ah, why ngitan ako turko, Dai?
1: Ay, wa. Pero nay, nangita ni mo, dini turko, murag badjaw ni.
3: Ah, bumuksik to'y.

0: Bio-Drop Herbal Capsule.
1: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
0: Bio-Drop Herbal Capsule.
1: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
0: Bio-Drop Herbal Capsule.
1: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
0: Bio-Drop Herbal Capsule.
2: Day andat, nga nung masulubon man ka ng naong nimo?
3: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o gayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
2: Lakaw dayon yun nga doon sa butika, pagpalit dayon yun og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
3: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
4: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
6: My creations reflect how colorful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud.

0: kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Mutabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
4: Tusiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basic sayop na imong tambal. Basic hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
10: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
9: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
13: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
14: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod og ka-normal.
12: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
15: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
16: Uy, nga naman, Marie.
15: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
16: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuhay ang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininikusuha.
15: Yun sa man niyo, Marie.
16: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
15: Unifins?
16: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
15: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
16: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
17: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
18: Ang drama bagong haon, I love you pare. Inyo makita din ni sa Bonbon o Slob Cebu karong Miyerkules Agosto 5. Sponsor kin sa Barangay Council. Headed by Honorable Barangay Captain Winfred Afigues. Magkagawad sa Elvera Reyes, Danilo De Villares Jr., Ryan Valle, Bryant Afigues, R.D. Cayon, Ruben Afigues, Eileen Romanelios, Eske Chairman Honorable Janen Labatan, Barangay Sekretary Edwina Laresma, Barangay Treasurer Crisoguno Labatan, Taro Chip, Wilfred Liena. Magkita taro mo Miracles, ha? I love you, pare. Bagong haon with Goliath.
19: Igala, nakakape na ka? Kaya mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
21: You need toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max alaga. Max protectado pa.
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath.

0: Zion, what's up, guy?
1: Pre-predicts.
0: Sulti lang mo kay wabong busog ha, kay palitan mo dagan.
2: Biliban ako ni mo, pre, oy.
1: Ako, gi, pre. Kaurot yun ang bilib, no? Kaurot yun. Huwag yun, Evelyn. Kaurot.
0: Ayaw kayo na kalitan ito nga, no? Hindi yun ka gis.
2: Mura ki magic, sa?
0: Magic mo ninyo, ha?
1: Ayaw ko gitawag.
0: Bida, no? Por bida. Hurot imong bilib na ako. Huwag na bilib.
1: Koy na ibilin?
0: Muraga, tayo sabi kay balihon ta ning blaka kay murag karaan man.
1: Karaan bitaw.
0: Karaan ta. Eh, sige, sige! Tagay tamay, tagay tamay!

0: Hmm, napa man lagi na si Paribalug dong? Una siya mulis ila di ay?
1: Simple, iyo niya sila. Wala naman siya uli-on no si ila.
2: Huh?
1: Ay, wala ko no siya uli-on si ila lagi.
0: Ano lagi?
1: O saan pag uli sila nga wala naman siya asawa taon? Namatay naman ko no. O niya, sige lang siya lakaw-lakaw. Maginabuhi lagi taon.
0: Wala po rin na siya magtrabaho.
1: Wala, klarong trabaho. Mabitaw nga, nabuto siya dali taon.
0: Ah, so ang mahitabo. Asa man na siya puyo? Asa man na siya uli?
1: Ah, dahil maraganin lagi siya sa ito, dahil. Loob no. Sa kaya taon, hindi na ito pesta nun, dahil. Huwag siya kaya istaran, huwag siya bahay. Mga nalilin siya sa ito, dahil.
0: Unya, huwag ka na siya problema. Basta mo problema tana niya, ha?
1: Ah, di, lagi, dahil. Anil na siya sa ito, kay loob, taon kayo, dawatulin na ito.
0: Oh, sige, ako agad ako ni mo. Basta imong pagbuot, ha? Huwag unsa gani, aw, ikaw naging makapapahawa, anak.
1: Ako rin bala.

0: Kidsa ba nagdaas inyo gayang ibon ng uyuan? Hala, dili ng patring. Uy, kumpare na sa kumbana si Balog. Wala mo ko na siya'y asawa tao, namatay na, siya na lang usa. Mo na nga gipapuyot na lang ni Unyot di asabay, kay naluoy lagis Unyot.
1: Uy, asa mo na'y kaliwat ang Manila? Ay na, wasa kong mangutana na, ang ambot ka ha.
2: Napatring!
3: Oy. Sira kong sampo na ang katong hidden soldier.
0: Ay, saba ka de. Ay, naniguan ka na lang gamit na ng sampo, ha? Huwag yapong kakailag unsa ng sampo, ha? Head and shoulder lang, gihap, soldier. Pataka ka man nagtabi, di ha?
4: Ay, nang patring, iyan ang gituyo. Kaya basta mo gamit ko na siya ng sampo, ha? Mahinom doon siya sa iyang bana nga namatay. Usa man to kasundaw, soldier.
0: Ay, maupad
3: siya. Ay, pasadi lang ko ninyo, God. Saan nga nabiyuda naman ko?
0: Huh? Daud siya kabayot?
3: Nabiyuda ko.
0: Tama ka na bayot, boy.
3: Sige na nang.
0: Ay, ako pa ni Mono. Nabiyuda na magkahaka. Naigapuyos ilang gayang ay. Kumpare ko nun ang unyot.
3: Ay, nga naman nang.
0: Basta ganahan ka.
4: Bitaw yuts, ato asa ba yuts?
2: Gwapo to?
4: Guapo, uy.
0: Atuwa dayon bayot, kay basig maunhan kaslain.

0: Dong, asa na si Parebalog?
1: Oh, nang hirap ito block ka ko no sigurit.
0: Amo ba? Unya ang samarit ato siya mubalik?
1: Wah, kasi ito may mubalik siya.
0: Uy, kasayang. Uy.
1: Oh, nga naman.
0: Ay, ang bayot ba nga si Akang?
1: Ang ano si Akang?
0: Sa gisulti ni muna ako nga si Parebalog wa ni asawa. Biyudo na, di ba?
1: No.
0: Ako dahil siyang itupo ni Akang Bayot. Kay may nalang pa, buhiyon siyang Akang.
1: Nah, balik ba ito? Ambot na ka. O, ang gisulti balik siya.
0: Kasayang, sad, uy.
1: Bitaw, sayang yung kayo. Ngayon, saon ka.
0: May na ito, magkasinabot. Unta ito silang duha.
2: Ayaw!
1: Ayaw!
0: Ay, nainaara, ay.
2: Hello!
0: Yan ang Bayot, ay. Iya unta ang ila-ilaon si pare kuan si pare balog unta oh, mo na ni anhi.
1: Baya.
0: Yots, no? Kadiyot sa yots ako sang kadiyot sa yots. Dong kana ugon sa nako kadiyot ha.
1: Yeah, yeah, yeah. Ayo lang sa pala uma ha. Basta hindi na inon to mo balik mako permiso kana.
0: Ay di lagi.
2: Oh, asa naman kayang?
0: Na malasa gid ni Muyot. Nilakaw nga way karong panangit umubalik pa ba siya o dili na?
2: Huh?
0: Huwag naman di rin, nakalakaw naman.
2: Kasayang.
0: Sige lang, oy, huwag mo balik ito din eh. Hindi na ako palakton ha, chatan taday yun ka.
2: Basta gayang ha, siguro agitawon ha, kay basi na lang ba?
0: Basin on sa, oy?
2: Basin maminyo, naku.
0: On sa?

0: Pre! Pre!
1: Habis ako din na ka mo balik, pre, balog na.
0: Ah, di, may mo, pre. Waman ko'y ka, waman ko'y kaulian, pre.
1: Ah, maulag eh. Ang balaka taon ko ni mo. Kaya huwag kay kaulian. Kaya ikor, pre, gihunohuna na ko taon. Asa na ka?
0: So, salamat taon kay pre, oy.
1: Ah, kausa, pre, ikaw to! Pakals, ha?
0: Ah, pakals.

0: Day? Kuha dyan.
1: Sabi na ko, di na namabalag si Paribalong.
0: Mabalag eh. Mga tanay ko, isulti ni mo. Wala namang yung kay kapoyan, Paribalong, no? No?
1: Diba? Sige na lang, ay, kung mo na, dinin na lang ka. Ay, nalaglak ka, oh.
0: Bitaw, pre. Okay naman kay me, pre. Okay naman kay nga kusawa taon. Hadin na lang ka. Kami libala ni mo kaon. Kay luoy taon kay kagwa, kay trabaho niya, wakay kaon, di ba?
2: Salamat kayo niyo, pre. Salamat. Good kayo niyo, pre.

0: himala. May BPI dito.
1: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
0: Isang himala.
2: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
3: Hi, mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama. Budbud og bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyo mausab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, og maglingaw.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing hospital yung dahil, lugos ko ginhawa. Amin pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Seth Cogon, karika. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukutso Tungaw.
4: Living Testimonies.

0: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
1: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kamang tugod iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating nani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha ko pa. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo. Nigawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mga na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Sige. Pangalan ni mo, tinuod, apelido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Gipapuyo na lang namo ni Unyot si Paribalog kay naluoy lagimi. Unya, mahibong mi nga pirmi man na siyang mulakaw. Ug pangutan-on sa kong bana, iko nang muingon nga muadto kuno siya sa iyang kaila kay mangita lagi kuno siya trabaho. Awamo na lang sa gipasagdan. Unya. Dong, kanas balog ba?
1: Nga naman.
0: Nakabantay ko anak niya nga murag mainampingon kay sa iyang mga lihok. Murag pag may gibantayan? Unya, mukalit na siya kinuktok. Murag matulala lang kalit.
1: Sagdi na yun, saon, lison mo tao-tao. Kayong tao-tao. Diba, pait kayo na iyong sitwasyon ron.
0: Aw, hinuunsad.
1: Basta, rin lang siya na kaonday. Ang pananglit, wako din niya sa trabaho. Ay lang sa taon siya ka nang ikaw li bahala. Ay, siya pasagdis kaon taon. Ikaw li bahala niya. Pasig mauaw niya taon ba, ha?
0: Ah, sige, ako rin bahala, anak dong.

0: Đấy, yang.
1: Diyan ako din sa kusina, Jo. Ano oh. Naman?
0: Day, Asperi balog.
2: Di raman to. Ano di ay?
0: O, oh, magkudir eh.
2: Ana, nilakaw na sa tingali.
0: Ah, kao naman ka to.
2: Ambot lang, basta kaya ako itong giagda ganina.
0: Ah, sige lang, bauli, rator.
2: Oh, sa kadi ay, nga diha raman to.
0: Ganina, rator.
2: Ay, na yan, nuktok. Ay, basig siya na ron.
0: Ah, manuktok yun siya, probida.
2: So, siya, uy, kukin sana.
0: Oh, day, may problema, day. Oh, kinsa gipangita. Oh,
3: sir. Police, sir. May gipangita, criminal o po, sir.
0: Oh,
3: ha? Diribro po yun si Balong?
0: Balog, sir? Oh, yes, sir. Kaya nga naman din, sir.
3: O saan nas pinangita sa balaod kinagawana? O kinaman siya din yung puyo sa inyo, posible nga kaoban mo sa mga lakaw.
0: Ha? Kaoban?
3: Grupo ni sila nga mong gipangita. O, ikonsaman mo ni Balog na ito.
0: Ako, sir. Kanyang kupari, may.
3: O, so klaro na kayo nga kaoban mo niya sa iyang mga lakaw.
0: Kaoban ko taon, kano ko taon?
3: O, yung nalang namos presento sa inyo. Para matubag ninyo ang mga pataw na sa ugos sa bahin mo sa investigasyon.
0: O, isa taon na ako.
3: O, yung nalang mo.
0: Ano tao na so?
1: Kisa na do nga.
0: Aday, ila ko nakundak mo day.
1: Ha? Oh, ano gud usab sa ani mo?
3: Kuyog na mo presento, oh. Ma'am, sir, kuyog na mo kay basi. Kauban mo sa trabaho ang kalihukan na ni Balog.
1: Kinuko, ngano ko ni dong?
2: Mao ni among problema ron kay naapil na hinuon mi aning kalakihan nga wa man taon mi kay baog unsa ni Balog. Ang amo nga mitabang raman mi kay naluoy mi, nya di man mi nila tuhuan. Ila man mi pasangin lang nga kauban mi sa grupo ni Balog. Usman tay among buhaton ani, oy unsa man ug kumapasiltihon? Gayang.

0: Salamat kay Lord, salamat Mama Mary, salamat.
1: Okay, so tulido ni Pro Ray pong kasi og labi na gyud ni ni
0: si sana nimo daw si Pro Ray.
2: Kumagwangan.
1: Og si kwan to pir labaho sa nas bumbiro, salamat kanyo.
0: Salamat. Sa tanang mga tindira po sa Al Rich and Al Rich Big Shop ni Sir Alan o ni Ma'am Richie Labuton ni Paritoper diha, kumusta kamunta na diha sa basta nga kanang waipan nga bahaw kay ang pan makatagbaw waipan nga bahaw sa Al Rich and Al Rich Big Shop. Salamatan po nako si Paridudong po, Kevin John Pintado, kumusta ka diha Paridudong, kamo si Sir Ted, ang sa template doon, Sir Ted, oy. Salamat kayo ninyong tanan. Ted Aying, si Sir Ted Aying, kumusta mo diha sa mall? Og ni Father Agi, ni Father Rumi, ni Father Atoy, kumusta ka diha? Father Rene, Father Atoy, og ni Father Agi, kumusta mo tanan diha? Usa ato ang mga suod ng mga pari, si Father Joshua Kanon, Father Dundon Barok, Father Tami Ogpo, sa tanan na itong mga amigong pari, Father Andy Satura, Father June Parajang, og si Father Ray Umambalin, Father Andy, Andy, si Parido ada
3: Satura.
0: Satura o katuusa Father Randy Figuracion. Oh, salamat kadya ninyong tanan taon sa tanan na itong suon nga mga pari. Labi na gyud si Father Lucas Inok nga kanunay mamati na to. Good morning ni mo diha, Father. Ha, tig-tig-tig.
3: Magpasalamat ako ya Alan sa mga mama nga perming ni Palit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy ang mga bata niya para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate. Mugum-ugum sa Dayabon Yema o Biema Special. Mupalit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch. Palit na yun mo ha.
0: Thank you kayo mga bata. Inom yun tag doon Pepe Tablia. Kada buntag yun ha. Mga usaka oras gikan sa itong pagbata. Padung tayo eskulahan. Inom na ito ha. Kay nindot kay na para sa itong tiyan ha. Nindot kay ato batiyon sa itong panlawas kung makainom ta. Ug doon Pepe Tablia. Happy you kay kasama sa kahapi. Sa Happy Mart. Walo na kulong tabunok. Ug magtaan kung mo ato ka kay happy you ka kay barato ka. Kayo ang palaliton duna pay duna saras kilid sa Happy Mart baktan og kitang mga dagko ato ang balita sa chat no duna tay kalipay kalipay ang ato ang isumsum kani ato ang Paulitos Macaroni Crunch og Tasty Fish Cracker mao na nindot kayo og gumugum sa tag OBMA special og Diamond GMA special kay mao na lami kay natong og gumugum sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat si Miguel Pulyar Fertilizer. Sir, good morning ni Maria Kap. Sa tanan sila slando dong, lado. Kumusta mo riha dong? Ito, anong printy taon, igagaw na na to. Suon ng Roger, katulong akong suod kay ang amigo po taon niya. Squad. Sa tanan na to mga suod niya sa ulap, kumusta ka mo tanan? O sa tanan mga tao, ni Vice Mayor Choi Asdar, si Ricky Asdar, si Ryan Kanki, Ma'am Casmera Rao, good morning ninyong tanan. Sa tanan mga tao ni Kuya Nick Pipito, Dudong GR Pipito, ni Ma'am Shane sa Brumits Bay. It's good morning natong tanan. O niya, Ate Bresh?
4: Okay, agad sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka nun. Said pa niya, one herbal capsule. Said pa niya, one herbal capsule with garlic. Said pa niya, one herbal capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katotas ug sugar. Ingon man kay nang bukol-bukol nato sa aton lawas, ato nang imnanog sa panyawan, herbal capsule kada adlaw. Katulos sa kadaw inom. Sa buntag, una ka mong kaos sa imong pamahaw, inom daan og sa kakapsula sa set panyawan herbal capsule. Inig pa ni Utoni mo, maugyapon, usagyapon ka kapsula, sa sed pa ni Yawa Normal Capsule, imong imnon, una ka magkaon sa imong paniuto. Mausap gyapon sa imo unyang pagpanihapon, inom na pudaan, og usag ka kapsula, sa sed pa ni Yawa Normal Capsule. Og alang yato na problema aning kidney og UTI ay yaw na magkabalaka. Tungod kay doon na tayo makatambal, ana. Kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kaupat sa usa ka adlaw. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayo kalimot alain sa Kideo Beauty Eye, Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas, bas Kugon.
0: Ay! Sorry, Ate Brett. O sa tanan po natong mga kaigsunan, ngamigamit sa tuang the best king haplas sa Visayas o Mindanao. Ang atong haplas nga nindot kayo ang number one nga haplas ang sediment oil nga tinuon mo ang tag sa itong paduot, pamaol, panakit sa kalawasan, barikos, bins, katul-katul, kuto sa bataan. Ilikay pagyunta sa dinggi kong mga haplas ta sa tuang sediment oil nga anarama palit sa butika. Di ba, David?
2: Tinuon na sa butika rin kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Seed Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pa Panyawan Herbal nung makita tanang produkto dito sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil o Celebrity Beauty Soap labi ng Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika kayo na tas kabukirin nagpuyo, pwede lang yun na maka-order sa Shopee.
0: Ah, Shopee na lang kay hatod pa sa inyo, ha? Bam!
5: Good morning! Tugotit ang mga musa sa ito, amigo mga kapariyan. Reverend Father Kent Gallo, diya sa Aluginsan. Reverend Eugene, diya sa Medellin. Reverend Father Clyde sa Litrero, diya sa Perpetual Socor. Salamat sa pagsunod sa itong talaman, Padre. Reverend Father Red Rosales, Colonia, Tuburan. Reverend Father Renren Sinining, diya sa Asturias. Monsignor Alfredo Jr., Romanelius Jr., diya sa Curaparuco sa Oslo. Monsignor Tito Mendez, diya sa Tumalog, Oslo. And Reverend Father Glad, kaubandihan ni Monsignor, Reverend Nax Nakila sa Sagbayan Bohol. Kumusta ka mo? O, gingon man, kumusta ang ato mga sakop sa Holy Face of Jesus dito sa Oslo? Mrs. Leonarda Estinor, Mr. Florencio Estinor, Sister Carmen Ignacio, Sister Carmen Romero, and Sister Macaria Castroverde. O, glayang nagsunod ka na ito, tiga-artist, judge sa Regional Trial Court, Oslo, Ma'am Rose Edim. Good morning! Ang ilang mga stamp na gamit na sa ato ang said Celebrity Cotic Beauty Soap. Alang sa ilang pagpangaligo, ilabi na di atong conscious kayo sa mga skincare, alang sa ilang mga beauty products, said Celebrity Cotic Beauty Soap. Magpabili na kitang batanon. Cutis Artista, Cutis Porcelana. Said Celebrity Cotic Beauty Soap. Ano na ba itom-itom si mong pangapanit? Alam na pizza now, said Celebrity Kojic Beauty Soap. Oh, thank you kayo, Ma'am Famela Ledesma, Roosevelt Pharmacy sa Oslo. Ang atong mga products, ang ge-endorse ni Ate Press, o ni Guliat, nagbundog, naglinya niya ang mga sudlanan niya sa iyang istante. Thank you, said Celebrity Kojic Beauty Soap. Patalawa lang ang original ngailanan, said Marketing. Thank you.
0: Okay, salamat kay Bam. Unya sa tanan po natong mga kaigsunan. Salamat gyud kay inyo. Kitang tanan na siya na ibaw kita ang kining toxin mauni mo daot sa atong blood cells. Sa atong blood cells grabe kay ni. Kay mao mo ni importante kay ni, kay mao mo ni tigatud sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Hindi ka daot ani mulap atong blood cells daoton sa toxin. Bustiki mulapot atong dugo. Mao na nga daghan gyud kitang sakit nga moabot sa atong kalawasan. Ang atong sakit ang number one yun, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, sis, nag-uban pa na itong balatian mo na kinalang yung kami inom o G-Detox. Ay, simple mo kaya itong pag-inom sa G-Detox. Usa rag yun ka kapsula, usa ka oras sa di pa kamukawan. Mura na ito maintenance. Pero doon na kay balatian, katuloy yung kainom. Buntagod to hapon, usa ka oras sa di pa kamukawan. Pero may inom yung kagwalungan to sa dusi kabasong tubig. Matag adlaw yun na. Busa kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxin nga grabe kay mo daot sa kalawasan. O garoon, ligong yung kayo nga tong vital organs, inom yung tamatang adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog kay number one kining mutang-tang sa toxin sa tuang kalawasan. Ate Press?
4: Okay, ang sender na ito karong adlaw.
0: Si Inday Gayang.
4: Gayang?
0: Kani si Inday Gayang, Ate Press. Doon na sila ipabuhi sa ilaha taon. Doon na sila ipabuhi sa ilaha. Karon ang naitabo Ate Press, wa sila kay bao nga kay ning iyang kumpare ilang isbalong. Namatay asawa, mao to nga napuyo, gipapuyo lang sa CM. Ba na nga si Unyot, a problema Ate Press kay dunam day illegal nga kaliwka di sila. Si Balong. na dakpan na ibaw aso nga polis giadto ilang panimay. Gisong sila dito, giadto dito, burgerade sila ati polis. Si Unyo Town, dakpon sa mga polis, kay basin kunog, kay bawa gonsay mga kalihukan ni Balong, niya apil siya sa kalihukan, na angin taon siya. Mauni nga, unsaon, kuno taon ni niya nga, naamong man akong bana taon nga, man taon ni kay bawa gonsay kalihukan ni Balog. Ang amo nga nitabang raman taon may naluoy man sila ati pres mauna nga wa sila magtuo nga inana di ay ilang gipasingin la na kung ba nang appeal sa grupo ni Balog so may itong bato ni palihog tambagi ko ninyo gayam
1: mauna itong mga anam siya kawa
4: ngano day unsa day unsa day buhat ni
0: tulis og kuan ati pres tulis o nya drug lord pag yun anya pusher pag yun pusher
4: anya
1: buwa la kalit mo itong
4: abinu kuya bitaw. Kuyo na ma-appeal. Ma-investigar gid ka.
0: Kuyo gila na dito dong, nyot. Ana na lang gid.
1: Saya wa mi ma-appeal.
0: Ana lang gid dong. Wa mi appeal tao na na. Ako kami ana naluoy rami ana niya amo nang gipakaon-kaon diri sa mua. Kasabot pa ng mga pulis ang mutugan ka dong mailan ko na sa imo naong sa ikuhon ra kas pulis nga tinuod ba na imong gisulti kay mayo sa mga psychologist ang mga pulis pod. Mayon ng psychology. Mauna nga, sos, may bawaan rin na doon ko, hindi ka madawot na doon, unyot. Masulti lang yung kastinood.
1: Tinood, ipakaon pa na inyo yan, apil pa mo na. Pero tinood na.
6: Ano yung paambit guliat?
0: Sige, Pam.
6: Panultihon 12. Panultihon 12, versikulo 28. Ang pagkamatarong mao ang dalan paingon sa kinabuhi. Apan ang pagkadautan, dalan paingon sa kamatayon. So, kanisiya si Balog?
0: Si Balog, ang iyang kupare.
6: Ang ilang amigo, wa magod sa mong story, apan mo karun. Kanang inubitong sinultian ngayon, niresulta na kung siya ang magkalihukan. Apan sa gingon ni Gulya, itong ma-appel ka mo, ayaw ka mo kabalaka kay Ogdigod sila mo to, oh, na may record sa barangay lang daan, wala man mo yung record. Wala man mo yung record, unya pa nang litan, og mo insister yun sila nga muna, appel mo sa mong kalihukan, pangayaw mo lie detector test. O gusto yun sila, di ba, anam, ayaw mo na tinood ba?
1: Tinood.
6: Ha? Dili man
0: kaso. Lie detector test. Mao na importante.
6: Lie detector.
0: May bawaan mo ka.
6: O tinuod bang konsabo sila, di ba? May ilahan man na, no? Ayaw kabalaka. Unya, budang nga oblantas mga pag-ampo, kay ugmatok na ginong Hesus, ako man ang dalan, ang kamatauran o ang kinabuhi. Mm. Pagkahuman, kanang na ang unsay nga niong katong gingon po ng ginong Hesus, ngayon mo kabalaka, kayo dadoon mo sa mga hukmanan, dadoon mo sa mga husgado, ang Holy Spirit, maunay mo tingog sa inyong isulti. Dili na ang inyo. No, so, ampo lang yuta. Aron sa ingon, mahilot po ka ng inyong amigo nga si Balog, kung sa inyong kalihukan, at least maluwas po siya siyang mga daotang binuhatan, mga illegal nga binuhatan, kung naaman galing. Kaya waman mo mahibaw kung sa gyod, inyo malam nang ipaliyon, kay kailaman ninyo, no? Ako hinuungol yat sa akong pakikonsabo sa mga ingon anang mga ingon ta unsa tawag ni gulat buluyagon sa katilingban. Ganahan kay ko Pedro ani amos gulat makatestimonya man eh. Ganahan kay ko og mga dunay mga bisyo kana mga drug dependence kana mga manuyupa ganan kay ko na nila kay ngano dili lang ako mention kinsay ngan ha katong na ako gipala ni Gulyat nga mao akong boyfriend naingo si Gulyat ipatakal pang kong pambina gingnan kita akong boyfriend nga tinuod niya si Gulyat kay di pas pambina di ko mahimong tao. Kaya pila kasimbahan ng gisudlan ni Bambina. Nakuha sa gulit, makatistigo. Kaya ganaan mo kung manguya. Kaya na-speed, ako tang huya mo. Huwag mo na si bisyo, tarong mo na siya. Ang iyaan eh, kanaraman mo yung bisyo, kanaraman yung mga disayas mo iya. Samangon mo na ka dito naman nun!
4: Good ako, I'm Puzzle Tihon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMM.
8: Ha! Obitaw, asawa ka. Pero, ikaw, Miss mismo, nahibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
9: Bitaw, tinuod mo na.
8: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
9: Dili man kinahanglan manghambog pa ko. Kay asawa man gyud ko bisag unsaon. Ikaw, unsa man ka? Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ko ni mo, Mateo.
10: Joe! Maluwi ka, Joe! Joe! Ow! Oh.
9: Mateo! Scammer?
11: Oh. Mauna akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Huwagin ko mangandoy nga ma-follow sama ni mo.
9: Nga mas lalaki patanaon kay ni mo? Pero karon,
11: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuhak na tong duha.
12: Bisan ako?
11: Oh, oh. Lola?
13: Lula's boy. Sugilanon sa gugma nga naumol taliwa sa mga pagduda ug gaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
14: That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
15: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
16: Bugas-bugas, ug katul-katul,
17: TTX 500 na.
16: TTX 500.
17: Aduna kini antimicrobial properties
16: nga makatabang sa pagkuha
17: ug pag-ayo sa bugas-bugas
16: ug katul-katul.
17: TTX 500.
16: Mabalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
17: TTX 500.
18: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao. TTX 500 kito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
17: DTX 500.
16: Pumali sa mga butika.
14: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS. Dok, pa-check up ko. Mga usan na magugasimana ng awa ko kanibang.
20: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain ng mga plant fibers, prebiotics og alkaline food, na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 karahuman o kaon.
21: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
22: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
23: Ang drama bagong haon, I love you pare. Inyo makita din ni sa Bonbon o Slob Cebu karong Miyerkules Agosto 5. Sponsor kini sa Barangay Council. Headed by Honorable Barangay Captain Winfred Afigues. Magkagawad sa Elvera Reyes, Danilo De Villares Jr., Ryan Valle, Brian Afigues, R.D. Cayon, Ruben Afigues, Eileen Romanelios, Eske Chairman Honorable Janen Labatan, Barangay Secretary Edwina Laresma, Barangay Treasurer Crisoguno Labatan, Taro Chip, Wilfred Liena. Magkita tayo Miyerkules, ha? I love you, pare. Bagong haon with Goliath.
14: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: High blood. Usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
25: Ako si Ellie Bastos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mga dugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. trabahin daw ang bila-bila kape, masig maulian ka. Basta ang kainong ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
24: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Ahoy! Kidney care time!
1: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic ug banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Katingalig pariglahan is imong ubang mga empleyado dito. Tingalig may mga tao katong kay sa to'y nga na to'y imong sekretarya sa oda. Gisa ba to?
3: Lola, ikaw ba lang ka? Huwag makahilabot ni Joe dito. Ako nang ipasalig. Promise.
2: Basta ha! May pasalig ka ha!
3: Ola Gil ha! Promise na. Huwag makahilabot niya dito.
2: Bantay man bitaw!
4: Power gun akong amo la. Huwag ay makapanghilabot ako dito.
2: Ana sige, Jo. Pahuway nagsayo aron ready ka gid ugma.
4: Okay la. Sir. Una na ko, sir.
3: Sige.
2: Oy. Matiyo.
3: Ta?
2: Baro gi baya gitong imong gisulti ha. Ati man na gyud si Jo. Protektahe gyud. I-monitor gyud ang imong mga empleyado, labi na ang mga babay.
3: La. Sa imong tanaw. Makinahang lang buguna si Joe og protection? Siga ko na siya sa merkado.
2: Oo, sa merkado. Pero lahi na gid nang gubat ninyo unya sa opisina. Kay mga edukado og mga social na unya na sila. Nya posible nga mabuli niya na siya dito. Ug kuyawan ko nga dili andam si Joe anang klasihas mga tao. Mao nga nagkinahanglan gyud na siya sa imong protection.

May point sa Zilula na. Lahit na tuod ang mga tao nga ma-encounter ni Joe. Pero sa iyong personality, I doubt kung magpadaog-daog siya. I don't think so. Pero abisan pa man. Mas mahayot tuod nga maniguro. Dili angay mabala ka si Lola. Ako mismo, di ko gusto nga mabulik si Joe.

0: Sir.
1: Hmm?
0: Pwede ihunong lang ko nimo sa medyo dili pa kaabot sa opisina?
1: Oh, nga naman.
0: Kay makakita o niya ang uban, sir, nga nagkuyog ta.
1: Nga naman day.
0: Kung
1: ihunong tika sa di pa moabot sa opisina, may possibility nga malate ka. Magdungan na ta.
0: Okay, sir.
2: Morning, sir.
3: Good morning, sir.
4: Good morning. Kuya, wasan mo dagtanaw sa mga tao eh. Mura man sa tagmahilis. Pero, pahala mo diya.
2: Sa elevator, Wanda.
0: Okay, sir.
2: Open na.
3: Uy, ayaw diya.
0: Ha?
2: So na, Jo.
0: Oh, okay, sir.
2: Gibadlong ka?
0: Oo, sir. Sunod, sir. Ato na lang kuspika sa elevator, sir.
2: Oh, nga naman.
0: Kuan. Tingalig.
2: Ako yung mong kuyog. Anong sula may imong naunaon?
0: Ay. Bitaw, sir, no? Sorry, sir.
2: Oh, yun na ta.
4: Tungan pagkikapli ang mga elevator. Itanaw na sila na ako.
2: Come here.
4: Paspasa sa mulakaw ining zero eh. Imbis na gisod patay niya itong sapatos kaya wata maanad. Muragilutha naman dahil ko ini. Please!
2: So, Moni ang imong cubicle. Nag-atubang gud sa kumpultahan. Ako na gato, aron, di na kayo ka layo og lakon. Kun musod o mugawas ka sa akong office.
0: Okay, sir.
2: Pailo na sa diya. Later, introduce ti ka sa imong mga kauban.
0: Okay, sir.
2: Sige.
4: Induta, ini akong pisto eh. Huwag pa man din higatong ipaan ni kong sir. Kipabuhatan, gaday ko niya. Asa di ka ang pwesto at ang Jessa sa una?
3: Ikaw kini ayang niyang gipulin ako? Biliban ako ni mo, sa? You have the guts. You think kaya ni mo nga mahimo niyang secretary? You think kana imong bag-ong looks maka-qualify na nimo? Ha? You're dreaming. For sure, ang lula ni Mateo mo inihangyo niya. Ugwa siya makapalipad. For sure, mura ka lang mo niyang decoration nga way gamit din he. Oh, tigtimpla di ay ugkape. Murag kaya ra na nimo. Pero I tell you, dili lang tigtimpla og kape ang role sa usa ka secretary. It's more than that.
2: Yo, kung humana kag...
5: This time check is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
9: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
10: Bilang kilo sa karne?
11: 500.
10: Hulo!
11: Ma'am, bagsa presyo na ganay may sa 600. Huwag ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
10: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
12: Sarap magkasama!
13: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
14: Hi, mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials. Iumusab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
15: Samok nga ubo, undangin na, 2 and 4.

0: Unsa imong observation sa mga tao?
1: Well, as expected, doon ay mga prodyesa. Pero not alarming. Mas importante nila ang ilang trabaho kaysa unsa pa man diha. So, kaya nga ikaw-worry. Sure na nga, way manghilabot ni Joe.
0: Good.
1: Yeah, kumusta man si Joe sa meeting?
0: Okay naman.
1: Naka-take notes siya?
0: Of course. Ano, nagduda ka?
1: Impressive, ha?
0: Ako kun mismo, nag-chotter niya. O, wala ko siya pasugda kung di pa siya ready.
1: Believe ba gina ko ni mo? Believe gid ko. Salute ko. Salute.

0: Oh, kumusta na ang unang adlaw sa trabaho, Jok?
1: Na? Kulba, lawi. Gipa-attendin kong sir o board meeting? Unya, gipa-take notes ko. Kulba, alagi na?
0: Ya, nakayara makani mo.
1: Ay, nakayara malinoon kay doon na may gihatag ang tik-tik si sir na ako.
0: Tik-tik?
1: Iyan gipa-record na ko ang meeting sukad pag so good hangtod pag human.
0: Mm-hmm.
1: So, moto, sa'yo na lang na ko ang paghimo sa minutes kay record man. Pero may mga gitaypres at gihapon ko la.
0: Mm-hmm. Wakag yun ay pasagding, Matiyo.
1: Wakag yun lang. Mabit akong pasalamat kay kong sir.
0: Nga, ang mga tao dito, ang imo mga kauban, kumusta man?
1: Okay raman la.
0: Sigurado ka?
1: Oh. Pero, la, kibaw ka la.
0: Mm.
1: Dito man si Jessa.
0: Uy! Kapag gagunyag na, ang bisigitaktak na, may ato na igihapon?
1: Dako man sa di si Granggo dito la.
0: Ha? O si Dako Granggo? Gitak

0: Consider man dahil kuno ilang pamilya sa kumpanya ni Sir. Og siya na ang bagong representative sa ilang pamilya. Maong aduna na siya pisto dito.
1: Uy! Huwag sa bago na kahimtanga! Ha! Be, mangutan akong Mateo, ana, be! Kwartahan ang iyang pamilya. Nga anong nahimo manin mo siyang sekretarya o pila katuig?
2: Dako mo siya gusto nako.
1: Ah!
2: Tinuod lagi, Lola. Nituyo siya pagsud nga akong secretary para makapaduol nako. Para makakita nako adaw-adaw.
1: Garaagod ni mo.
2: Lola, huwag ako mabinuang. Tanang tao sa office, kay bawa na.
1: Ha! May gani kay huwag ka madan ni no?
2: Well, di ko ganahan og babae nga mag-unaw na.
1: Oy! Ka-very good, good sa akong apo. Maunay sakto.
2: Bisag unsa na nagwi iyang buhaton, Lola, para pagkuha sa akong atensyon.
1: Pero wa kagyan madani. Pastilan ka very good. Good lagi ni mo lagi.
2: Siyempre. Ay mo good kong apo. Very good, good ka. Muliwad yun ko ni mo, Lola.
1: Sakto ka, apo. Sakto ka. Sakto, good ka. Dong, toon, dong. May ipangutana lang ko.
2: Oh, unsa man na, Lola.
1: May nagustuhan ka na ba?
2: Oh.
1: May nagustuhan ka na bang babae? May nahuna-hunaan ka na bang ikauban sa imong kinabuhi?
2: Lola, wa pa na sa akong huna-huna.
1: Makakon ba yan ni mo?
2: Oh.
1: Duna ka namang gawin nagustuhan!
2: Ha? Huh?
3: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
5: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
6: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
5: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
6: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
7: Available na sa Mercury o mga suking butika.
8: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown.
9: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulatan na mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
10: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS!
18: Gusto ba niyo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka!
19: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
3: you need toothpaste for brushing every after kumain.
19: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
19: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa, unique!
19: Max Alaga, Max Protectado! With unique toothpaste, maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
3: ECS.

Mga igala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Audio editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jomel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ng laing sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Ispares.
2: Uguay mo siyagit! Haba! Uwala lang siya na ang gwata sa mango! Pagdali! Ang gwardiya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Joy! Ato ang kalibutan. Tara!
5: Wow!
4: Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Nganong ipaon ng musika? Kinsay!
6: Down the mascara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako, ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Ispares, musical score Randy Nakurda Tayan, soundman Aldwin Nakurda, audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
7: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural at original.
10: Happy
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
15: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bila Bila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom, naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
16: Wow.
15: Tutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
14: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag
13: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
17: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
18: Mama mia, here I go again.
19: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
20: Seth Living Testimonies.
5: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa said liniment oil.
10: Tinood yun na ang said liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, said liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
5: Ang said liniment oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
10: Eric Ko, giyaplasan ang gani.
16: Ahoy! Kidney Care Time!
20: Perhesyon ning magpadialisis. Kaso kaayo, maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
21: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
22: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
23: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
25: Hoy!

0: mag-withdraw.
1: Himala! May BPI dito.
0: Pwede mag-withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
1: Isang himala!
2: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
3: Dr. Limuel Espedal, Dumitres, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makikistorya sa akong pamilya. Na nag-interviews ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Gentilo siya sa tiyan. Dili siya acidic. Iginahan ko. I-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya ang nakakagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
6: Oh, ito. Carl, palihog gani sa litron.
7: Carl, palihog po ng bupis, please.
5: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Oy, ishare po, be?
8: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
5: Ihatagan ni Carl ang bill.
7: Carl? Asa man si Carl?
8: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Oh, diarang resibo, Abel, oh.
2: Oh, okay. Salamat, Charity.
1: Uy!
2: Oh.
1: Nilal ka naman lagi itong yung munggito bilang nga truck. Ngawa ni bayad!
2: Oh, mawa. No, goklo na ko. Sir!
1: Na! Sir! Ikaw yung magkabayad, Abel!
2: Wag ka magkabayad, sir!
1: Hala!
2: Sir!
1: Misirit ang nagpa-diesel! Ana!
2: Sir,
1: patay na! Kundi magkabayad ang nagpa-tubil. Si Abel may magkabayad? Sir! Tuwain taon ay, gigukod taon niya ang pick-up ka ni Sirit lang.

0: Sir! Ono una, sir! Wapataonmu kabayan, sir! Sir, ono una, sir! Sir!
1: Sige, gugod, gugod!
2: Siguro ka ba nga mao na ni si Abil? Ang target ng isogo ni Kakibot, pinili ko ka
1: na. Yes, mao na ka na siya, Kakibot.
2: Makita na ko sa amin, sir, at meron nga nagpadayon siya sa pagugod. Gugod, gugod, sige, sige. Gugod ba, gugod ba? Kaya pare ka na mong tiklo, sa bigaw ka namin.
1: Murag na luya, man.
2: Unong, unong, unong. Aron na po pa na yun sa gugod ba? Unong, unong.
1: Okay.

Salamat, mihunong sila. Salamat, Taon. Magdali ko. Dako kayang ilang bayranan. Ipa-fultang ko nila. Unya musibat din noon. Ako yung makabayat. Doon na lang ko. Hapit ako magkabot nila. Hapit na.

0: Dole lang kayo, dole lang kayo.
1: Okay, padaka na sa kilan.
0: Dali, Abel, gugon, ha?
2: Kaya taon mo, sir, oy! Sir!
0: Gugon!
1: Di gugon.
0: Uy, hindi, asunong gunong ay. Hindi naman pa na yung gugon ay.
1: Hunong nasan. Hunong. Kada. Good. Na nakita ni mo? Di aksyon na siya gugod rin ato. Nakita na ko sa side mirror. Midag ka na sa siya pa doon din eh.
0: Doon na lang siya.
1: Doon na lang.
0: Uy, nanan siya sila tuloy oh.
1: Padakana na sa sakiran. Padakana.
2: Bayatan mo, sir! Paloitan mo, sir! Sir! Sir! Sir!
1: Dali do! Dali ka na bumayi ni sa unahan do! Dali!
0: Dali! Gugo! Dali! Uy! Kagibot! Wa mo yung gugo!
1: Tinuho niya. Kalitan siyang nawa. Asa na siya?
0: Uy! Wala na to siya ikita. Kagibot!
1: Siguro ka. Tanawa. Pagayo. Tanawa.
0: Uy! Wala kumakita niya sa side mirror.
1: Kumakita. Asa na siya?

0: Wow, balis si Bebe.
1: Luoy kayo siya, uy. Gisibatan siya sa nagpatubil na pick-up.
0: Ha? Mau ba?
1: Full tank, rabag yun. Iyataw ligukod.
0: Ano?

Nakakapyot ko sa riyo ng dining ilang pick-up. Paano na? Paano na sa mga buta? Hindi ko mabuhi.

0: Hey, wala gichi aga kibut.
1: Hunong. Lalu, hunong. Okay. Manaw ko, ha? Manaw ko. Ha? Ako sa taon kung asa lagi siya. Okay. Asa na kasi, ha?
2: Sa matang, sir, nga, may hunong mo. Bayad taon mo, sir.
1: Mamatay ka?
2: O may armas ka?
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
5: Ano bala ang benefits ng Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtinel sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nga bulig man sa pag-achieve sa isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sa Super Fiber sa life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
7: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: AC-

0: times papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: Ang akong armas na lagpot. Mupatay ka na agad ako, sir. Yeah! Pops! Pop! Ayaw paglihay! Ayaw paglihay! Di po ko gusto mamatay, sir. Mukhaon po kong dukot, sir. Dukot, dukot. Buwang ka! Kung ano'y buwang. Kamu, kandili mo bayad, mao'y dili buwang. Yeah! Pops! Aba! Kursan! Buwang! Wa mo'y patasan yun!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ugubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Apple ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Ibon yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karon pa ganita magkita? Ako na, Sad?
2: Ay! Baka ko na!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunay mo?
4: Siyempre. Kay estudyante man tika.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
4: Dili. Klaro, ana.
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
4: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
4: Kaniyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

PS, love you. PS, kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tag-sulat Martes Parma Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Aldwin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: This Time Check is brought to you by Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulong tan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
0: This Time Check is brought to you by Ladies Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Ladies Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.

0: pasal luar tau aku sangat memang apa hatu man ku dah sebansur dia tinggal panggil tak aku saya mengamahan ba.
1: Then leave it. Mas may nudano nang atong lakaw kaysa ipabuhat ni dali ni mo pasambit ka. Follow me.
0: Mas lebay dog o yung tawahan na kasi amahan o kung may lain kung kapainan yung mas dako pabuhat yung sweldo dali dogay ko lang gibiyaan kaling pamilya pero dili usap ko makahimo dili ko makahimo sa pagbiya dali ilabi pa nga nagpabiling bilanggo ang iyang inaan sa underground ining mansyon nga mausila. Hey, masamot nga makaluloy sila kung mubiya ko din eh. Busa ang tuson ko lang una ang inyong mga batasan. Pero gamay na lang yun. Gamay na lang. Pero dili ko mubiya din eh. Kadili ko mada sila. Dadun ko siya sa dapit nga ako niyang taguan sa Isla Bianca.

0: Doon lang kinindapita sa amo. Sa Picas Barrio ning maong lungsod. Mauna ang dapit na kong gigikanan. Ang dapitin mo na ko'y plano mo balik pa. Oh. Noy! May isa ka man na kita og bukid!
1: Hoy, Mihoy! Ikaw, ha? Ganina rabi ako nagsigig pangutana sa din mo kung asa ka din mo dada. May isa ka man na kita din is bukid sa kansuhi.
2: Nakanina di ka na eh.
1: Ay, may gibutang bitaw dito sa eskina nga. This way to kansuhi.
3: Ako ka basta.
4: Mubasa sa di ka? Kung ang imong mata, naaraman ka nung na'y magtanaw ng piulo.
3: Asa man na'y kutanaw? Ni mo? Ay, mubati ang view.
4: Ha? Ano mubati man ang view?
3: Oo. Ikaw naman ang ako makita. O di ba, bati na?
4: Hilos. Kagwapo na ako, ah!
3: Imong lolo na ginag-ingon, anak. Unya, kay wa man si lolo ni mo. Awa na'y makakita si imong kagwapo.
4: Ikaw, Clover, ha? Gambayan siya kagkuwang na ako, ha? Ganun, day. Gigupahan na siya kasong kagalingon, ha?
3: Kung dili pa ko gwapa, di ka magsigig pang hangyo na ako sa una.
4: Hmm?
3: Loo! Magsigig pang hangyo. Yauman, dili mo bayad. Unsa ka, si Piulo ka, kay pwede rang libre?
4: Hmm?
2: Clover.
3: Tinukod ba sa pi? Balay ko ni mo dapit pi. Tapat ko ni mo. Tapat ko nilig mo lingko diha ba? Pwede sibog ka, ma'am, kay matapat ko ni Piolo. Kung narapitaw mo nga nagtapad. Kami nasab, kay kumaman ko na ako'y fair bites ba?
4: Sige, dali, Dennis. Ali, Dennis. Kaya magtapad, Dennis. Sige.
2: Dinira siya, potensyano.
0: Mobalin ko, aron makatupad si Clover ni mo. Buhi na akong hawak.
2: Dinira ka, ma'am. Lisod lang kayo ibalin-balin nga nagdagan ang sakinan. Kunya, pasaka pag yun. Tingnan niya, matumba ka.
0: Pero...
2: Birthday na ako. Ang akong wish mo ay matuman. Di ba?

0: Mi ano ta? Abot na ta?
1: Mahimo na ka mong magnaog.
0: Ay, wow! Wala ka nindot din eh. Nga to sa ibabaw sa buong tuwad. May na kong patag hindapita og... Ay! Tanawa ninyo! Alimo! Alimo ang mga naog na ta! Ay! Excuse me. Kay manaog kong una.
2: Ay! Iyo magtumbal ang tail!
0: Excuse, gani!
2: Gita, ay!
0: Oh, wow! Kanindot yun din niyo! Ay, alin na mo ba? Oh, ano? Oh. Wala ko sa patang mo niya, oy! Awan ninyo, oh! Ah! Alin na mo!
2: Tumbal! Pag-uwat, oy!
3: Hinduta to din, eh. Labas yung hangin.
0: Picture,
3: yeah.
0: Selfie!
3: Taas ng adlaw, pero bugnaw rin gapon kayong palibot. Oh, nay, dali naman, nay. Ma'am, una ko kanaog, ha? O, alin na mo?
4: Dinilang una ako, kadiyot. Musanod ako karon.
3: Nalibong kas biyahe? Labad ang imo, oh? Kasukaon ka? Oh, unsa may mong gibati?
4: Wa, gusto na ko mo pahuway, kadiyot.
5: Ako manaog na siya karon.
3: Ah, sige. Diyala sa mo. Mangita sa kukwisto nga kapniga na to sa mga banig. Aron na to nga kalingkuran samtang mga on.
5: Lingaw kayo sila sa Putinsano o Clover sa palibot ay. Try, nay. Sige, tudlo-tudlo sa unahan.
1: Ma'am, day, sige. Ma'am Dinis, una lang ko ninyo kanawag, ha? Kayo na kayo, kanihara ko kayo na ko ng Giyato Santos.
5: Ay, nahala, sige, mihoy. Mga naog naman sa admiron. Ipahilo na namo ning pagkaon aron makakaon na ta.

0: Layo-layo na kaning kapit. Sige, parting nga na kong sakinan. Tinako nila mabatihan gikan din eh. Pasailo ako dong piyolo. Pero di na ko magabakwi sa kung saan nga tabangan ko siya. Kaya nagamit na ako ubang bahin sa kwarta nga iyang gibayan ako. Mao nga, pasailo ako.
1: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
2: Kung moingon si mama nga,
3: sige kagaw, inanani mong tambal.
4: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
2: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo, maong gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
5: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
10: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
11: Oh, ito. Carl, palihog gani sa litron.
12: Carl, palihog po ng bupis, please.
10: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, be.
13: Kung barkadahay, parihas tanan. Share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
10: Ihatagan ni Carl ang bill.
12: Carl? Asa man si Carl?
13: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
14: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente o gasolina ron.
15: Maayo na lang, pro ang partner na ako.
16: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
17: Kabog na nga pang negosyo.
18: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on.
19: Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
20: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
21: Strong for the Filipino.
22: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: ko, believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Shh! Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry! Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
5: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
6: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello! Beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural at original.
7: Let's go!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arud likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy,
9: let's go with the flow.
10: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
15: May tapang na hindi sumusuko.
16: May angking diskarte para magtagumpay.
17: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
18: Yan ang bangis ng layon.
19: Gerald Anderson, EZ Mill,
20: Mark Mugan,
21: Emil, and Vince of DBTK.
22: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
23: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
24: Drink responsibly.
25: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
26: Eh, si Paulo. Asa magod sa paingon, sir? Mamusil taglang gawin, sir? Eh, pranding magod niya rin ito, Hana. Katama mo siya, pirme. Walang sa muting kung sa ting aong ipangutan na. Ah, kuya. Nagsusuot mo may din eh. Asam din may paingon.
27: Yes? Stay there.
26: May tubag siya nga tawag ko niya. Di ba bilin ako din siya kung di ba rugan. Ay nga, numangga. Ay bahala siya eh. Mapalan yung sa kudri sa punuan sa tao eh.
28: Siguraduha lang ba ito manimog tarong ang akong pabuhati mo. And I will make it sure nga dili na magkalisod pang imong pamilya. You will never have to work in your entire life ever again.
29: Salamat siya. Karong taon-taon siya human magkapaimutan. Mangita na ko pagi nga mabuhat ang imong gustong ipabuhat ako.
28: Don't make me wait for long. I don't have the patience.
29: Yes, sir. Ako ka nang buhat to, sir.
30: Magpabot to.
29: Okay, sir. Mangitaw na ko pagi nga di ko masakbang at inuyo ang akong. Hello? Hello, sir? Sir Paulo? Wala si Spikas niya. Gipatanggan ako niya nga huwag mo lang magpaibaw. pagpaitan yung kumbang mga dato eh. Pero, tao naman, ako may nagkinahanggan. Mga nagbahala na eh. Pasaloo lang ang tagos ginoo ning akong pagabuhaton karon.

0: mahal. Kaigalaan, ayos ay pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kinindi ba? RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Uluhan sa ato mga balita, Cebu City Councilor Joel Garganera ni Hulagway nga gastoso ang ipatuman nga dredging operation sa kasapaan sa Dakbayan. Duha ka mga akyatbahay nga mibiktima og balay sa usa ka huwes sa Argao na Dakpan. Bagyong Luis nihinay og diutay samtang nagtadlas kini pipila ka bahin sa Luzon. Signal number 1 giisa gihapon sa amihanang bahin sa Luzon. Mao kato mga headlines.
1: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Time check, hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, di kalidad. Dali na sa Dali.
7: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
8: Pili na ako kaihi, tapos sakit na ako kaihit iyan. Pili na ako makatindog. Tapos si ating nani na maawa itong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tadayo na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule ni Lugwa ang dako na pato.
7: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag-

0: Agros Pharmacy o sa uban pang mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
3: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
4: Physically challenging ang trabaho ko.
3: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko.
4: I feel inspired to work every day.
3: MX3 Capsule, dito ako believe.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
2: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
7: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
8: May buhay sa makabuhay!
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-life extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
11: Oras sa DYHP, alas 12:40 sa kauduhon. Sugba ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong udto. Sa nga ni Radio Man Ken Galinea, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos, matod sa ato mga balita. Metro Ratsada, ning kauduhon karon Agosto 3, adlang Lunes. Kumusta yung paniudto diha? Unsa may inyuhang sudan, sa may inyong paniud turong udtuha. Enjoy eating mga kasama ha. O ganyan ang detalye sa ato mga balita. Ipadayon karong adlawa ang lain usab nga hugna sa impeachment trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Matod sa prosecution, hilagway rin ng detalyado ang ipahigayon nga trial o nakasentro sa confidential fund ni Vice Presidente Sara Duterte. Matod kang House Prosecutor Terry Ridon, bilang usa-usahon sa impeachment court ang mga detalye kung usay nahitabo sa gi-encash nga kwarta o kung asa man kini napunta. Gidugang pa ni Ridon nga posibleng masuta usab o mahisgutan karo adlaw ang controversial nga si Mary Grace Piatos apan tutukan gapon kung doon sa man paggamit ang nahisgutang pundo sa Office of the Vice President. Una nang gipadayag ni House Prosecutor Representative Jubal Choa nga buot nila nga mahibawan diin na paingon o kinsaman. Ang napaingnan sa giwidraw nga sa lapi ang impeachment trial mga kasama kasamtangan nga nag-break ning kaudtuhon karon samtang naniudto pa ang Senate Impeachment Court. Samtang apasumpay sa mga balita mga kasama, anda mo stipulate ang depensa sa listahan sa mga common exhibits gawa sa mga acknowledgement receipts kani ato Desyembre 21 ngadto sa 31 tuig 2022. Mato ni Defense Counsel Attorney Michael Pua, ano rin mga issue kabahin sa mga resibo nga tukion sa musunod nga mga testigo. Ana asa 900 ka mga resibo ang nasakop sa sobra 3,000 ka acknowledgement receipts ang tutukan atol sa investigasyon. Atong oras sa alas 12:43 na. Samtang dinhi sa ato sa Cebu City Councilor Joel Gargarera ni Hulagway nga gastoso ang gipatuman nga dredging operation sa kasapaan sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolunos.
6: CYHP Tata RMN Report.
12: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 gihulagway ni Cebu City Councilor Joel Gaganera nga gastoso ang gipatuman nga dredging operation sa kasapaan sa Dakbayan. Asa ni government padayon ni Palawan ilabi na sa mga bukana sa kasapaan isip usa sa mga paagi pagsulbad sa mga pagbaha sa syudad. Apan alang sa konsehal, ang dredging operation may usa sa labing mahal nga paagi.

0: Pagpabalik sa agianan sa tubig. Subay nini, gisugyuti gaganira pagpahunong sa mga quarry operation o gubang earth moving activities sa bukir ng mga barangays Dakbayan. Hangon si Halgamay Chairman sa Committee on Environment sa City Council, una na nisugyut sa kagamhanan sa Dakbayan pagpatuman o moratorium sa tanang upland development sa syudad. Magsama ang regular nga pag-inom sa life extension vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa bumayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang makapatay sa viruses sa di panimusod sa tong cell wall. Busa inong kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa life extension vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong gipalit nga life extension vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel niini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini gradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City, anaani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion, anaa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, anaakini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balones, DYHP, Tata.
1: Radyo Mo, Nationwide. At oras alas 12.45 sa kauntungon, mga kasama, naana sa 15 ka mga kahon, kung 15 ka mga kahon sa dokumento. Ang gisod sa impeachment court karong adlaw, Agosto 3, isip kabahin sa nagpadayong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Mato ni House Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan nga susihon sa testigo ang kinatibok ang 50 ka mga exhibit nga ipresentar sa korte. Lakip na ang 845 ka mga acknowledgement receipts alang sa ikaapat nga quarter sa Office of the Vice President kon OVP. Dugang pa ni Capunan na pamatud-an usab sa testigo or pamatud-an sa testigo ang 3,664 ka mga dokumento diin, 3,617 ini mga acknowledgement receipts. DYHP answer to win promo karong untuha mga kasama, 200 pesos na sabni. Gikan sa DYHP, gumikan sa inyong pagsunod kanunay. Ma-on-the-spot winner man o ma-digital man. Nagpaminaw, pinagisan sa ato ang online platform. Apan kanunay nga nagpaminaw sa DYHP. At mapangunta na karong untuha, pila man to kakahon sa mga dokumento. Ang gisod karon sa impeachment court mga kasama. At balik ko na pila ka mga kahon na mga dokumento. Ang gisod karon sa impeachment court alang sa nagpadayon nga trial batok ang Vice Presidente Sara Duterte. Sa iyong tubag, i-type sa ato ang comment section sa DYHP Metro Ratsada. Apan ang mechanics, ayaw yung kalimot ha, amo di ka ma-disqualify. I-like, follow DYHP Arimen Cebu Facebook page. Facebook page, Attorney Rufil Fernandez Baño, kanay dunay blue check kilid sa apelyido. Kay daghan biya kayo ang nagpakaroon ingnon nga Attorney Rufil Fernandez Baño, apan ang legitimate DI, kanay dunay blue check. Kapin 900,000 na ka mga followers. Og i-share ang atong live program karong untuha mga kasama aron hingpit ang inyuhang pagkadaog labi na sakto ang inyong tubag. At ang oras sa last 12:46 na.
2: Kining oras hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
3: The wonderful supplement.
4: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osmeña Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Cristo, Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
5: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
6: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumar ang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
7: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
9: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
8: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Kamakabuhay, andam na ba mo? Ang niyan ang buwan-buwan pa premyo sa Iyatsan Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugaw dagkong pa premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pa ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang Iyatsan products nga nagkantidad og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakway mong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong Iyatsan products sulod sa envelope is a proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang a kompleto o saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung kumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Pharmaceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa'y maghihulat? Apil na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
12: Prostate cancer. Ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
1: Oras sa DYHP, alas 12:51. Padayon sa itong mga balita, mga kasama, duha ka mga akyat bahay nga na miktima og balay sa usaka huwes. Wagid ang anga. Usaka judge diha sa lungsod sa Argao, na dakpan. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
13: DYHP, Katak, RMN, Report.
14: Sa mga edad, duha ka mga notadong akyat bahay. Aga, pulos na pusasan, naman manawat sa bahay sa usaka judge, alas 3:10 kaghapon sa hapon, dito sa barangay Poblasyon sa lungsod sa Argao. Ang mga suspitsado na nagpaan mo silang Miguel Anthony Baho Matukan, 21 anyos, o ang kauman ini na si Christian Dave Lumalis, 19 anyos, puros sa barangay Poblasyon, lungsod sa Argao. Ang ilang giniktima, mao ang huwis sa RTC Branch 26 sa lungsod sa Argao, na si Honorable Judge Noel Darin Damian. Investigasyon sa Argao Municipal Police Station na alas 2:15 sa hapon, itong kagahapon, nalabag ang biktima ng huwes sa hotline sa Argao Police Station na nagpahibaw nga ang iyang bahay, isa ka rin duha ka mga wakil ng lalaki ang isa screen na nag-cover sa pansayan sa balay sa biktima. Sa dihan ka ba ng puso nilang ning nakasulod sa balay, ipagkuha ang mga alahas o nag-line-line nga dollar bill. Dalig na sa investigasyon ang kapulisan sa mga lungsod o ginudahin din na ilhan o ipahigayon ang operasyon na may resulta silang pagkatikop. Nabawin sa mga pulis ang tulog ka bulawan ng singsing na naakang lumalis samtang 17 ka na kalahing nagkariyang dollar bill o glayong katag 100 gear kang batuka o matukan. Matulad sa investigador sa Argao Police Station na aga mga suspect uyo kini akbang ra sa balay sa biktima. Huwag ibot siya matod pa nga ang mga nalagpan nga ila unta nga ibarigya ang nakuha nga alahas apan nahadlok sila pasin na masakpan. Kasong radari ang giandam nga kasus kapurisan patok sa mga suspitsyano. Kasama mo sa Argao Municipal Police Station ang inyong Ranjaman Arbo Saman 3-way HP. Tatak, RMN.
13: Ratcho mo, nationwide.
10: Check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
15: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibawa na. Ang taas nga level sa blood sugar... O di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? O sa kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
16: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
17: Kaya ko pa.
16: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
18: Kaya ko pa.
16: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
19: Ang ginainom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabakal sa inyo suki nga tindahan.
20: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
22: Happy! Everybody's happy!
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Oras sa DYHP, 3 minutos sa 5 magilauna sa kahaponon. Para yun sa itong mga balita, mga kasama. Asa bala sa DOS, kaganin ang kadlaon. Para yung i-monitor sa pag-asa ang Bagyong Luis, sud sa Philippine Area of Responsibility Compar, nga padayon nagdala og mga pag-uwan sa Luzon og pila ka bahin sa Kabisayan. Ang maong bagyo mopalambo sab kini sa hanging habagat, hinungdan nga masinati ang pag-uwan sa pila ka bahin sa nasud. Samtang ang typhoon nga adto na international name nga Dolphin, lakip kag gibantayan sa pag-asa nga nasud sa Tropical Cyclone Information Domain sa pag-asa. Ato ni YHP Answer to and Promo. Atong balikan mga kasama sa itong pangutan na pila man to ka mga kahon sa dokumento. Ang ispasood karon sa Senate Impeachment Court along sa nagpadayon nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sa iyong tubag mga kasama ha, i-type sa itong comment box karon sa nagpadayon na itong program sa Metro Rotsada. Like, follow DYHP Arimensibo Facebook page o Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok. Siguraduha ha, nga mo na'y legitimate nga Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok kanay dunay blue check ilid sa apelyido mga kasama. O ingon man, DYHP Arimensibo Facebook o i-share atong live program karon sa Metro Rotsada.
13: DYHP
0: YHP Abroad Ngayon.
2: Kini nga balita, hatod ka na ito sa SED Marketing. Ang tigamaw tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa itong balita, duha ka mga firefighting helicopters ang nagkabangga sa Greece samtang mitabang kini pagkontrolar sa miigo nga dakong wildfire sa maong nasod. Ang maong wildfire may guba na og sobra sa usa ka gatos ka mga balay o gubang struktura sa northwest nga bahin sa Athens. Samtang nipugos na usab kini pagpabakwit sa mga nagpabilin sa sikat nga tourist island of Kefalonia. Sa nasairan ang Europa nga tubang na og halapad nga wildfire ato sa summer season sa maong nasod. Humanitala kini og record breaking nga mga heat waves ug jutay lamang nga uwan. Ang mga wildfire nga miigo sa France ug Spain nasairan gikan sa mga otoridad nga under control na kini. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radio Man Marisa Abadies. DYHP tatak Arimen. Kadto maong balita nga hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti nga para pod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diya na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghaplas sa SED Liniment Oil. Mga higala ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kani adto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga chikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
3: Nationwide.
1: Ato oras untog ng alauna sa kahapon mga kasama. Gisitar not guilty plea sa Sandigan Bayan First Division. Alang kang Senador Rodante Marconeta nunot sa giingong paglapas din sa Presidential Decree 46 karong adlaw kini human nagdumili pag-isa og plea, pag-enter into plea ang senador sa naasoing kaso tungod sa pag nag-ungong petisyon sa Korte Suprema. Samtang diso ubusab og not guilty plea ang negosyante nga si Aristotle Biray kinsa kaubang akusado ni Marconeta alang sa naasoing kaso. Arita sa pag-announce atong winner sa DYHP Answer to Win promo, naka-like, follow DYHP Arimensibo Facebook page. Sakto! Ingon man naka-share sa atong live program karon DYHP Metro Ratsada. Check! Huwag nakatubag sa atong pangutan na pila man to ka mga kahon sa dokumento ang gi-asulod sa Senate Impeachment Court. Karong untuhan sa nagpadayon nga trial ang tubag. 15 ka mga kahon. O gumika ni Ana, nakasakto sa mechanic, sakto ang tubag. Congratulations nga to sa atong ang winner sa 200 pesos GCash. Si Ra Jelly. Ra Jelly. Ikaw atong winner karon. Sakto ang tubag nimo, ingon man nakasunod sa atong mga mechanic. Congratulations. Huwag pa na yun lang sa pag-appeal. Kamu diya mga kasama. Basin sa kamu na sa isunod na makadaog sa itong ang DYHP Answer to Win promo pinagi sa digital. Huwag pa na yun mong paminaw sa inyong mga radyo. Gumikan kayo. Doon na may chance na maka-angkod o bugas, chorizo. Huwag man pang kayuhan din sa DYHP o IFM. Gumikan sa iyong kanunay na pagpaminaw sa DYHP o mga rason nga DYHP o IFM. Overall, number one. Ato partner sa Master Control kasama ni Sir Homicilio, DYHP Digital kasama ang Gerald Albios, Nemel James Quinones, and Spiritside, Chief Tech Robel Boiser, Alan Taladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, o mayang pagpaminaw, mayang pagpaminuto sa DIY sa Eskabahog Mabolo, Bilar Family, Shati Bilar, and Tommy Bilar, nga nagpaminaw karon og sa mga customers na kanunay, nagpakisayod, pinagi sa DYHP o IFM, naminaw sa mabalita og mga drama. Ato oras ala una tres, kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo sa nga ni Radio Man Ken Galenea, maayong unto, kini akong suliran drama, musunod na.
0: DYHP RMN Cebu, the official number one. Racho mo, nationwide.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
24: RMN Drama
5: presents Kini ang akong suliran. Sabog tong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
6: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
7: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
9: Kini ang akong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
25: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
9: Kini ang akong suliran.
24: Kini ang akong suliran.
5: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
26: This time check is brought to you by Bygone, 100% knockdown. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
27: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
27: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
26: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. That portion was brought to you by Tenduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tenduay.
29: Life Extension Vitamin D3.
30: Kasi po, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat niya kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
29: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
21: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
31: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
32: No one ana makaugana sa kama.
33: Basin og
32: may diabetes ka.
33: Mag TTX 500 na.
32: Ang TTX 500.
33: Adlay powerful extracts.
32: Nga phytochemicals.
33: Ug antioxidants.
32: Nga gigan sa palaya.
33: Ug the sugared sugar cane.
32: Mga organic compound.
33: Nga epektibo
32: atok sa sakit nga diabetes.
33: TTX 500
32: sa mga butika.
33: TTX 500
32: ang tubag
33: kontra sa sakit ng diabetes.
32: TTX 500
33: epektibo
32: sa pagpabubo sa blood sugar levels.
33: TTX 500
32: ibo sa the sugar sugar cane extract
33: ang anti-diabetic property.
32: Kikan sa palaya.
33: TTX 500
32: garantisado.
33: Highly recommended
32: sa mga eksperto.
33: Mapalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
34: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Messy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, i-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
31: EQ Diapers from day one to toddler. EQTinyo mo. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Uy, Mari, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
8: Uy, nga naman, Mari.
2: Ni Barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
8: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari, sunsikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
2: Yun sa man ninyo, Mari.
8: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindang pagyun kayo ang tubo sa baboy.
2: Unifins?
8: Kaayo, Mari. Imagine na, Mariha, sa rapukang baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kaayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Mari, tudlui ko.
8: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
11: Uyat, ging ng kus, doktor. Di kayan ko nun ako ang tamis.
12: O gano'ng nagkapi magkaan ang tamis, wala, Sir Mac?
11: Ah, lagi. Basig glass na ni.
12: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
11: Guyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
12: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Tis malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washi!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride. All you need is Pride.
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
18: ACS.
19: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
20: Pabalit sa mga butika.
19: TTX 500.
22: Ako sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation, lamat kayo sa TTX 500.
19: TTX 500.
20: Pabali sa mga butika.
23: Set Living Testimonies.
35: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kiniog makapalisod na sa pagtulon.
36: Ako nga sa awad ngay goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya ng panyawan ka.
35: Ang said panyawan plus mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
37: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
12: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart 2.
2: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
0: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
9: Mama mia, here I go again.
10: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
11: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
12: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bila Bila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bila Bila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bila Bila, kay pertigyong ninduta.
11: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
15: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
18: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
19: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang sa pangon ng Charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Pangong kumaka-bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
1: Okay, ma'am. Uy, magulak kay ko na nagligot-got yung may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nagagamay nga at itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
7: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
2: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unit Sarap yan! Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Premil S. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
24: Biotrols Thermal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotrols Thermal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
26: Biotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
20: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
21: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
22: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
23: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
24: Biotrols Thermal Capsules.
25: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
24: Mapalit ang Biotrols Thermal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
26: Biotrols Thermal Capsules, the wonderful supplement.
27: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
28: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
29: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
27: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
28: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
29: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
27: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: Pahuay sa dayon pa. Mingawan minimo pa.
1: Peace, peace pa.

0: Nabunsok ka, kuya.
1: Tingita ko sa mga papeles ni Papa sa yuta.
0: Oh, kuya, uy. Bago pa ganing namatay si Papa, kana day imong atubangon?
1: Usa mo niya eh. Paspasan ta ni. Pugplano na kong ibaligya ka ng yuta.
0: Ha? Huh? Desisyon kang ikaw-ikaw ra? Umala ka mga tana na mo ni Nining?
1: Hindi na kinahanglan, uy. Ako rang pirma mo ay kinahanglan. Okay na ni.
0: Unya patas mang katang tulo anak ya.
1: Ay naon sabi ka, ako mo'y anak nga gisaliga ni Papa ani. Ako mo'y nibaya sa ospital. Ako mo'y nibaya sa pagpalubong ni Papa. Oh. Unya makikikwal kag bahin ako.
0: Kuya Emil.
2: Diligid ni maayo ang gibuhat ni Kuya Emil at Maria, uy. Asa naman lang niya tapuyo ani kung ibaligyan ni Kuya Emil ni yuta ni Papa?
0: Mauman gani. Unsa ka kung mudahop na lang taog barangay ani.
3: Karon mong tanah ko, kisa man ang nagpirma sa papilis sa titulo?
1: Ako kap, kay ako may kinamagwangan, huwag ako may gisiligan ni Papa sa buhay pa siya.
0: Pero ay kasulatan, ikaw mo ay magbuot, Kuya Emil. Ang gusto rin ni Papa, nung apatas ang bahin ba ya?
3: Mr. Emil, kung ay pirma sa tanan nga manununod, ilegal lang imong gibuhat. Kinahanglan nga sabutan yung gina ninyo.
1: Sige lang kap, ako rin bahala nga mapasabot sa kong mga igsoon. Og siguro una ko nga di na sila mahasol og balik. Dinis barangay.
0: Kuya Emil.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Magisy Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
8: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
9: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
8: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
9: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
8: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
9: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
8: Max Alaga. Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
10: ECS.
11: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
12: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud niya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya ug to mapak inom na pugko. 3 times a day kapi jud ko nga paragis bila-bila.
11: Sa paragis bila-bila,
10: Tili na ka, mag-agwanta pa.
13: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Uy, Marie. Maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy. Uy,
15: nga naman, Marie.
14: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alcance naman kay kus akong gilaw.
15: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie. Sun sa 15 katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway ang alcance. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusuha.
14: Yun sa man niyo, Marie.
15: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon uniface na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa uniface, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyong kayo ang tubo sa baboy.
14: Unifeeds?
15: Kaayo, Marie! Imagine na, Marie, ha? Sarap po ka baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadako di ay, Marie. Tudloy ko.
15: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
16: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tarangeum Poultry and Livestock Supply, Bohol Branch. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
17: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa Disugard Sugar Cane Extract ang anti-diabetic property gikan sa pareha. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
18: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang kakapsula daadlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
17: DTX 500.
19: Pamali sa mga butika.
20: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Kremel S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
21: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
22: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
23: Happy! Everybody's happy!
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Playtime Entertainment, born for happiness.
26: Seth Living Testimonies.
27: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Seth Liniment Oil.
28: Tinood yun ang Seth Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Seth Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
27: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatang sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
28: Eric ko, yan ba sarang gani?
26: Living Testimonies.
29: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
30: Hello, Washi!
31: Hello, Mommy!
30: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
31: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
30: Mula noon hanggang ngayon!
32: All you need is Pride! All you need is Pride!
29: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
33: ACS. Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian ka

0: Balloon Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan to karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
1: Living Testimonies.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Set Living Testimonies.
2: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ang sugar o ganang nakoy bakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
3: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
1: Living Testimonies.
4: Sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
5: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
6: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
5: Lady's Choice Ham Spread?
6: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
5: Patikim!
6: Mmm!
5: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
6: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya. Nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmintin ko ato. Yan naman kayo mo. Niya makasaka ko. Makalagay bukid turuan eh gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay pwedeng hiya ah
9: pwede na magkas pila mo
8: ida so anak ano binta na ko
7: sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa
10: maulan man no worries na amoy ko lubang damit
11: Charm Fabcon pamong pumakabloom tanggal amoy ko lub sa pangon ng Charm
12: Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Pangong kumakabloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
13: ACS.
14: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
15: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
16: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
18: Kung moingon si mama nga,
19: sige kagaw, imnanani mong tambal.
20: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
18: Ang iyang buot ipasabot.
20: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
18: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
21: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, paliwag sa kinilobi.
23: Ito. Carl! Palihog gani sa litron!
24: Carl! Palihog po ng bupis! Please!
22: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, babe!
25: Kung barkadahay, paringas tanan! Share-share sa San Miguel Litro! Kananay o katawanan! San Miguel Litro! Share sa kalami!
22: Ihatagani ni Carl ang bill!
24: Carl! Asa man si Carl?
25: Drink responsibly. San Miguel Litro! Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan! Tagay tabay. Drink responsibly.
26: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayos.

0: Tinaw nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pagkondura na pud mo.
1: Kondura, kuskan ka uban nimo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
2: Strong for the Filipino.
3: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Rinal.
4: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
8: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kumpleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nimutan sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang simana sa bulan. Og live na pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
9: Zeb Living Testimonies.
10: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Zeb Liniment Oil.
11: Tinood yun ang Zeb Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zeb Liniment, ni Uga. Karon mula naman ibalik ang pagbasa niya.
10: Ang Zeb Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
11: Eric Ko,
12: maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.
13: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly Finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
16: Ahoy! Kidney Care Time!
17: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care, nakatabang gyud sa akong kidney.
18: Ang

0: Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: Kininausab si Radiman Aida Tampo sa DYHP Cebu ug welcome pagbalik sa ato ang tulumanon, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Kanong adlawa tukion nato kun nganong importante ang atay sa kinatibuk ang panglawas ingon man sa ato ang maayong kalawasan. Kauban nato karong hapuna Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist. Doc John, welcome sa DYHP. Kinsa bagyod ang mas unang taas o risgo nga makabaton og fatty liver disease o unsa usab ang everyday nga habits nga nagdugang niini?
4: Ang fatty liver, isa ni siya ka kondisyon na nasobraan og fats ang atong atay. So we have different risk factors, no? Mauna ang sobrang timbang, no? Or tambok. Sunod is diabetes. Kung taas po kag mga cholesterol or triglycerides, dako kay kagrisgo ana. High blood pressure or taas ang imuhang blood pressure sa lawas. And then, kung sedentary po atong lifestyle, dako kaay tag-risk, no, to have fatty liver. Kung magsigira ta og inom og mga tamis, magsigitag ka og processed food, sigilan ta higda-higda, muna siya yung mga everyday habits na makapa-add og kanang risk.
3: Unsa ba ang mga warning signs sa fatty liver? O gano usab nga daghang tao na hibaw-an na lang kini kun magpa-check up?
4: Fatty liver disease, it's a silent disease. Kasagaran wala jay symptoms. Mas maayo gyud magpa-regular check-up dayon ka sa imuhang doktor.
3: Magkasama, klaro kaayo karon alang ka nato nga, ang fatty liver, usa ka silent, hilom lang ang kondisyon. Busa mentra sayo pa, magbantay-atay. Magpakonsulta sa doktor o pilia ang hustong liver supplement sama sa Liver Prime. Aduna ka ni Silibin, phosphatidylcholine, powered by Phytosom Technology, hangtod 4 times better absorption aron mas epektibong makaproteher, makapanalipod sa atay. Panahon na aron magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa Liver Health Tips, Early Risk Assessment ug saktong giya pagpanalipod sa atong atay. Liver Prime, mga kasama. Kini si Radyoman Aida Tampos.

0: Atong higayon na, grabe gid ka desidido si Kuya Emil. Wa ko magtahong nga mao ni hinungdan nga magkasumpaki ming magsuon. Mura ba siya way pakialam kung unsay mahitabo namo? Basta kay mabaligya lang niya ang yuta sa musugot mig sa dili. Unya.
1: Kamundua ba? Ayaw ko na mo pagpakawa og duol dito sa barangay. Di mo mauaw? Nakita mo istorya sa mga silingan na to din eh, nga nag-away ta bahay sa yuta?
0: Tungod naman sa nini mo, Kuya Good. Una-una ako na, Bi. Ibaligyan mo ning maong yuta, asa naman lang may puyo. Okay ra kung dako ang among madawat, kay dali ming makakita o kabalhinan.
1: Problema na ninyo. Kung gusto may problema ako ang ganyan na, Maria. Nga, naman mo'y bahay na si yuta. Pero di ilagay mahimo nga patas ta, kay wa mo'y nagasto ni Papa.
0: Kuya...

0: Dina mo usap nga kung una-una.
1: Ay, kuya. Dili nami mo supa kung imog yun yung ibaligya ang yuta.
0: Oh, isa. Oh, wala mo siya mo yung mahimo, pod. Kaya nanam ko yung kasabot nga bayar sa yuta.
1: Unsa?
0: Oh.
1: Pero man mi mo pirmas nining.
0: Ay wala gi ko magkinahanglan og pirma ninyo. Og nana ko igikuha ang abogado aron may makatabang nako.
1: Kuya,
0: mao nga ako pa ninyo no. Ako pa ninyo pangita na lang mo daan og kabalhinan. Agora na lang ipadari niyo ang inyong bahin si yuta.
1: Kuya Emil.

0: Wa ko mahibaw kung nagsulti ba si Kuya Emil sa tinuod o gisulti lang to niya para mamahawa o undangon na namo kung unsay among giplano. Pero i-fight gyud na ko ang among katungod sa akong manghod. Ang ako mapangutana mo kining musunod. Unang pangutana, wa'y testamento si Papa pero naay verbal nga kasabutan. Ugwa si Kuya Emil ni atuhin kayo na. Makonsider ba na nga legal? Ikaduhang pangutana, wag yun nibisan usa na mo ni Neneng ang miperma kay wa mi muuyan nga ibaligya ang maong yuta. Legal bang pagbaligya sa yuta nga way permagikan sa ubang manununod? Ikatulong pangutana, kung tinuod yun ang giingon sa akong maguwang nga naanay buyer bisan o way permagikan na mo ang maong titulo, unsay specific nga kaso nga angay namong i-file sa akong isuon para sa among maguwang? Ikaw pa to katapusan. Pwede ba namong ipablatter ang akong maguwang tungod kay gi-exclude mi niya sa tanan niyang desisyon bahin sa yuta? Palihog, tabangyog tambagi ko, kini ang akong suliran, Maria.
1: Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Og ako, karong adlawa, ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problema na may punto, legal, mga personal nga mga pangutana, problema na to. No, sa to ang mga kapikas, kabanay, sa to ang love life, agkoy, at ang mga dokumento, no, at ang mga kabtangan. Don't worry, na as Attorney Elaine, ako'y mo hatag og tubag ana inyong mga pangutana, pangitaan ta naglusot og solusyon, bina magunay kasulbaran ang tanang problema ba? Bosa, ipada ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong Suliran Official Writers Page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys ang ato ang mga naminaw karong adlawa, ang mga nasa ilahang tindahan, opisina, panimalay, samtang unsa man ni nagluto ta, namilo ta, nagmlantsa ta, agoy nagsigarag higda kay gasigig Facebook. Ay, hi pastilan, bahalag unsa inyong gibuhat din ha guys. Importante naminaw mo nako og naamoy makuha nga mga pagtulunan, pero lihok-lihok sad panagsa, no? Bangon po, tabang-tabang sad ta pag may time sa panimalay kay dili pwedeng ato urang kapikas magsigig lihok taon, no? Ang mga labhanan, ang mga hugasan din ha, ang paghinlo, no, pag-arrange maski sa atong kama man lang inibango na to. Uy, kinumdum jud ko sa una nga akong mami kasab-an gyud mig dili ming nga mubangon lang minya among kama, dili pilon ang habol ug ang mga unlan din ha, na inon gyud mig di mi border kay kasab-an mi. Okay, now ato ang letter sender punto legal man ta karong adlawa, taguo nato sa pangalan nga si Maria taga Minglanilla, Cebu. Abante Minglanilla, laban Mayor Lesh Len Enad, and greetings to Mayor Rajiv Enad. Kumusta mong tanan din ha? Laban ta, abante Minglanilla, kabahin sa iyang pag-angkon, sa iyang pag-angkon sa iyang igsuon nga sa yuta kay naamantoy yuta na habili ng ilahang amahan nga namatay na. So iyang mga pangutana guys, mauni. Walay testamento si Papa, meaning walay last will and testament. Pero na ay verbal nga kasabutan o wala si Kuya Inil at tong higayuna. Makonsider ba na legally? The answer is no. Kung legal ang ato ang paghahisgutan kay ang kaning pagpanunod nato, duharag yun ang ato ang basihan. Depende kung naay last will and testament, kanang dokumento nga gipirmahan, pinaagi sa mga proseso nga gitagana sa balaod, or no, sa paghimog last will and testament samtang buhi pa ang katong namatay na, no, unya. Or kung pananglitan manggani wala, then we go through through an extrajudicial or judicial settlement of estate. Ingon ana nato pagbahin-bahin ang mga yuta. Of course, kung pananglitan why last will, kay kahanglan man gyud na documented, papel man gyud na ang testament, no, last will and testament, either gi-type gwinataryuhan sa abogado na ay tulo ka mga testigo, no, nga nagpinirmahay at tubangan sa katong naghimo, katong namatay, or maghimo sad ta or kanang holographic wheel nga pinaagi sa iyang kaugalingon nga suwat, no? That's munay last will and testament. Pero kung wa, no, areta dire legal. The other legal way is katong extrajudicial partition nga equal sharing yud mo. Pero mahog manggod na siya dinhi na to i-consider kung nagkasinabot lang mo o girespetar ninyo ang katong mga wishes sa inyuhang ginikanan o niya magkasabot mo o inanaon ninyo pagbahin-bahin inigpirma ninyo sa extrajudicial settlement of estate. Meaning to say, nangibabaw gihapon ang pagrespeto ninyo kung unsay gisulti verbally sa inyong papa katumbuhi pa siya. Pero kung wa, di na niyo i-consider, ang basihan is equal sharing, yun mo. Ikaduhang pangutana, wa yun ni basihan, wa yun ni bisan usana mo ninining ang nipirma kay wala may muuyon nga ibaligya ang maong yuta. Legal ba ang pagbaligya sa yuta nga walay pirma gikan sa ubang manunod? Okay. Dili pwede because kung mamatay na ang usa ka tawo, ang mga mahimong na ay katungod nga makabaligya o panag-iya ani ang mga eredero man, usa mang kaana. And ang makabaligya rasad kamutanan nga na ay katungod nga manunod. Samtang wala pa, then di gyud pwedeng mabaligya ang yuta kung dili mo pirma kamutanan nga mga manunod. No? So dili siya legal, dili sa gyud valid kay kinahanglan mang yung magkasinabot mo. Ikatulong pangutana, kung tinuod yun ang giingon sa akong maguwa nga na ay buyer, bisan og wala pa'y pirma gikan namo ang maong titulo, unsay specific nga kaso nga angay namong i-file sa akong igsuon para sa among sa akong igsuon para again sa iyang maguwang. Number one, pwede mangyod no nga pahibawon nimong buyer nga inyo na or mo-file mo. Depende sa iyang gibuhat. Kay una sa tanan, di manggid na mahimong valid ang pagbaligya kung way pirma ninyo. Now, the only way nga magmalampuson ang pagbaligya is the possibility nga iyahang giforge ang inyong pirma. Or, so kung iyahan ang gibuhat, then pwede ta mo file o kasong kriminal nga forgery. Pero kung pananglitan, ni pirma lang siya, nga sila lay ni pirma, nagmalampuson sila sa pagpabalhin sa maong yuta, maski wa mo, then pwede ta mo file o kasong civil nga reconveyance of property o annulment of sale. Meaning, atong ipawalang bisa ang pagbaligya sa yuta, no, o ang pag-execute atong deed of absolute sale tungod kay dili valid kay kuwang o pirma ninyo. So, magdepende kung unsang dokumento ang gipirmahan o gi-execute sa pagbaligya atong yutaa. Kay kung naay pirma ninyo, of course, di man yun ninyo pirma, naagay sa goal nga forgering na hitapo, no, na kasong kriminal sa yun na siya, ha? Ikaupat, o katapusang pangutana, pwede ba namong ipablotter ang akong maguwang tungod kay gi-exclude mi niya sa tananayang decision bahin sa yuta? The answer is yes. Pwede sad nga ipa-annotate dayo na ninyo ngadto sa Register of Deeds ang inyuhang oposisyon sa pagpapaligyaan ng maong yuta kay para dili mo magproblema later on, no, sa pag nalify ana og mahibaw ang mga future buyers nga kuwang di ay ni kamo di ay ang mga heredero. Panalitan, wa mo kibaw pilogin mo ka man nag-igsuon, no? Panalitan, upat yun di ay mo. Unya, ikaw og imong igsuon, wala gi-appeal, then at least makibaw ang buyer nga kuwang nigpirma. Kay usahay, mailad-ilad, baya pong bayan, maingon niya to sila nga, duharami ka man nag-igsuon, so duharami mo pirma ang extrajudicial settlement of estate with sale, deed of sale. Unya, kuwang mana, di man po na pwede. So, act fast yun ha, kay usahay baya ning mga mangingilad, pass po. Abtikay pong show, ane, di baya yun na maayo, so ayaw, padayon lang yun ta ha. Mga sukintig paminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat o maayong adlaw.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo'y hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo'atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, o dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita, atun ka na sa SED Marketing. Ang tigamautiga po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, tungod sa hugot nga supply sa kuryente, napugos na usabang Visayas Grid, pagpaubos sa tulo ka oras nga yellow alert karong adlaw, umandugang mga dagkong coal plants ang pabiling offline. Sa ilang advisory, gipaybaw sa National Grid Corporation of the Philippines kun NGCP ang yellow alert epektibong ipatuman sugod karong alas 5 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi. Sukad gaganihan buntag ang available capacity sa mga grid operator niabot lamang sa 2478 megawatts samtang ang peak demand niabot ngadto sa 2327 megawatts. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung ngano special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties. Mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalik-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busa unsa pa inyong gihuwat mga kapanyawan? Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya. Ang siguradong tatak, SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

RMN Drama presents Handumanan Sa Sa Kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mokining sa kalalaki ng taga Cebu City. Ang tumatatampo, digdas ngan nga Jacob.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: I am Rachel Garzola Bersenas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3.
2: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors.
0: Advanced formulated, ginawa based on true science.
2: Sigurado epektibo.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
3: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na
4: DTX 500, mapalit sa mga butika.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
6: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
11: Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higkong ang makahatag o mas tautan o makamatay ng sakit.
12: Ang hugaw ng colon, ang una nga silent killer.
13: Death begins in the colon.
14: Mag-Super Fiber!
15: Mas makita natong mayong resulta kung atuubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber.
16: Para sa himsog kagbaayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
17: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
18: May tapang na hindi sumusuko.
19: May angking diskarte para magtagumpay.
20: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
21: Yan ang bangis ng layon.
22: Gerald Anderson, EZ Mill,
23: Mark Mugen,
24: Emil, and Vince of BBDK.
25: Leon, extra strong beer.
26: Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
27: Kain ang kwento mo! Ang bangis mo!
28: Drink responsibly.
29: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
30: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
31: Okay na. Andam na ko.
32: Dog, pangandam na. Andam naman di ay ka.
31: Ulala, sayom kong mata para di ko malate.
32: Bili, bagid na ko sa imong kakugihan, apo. Kung permiho na ni mo, maayo gito niya ang imong kaugmaon.
31: Gusto ko magkahuman og school, ulala. Kaya akong ipakita ni Papa nga, bisagibiyaan ko niya, kaya na ko nga wa siya.
32: Apo, ay, dali, kaundaan o nakamuagto sa eskwelahan.

0: congrats apo! Ni-graduate na gid ka sa high school.
1: Thank you la.
0: Adali na, nagpalit kong lechon manok. Kanto lang una mo'y atong panon, ha? Wa pa mangkoy kwarta si Lola para sa gawas unta ta mangaon.
1: Ay, okay ra oy, Lola. Kulang mi anang lechon manok.

0: Pichikup, asa na kami sa college?
1: Magpagukay ba kami? O may kwarta sa lula, good?
0: Oy, pwede na huwag ka mag-working student, good? Para makakwarta ka.
1: La, bitaw, no? Ah, ako yung nasa lula. Kaya ganahan d'yo kumuskwila.

0: Way problema dong. Kaya baka ni mong mo eskwela o niya mag-working student pagyong ka?
1: Kaya lang eh. Basta para sa kong future. Kaya akong ginan ako na.
0: Nara, sige. Buhata. Buhata ko nun sa gusto ni mo. Dako ko pagsalig ni mo, dong Jacob.
1: Salamat lang.

0: kinsa amning numero ha nga, doon kang miss calls.
1: Anong tawag gani?
2: Hello? Si Kuya Jacob ni?
0: Oh. Kinsa ni?
2: Hey, salamat. Isakto ka nag-hatag sa mong lalang number. Nagpa-asifra ba ako nga kauban tas trabaho?
0: Kinsa mga?
2: Ako si Jana. Imong igsoon.
0: Unsa?

0: bygone. 100% knockdown.
1: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Kagaraw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, o taas akong uric, akong ulo magsikong kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang makapsul, tinta na yun akong ibati.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Loan Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
5: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nangadnok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
6: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
12: Zen Living Testimonies.
13: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
14: Na landing ko hospital yung dahil pagbugos ko ginhawa. Ang pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
13: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
14: Salamat kay na atong Zen Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa Barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
12: Living Testimonies.
15: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.

0: Salamat ka ni sagot ka magkita, ta kuya.
1: Gusto lang akong garohon, kung ganong... Ganong ningon ka nga, igsuon ta?
0: Magsuon ta sa amahin. Ha?
1: Kugihan na, gudahin mo pa mabdos niya, no? Nya, biyaan ra niya. Masaman, nangita kasi mong amahan? Gibiyaan sa mo? Okay ba, kain siya?
0: Dili, kuya. Si papa mo inangita ni mo.
1: Ano sa? Karoon na lang?
0: Kuya, naisakit si papa. Na-admit siya rin sa ospital.
1: Ano man? Nagkinahalaan siya kwarta? Dagam siya kwarta. Ano nga kung may hasulo niya?
0: Dili na mao. Gusto na siya makakita ni mo.
1: Ina nga, di ko. Huwag di yun mahitabo nga mapakita ko niya. Sama siyang gibuhat ako.
0: Kuya Jacob.

0: Gaanig na ako nga muhangyo nga makakita siya na ako, no? Uman siya ang ibuhat nga gibiyaan mi niya ni Mama. Mahinungdan. Mahinungdan nga naghigog si Mama.
1: Do, wapapalad ka basuh. Uy, di mo lagi ka.
0: Waral. Pagkatog na.
1: Gano man doon ay problema? Ah, nahala, sige. Muuna na kong katog, ha? Kay doka naging kaayo ko. Ayaw palabi.
0: Oh, lala.

daghan sa kay miss call si Jana nako. Sa mukha ba ni ay? Bahala na siya. Di ko na ako siya tubagun.

0: Ε, είπε και εγώ, μια γιτάρι μου, τόσο λαμπή.
1: Α, πίσω μεν. Γεια. Di ba gid ko ni mo undangan, ha? Di lagi ko mubisita sa imong amahan?
2: Kuya, please. Gusto na ko nga magkasulti mo ni Papa. Dugay na siyang gustong dunay isulti ni mo. Paminawa lang siya, kuya. Maluoy ko ni Papa.
1: Ikaw, maluoy ka. Kaya nagpakaamahan man siya ni mo. Pero nako, wa? Maudi ka makasabot ako.
2: Nakasabot ko ni mo. O garon makasabot sad ka pang minawa lagi si Papa. Please. Bisag dili ka mo tingog.
1: Ano ba? Undangan ako ni mo kung maadto ko?
2: Oh, kuya.
1: Sige. Adtoon ako imong amahan.

0: 爸，你还能去背这个？
1: Anak, selamatkan dia kak.
0: Biar saya temulah.
1: Jacob, pasilu aku.
2: Nga naman. Mabuhi ba si mama kung pasilu hindi ka?
1: Naibaho ko. Nabisag kong sapay buhaton ako. Di na ako mabalik pa ang tanang litabo. Pero dong, gusto kong may baw kas tinuot.
2: May baw kas tinuot. Isultihan akong lula.
1: Nga siya mo hinungdan. Nga nagikog si mama ni mo.
2: Usa? Ay, kung daw tas luna, naghikog si mama tungod ni mo. Kinibiya ka na mo.
1: Dili ka na may tinood. Gusto sa imong lula nga magbuwag ni. Kay may lain siyang gusto para ni mama ni mo. Kaya ko, wa ako'y kwarta. Di ko dato sama sa iyang nagustuhan para ni mama mo. Og gipreso niya si mama ni mo. Mao'y hinungdan nga wa nami magkaagwanta. Og naghikog siya. Kung gusto ka, pangutan ahay mong lula.

0: kasi luha ko, Dok.
1: Sa ito ba? Tinuod na?
0: Oh, kainahadlok ko nga magkalisod si mama ni mo o ikaw tungod sa imong amahan. Huwag ko magdahong nga mo asenso na isiya. Ito nga po ba sa luha ko?
1: Ay, kabala ka na. Bisan patulog mo na gibuhat mo. Pero di kalimod nga, ikaw mo inagpanako na ko.
0: Dong Jacob, salamat, Dong. Huwag ko na pasaylo ko ni mo. Punta pasaylo ko na lang sa di mo si Papa ni mo, Dong.

0: Nito o kabanako dong.
1: Oh, gisultihan ko ni Lolas tanan.
0: Salamat dong.
1: Pero dili ngunan na padali ang tanan. Nahanlan nga mamawi ka na ako. Oh, dako na ko. Pero gusto kong makatilaw kung unsay batiyon sa mahalon sa usa ka amahan. Kana kung mahatag na nimo.
0: Oh, dong. Ako nang buhaton. Mamawi ko.
1: Oh, please. Kinahanlan nga magpakaayo ka.
0: Oh, maningkamot ko nga mamaayo ko. Salamat, dong Jacob.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down.
1: Taas nga panahon nga nagdumot gud ko sa akong aman tungod sa sayop nga pagtuo. Ug wa ko magmahay nga gihatagan ako igayon si Papa. Kay gipakita ug gipabati gud niya nga mahal sa gud ko niya. Dili na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Kodi si Jetro Bungkalis, nag-edad o 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa The Original Koi Herbal Capsule, agung pamati, gumarag, aluya, kapoy. Karoon nga, nakainom na ko sa Koi Original Capsule, ang pamati, lagsiksad niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-check-up sa mata, ang itong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-check-up na ko, nahimo lang 500. Daghang salamat sa Koi Original Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
3: Samok na ubo. Undangin na. Tusiran Forte, motabang magpaundang. Undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift. Ubo nga samok. Pag tusiran.
4: Tusiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
8: Cut! Kaya pa ganyan!
9: Sige lang, Direk! Kayang-kaya!
10: Ikaw ang magsasabing kaya mo to!
11: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
10: ikaw ang liwanag sa dilim.
11: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
12: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
13: Bilang kilo sa karne?
14: 500.
13: Hulo.
14: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
13: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one sa lami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
15: Sarap magkasama.
2: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
3: Samok na ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang. Undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran.
0: Tusiran Forte.
5: Unilab quality yan.
6: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubong makulit? Just stop it.
16: Mga na may higalan kaagay ni Jacob nga taga Cebu City uban sa awit ngayon kapag ayo awit karakulahan Father and Son.
17: Happy

Ang mong kaagi gabato na doha sa radyo ni Carol Marihikain o gabos sa direksyon ni Brasil Araganas. Kamausap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gadapit sa papada sa inyong nakalainlaing kaagi sa kinabuhi kinaglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña, Boulevard, Cebu City. Ubakaha ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa tunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: you're still young. Kini nga portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa ron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!
5: General Bird, retirado ka na. Apan hinabdanon ka ng gihapon. Bisan pagkubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko.
3: Mitor, Gaspar. Dagaw ka!
6: Miss El, husto na. Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus.
4: Dili kay kutob ng kinis sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman ng krusada.
6: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hinay o dipiktoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
3: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagjabaw. Kay dili ka makaluluoy paminaw.
3: Ayaw kong pati ha.
4: Imo nang gipatay si Misael. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
3: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga hustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Garin, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugma ni duty jud ko.
1: Sa paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na'y kabutangan!
5: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
6: DTX 500 na!
5: DTX 500!
6: Aduna kini antimicrobial properties
5: nga makatabang sa pagkuha
6: o pag-ayo sa bugas-bugas
5: ug

0: tingin sa yung lugar.
1: DJ Eggs 500.
2: Ako si Janice. Okay pa yung mama na menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. Detox 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DJ Eggs 500.
0: Pumali sa mga butika.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
4: Ang ahos adunay talag sa unggahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
5: Send panyawan capsule with garlic.
4: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: Zed Living Testimonies.
4: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
7: Ako, purima ko anak, ang kaling panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, lato ni Tila, kay mababa malangin mong lipid.
4: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
7: Sigurado gina, kung taas yung lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
6: Living Testimonies.
3: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
6: Zed Living Testimonies.
4: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
7: Ako nga sa awan ni goiter. Ko na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
4: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
7: Pag hikap niya siya tutunlan, wala naman.
6: Living Testimonies.
8: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o karong sulay sumpay ni atong subilanon. Isi-quadro!
1: Pero dili, dili maayo nga magpada ako sa akong pagbati. Kinahalan nga suklan ko kini maong tentasyon.
2: Misael? Oh. Na ito alya diha lagi pada ang general, no?
1: Oh, lagi na.
2: Palihukog na Ruby?
1: Oh, ha?
2: Sige na, please.
1: Kadyot. Ako yato diha.
2: Salamat.
1: Galugi ka nga magpangamay magyud ang tentasyon. Diha lang to alya. Dawata palihog. Ganito tinang tanaw.
2: Hey, ngano na ika?
1: Palihog na watan nito, Alia. Akong itunol.
2: Huwag ka mong tanaw na ako, pero sige na kagpasiplat. Naman sa na ika?
1: Klina.
2: Klina. Misay.
1: Ikakos ko nimo.
2: Misay. Papahay ko. Huwag lalaki ka. Parehas ng duwangan na asip ang kinangan. Kita lang doon din eh. Huwag taong bisan mo ang sana gusto ni mo buhato na ako.

0: pagkalas mo. Ugmayag yung pagkabuak. Ay, nga naman
1: po. Agoy pastilan!
0: Na?
1: Baso mo ka ng likagay sa salong! Alin na!
0: Lagi nang uwi. Galit mo lang na akong nabuhian ng butyang. Mayong pagkapuskay nang...
1: Ay, bebe, padablayan ka, masangat ka undya! Ay, ako nang ipuso ng mga buak na bildo, bebe, pahawa!
0: Ay, paliw ko, anak nang ha, nang butyang.
1: Na, ako ramay, bahala nga mo ipos, lagi ni Ana, inday!

0: Misael. Pasensya na kayo ka. Babae ko, pero... Marag ako mo ay nanintali mo.
1: Kana.
0: Nauha ko sa kong kipuhat.
1: Kana. Sakto kasi magiging kaganina. Nakita'y panginahanglan sa usag-usa.
0: Misael.
1: Sorry sab kayo nga wag kumakampukong sa kong kagalingon.
0: Mati kong pagkababay. Hugaw ko ang kagahapon. Apanang akong kasing-kasing. Dili na ko mapunan na ikaw ay iyong piliyon.
1: Kalimta na ka itong tanang pati sa iyong pagkatao. Hugang hugaw ni mong kagahapon.
0: Misael, hinaot na sa akong kihimo. Dili unta ko ni mo ipagkaubos.
1: Babae ka. Busa angay ka, respetuhon.
0: Ako pagkid mo ay nangita o motibo para mahitabot.
1: Kasabot ko ni mo. Tawar kiyapon ka. Nga na ipanginanglan ni Ana Butanga. Sama na ko. Mga nahitabot ng tuha. Kaya nagpaanod man sab ko.
0: Misael.

Nga nung kinahanan pa makiut ka, may tabo ang dili angay may tabo. Dali amang duha ni Glida. Nga nung pumangkin. Mahal na ko si Aliyah. Huwag sayo ko. Lagi mahal sa kanya. Usam ni akong nabuhat. Nga luwa ako makapagong sa tentasyon.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapuy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo, liba. Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapuy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Tofu sisig?
3: Huh? Mayo?
2: Pwede sa ulam yan?
4: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs. To make ulam real creamy. Real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.

0: Baygon, 100% knockdown.
1: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako, believe.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
10: Set Living Testimonies!
11: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
12: Tinood yun na ang Set Liniment nga i-aplas na ko sa ako ang pangagod. Patos karon i-aplasan na ko siya, Set Liniment, niuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
11: Ang Set Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
12: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
10: Living Testimonies!
13: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na! Sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
14: Ang ito si Case, uban sa mga epiktos nga nipasad sa kasada, maulang ang narecover sa mga pulis.
15: Ako na kontak sa INSEC, kana Mr. Gabino, ang.
14: Gabino, ang. Mauka na. May mong nakuha sa eskwadro ang ata si Case nga puno sa binandol ng mga papel di bangko. Ug mahimo sab kana recover kini sa niresponde nga kapulisan. Apan wa nila kini gideclare. Kabisado ko na kayo. Kana klasiyas modus. Tungod kay taud-taud ako serbisyo, Madam Jane.
15: Kanada ko talkansi. 13 milyones pesos kay Shabu ang produkto nga napalpak tungod sa eskwadlo.
14: Kaanugon sa 13 milyones, madam? Pagang silong. Daw gipadpad sa hangin o dayong kahanaw.
15: Ako ka na gusto, ha? Pangita gayot ninyo, eskwadlo. O kunya,

0: Mayong pagkabuhot may Sarge.
1: Ah, salamat, Sir Mart. Balik ni sa ko, sir.
0: Daghan ka nagnakatunan. O nadugangan ang imong abilidad.
1: Maugid, sir.
0: Tanasasakyanan ba'y, Sarge?
1: Okay. Tanas, sir.

0: Salamat sa Diyos ka na ulit na gyud mo dinhi.
1: Uma, dili sa dali mga mong yagian nga mga kalisdanan, ma. Gani na samdan gani si Glina. May gani kagamay ra. Tapsing ra.
0: Ay, pastilanoy. Maudi ay nga nilahos sa tugsuod iyang lawak sa pag-abot ninyo.

Ito ba sana yung tabo damot ni Misael? Dili na ko komportable nga makiguban niya sa among misyon. Misael, nakakulit ka na nga rin sa akong kasing-kasing. Dili tingali ko makadawat kung pananglit may ikarelasyon siya nga laing babae.

0: Gaming ako mang kusabay, Misael. Managit ang takot ni mga mudalik tiya bisag kadiyot lang good.
1: Ma, sabta in taon ang sitwasyon.
0: Pero, na...
1: Naibawagi ka. Nga ikaw punta riyan at mong kagaw nga Major Gaspar. Aron siya makabawas
0: na ko. Ay na, ano mang kaha si Sarge. Magpaupad lang ko niya, be. Bisag kadiyot lang good kaayo.
1: Matibi. Matibi.

0: Mau ba?
1: Gahi kay guho eh. Gusto lagi ko na siya nga mudalikat sa bahay kay gimingaw na ko na siya.
0: Mas maayo nga imong kipugnan. Kapiligro kayo.
1: Ito ka rin kagahi sa usa kong inahan.
0: Sapta lang. Dili ba? Nga sa sinugdanan pa lang, supak man ginunta siya nga mubiya sa iyang bahay. Pero, imong nakumbinser tungod sa iyang siguridad.
1: Oh. Oh.
0: So, dili lalim sa iyang bahay nga nalayo siya. Gimingaw na tahon siya dito.
1: Basta kay diligin ako siya tugdan. Bisan og mudalik kitang siya dito. Kay naglaroy-laroy ang kagaw nga bidyor.
0: Husto ka. Kay dili na itong mahibawan kung unsay naa sa sud sa utog atong kagaw nga Major Gaspar.
1: Tuod ay. Wani si Sir Mark.
0: Mayuhin hon. Para mahatag na ito niyang usa ka attache case na kwarta.

0: Basta sira, okay ra bitaw nimo nga di kumuban nimo.
1: Okay ra ba, Sarge? Ang ako man god nga makabantay ka din sa bahay.
0: Oh, bitaw sir.
1: Palihog, ayaw hatagi og higayon ang kaaway nga makahimo og dili maayo din he. Labi na gyud sa akong unika iha.
0: Makalaong ka, Sir Mark.
1: By Sarge, nadugangan ang imong katakus og abilidad. Gamita ka na sa minayo nga paagi.
0: Oh, sir.
1: Mahimong mawa man unya ko ning kalibutan na apan naa ka. Si Misael og si Glina nga makapanalipod sa akong bugtong anak.
0: Ay, sa pagsulti na, sir. Dagan pa sa ka og kinabuhi sa mga inusinti ang masalbar tungod sa krusada, sir.
2: Daddy Mark! Dad!
1: Oh.
2: Dad! Naano sa pasaksyonan sa gawas? Og may migawas na usa ka tawo nga armado!
0: Ako'y harong kung kinsama na sila, Sir Mark! Duh!
3: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayong hapon, pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod karato sa SED Marketing, ang tigamaog tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nakahipo sa Bureau of Customs kung BOC yung nagbalor 85.77 bilyon pesos nga kita ni ato miaging buwan, ni sobra sa gitinguha nga koleksyon na itong Hulyo nga balik 3.77 bilyon pesos. Kinitaliwa sa hugot ng assessment ug subay sa pagsunod sa mga pantalan sa kamanduan sa ahensya pag-improve sa performance ni ini. Giangko ni Customs Commissioner Ariel Limpomuseno nga ang ahensya ni sobra sa revenue collection target ni ini nga 82 bilyon pesos nga tumiaging buwan nga padayong nitala ug sunod-sunod nga surplus. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mga labi ibiktibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap aduna natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe. This newscast is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Teen Mo.
7: Ang kinis na niya.
8: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pakalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Pangihigala at ang iangupan pa mga sumpay ng atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Di man eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsamahan.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lubnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, Hadlok. Kaubani mo ang kaliwat sa umo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kaya di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag bubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kungo.
4: Johnny, ngano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan, ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
8: Paala po naman ng Diyos. Matagal na akong gumaling. Nag-ipating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension Better Than the Other. Mary Ann Labaco. Duenya, Iloilo.
9: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
8: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
7: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
11: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika. TTX 500.
12: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day, maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa TTX 500.
11: TTX 500.
13: Pabalik sa mga butika.
10: This newscast is brought to you by Tusran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
14: Ako si Lady Ninta Mayra Luya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural, at original.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Uyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
3: O gano'ng nagkapi magkana nga tamis, wala, Sir Mac?
2: Ah, lagi. Basiglas na ni.
3: Maunang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas o sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
2: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, mahayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
3: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
4: Finding a new favorite song feels good. Almost as good as finding what you want in over 10,000 stores with Salmon Product Loan. Did they mention that you can afford better items and even pay nothing up front? Wow. So maybe it's time for a new aircon or something else. Download the app now. Salmon. Feels good.
5: Terms and conditions apply. Salmon Product Loan is a product offered by Salmon Finance Incorporated. Via lending platform, Salmon Finance, a licensed financing company regulated by the SEC with CA number 1241 and CR number CS20191698.
6: Higala, nakakape na ka?
7: Kay mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract?
6: Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May budget. So

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon. Pobring dato!
1: Ang tagayan sa chinilas nga ako nakuha ng video. Mauni ang bata ang gipangita ni Johnny. Kaya wa na mauli siyang lola.
2: Unsa?
1: Mutabang una akong pangita as bata din do.
2: Unsa?
1: Luoy magod ang bata kung dili makitaan.
2: Pero...
1: sige na, bye. Bye din do. Sige, mangita na to sa bata.
3: Sige. Abay. Masa may mong huna-huna ron?
4: Daghan ng gritag pangitaon nun, oy.
1: Huh? Kaysa pa madilain itong pangitaon?
4: Ang batang si Ina, huwag ang ikaduha, ang mga tao nga nagbutang sa chinilas ni Ina sa hagdanan sa payag.
1: Taro na kayong tumungan ng tawhana. Kung kinsa man siyang mitugpo sa chinilas ni Ina.
4: Unsa may iyang tumung, hmm?
1: Una, siya ang kidnapper ni Ina. Ikaduha, gusto siya nga ikaw mapasangin lang siya pagkidnap sa bata.
4: Tuod, no? Utuktan man day ka, Milchi. Swerte ko na nga namigat ka.
3: Pero ay patakod ni Dindo, ha?
1: Dili, uy. Pero, Johnny, kinsa man naman sukog maayaw ni mo ng dipita?
4: Kwan? Si Dindo raman.
1: Ha? Si Dindo lang?

0: bos Dindo.
1: Oh. Kumusta imong lakaw diya?
0: Ako nagigasulti ang kapitan. Og nahatag na nako ang video sa Chinilas. Og maugin ni ang pare sa Chinilas nga gigunitan sa kapitan ang Chinilas sa bata.
1: Kung mao ka na, may labot si Janice pagkawa sa mga bata, mo ba? Ha? Og mao sanay pagtuo sa kapitan?
0: Wa man mo komentaryo ang kapitan, boss.
1: Oh, sige. Panawag lang unya sa kapitan. Di ba ako ang manawag? Oh, sige, bye.
2: Wa pagyo ka mo hunong sa pagpanghilabot sa bagong sepulturero sa atong menteryo.
1: Papsi.
2: O sa mga plano ni mo sa batanong ungo?
1: Papa. Kuhan mo, magkakilang... Maglagot magkukuhan lang dyan eh.
2: Maglagot ka. Kay mas gwapo pa siya kay ni mo.
1: Ha?
2: Pasagding ang mga pulis ang muatimanin ang apo ni Pilo.
1: Papa, kuhan ka lang... Maglagot lagi ko lang dyan eh.
2: Pasagding lagi siya. Doon na patay kuha uno na lang tawala. Mao ka na ang timan eh. Nahibaw ko. Nabay bahandi na siyang nakuha sa mga musolio.
1: Oh, papsi.
2: Dili kong bungol nga dili mahibaw sa mga panghitabo sa minteryo, Dindo.
1: Oh.
2: Og nakita ko nga palpak ang imong mga gibuhat. Wa kay nakuha. Samtang si Johnny, daghan.
1: Ha?
2: Huh? Ayaw palayasa si Johnny. Hinoon. Ang bahandi niya ang kuha.
1: Uy. Ngano maning amahan? Di man gusto nga mawa si Johnny ining among dapit.

0: muragawa tayo mahimo da kung magkuyog tang tulo sa pagpangita sa bata ang si ina.
1: Nya, on someday mayong buhaton, abay.
0: Mayo, tingali nga. Magbuwag-buwag ta.
2: Dili mayong mabuwag ka na mo, Johnny.
0: Ah. Huh? Nga naman.

0: Aminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Bilang kilos sa karne?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsa presyo na gani may sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
4: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D, o gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, na sa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
6: Sarap magkasama.
7: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Diabetes, usa ka sakit nga lisod og delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
9: This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
10: Mama mia, here I go again.
11: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
12: Zed Living Testimonies.
13: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
14: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan nga akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Zed Liniment.
13: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
14: Tangan siya Zed Liniment wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana Davao City.
12: Living Testimonies.
15: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
16: Tanggaling galing mo. Smart 2 smart dishwashing paste ko.
17: Smart 2
16: pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
17: Smart
16: tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
16: Tanggaling galing mo.
17: Smart dishwashing paste.
15: Heavy duty linis bawat pahit.
18: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
19: ACS. Masubayo man ang pagdibang ninyo. Masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila ka adlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, adunay super fiber. The fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuwang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: Nga na nakasulti magkana Milchi.
21: Kun mabuwag ti namo, wa ni makasaksi para nimo.
22: Bitaw ubay. Kinang lang may taubad ka.
21: Mahimong kitang duha magkuyog bisan asa.
20: Oh, huh?
22: Okay naman ko, bygod, kung ako rang usang mangita sa bata, bay.
20: Di mahimo nga doon ay mag-inusara sa pagpangita ni Ina.
22: Oh.
20: Wapit akong kaila kung kinsa yung kinikriminal. Niay ng depita. Wata mahibaw kung nakailara siya nato o nagbantay lang siya sa itong mga lihok.
21: Nausab, hanlok na magani ko si Mgisulti. Nga doon ay tao nga may tugpo sa chinilas ni Ina. Aron ikaw gina mapasangilan nga nakaingon sa pagkawa sa bata.
20: Gusto ka, Melchi. Ah, pero hapo naman. Kinahanglan mo pa uli nakasabay ni Dindo.
21: Okay naman ko kung gabiin ako mauli.
20: Di mahimo eh. Oli na, aron mahimutan ko.
21: Okay. Mabala ka di ka kung dunay daw tamihit tabo na ako, Johnny?
20: Natural. Natural nga mabala ka ko. Kay wapa madagpi ang kriminal. Busa, mutambag ko ni Mumilchi, ha? Palayo lang una din yung sementeryo, hmm?
21: Thank you sa kabala ka. Okay, sige. Magpalayo ko din yung sementeryo. Pero, mato ko si Mang Payag, ha?
20: Ha? May problema.
21: Tuod, o sige ni apelido ng ina?
20: Ina Berdin.
21: Ina Berdin.
20: May nahinumduman ka ba ng maong apelido, Milchi?
21: Sige, bye. Mik, bye.
22: Bye ko pa.
20: Karon, balik tas paghuna-una ni Ina, abay.
22: Ayar ko doon, abay. Misalig yung ka ni Milchi.
20: Lalaki nga itong ipangita ang kidnapper. O di ba, bay? Busa. Okay lang kung atong amigo mo si Milchi.
22: Pero...
20: Relax lang ko, abay. Ni anam ditas mo suliyo sa mga patir.
22: Kuyawa nilang musliyo eh. Mura manog gamay, bay.
20: Pitaw. Wailing nga ako silang parta. Saram de kapantyon ang niasood sa ilang musliyo. Conchita Patir. Ang mama paday ni Dindo ang sood ining maumusliyo.

0: Saman, nalingaw ka sa imong sore, Milsi?
1: Nalingaw man.
2: Apit na mahuman ang ospital. Huwag nindo. Nausab ang akong plano.
0: Unsa man ang nausab, Apsi?
2: Sa unang duha ka tuig, ako una ang mumanage sa atong ospital. Una pa ikaw.
0: Unsa may akong trabaho un pa, Papsi?
2: May ablihan kong dental clinic din eh sa bahay. Kanang bahay sa Luyo, ang himuon kong dental clinic.
0: Uy!
1: May pahawa na din nagpuyuan ang bahay sa Luyo ni... sa Luyo, Sir Darwin?
2: Oo, oh, may pahawa na. Mao nga ako kanang iparenovate para mahimong clinic. O ikaw, Milce, ang mahimong sekretary sa dentist nga akong ibutang diha.
1: Okay, rigid ko, sir.
0: Unya, ako, Papsi Darwin.
2: Imo yung inganlan ang akong halangdong pangan.
0: Papsi?
2: Ikaw ang mo-manage kalihukan din sa bahay dindo. Sa security.
0: Oh, ha?

0: lastima que te haga ako nga po.
1: Say, liwami, Lola. Pero di may muhunong sa pagpangita ni ina.
0: Buhi pa ka karoon ang ako nga po.
1: Mag-ampo lang ta, Lola. Nga. Buhi pa siya hangtod karoon.
2: Lola, kaon na nga.
0: Huwag ko'y kanang mukhaon.
1: Uy, kinalang mukhaon ka, Lola. Uy, hangtod. Nakailaman ka sa asawa ni Darwin Pater, Lola, no?
0: Si Kunching.
2: Kunching di angga sa Kunchita?
0: Higala ko si Kunching. Kaming tulo si Uskulastika.
1: Kamo gide ang mga dalaga din sa unang panahon, no?
0: Kami. Ugusara ang among skwilahan. Mga nagkasuod mi. Makaluloy si Kunchita. Tungod kay nili maayo ang nahimo niyang kamatayon.
2: Kay unsam day namatyan sa inahan ni Dindol, Lola?
0: Naghikog si Kunching.
2: Naghikog?
1: Unsa, Lola?
0: Naghanong problema si Kunching. Pero dili ka siya musulti na mo ni Uskolastika kung unsa iyang problema. Pero nahibaw may gabahin sa ilang pamilya ang iyang problema. Gawas pa, masakitun sa siya.
1: Masakitun ang inahan ni Dindo?
0: Masakitun. Masakitun siyang kasing-kasing. Maugagida siya sa gawas ni Darwin. Aron adto dito magpatambal. Huwag sa pagbalik niya, misamot siyang kahilumon.
1: Unsa?

0: Oh, kumusta ang imong pagpakikiubang dyan eh, ha, Milchi?
1: Ha?
0: Ikaw ang hibilin sa payag. Sarihang, di palayas ni Johnny si Poldo. Unsay imong nasarap nga balita dito, ha?
1: Uwa kayo din do. Lihay man kayo si Johnny sa kumang pangutan.
0: O niya, imo na bang ipakita niya ang picture sa tsinila sa bata nga na-videohan nimo?
1: Oh, og bitubag si Johnny nga tsinilas kini sa higala niyang bata ang si Ina.
0: Oh, huh? Ina? O siya Belido, ha?
1: Ina Berden.

0: atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Put na may mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panapantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, oh, wala, kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, nga paragis bila-bila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan mo na sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik, there na yun ang imuhang UTI, wala na yun siya kuan. Okay na yun, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin ano nga, magsige ko ka-admit, pero pag sukab ka ron nga, nagparagis na kong kita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang din siya. Ang Ginoo yun, ang naghatag anag mga panalangin ko sa mga tambal, gikan sa aning nga produkto. Simbi ato ba nang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba si kik inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times ini kapi jud ko na paradis nila nila Lisa Hiram Pausos kuan ako 5-7
0: busa sa unsamang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
5: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
6: Charm, Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Lumbi, pudding san miglitro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl. Palihog sa kinilaw, B.
9: Ito. Carl! Palihog gani sa litron!
10: Carl! Palihog po ng bupis, please!
8: Oh! Nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro! Oy! I-share po, B!
11: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay o katawanan. San Miguel Litro. Share sa kalami.
8: Ihatagan ni Carl ang bill.
10: Carl? Asa man si Carl?
11: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
12: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
13: That news was brought to you by ACS Manufacturing.

mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Kining a portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa inggiwat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasay na usab. Pagdalit kaninyo ning sugilanon.
3: Kung tinuod pa ko ni mong mahal, ngano karon ka man lang mipakita o mimalig? Hindihin ka man diha itong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga mag-akos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan din ko ba unas makadagang higayon kay akong kasangkasing, Melanie? Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling nga kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buon. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikapamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamaturan, Melanie. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Napanandam ko nga muhatag na nimo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa ang panahon.

0: kung ikaw matuod ka na higugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa usa ka binuhat nga nakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa usa ka panimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidlisyo pa ka nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom?
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo.
0: Sugilan ng isanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo, music scoring engineer Ariel Ariba Mancao, sounds Ricky Savage Bangis Garing, recording engineer Lloyd Gabiana. Dalit kila tul sa RMN Drama. Kun mahiluna pa ang panahon.

0: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-escape ang MX3 Coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
1: MX3. Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
2: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ECS.
5: High blood. Usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo niya maglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagan. Probahin daw ang bila-bila kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Kung moingon si mama nga,
8: sige kagaw, inanani mong tambal.
9: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po nimo imong vitamins.
7: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo, maungag gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
13: EQ Diapers from day one to toddler. E-continue mo.
12: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. E-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to toddler, E-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
13: EQ Diapers from day one to toddler. EQT niyo mo.
14: Ahoy! Kidney care time!
15: Ako si Terry Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
16: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Kay ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
19: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa Glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: ko'y mga relatives din sa Cebu, sir. Hinungdan niya ikaw gid ang ako na hunahunaan nga tawgan. Ikaw lagi makatabang ini ako problema karon, Sir James. Ikaw na cute.
1: Yads.
2: Sir?
1: Wrong number.
2: Okay, sir, sorry.
0: No, Sir James. Hello?
1: Kung nagani manawag sa landline o mangita na ako ba, just tell them to call me directly on my cell phone or through messenger, okay?
0: Yes, sir.
1: Thank you, Yads.
3: Makalakot. Ki-insulto ko niya. Kipalakot ko niya. Ug iya kong gihakit. Huwag ka pa makailagan ako, Sir James. Huwag ka pa makailan na rin kami. Mahayan mo gud kining imong kipuhat na ako. Mahayan mo gud kini.

0: Mogi pag-out na ako. Di ako karon sa downtown ay kami. Ari ko mag-lunch dire. Dapod mangitag sa akar ba?
1: Magkibuot din mo, Sir Baldwin, oy.
0: Uso? Nag-ayo kayo nga, huwag mahinay ka, taka.
1: Dili ko managinot din mo, Sir Baldwin, oy.
0: Oh, sige, daug-dauga lang. Yan ala, mag-imang mga babae. Basta, wapan niyo matilawi ang mga lalaki. Gara kayo mo. Padili-dili pa kunuhay. Pero kung mga bugto na gani ang hugong-hugong, muhay ano lang diritsu eh.
1: Kalukod din mo, Sir James, eh.
0: Luod bitaw. Pero testing eh. Waro ba'y mamisik o mausik na ko eh. Itulyo ka na nabagyod ko.
1: Bastos.
0: Bastos bitaw.
1: Bigaon pag yun.
0: Ayay. Watingali ni kay Bao ay. Nga kunwa pa ang bika ay. Hindi ka matawin ng kalubutan na day. Magpasalamat kas biga day. Ayay.
1: Yabag. Yabag yun.
0: Ay. Testingin lagi. Tanawang sa natog. Di ba ka mayabag kung makatilaw ka na ako?
1: Simbakon ka diya, Sir Baldwin, uy. Mala ka diya.
0: Oh. Why sama kining kalahari kami?
1: Magini, dili na ko ganahan mo, Sir Baldwin, uy. Kay vulgar, kay kamanulti.
0: Ano sa mga tayo? Maglipod-lipod ba ka? Basta mo binta. Bira!
1: Ay, wadya ka, tinarong, Sir Baldwin, uy.
0: Uy, tinarong. Tinarong na imo. Ay, daghan, uy! Kadaghan akong tinarong, ah!
1: Ang sa daghan mo tinarong, be?
0: Ano naging ko'y daghan tinarong? Tinarong ginamos! Napuhipon!
1: Amaw. Wadya kayo klaro, Sir Baldwin.
0: Ikaw may way klaro, di ha? Maayo ka lang manawag o manugo na ako. Labi na nga, ngayon ni Bro James. Pero ako, wapay ko ni mga tagyo higayon nga, ipamutuon ako ni mga, it ulyo kang yud ko.
1: Kilom, oy. Bastos yun ka, sir, oy.
0: Bida. Kara na mag-istuda di ariko, oy. Asa ka man nun? Ari, umpa ko ni mo sa downtown? Wa ka man kay lingaw di ha? Warabot po ko'y lingaw di rin. Asa man? Kurang busong taka ni.
1: Ay, Baldwin. Wag yun ay dilin ako ganahan ni mo ba kay chancing kayo ka. Dilin siya kakasaligan. Kung ako masayop, no? Kung si mission kayo ni mo mong asawa, no?
0: Kasi kung si mission? Mahilak magalito ang asawa kung di makakita na ako.
1: Kambukiro.
0: Kambukiro bitong. Suway eh. O tilawi lang. Anha kayo mo kailag. Unsa ko kamangtas.
1: Sige, balik-balik na iyang pag-ingon nga. Unsa siya kamangtas. Isa ko'y agi.
0: Aw. Suway lang. Tanaw ang tagdili ka ba magkamburitsing? Na? Hilong ka man diha. Asa ka man. Dali-dali. Manuroy ta. Ako na'y bahala nimo. Bigod ka magmahay.
1: Takaw yung kayo mong kalainan ni Sir James, no?
0: Awara? May divert na sa... Ano si Bro James na itong hisgutan? Kita!
1: Magmahay yun ang imong kumpalis yung gibuhat na ako, si Baldwin. Magmahay yun na siya.
0: Ha? Huh? Kaya nga nun? Giunsa ka man din ni Bro James, ha? Rika May? Giunsa ka niya?
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo.
4: Smart 2.
3: Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS.

0: bygone. 100% knockdown.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Ngayon, habang ako si Radyo Manda, Jusipul sa JQ Heroes, nag-a-Newsbreak, ganun na po na, habang ako sa DataX sa 500, binibang batalon, ang naalaidad, mag-DataX sa 500 ka. Ang DataX sa 500, nag-a-Masuperi at Distance, na mga grapatiya sa mga si Yula, apang instant solos, batok sa nanamit sa Freya Rikaulos, gipurabi sa Pusyon, iberis mabisyo sa mga spagnum sa Fohol, o ang pagpanamako. Sa itong balita, nadakpan, kinig sa kagigong lalaking nag-ginig drogas sa barangay Mabulo ni Dakpan sa Sugbo, mga pasalo, sunsiktak na sa kagabiun na. Ang nadakpan nila sa pangalang alias Carl, disinidahan nyo sa Gabrigo Nolitao, huwag trabaho, o nagpuyo sa may sitio sa Medicente, barangay Los, dinhi sa Dakpan sa Sugbo. Nadakpan siya sa gihimog papatulya sa kabuisan sa Mabulo Position 4, o nasigpatan kining maog suspek nga nagbitbit og subong nga motibag og 0.30 gramos nga mobalor sa pinsa 240 pesos at maog suspek gitanggong nagkaroon sa Mabulo Position samtang gikay pagtukmang kaso patong kaniya. Patong news break ang garo ka po na harap ka to sa DataX sa 503 ang DataX sa 503 champion nga position anay 1.3 million ora kirin sa Andesan, sabitibig ng kontras mga free radical sugar oxidation. Sa DataX sa 500, ang atong panit pamalaon, internal organ ayohon, ang DataX sa 500, hindi batos na petes, fatty liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatty liver disease, kidney disease, Johnson's formation of acidity, insomnia, active pagkakitinis GERD, ang DataX 500 ang sekreto sa magagawa.
1: RMN Newsbreak.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pambilin protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
4: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, Zap, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
7: Pangong pumaka-bloom.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Wa ka man gud motubag ri kami. Giunsa kaniya?
1: Basta.
0: Wa gid mo iklarong bayhan na kay. Hain ka man ron kay ako na mo anha. Sultihain ka. Kay anaon ta dayon ka?
1: Di ako sa Bohol. Mari ka? Dali.
0: Ahak.
1: Oh, mari man ka.
0: Ambot ni mo rin kay. Kung iklaro ni mo yun.

0: Ngano ka manggit kumuduol ka na ako ba si Rika may ramanggit ang imo hiskutan? Pila na makahigayon ng isultihan, tika? Ngayon ako kinag-itood di rin ako.
1: Kung mga kumuduol ko ni mo, bro. Aron, itood pa siya ni mo. Ang ako nga, maisulti lang ko ni mo bahin niya. Dihang nagsulti mi atong usang adlaw.
0: Basta, bahin niya. Sorry lang kayo. Ikaw ba, mura may nung dili ka matuod nga kumparig higalaw eh.
1: Bro!
0: Lagi? Bitaw kay kung nag-isip ka na ko nga tinuod ni mo higala, makahimo ka ba di nga may tumpawag sa kaalautan ng akong pamilya? Ang imong inanak na si Day Chelsea? Mahimong produkto sa broken family?
1: Pa-istorya ha? Has ako, bro. Ayun sa kusog-kusog taon. Upagani ka may bawag kung sa akong istorya. Hatagis ako higayon na makasulti ko ninyo.
0: Sige, sulti. Magtinarong ta, ha?
1: Tinarong na yung akong istorya ni mo, bro.
0: Naraman din na. Maayo kung mawag na. Kung saan na?
1: Giyunan na akong maayo, bro ba? Giyunan na agad na akong tarong. Huwag akong gi-analyze ba? Kung ngano o kung saan magimotibo ni Rican Media ni mo? Kung nganong sa iyong mga sultihan, makapan ko siya ng anti?
0: Kaya ano? Kung saan mo na gisulti, bro? Ha? Bro Baldwin?
1: Mangutang nasa ko na mo, bro ba? Kung saan mo na iyong gibuhat niya, bro?
0: Ha? O siya, akong gibuhat niya? Wa?
1: Wa?
0: Wa? Kaya nga naman, yun siya man siya. Yun siya man na iyang istorya ni mo. Ha, bro?
1: Misulti mo guna ko siya, bro, ba? Gamagmahay ragod kuno ka sa imong gibuhat niya.
0: Unsa? Kaya nga no, yun siya man din ako siya. Ha? Nga naman ganyan nga iyang makong samukon. Unsa man din iyang atraso nga doon niya. Nga naman mangita magit siya problema di rin ako, bro. Ha? Pangutan ako no siya.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS!
3: Lumbi, pudding San Miguel true. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
4: Oh, ito. Carl, palihog gani sa litron.
5: Carl, palihog po ng bupis, please.
3: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel litro. Oy, ishare po, be.
6: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel litro, share sa kalami.
3: Ihatagan ni Carl ang bill.
5: Carl? Asa man si Carl?
6: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol nga kananan ug imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly.
7: Let's go. Go with the flow.
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy.
9: Charmy, let's go with the flow.

0: At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilaron. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMN Drama. Sa buhay ko
1: ikaw. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo nang giputol.
3: Masaylo ako, Sir Hans.
2: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
4: Ay, isa! Kinahala mo pala yung kasang maguwang!
3: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung ako saan niya?
4: Wapis saan ni Kuya Hans!
3: Gipatay ko yung pakasuunon! Busa! Angay kong silutan!
5: Mahal, ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
6: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
5: I love you, mahal.
6: I love you, mahal.
3: Kara! Tabagay kong mahimo kung ikaw...
2: Dili ka mahimo mo pala yun ako, Ayisa!
3: Ay! Sir Hans!
4: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kong atong pagkamanag suon!
2: Ayaw ko kadyo ka, Ken! Tungod ka bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
4: Ayisa!
7: Matagsaw sa adlaw. Basta nandito ka. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
8: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, gina sa said marketing.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Nawan ana ba ka og gana sa kama?
11: Basin og
10: may diabetes ka?
11: Mag TTX 500 na.
10: Ang TTX 500
11: adlay powerful extracts,
10: no phytochemicals
11: og antioxidants,
10: nga gigan sa palaya
11: og di sugared sugar cane,
10: mga organic compounds,
11: nga effective
10: batok sa sakit nga diabetes.
11: TTX 500
10: sa mabutika.
11: TTX 500
10: ang tubag
11: kontra sa sakit nga diabetes.
10: TTX 500
11: epektibo
10: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
11: TTX 500
10: imo sa di sugared sugar cane extract
11: og anti-diabetic property,
10: gikan sa palaya.
11: TTX 500
10: garantisado,
11: highly recommended
10: sa mga eksperto,
11: mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS. traffic. Kung mobiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuhot ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
13: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3. Dito ako believe.

0: Holly Coffin, Seven Chat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mama Mia, here I go again.
2: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulatan nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
5: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: This time check is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaysa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
5: Wow.
4: Tong nakahuna ako nga mag-maintain na gyud ko aninya.
3: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag agwanta pa.
6: Bilang kilos karne?
7: 500.
6: Hulo.
7: Ma'am, bagsa presyo na gani sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamalitod na paghihapon sa akong kamot ang magic na magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Monkey Magic Sara. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sara. Palit na.
8: Sarap magkasama.
9: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Setup.
10: EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kumo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit kaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Set Living Testimonies.
14: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Set Liniment Oil.
15: Tinood yun na Set Liniment na i-plus na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-plusan ako siya, Set Liniment. Iuga, karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
14: Ang Set Liniment Oil o sa kaha-plus nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdanin ini.
15: Eric Ko, i-plusan ang gani.
13: Living Testimonies.
16: Ang kinis na niya?
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ayesa, kakain mo na kong kwintas.
3: Ay, sige, check ko eh. Niasa kong liog. Ganun, uwa naman din sa kong liog eh, ang imong kwintas.
2: Ay, Isa, dili ba imong mawa na eh. Si Kuya Hans, karo kayo, nagkikuha ni Kuya Hans, bawion ko na eh.
3: Ayaw itong pakita sa imong magkawang Kent. Please, ayaw po niya akong problema.
2: Pero kinahanglan makita ng kwintas na akong gihatag ni mo, Ayesa.
3: Naibaw ko kung ansan ni ka-importante ni mong mga kwintas. Ako na rin mangita ini.
2: Pero mapugos mo kahaan si Kuya Hans sa pag-uliinin ni mo.
3: May kalma na si Hans. Ay, kabala ka. Ako mabawi ang imong kwintas.
2: Ayesa, imo na ning kwintas. Kaya ako na rin gihatag ni mo. Pero dili mahimo nga mawagtang na dihat ni mo sa imong liog tungod ni Kuya Hans.
3: Ako nalagay mangita sa

0: set. Ano man ni mo tubang tapana?
1: Halawa na. Gisapot na sang mabdus ay.
0: She, ano ni siya?
1: O, sa diyo kay, itsura niya ang anak inigawas anak. Pwerte mang sa puto ng ma'am
0: Claire. Ano?
1: Ay! Agoy! Ako naman sa'yo nahuna-hunaan. Ano, ma'am Claire? Ang sabi ako ikalagad ni mo.
2: Ano man, good? Ah. Sure, good ka nga wak mo ulit ni si Kent?
1: Ay, wak lagi, ma'am.
2: Wasan siya magpilin sa iyang cellphone din sabay?
1: Wasan, ma'am.
2: Hain mo ni siya, eh. Wa siya sa studio. Unya ni ingon si Frank kani pauli ko no. Sayong ni pauli.
1: Aw, oh, basi na patos dan.
2: Ilom na ng asunoy. Sinapas dan. Usara na ka oras ang iyang studio kun way traffic. Padong dinhi.
1: Ah,
2: ay. Dunay traffic. Duha ka oras. Unya unsa na man oras ha? Unsa na oras ni ason?
1: Ni ana lagit

0: Kent. Dili ka mahimong magtukay din sa ospital.
1: Naibaw ko.
0: O kinahang na manawag ka ni Ma'am Claire. Ano dili to musik pangita ni mo?
1: Dili una ko manawag niya.
0: Kent, kaya asa ni mong uuwi? Ang inyong anak ang madaot anak ko natag ka ni mong konsumisyon si Ma'am Claire. Kapila naman na ako isulti ni mo.
1: Ang imong kaayuhan ang atimana ayaw si Claire. Sige. Arang dili ka mahasol. Dili ko magdugay din eh. Pero dili pa ko mupauli. Bubalik ko din sa ospital.
0: Kent. Ayaw pakita ni Kuya Hans ni mo ha?
1: Tungod ni mo ayesa. Dili kong pakita.

0: Oiga, don Hans, ¿cómo se llama ese hospital?
1: Okay na siya, lo. City scan na lang, kuwang.
0: Ayun siya man, lo. Magluto ko para madali mo sa hospital.
1: Ayun na, lo. Magpalit na lang ko among makauni ay isa sa hospital.
0: Ah, okay.
1: May kuha na ko sa kwarto, lo.
0: Tawag ka lang, don ha, kung doon lang kinahanglan nun.
1: Wala ko'y kinahanglan mo sa hospital, lo.
0: Gusto kang kape, don Hans? Ay. Bisod masayang kwarto sa ingritanan.
2: Lolo Sam!
0: Agoy. Dahi-dahi ba nung tinuga? Nga nung may kahit pag-dahi yung tinuga, humok man ito galina.
2: Lolo Sam!
0: Naan na daw! O siya may isugo ni mo?
1: May lain bang bisod din sa kwarto samtang wako?
0: Ha?
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ko food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamang sa said marketing.
4: That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Sakabag ni Baby, Semeticon Rest Time to the Rescue. This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Pil na pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kidney care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care!
9: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
10: Ang galing-galing mo! Smart, Smart Dishwashing Paste ko!
11: Smart.
10: Prito ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
12: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
10: Tanggaling galing mo,
12: Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis, bawat pahit.
13: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
14: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako bilib.
15: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3, tunay, natural at orihinal.
17: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
18: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
19: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
17: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
18: Bangong kumakablog sa Charm.
19: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
0: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
20: Ang kinis na niya.
21: In fairness, nag-glow up.
20: My budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS!
4: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangi na. Tusiran forte. Motabang magpaundang. Undang-undang sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip o bunga samok. Pag tusiran, tusiran.
5: Tusiran forte!
6: Unilab quality yan.
7: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ubong makulit? Just stop it.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine detergent. My triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
10: Mula noon hanggang ngayon.
12: All you need is Pride. All you need is Pride.
13: Pride detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
15: Ano ang kamakatingog?
16: Ay, nakaratan lang ko ang imong pangutana doon.
15: Usbon ko akong pangutana. Doon na ba'y laing misuod sa kwarto ni Papa?
16: Ay, wala man doon. Ako, ay limpiuhan akong CR.
15: Sa CR ka lang misuod?
16: Oo.
15: Huwag kang makahikap sa mga butang dinhi sa suod sa kwarto lo?
16: Ay, walang taong doon eh.
15: May laing misuod dinhi sa kwarto lo. Una kasiguro ko, anak.
16: Eh, huwag ang tao mo. Uy, tingnan naman eh, ha?

0: suya la intaw din is kwarto.
1: May naglabos sa larawan sa kasal ni Mama o Papa sa bongbonglo.
0: Unsa? Ay, sigurado di gudong na wadod intaw kumuhikap anang larawan siya mong ginikanan.
1: Nakasiguro ko, kadili ikaw ang mahikap inilo.
0: Ha? Unsa? Wadod kumuhikap anang larawan sa bongbong.
1: May lain hilabtanong kamot nga mitangtang niya ng maong larawan sa bongbonglo.
0: Ha?
1: Tarawar ko na. Nahiwi gamay ang pagkapahimutang sa maong larawan sa bongbonglo.
0: Eh?
1: Ugbuot ipasabot. Nga doon ay may sodin hiog mikuha na ng maong larawan.
0: Unsa?
2: Hangtutrang. Nasuko pa si Kuya Hansa ang inahana. Maulit inood.
0: Gunteng. Ayaw lang tangtanga sa bongbong ang hulagway sa kasat sa inahan ni Hans o sa inyong amahan. Ay!
2: Maulit ka pa yapag sa utok ni Kuya Hanslo. Ang iyang inahan niya patay na!
1: Di ko namang mahimong bakakanlo. Kinsa ang miso din niya sa kwarto? O mihilabot sa larawan sa akong ginikanan sa bongbong?
0: Ha?
3: Hello, Claire?
4: Wala sa mapaulit din sa bicycle.
1: Usa?
4: Buta pa siyang linangin sa studio nga mapauli pero hangtod karon wa siya mauli.
1: Imo ba siyang gitawagan sa SLP?
4: Oo, pero hindi siya butubag. Makalangkot to kayo, Hans. Ikaw ko rin tawag ni Kat, mas butubag siya ni mo.
1: Sige. Ako siyang tawagan.
4: Tawagi ko hangtod makontak ni mo si Kat.
1: Ulagi. Sige. Bye.
4: Bye.
1: Lusam. Din si Kent unsa?
0: Ha?
1: May mo ba? Ug dili lang ka mamakaklo? Sultihin na lang kulo na din higit si Kent. Ug siya ang miso din is kwarto. Ug nahilabot ang larawan sa akong ginikanan.
0: Dong hash.
1: Daan pa ko.
0: Pero ayaw lang taon mo pag-away doon, ha? Ayaw kalimot nga malisoon yung taon mo.
1: Naibaw ko malisoon, Milo. Pero wak na magpasabot ng manghilabot siya sa akong mga butang.
0: Malisoon mo, busa. Ang iyang butang, imong butang na usab.
1: Hindi, Lilo. Ang akong butang. Ako lang. O ang iyang butang. Iya lang. Busa, dili mahimong manghilabot siya sa akong mga butang. O kung magkasulti mo, lo. Ignacia. Nga nangita na niya ang iyang asawang mabdus. Tambagi siya lo. Basin pa og maminaw ni mo katuntuhana.
0: Joe, asya magkarong hang.
5: Mubalik na po sa spital lo.
0: Patay. Kaisog na siya na og adto.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS.
5: Bilang kilo sa karne?
6: 500.
5: Hello?
6: Ma'am, bagsa presyo na ganimi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cateberos D. O gamit na ako, Maggi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sara. Balit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Puso ko ay di pa rin magpabago.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa DYHP, alas 5 sa kahaponon, Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas. Worldwide, maayong hapon. Kininausab si Radiman Aida Tampos sa DYHP Cebu. Ug welcome pagbalik sa atong ang tulumanon. Inyo ba ming na-miss atong tulumanon? Apa nagpadayon paghihapon ug kini ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Kay ba mo mga kasama, ang kunon gid nato. Daghan ka nato ilabi na kung doon ay hikay, mga kumbira, kaon dito, kaon diri. Masubrahan ta sa tanan, sa pagkaon, ilabi na, tabi, usahay ba ya, daghan kayong tabi, daghan sang kaon. Kakapoy o syempre sa inom, tagay o guban pa. Busa, usahay gyud, di nato babantayan. Samtang magkadugay, pwede na kana nga mo ay mahimong hinungdan sa problema sa ato ang kalawasan. Sama sa pag-inom o ilimnong makahubog. Kung magdugay, kana mo ay mahimong hinungdan sa sakit sa atay. Guilty ba mo diha? Mawa ni inyuhang na-practice o baka nakasway ba mo sa iyon aning lifestyle? Maong kanong adlawa, tukion nato mga kasama ha. Kung nganong importante ang atay sa kinatibuk ang panglawas, ingon man sa ato ang maayong kalawasan. Kaoba nato karong hapuna mga kasama Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist, aron iubananta sa ato panag-uban karon diri sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Doc John, maayong hapon, welcome sa DYHP.
3: Hello, good afternoon sa tanan, good afternoon sa nagpaminaw, good afternoon Ma'am Aida. So, thank you so much for having me here, no? So,
2: yes, Doc. Diretso ta sa atong pangutana karon kay daghan ang naka-interest ani no nga maminaw gyud sa atong ang paghisgotan. Labi na kay atong paghisgotan Doc kaning Unilab Quality Alaga gikan ni Doc bantay atay hatod sa liver prime. Doc, daghan ang nangutana ba? Kinsa bagyod ang mas unang taas og risgo nga makabaton og fatty liver disease og unsa usab ang everyday nga habits nga nagdugang niini?
3: Sige ma'am. So before nako tubago na napangutana, mas maayo guro i-describe sa nako unsa ang fatty liver. Mm. So ang fatty liver, isa ni siya ka condition na nasubraan og fats ang atong atay. Normally ang atong atay nara na siya gamay na fats, mga 5%. So if masubraan gani ni siya, mo na nay condition na mutawag og fatty liver. Mm. So going back to your question ma'am, kung unsa may mga risgo no na magka fatty liver. So we have different risk factors. Isa ani number one, no, mauna ang sobrang timbang or tambok, no, labi na sa tiyan. Amo ta actually amo nang tan-awon ang BMI sa isa ka person. So among tan-awon if imuhang weight, no, appropriate ba sa imong height, no? Kung overweight ka or obese, dako kay kag risgo na magka fatty liver. No, sunod is diabetes. Aside sa diabetes, kung taas po kag mga cholesterol or triglycerides, so dako kay kag risgo ana. Aside ana if high blood pressure or taas ang imuhang blood pressure sa lawas. And then kung sedentary pud atong lifestyle, so kung magsigira tag higda, no, wala kay tay exercise, yes, dako kay tag risk, no, to have fatty liver. And lastly, ang alcohol, this can contribute to fatty liver. So, however, kani siya tanan, no? Bisan dili ta tambok, nagyapon tay risgo na magka-fatty liver kung dili pud balanse ang atong pagkaon o atong pag-exercise. So, imong pangutana kung unsa may mga everyday habits, no? Na makadungag sa risgo sa fatty liver. So, number one, ana, kung magsigira ta og inom og mga tamis, no? Like mga soft drinks. Number two, magsigitag ka og processed foods. Number three, magsigitag ka og kanang kato, mga sweets, mga dessert. Dahil yun, dili ta mo to magsigilan tag higda-higda, watay controls ato ang what di kay ta mag-activity ba. So muna siya yung mga everyday habits na makapa add og kanang risk for fatty liver.
4: Oo.
3: That's why fatty liver gyud out. That's why lifestyle dako kini siya og effect no sa ato ang liver.
4: Sa ato pa dok, dili lang di ay kini alang sa mga muinom og ilim nung makahubog katong alcoholic drinks. Kundi lakip na usab, tinuod ba nga katong stress ang tao og adunay unhealthy nga lifestyle affected sad. Makabaton possibly ining fatty liver.
3: Yes, maog yun. So daghang tao no na matingala nga wala man sila nag-inom pero adunay man sila fatty liver. So mauni siya ang misconception sa ubang tao. Kaya ang fatty liver dili ra tungod sa alcohol no, pero tungod pud ni siya sa atong lifestyle. So ang stress mismo di gud ni siya direct ta, no, na makakos og fatty liver. Pero tungod man gud sa stress, no, naatay tendency na mag-overeat. So, uban gitawag nila stress eating. So, because of mga stress eating, naatay tendency mukaon ta og mga unhealthy foods, no? So, tungod ana, dali ta mo tambok, no, kay kakaon matag unhealthy foods. Nya kung stress pud ta, no, stress, napoy tendency kulang tagtulog. Nya kung kulang pud tag sleep, no, ang atong hormones ba magkabuang-buang,
4: yes,
3: no?
4: So, imbalance.
3: Yes, so there's an imbalance of hormones causing us to gain weight, no? Kay we will increase mag atong kanang kagutom, no? Nya aside ana, no, kung di pud ta mo tungod sa stress, di ta mo exercise, no? So, musaka gid atong timbang, no? That's why di dapat nato i-blame lang sa stress alone.
4: But, so, dekang factors.
3: Yes. But, tungod so, these unhealthy habits.
4: So, do kinali nga lifestyle ba sa usa ka tao, unsa man kakapaspas, no, nga pwedeng maapektuhan ang atay kung ingon ani nga mga lifestyle, unya kung dili ba kini mamatikdan?
3: So, kaning fatty liver is a silent disease. So, usually, wala gid ni siya symptoms, no? Maunang uban, makita na lang nila sa pag-laboratory or during ultrasound. So, ang pangutana, unsa man kapaspas mo develop og fatty liver. Actually, magkalailahi man ang kada tao, no? So, for example, consistent kaayo ka na magsigikag kaon og mga high calorie food, no? Kanang mga sweets, no? Processed foods. So, within a few weeks or months, pwede na dyan ka magka-fatty liver, no? Katong mga naay diabetes, mo-develop po din sila og fatty liver within a few months. Katong magsigig alcohol, everyday mag-alcohol, of course, mo-develop ni sila og fatty liver within months to years.
4: So, importante kayo atong discussion karong hapon na with Dr. John Carrera. Gumikan kay naghatag na to giya. If in case ang na-mention na ni Dr. Carrera o Dr. John, maoy, laud eh, no? Hala, inani bi ako, maraginan na bitaw, no? Nga, reaction. So, Doc, unsa ba ang mga warning signs sa fatty liver disease? O, gano'n usab nga dekan tao na hibawaan na lang kinikon, magpahiling, magpa-check up.
3: So again, fatty liver disease, it's a silent disease. So kasagaran wala joy symptoms. Ang ubang pasyente, no, some patients would experience lang na kanabitong kakapoy sa lawas or fatigue. Others would present with kanabitong discomfort lang, no, sa ilahang right side, sa ilahang tiyan. Pero most of the patients, no, tanang pasyente wala joy symptoms, no. So maunang madiscovery lang gid siya during annual physical exam, pre-employment exam, mga executive check-up. So, kung or ka nang magpa-ultrasound ta or magpa-laboratory, no? Busa, dapat di natuhulaton, no? Na magka-symptoms ta before ta magpa-check-up. So, again, kung naakay diabetes, naaktaas imong cholesterol, niya tambok ka, no? Mas maayog yun magpa-regular check-up dayon ka sa imuhang doktor or para ma-check-up imuhang atay.
4: Oo, okay. Of course, no? Kung di lang umasayran, Doc, malabi na katong wala biyaan ng mga annual or kanang siguro in a year, kaduha, katulo, kanang wala gudingon ana ba nga para nila healthy, okay ra lagi, okay ra, pero di ay to matanawan na lang, labi na kung ang signs ilang nabatyagan nga, hala, basic fatty liver na ni. So, Doc, unsa ka-importante nga i-maintain ang regular check-up, labi na kung galing ang tao na nasa pagka-idaran, Doc?
3: Mm-hmm. So, importante kaayo ang regular check-up para ma-detect na to sa'yo ang fatty liver and then makahatag tag saktong treatment. Kay kung magkadugay manggud ni ang fatty liver, no, ang fatty liver, mo-progress na siya og liver inflammation or ang tawag na is nahubag ang atay. Mm. Yeah, sunod sa paghubag sa atay, mo-progress siya to fibrosis or cirrhosis. In layman's term, muna nang naipiklat or ulat sa atay. Oh. Yeah, sa ubang kaso, no, actually, pwede siyang mahimo og liver cancer. So karon ba ya no daghan na kaayong kaso na ang cause of liver cancer is due to fatty liver. Mm, so mas maayo ang prevention, no, og early detection kaysa maghulat na naay complication sama sa cirrhosis og liver cancer. So mautong kung naa kay risk factors, no, ayaw gyud og kahadlok na magpakonsulta sa imuhang doctor, no, para ma-check ang imuhang liver health.
4: Oo, so maayo gyud nga prevention, doc, no, sa ingon ana nga matang labi na kay ang karo mga panahon na raba, bisan unsa ang available nga pagkaon, labi na kung para nimo, okay na lagi ni, why kontra, labi na, wasag yung kay ikapalit.
3: Mm-hmm.
4: No? O baka mag-ibalik-balik lang po nimo imong sudan. So mga kasama, klaro kaayo karon alang ka nato nga, ang fatty liver, usa ka silent, hilom lang ang kondisyon, nga pwedeng maka-apektar kung bisan kinsa labi na kung doon na kay unhealthy lifestyle o doon ay kondisyon, sama sa na-mention ni Doc John kaganina, diabetes, taas nga cholesterol, di li baka ha, sobrang timbang o baka overweight, ha? Busa mentra sayo pa, magbantay atay, mga kasama. Magpakonsulta sa doktor o pilia ang hustong liver supplement sama sa Liver Prime. Aduna ka ni Salibin, Phosphate Delcholine, powered by Phytosom Technology, nga adunay hangtod 4 times better absorption aron mas epektibo makaproteher, makapanalipod sa atay. Aduna usab kini multivitamins o zinc alang sa dugang nga suporta sa liver health. Aduna diabetes, high cholesterol, overweight, o unhealthy nga lifestyle, panahon na aron magbantay atay. Kay sayod mga kasama, ang ato ang panglawas, healthy nga panglawas, kanunay may puhunan na to, Doc John.
3: Mm-hmm.
4: No? Bisan unsa may imong gibuhat, nabakas pa ni Malay, housewife, o baka nagtrabaho ka, itong mga head of the family, nagtrabaho, importante ang atong panalipdan, no? Ang atong ang panglawas o lakip na ni Ana. Ang pinaka importante sa usas sa mga naghatag o maayong function, mo kining atong atay. Busa, bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa Liver Health Tips, Early Risk Assessment ug saktong giya sa pagpanalipod sa inyohang atay. Dungantang magbantay atay. Get Liver Prime 120 milligrams at SRP 42.40 centavos or Liver Prime HD 240 milligrams at SRP 70 pesos and 50 centavos at loading or leading drugstore nationwide. Ask your pharmacist today. Daghang salamat kayo, Doc John, sa imong presensya karong hapuna. Daghang sa gigug na nakatunan ng information. Labi na gid sa ato mga suking tigpaminaw. Dili ni my first time, ha, gumikan kay mubalik kung ikaoban gihapon nato si Doc John alang sa paggiya ka nato. Labi na, pagpanalipod sa atong atay, Doc John, ang imong panapos karong hapuna nga statement.
3: Salamat. I hope nakahatag ko og information about sa fatty liver. So sa next episode na pod, hulatan na pod ko niyo sa next segment. Thank you so much.
4: Dayon kayong salamat, Doc John Christine Carrera, unya liver specialist o gastroenterologist. Sakto kay tong gagipang istorya ni Doc John. Importante kaayo nga karong panahuna ato yung ilakip good. Our priority ang ato yung health. Labi na gyud ang atong atay mga kasama. So sana mention na kaganina pagpanalipod sa atong atay, Liver Prime mga kasama. So dengan kaayong salamat sa lain na usab nato nga panag-uban ang atong first edition karong tuiga sa Unilab Quality Alaga gikan ni Doc Bantay Atay hatod sa Liver Prime kini si Radio Man Aida Tampos. Maayong hapon.
1: This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice. This newscast is brought to you by Tusaran Forte.
5: Ubong makulit? Just stop it.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayog gani. Kay adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulay ipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas. Para sa trabaho o familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
13: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
15: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
6: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
7: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
6: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
16: ACS.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Oras sa DYHP, alas 5.22 sa kahaponon.
3: Headlines.
4: Unuhan sa ato mga balita, badlungon ng mga traffic enforcer sa Dakbayan sa Sugbo, gitang-tang na sa trabaho. Video sa duha ka tinunan sa Talamba National High School nga nagsinubagay. Mikatap sa social media, mga ginikanan sa duha ug uban sa guidance counselor. Gipatawag sa buhatan sa principal uban sa kapulisan sa Talamban Police Station. Cebu Governor Pamela Baricuatro may pasidaan nga angayang atangan ang iyang State of the Province address. Tungod kay doon na kini mga pasabog sa publiko. Mga kata mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos, muhatod sa ato mga balita, news, updates, adlong Lunes, mga kasam, Agosto 3, 2026. Kumusta niyong kahaponon ning budla, bugnaw na usab ng kahaponon, nakabunok yun ang uwan. Karong hapon, mga kasam, magikan sa naglagiting nga kainit kaganinang udto. Apan na mga alas 2 sa hapon, ni bundak na sa bang uwan. Kumusta man yung lugar karong mga orasa diha? Mo check ta karon sa pag-asa magtanhang sa latest to weather update. O karon sa mga detalye na sa ato mga balita. Madlungon ng mga traffic enforcer sa Dakbayan sa Sugbo, gipang tangtang na sa trabaho. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bulunos.
3: YHP Tata RMN Report.
5: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Dulaan na sa po ka traffic enforcers Dakbay Sugbo ang itangtang sa trabaho nining tuiga. Kinatukod kay ng ilkil sa mga driver samtang ang uban nagtinapulan sa katungdanan. Gangkon sa labaw sa Cebu City Transportation Office kung CCTO nga sa Raquel Arce nga siya mo inirekomendar pagpatangtang sa maong mga traffic personnel. Kinatukod kay ang CCTO gigong wa manginhanglan og badlugong mga sakop.
6: Binuwa mo sa badlong aw mo recommend yun sa pailisan sila. Wa ko magkinahanglan man o mga tapulan, wamang lumang kinahanglan o mga turak.
5: Si Raquel Arce, sa nasairan, ang CCTO dulidulan sa 500 ka personnel, din kaping sa 300 nini ang mga traffic enforcer. Mga kasama, nakatilaw na ba mo o kaping dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Adun na kini antioxidant properties na magkalikay sa paggahay sa agianan sa dugo, ngadto sa kidney nga posibleng resulta usab sa diabetes. Gawa sa native purple corn, dunay sa bikini arabica, espiro Carolina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kapena, gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak. RNN.
4: At oras sa 5:25 na sa kahaponon, mga kasama, video sa duha ka mga tinunan sa Osaka National High School na isinubagay nga nikatap sa social media. Magidikanan sa duha ka mga magtutudlo o ingamang guidance counselor gipatawag sa buhatan sa principal uban sa Talamban Police Station. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
3: DYHP Tatak RMN Report.

0: Totoo na ang balita ni Radio Man Arnold Bustamante, mga kasama. Hari una ta sa DYHP Answer to Win Promo. Di palang gidugay. Inyuhang na batian.
1: Okay.
0: Ato i-check. Yes, kasamang Arnold. Unsay dugang balita, kasamang Arnold.
1: Pagkatapos sa social media, ang usa ka video din makita ang sinubagay sa duha ka mga tinunaan doon sa San Isidro Parish Church sa Barangay Talamban sa Sulay sa Sugbo. Naitabong insidente nito pa ang Hulyo 29, 2026, aras 2 ang takna sa hapon. Apan may viral ang maong video. Karong adlawa, tungunan ni ang Women and Children Protection Desk sa Talamban Police Station uban sa Gender and Development kung God Focal Person sa barangay. Nakikilayon sa school principal sa Talamban National High School nga si Mrs. Juanita Heraldes aron ilhon kinsa ang maong nalambigit. Dini na sa Iran nga ang maong mga tinunan, pulos kini grade 7 sa mga tuhaan. Gipatawag dayon ang mga ginikanan sa nalambigit ng mga bata. Guidance counselor, class advisor, God focal person o mga barangay tanod alang sa himuon nga case conference. Migawa sa resulta sa case conference nga nauyunan sa tanan nga ang ganuha katinunan nga direktang nalambigit sa pagpangulata. Mupaubo sa diversion na program nga dumalahon sa Department of Social Welfare and Services sa barangay sa pagigalayon sa tunghaan. Samtang ang duha kahabig nakakamot o malinawon nga kasabutan labot sa medical examination sa biktima o guban pang medical expenses. Mipasarig usabang tunghaan nga ilang monitoro ng ilang mga tinunan ug mapatuman og sakto nga interventions aron dili na masubli pa ang nahitabo sa mosunod nga mga panahon. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arlo Samante Riway HP. Tatak aramen.
2: Radyo Mo Nationwide.
0: Sa alas 5:27 na sa kapunod mga kasama, DYHP Answer to Win Promo ta karong hapon na. At ang balita ni kasamang Eli Bulunos nga nag-ingon nga gipang tangtang na sa Dakbayan sa Sugbo katong mga badlungon nga. Sige ito sila, ang gitangtang sa Dakbayan sa Sugbo labi na itong ingon nga nagpabadlong sa ilang trabaho. Insa man to sila? Insa man to? Subag na magkasama ato Mechanics Puerteng pagkasayuna ra gyud. Like, follow DYH Perimen Cebu Facebook page, Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kare dunay blue check kilid sa apelyido. Mayhan ba kayo mga dito mao na ron mga Facebook pages nga nagdala po pareho. Attorney Rufil Fernandez Banyo kapan ang legitimate. Kaning Attorney Rufil Fernandez Banyo Facebook nga dunay blue check sa kilid sa apelyido. Makita ninyo nga dunay blue nga naka-check. O i-share atong live program karon sa DYHP News Updates. Alon dili sayang ang inyohang pag-appeal nga wala ninyo na kompleto ang atong mga mechanics. I-share atong live program karon sa DYHP News Updates. Aron doon na may chance na makadaog og 200 pesos GCash. At oras alas 5:29 sa kahaponon. Mami, makainumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most pedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor. At ola sa 5:30 sa kahaponon, mga kasama. Sa dugang balita, formal nang gitapos ay ika-11 nga adlaw nga impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong adlawa. Apan magpadayon ang maangong hearing ug bang adlawa Agosto 4 alas 10 sa buntag. At balik ko na DYHP Answer to Win Promo unsa man tuig ipang tangtang. Ngayong nga trabahante nga giingong nagpabadlong sa ilahang panarbaho. Insa man to sila. Ayon to bag magkasama, i-type lang, i-comment lang sa tong live program karon DYHP News Update. So, agad na may chance makadaog. Og 200 pesos, Gika. At oras sa 5:31 na, dugang pa mga balita magkasama, weather update. Sa atong pagbalik, human sa mga pahinomdom.
2: Radyo mo, Nationwide!
3: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa og empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
4: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Lampos ug ang atong medical expert paminaw og appeal sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw. Kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
1: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante nga ligon ang resistensya ug prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mama mia, here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
0: Mayong adlaw, mga mama, mga papa, importante kaayo ha, ang kabastog o kahimsog sa atong panglawas, aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipda na atong panglawas, nga kanunang healthy. Bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag-adlaw, labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho, gikan sa sayong kabuntagon, ang uban mag-overtime pa, di gyud malikayan nga, batiyon tang kakapoy. Mas maayong magbatunta o vitamina nga makahatag ka na to o maayong nga immune system, ligon nga resistensya para sa mga mami ug daddy nga daghan kaayong ganap matag-adlaw ug musabak pagyud sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon og himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahanglan mamili tali sa kalidad ug abot kaya basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kailangan ko mag-withdraw.
6: Himala, may PPID dito.
5: Pwede mag withdraw, deposit, at mag-open ng account sa BPI Partner Stores.
6: Isang himala!
7: Partner Stores are accredited cash agents of BPI. BPI is regulated by the Banco Central ng Pilipinas. Deposits are insured by PBIC up to 1 million pesos per depositor.
8: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
9: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biodraw Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putica, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
9: Biodraw Herbal Capsule.
11: Dayandat, nganong masulubo ang magkanang naong nimo?
12: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
11: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
13: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
14: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500 imo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado and recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
15: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama DGX 500 lang ka kapsula da adlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
14: DTX 500. Pumali sa mga butika.
16: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom og mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape og humot og lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
17: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen. Kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
20: Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Diligyod ko kalibang.
21: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
16: Super Fiber. Ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep. Daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kadahumanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Oras sa DYHP, 5:39 sa kahaponon.
22: Una sa lahat. Traffic update.
0: Ato karong i-check na himutangan ni Radyman Joseph Oskihano ning adlaw nga Lunes mga kasama. Kumusta ka diri ang Kapitolyo? Uy, sugod na di ay no sa pag-abli. Ubay na nakasuroy sa Tabo Diaz Kapitolyo. Agin ng mga kalihukan sa opening, sa founding anniversary sa Kapitolyo. Karong August 6th. Na usa ka holiday sa province of Cebu. Daghan nga mga produkto gikan sa kadaiya nga mga munisipyo, mga lungsod nangabot na karon. Diri sa Capitol Ground, may ilahang may park. May kayong mga manok bisaya, bisnok kasamang nistor. Nakaon po tag dinangdang mais. At ora sa 5:40 na, yes, Rajman Joseph Oskihano, usay latest ato ang traffic, nagtutaligsik pa magihapon niya sa gawas.
22: DYHP.
3: RMN Report.
4: Yes, salamat ka sa pag-radyo Balay na tinaw pa no, sa itong mga mata pati ginawa ron sa kawanangan kasabag radyo Balay na mga nagtutaling si Kagaya Batkaron na nagpakita ng Haring Anlaw din sa Dakbayan sa Sugbog Metro Subo area. Wala yung mga tamilang yung nagtutaling si Kway Nagong atong nakita ang karagang pag-arasa so, okay lang dito sa paglalayo ng lugar ng yung dagong gamay itong nakita battery sa may kinapusag gabahin sa Dakbayan sa Sugbo o Metro Subo medyo lagi din magwanuan kay tinao na kayo ang kalagitan karagang pag-arasa sa kahapunon. Samtang sa natan sa trapiko at nga din sa may Jones Avenue din sa may iskina Pinorosario o sa may Sumia Boulevard sa may Quinti pero din sa may downtown area mudot lang dagang sa mga sakang karabarasa mo sango lang nilapita sa may iskina Arlando o sa may iskina Pinorosario batig human laos na ini dayo na ang dagang sa mga sakang pero din sa may Basilica Minor de Sabinio o sa may dalang tulon o gabi sa may Plaza de Pilincia samtang ang piga pagiging ka sa may downtown sa may Colonaria padong sa may Quinti Osminia, mudrit sa bandaga sa mga sekanang karga pag-arasa, at pariyabot din sa may Dolna sa may Quinti Oval, mahinay ang dagan, sumubing ang dagan sa mga sekanang napita, padong sa may Mango Avenue, padong sa may Osminia Boulevard, habing na sa may Capitol Site, o padong sa may Cebu Provincial Capitol. Samtang ang Iskario, ang right lane going to Gordo Avenue, sumubing ang mga sekanang, trapikas din ikan sa Magrano Parugas sa mga Isibu Provincial Capital, mudunit ang dagang sa mga sakanan, karagabaga orasa, samtang ang MBS, napikturan ni

0: ang right lane dito ka sa may Mango Avenue palungo sa may Estadio, bumper to bumper karong mga orasa ang daga sa mas sa kanan palungo sa may Estadio, ang Gordo Avenue because sa may eskina Estadio palungo sa may Chavez, moderito higit traffic karong mga orasa. Ang Mango Avenue kaya sa may Quinte, slow moving mas sa kanan palungo sa may General Marceloma Avenue. Ang Governor Quinco Avenue, ang Archbishop bigkan diri sa may asilo moderate ra ang daga sa masa kanan. Papanayo diri sa duha ka mga flyover nga nagsunod ang tilang nga bahin sa flyover dos may BIR nakasinati ni kaot sa daga sa masa kanan padulong sa may Banilad Talamban Road o padulong sa may Foodland ang Picas Lane ikan sa Foodland padulong sa may BIR sa may Cebu Business Park nakasinati sa kaot sa daga sa masa kanan. Karong gabaga orasa ang Popjan Policy kan kanan dela Montanya mudre to higit traffic sa karon padong sa may IT park padong sa may barangay Apas sa dakbayan sa Sugbo samtang ang MG Kingko Avenue mudre tra karong orasa padong sa may Sumanako og Tipolo ang North Recreation Area kan sa may Isos Minya sa may Subway padong sa may Habig na sa Mandawi mudre tra padong mudre sa doon sa may District Hospital sa may Mandawi City Sports Complex nakasinati ni Kahol sa dagat sa mga sakyan palong sa may Eskina Isi Cortes Avenue o gining Wano Avenue o Galahos sa may Bagong Daan sa Pataan o Gatayot na Consolacion ang South Gabahin ang Edbakal sa Karamora sa may Diliangay Agion palong sa may South Gabahin kay Ilabihang si Utas Daan Karon palong sa may Basak Pardo Highway ang Inbagkalaso habig unang gamay sa South Bus Terminal sa Meskina Virama Avenue padong sa may tilang gabahin sa flyover Mambaling nakasinati sa discount sa dagat sa masakang karagbaga orasa ang downtown area Uray Kabalakan Amadani Napita sa Masakulon Panganiban Ligaspi Ako Saling Chavez o Hungkira Uray Kabalakan karagbaga orasa samtang ang Osmia Buliwag gikan sa may Finte, budot ang dagat sa Masika ang karagabaga orasa sa kahapunon. Mahal na ipilang kasi kasi karon sa kadanan ni Ingkapon sa Noga Lunas. Ikan sa gawa sa lang sa traffic update ng Radyo Man, Joseph Oscano, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo Mo Nationwide.
2: At oras sila 5.44 sa kahapunon, Cebu Governor Pamela Panicuatro may pisadaan nga ang atangan ay ang State of the Province Address tungod kay doon na kini mga announcement pasabog sa publiko. Kasama mo sa Balita Radio Man RV Veloso.
1: TYHP Tapak RMN Report.
3: Gipaybaw ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga angay nga atangan sa mga Cebuanon ang iyang himuon nga State of the Province Address kon SOPA atol sa uhing semana sa Agosto isip culmination sa ika 457 nga founding anniversary sa probinsya sa Cebu.
4: Yes, my SOPA. Yeah, it's my SOPA because that will be the time that I'll be able to tell the people in the province the accomplishment that we have done the past years. So, ang ako challenge karon kay ingon sila nga 1 hour ako no, but I really have to do things one by one. Ako amot kasi mo sobrang yan ni 1 hour o isa kadaghan. Yeah, but anyway, watch out something to me. Okay.
3: Si Cebu Governor Pamela Baricuatro. Gawas sa atangan ng mga report, lakip sab ang padayang pag-improve sa healthcare o mga hospital sa probinsya sa Cebu. Karong adlawa, maabot sa 68 ka mga exhibitors, gikan sa 52 ka mga lokal na kagamhanan o 16 ka mga pribadong negosyante ang misalmot sa Agri-Fishery Trade Fair sa Kapitolyo. Bukas kini sulod sa tibuok semana isip kabahin sa anibersaryo sa Kapitolyo. Subay ni ini ipaubos sab sa judging ang maong mga booth isip kabahin sa contest sa trade fair. Kagahapon, gipaigayon sab ang usa ka fun run nga gilangkuban sa maabot 3,000 ka mga runners sa Cebu. Din ang proceeds sa maong fun run gamiton sab sa pagsuporta sa mga atleta sa probinsya ubos sa Sports Commission. Kasama mo sa lalawigan sa Cebu. Radyo Man RV Velocity WHP Tatak RMN.
5: Vitad Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vitad Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vitad Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa

0: Samtang sa dugang pa sa ato mga balita mga kasama. Gibasura sa Sandigan Bayan 2nd Division ang motion sa Office of the Ombudsman nga tangtangon isip akusado sa kasong graft si kanhi Department of Public Works and Highways kundi PWH Secretary Manuel Bunuan. Base sa 12 kapahinang resolusyon sa Sandigan Bayan, gibasura ang motion for leave to file amended information tungod sa kakuwangon o merits ni ini.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Ato nga i-check karon sa may latest nga weather update mga kasama itong kahimtang sa panahon labi na nga nakabunok na sab sa ang uwan. Kagari na nga hapon mga kasama. Although kagari ng udto, pwerte ang pagkainita. Kapan pagkanihapon yan, pagkahapon. Nibunok na sab ang kusog nga uwan. Latest weather update. Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa. Magtan, Ma'am Ana, unsay latest sa atong panahon?
2: Mayang hapon, ma'am. Ako kaya itong weather update sa Sangtangan. Si Tropical Depression Luis na sa may kadagatan doon sa may probinsya sa Isabela ay nag-apitar karoon dito sa northern Luzon. Eh, naakini maximum sustained winds na 45 kilometers per hour o kasinis nga po 60 kilometers per hour. And hangin na bagat mo na yung nag-apitar sa may Palawan and sa Kasal Combined sa Kapitaya. Dili sa Central Visayas in particular, makasinagita o generally for well. Nagsumot ang nanurun, ito sa nag-umun, nakalangitan na doon natin chance sa mga localized thunderstorms. Sa akin, sa kalagatan, hinayang ito sa kasarangan na hangin na magkapasalabi, ang kalagatan, hinayang ito sa kasarangan ang pangalun. Isog buong kalagatan na ipagunas alas 8 puntos sa gabi and mutaw pinig alas 2 unsis na kabuntagon umuma. And ang handla mo sa alam po niya, alas 9:30 sa hapon. Mga palitas weather update, kini si Ana Dumdum ay yung hapon. Dagang salamat.
0: Dagang salamat, Ma'am Ana. Babatay mga thunderstorm alerts sa karong musunod nga oras.
2: So far, ma, wala tay advisory karon nga na ay thunderstorm sa may... Ana ay sa may south, ma'am, pero kaning rain showers lang.
0: Dagang salamat, Ma'am Ana.
2: Sa kayo na.
1: TYHP, una sa lahat. Weather update.
0: Weather specialist Ana Dumdum sa Pag-asa Mactan. At oras alas 5:54 na sa kahapon mga kasama at balikan DYHP Answer to Win Promo mga kasama. Kinsa man to ang mga empleyado? Kinsa man to sila? Sa dakbayan sa Sugbo ang ipangtangtang gumikan sa giingong mga badlungon sa ilang trabaho. Tubag na ha. Dinagi sa pag-comment ni Ana. Itong live program karon sa DYHP News Updates. Like and follow DYHP Perimensibo Facebook page o Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page.

Samtang sa dugang pa mga kasama sa ato ang mga balita. Unya to sang i-greet may magkaminaw. Diya sa Muabog Pilar Camotes, Cebu. Listening, Lloyd Borja sa Coast Guard Office diya sa Pilar Camotes, sa Tata Joseph Borja o sa akong mga parents, Paulino Paling Borja, Prensi Borja, diya sa Muabog Pilar Camotes. Always nga nagkaminaw sab si Baby Bilarmino Puentebelio diya sa Tudela. Agi ka na ni Jessa Borja. Dagan kayong salamat sa iyong pagkaminaw diha sa Camotes Island. Lungsod sa Tudela, lungsod sa San Francisco, diya sa Puro. Salamat sa iyong kanunay nga pagpaminaw sa DYHP.

0: Balita sa to answer to win promo winner karong habuna, karong gabi una, mga kasama kay mag-alas 6 naman. Tingo na mag-alas 6. Ang tubag sa to pangutana, kinsa man to ang ipangtangtang sa dakwayan sa Sugbo nga giingong. Pila ni ini, nagpabadlong silang trabaho. Ang atong tubag, traffic enforcer. Ano nga kato nga dunay mga record usab nga dunay mga lapses sa ilahang trabaho. Congratulations sa atong winner karong hapon na naka-like follow DYH Paramensibo Facebook page. Iman sa ato ang program ni share karon. Congratulations ngadto ni Maria Hesil. Ma Hesil or Ma Hesil man ni ani tatak diri sa iyang Facebook name. Tubag, traffic enforcer. Yes, congratulations. 200 pesos, GCash. Message lang ang imuhang kompleto nga pangalan o ang GCash number para makapadalhan ka sa imuhang premyo nga 200 pesos, GCash. Congratulations! Huwag okay, ganyan portion, dalitin nato sa EXL All-in-One Skincare Oil. Labi na ko ng panahon na masinatin nato ang mga pag-uwan-uwan. Yun ay mga barado niya ng mga tubig. Sugaduhan lang nga hinlo. Limpyo imong palibot. Kapan, kinahalaan nga ikaw magmatkon labi na sa makamatay nga dengue. O sa ani-anang karong panahon na importante kang proteksyon. Kontra sa mga sakit nga dala sa lamok. Eh, this Egypt is sama sa dengue. Mao nga ani-anang EXL All-in-One Skincare Oil. Ang tabangan ta nga makabatok sa makamatay nga dengue. EXL All-in-One Skincare Oil, di lang kini basa skincare, massage oil. Kinamakini sa puro nga lemongrass, essential oil, mga halamang gamot, na mga natural antiperspirant property, ito mga proteksyon, kontra sa paak sa lamok, sa natural ng ingredients, ni ini makasiguro ka luwas, epektibo ang proteksyon, alang sa tibok pamilya. EXL All-in-One Skincare Oil, kauban nato, kauban nimo, kontra dengue, mga kasama. Available na sa mabutika dool ka ninyo ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada. Samtang sa atong pagpangape, karong mga gutlo, alam ni kayong ikape, higup ta, EXL Coffee Mix 17-in-1. Karong pagpabugnaw, no, sa tunog ayo nato nga palibot. Kaya na dayas kabukiran karong nga naka-tune in sa DYHP. Inom ta EXL Coffee Mix 17-in-1 lamian nga kape, balanse kayong lasa, labi na kato nga mga naglikay, sa taas kayong sugar content. Aditas balanse kaayong lasa, labi na giyod. Iyong matagamtaman ang mga nutrients, ang ingredients sa imong pagtimpla ni limaong kape. EXL Coffee Mix 17-in-1. So, wire ko ninyo ang pagpalit sa mabutika kay available naman eh. Inyong pangitaon, ina lang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ang pagtimpla ni Moni ini, imog yung matagamtaman. Ang spirulina, native purple corn, arabica, ginseng, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, o rose hip busa. Una kay pangitaon pa ha. EXL Coffee Mix 17-in-1 napalit na sa Babotika, Dool Caninyo, Evercare Pharmacy, Alfar Pharmacy, o sa Dool ninyo nga mga pharmacy. Ngayon man, ma-order sa online, Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada, ang i-add to cart, EXL Coffee Mix 17-in-1. Oras untop ng alas 6 sa kagabiun mga kasama sa itong DYHP answer or sa DYHP Complaint and Action Center. Ato na pataling hugan off-air. Pinagi sa itong Complaint and Action Center pinagisad, no? Kasama ang RB Veloso, Benji Tanghian, pinagulong sa itong station manager, Atty. Rufil Banyok, Atty. Buen Alguno, atong pagtinabangay sa itong puwersa diri sa DYHP News and Public Affairs. At itong pagpangalagad mga kasama, ma-on-air man o baka ma-off-air, apan pa dayo no ang pagpangalagad sa DYHP aron paghatod sa sakto nga giya, paghatod sa sakto mga tambag alang di akaninyo mga kasama. Unya ka sa mga Ida Mayong umanon nga kahaponan, paki-shout out Papa Rickrick Bintoy family diri sa Dungguan, Basak, Mandawi City from Michael Bintoy. Dengan kayong salamat ninyo diha sa pagpaminaw diha sa Dungguan, Basak, Mandawi City, YC Piat, DYHP, naglanog-lanog kanon na rin kayong salamat kaninyo din ha. Nga po, na Dennis Cabrera, kasamang Aida, sa Tubigon Bohol, o sa mga kabro na ko sa Guts Guardian, sila Rizal, RJ, Undo, o mga Cabrera, o Koskos, Goles Family, Chacha Boyles, o Greet, Nanay Uri Boyles, o Vanessa Peralta Buslon, Amari Van, Nicolette Boyles, Ola Boiles o Minik Boiles diya sa Tubigon, Bohol. Happy birthday diya nga to kang Ma'am Teresa Nasis. Happy birthday, Ma'am Tess. Ma'am Teresa Nasis. Lagi ka na sa Lupon Hipodromo family. Happy birthday, Ma'am Tess. O sa tanang mga nag-birthday, karong adlawa, happy, happy birthday. At partner sa Master Control, kasamang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimble James Quinones, Gerald Albios, Transmitter Side, Chief Tech Robel Boiser, Alan Taladua, Oliver Atis, Jerome Yap. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat, musunod na.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of
2: our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen.
2: And the Word was made flesh
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. Both for us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.
5: Ako si Radyo Man Benji Tanghian. Ug alang sa tuang nga makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikay nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon labing maayo nga imnon kini 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinai maong makahatag dayon kini ug kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

手。

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul.
5: DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
4: Nga makatabang sa pagkuha.
5: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
4: Ug katul-katul.
5: DTX 500.
4: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: DTX 500.
6: Sa Janice, dugay kayo muman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbahan na ako. DTX 500. Gito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Lamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
7: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
8: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
10: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
11: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
10: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
11: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
10: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
12: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
13: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka painom-dum gikan kay Ate Ann.
14: May buhay sa makabuhay.
15: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kamusta kamusta na eh video pagapagaw ta mga bata da kay sing along mo ta na karaoke karaoke mito sa mo ah nya kanila ging dili kita maka abot sa mga tag-as kayo mga bata mo nang bubulhot kuno hay ta pero pagaw ta madugay oy mao na nga salamat salamat sa tanang mga bata nga namati na to ala inumo diha og don pipi tabliya mga bata samtang naminaw ta sa unang adlaw sa kung aso ninyo nya ugum-ugum sa budyag OBM special or diamond niya special the best kay rato that is Steve Cracker mao sina yatong kinahan mo magkaon-kaon samtang maminaw mo o Paulitos Macaroni Crunch. The best ka ng Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Hala mga bata o isang mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro diha sa Bunbun Cebu City o sa talong mga tao po niya sa iya Jasnab nga flower shop. Salamat kayo o sa tanan po mga tao ni Sir Raul Alibio Isuto. Good morning. May hapon ni mo diha Sir Raul Alibio Isuto to Sir Apiot o gingon man Sir Rini Iso. Hala mga bata o sa mga tao po di former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer Omega Plus. Ingon man sa mga tao ni sa mga tao ni Kuya Nick Pipito Basta Toledo Kuya Nick Pipito Basta Cebu City Dodong GR Pipito o niya ang ato abrumits piits ni Daishin Pipito. Alam mga bata mga tama aniya kita sa unang adlaw sa kung aso ni Yunis Manawang nga naguluan ang kabayong daot ni Galot writer anot dato ani si Mr. Marvin Kabaliwara wabotong kunsihan sa ilihan o niya ang ato ang director si Ate Martis Parval Boris mamay 16 na ito nga director si Dere niya atong spinner si Kuya Joel Vinci ang manager sa Bien Aqua magi panag-iya ni pari Bien Bandak musta kaya kun si Bien Bandak unya ang atong Southman ang tag-iya sa Bangisinaw dishwashing liquid si Kuya Ricky Bagis Gari Bagis sa Uhugaw Sinaw Pas Upaw ang atong mga plato ang atong audio editor si Kuya Ariel Mangkaw si Kuya Randy Tayad o si Kuya Lloyd Gabiana kini si Kuya Ariel mauni tag-iya sa iking building and rock installation. Kung doon naman yung mga problema sa inyong panimay, doula or tawgan ninyo ang iking building and rock installation. Makita na ninyo sa Facebook, kung ingon man sa ato ang YouTube, YouTube, boy. Kini, o kinisan, ang ato ang drama karon sinuwat ni Kuya Marvin Caballero, ha, usbon ako. Nala, di na kita mo, naka-istorya. Ani ang unang adlaw sa kung aso ninyo ni Simanao na nga naguluhan? Ang kabayong daot ni Galo.
1: Teo Balodong.
2: Oo, oh, kaman.
1: Nakita ang nabati ka nga may patong kas dakong bundo ngayota. Luyo sa banyo nila ni Tiang. Mm. Ang igat na to silingan.
2: Ay, sus! Ayaw na lang gulag na ginagmay lang kalipay, uy.
1: No, nye, dahil ng Teo Balodong. Namusong Tiang.
2: Psst, uy! Ba-ba niya, uy! Madunggang ikang lula ni mo suling na.
1: Mm. Balik na yung taon sa Ginoo, Teo, uy.
2: Mantang
1: na nang buhat agad.
2: Sir, ni mo eh.
1: Usa ka na sa mga lawa ay nga buhat nga dili gusto sa Ginoo.
2: Hilam na galot, uy. Samtang ka.
1: Magkabaan ka na sigihan na mo nagbuhaton gani.
2: Ay, sus! Daba ba itong igo na mo kong naglingaw-lingaw sa kong kagalingon?
1: May edad na bayak ka.
2: Pinta kini mo eh.
1: No, mali-timali.
2: Ay, sir. Ikaw pasok kong dito ni mula. Ikaw pasok ka, ha? Pag umangtong talang kagalot, ha? Busaya kong insulto hag sa maana.
1: Umanggani ang ibadlong ti kayo. Kailain kayo eh. Lain kayo kung lain tao makakita ni mo.
2: Oh. Kailangin kong insulto ha!
1: Baludong! Oh.

0: Naon sa mang kaganina nga saka man tong tingog ni Mos panagsulti ninyong galot sa may abuan sa loyo na ining bay?
1: Lang! Sao nang apo ni mo na isuling? Usahay ba? Mulag siya ang malay husto.
0: Hoy! Dili ba'y naingunan ang pag-umangkon mo, ha?
1: Ito na, sad! Labanan ang ganin mo namang dako ng uwa na!
0: Balodang!
1: Niabusar ka na ng iyong apoy, na isuling. Niabusar na. Uyuan ko niya! Yan ang kasi mag-insulto na ko!
0: Kagayon sa tamandaay niya sa pag-insulto.
1: Ah, basta, basta, basta. Huwag ko makauyon sa pag-insulto niya na ko, nay.
0: Stila ni mo.
2: Pag-insulto din na nga, badlungon ka nga, dili ka mamuso ni Tilyang, samtang maligo sa ilamban niyo.
1: Bagi mo galong si Bambani mo ba?
2: Hindi hagit ko ni mga mutuga ni Lula Suling si Tinor.
1: Ano, ayaw na ha, ayaw na ha. Ayaw pagtuwa lang apoy mo na ha. Bakakon kayo mo ta.
0: What? Da. Ha? Wapa na ay mawa ng sakit ni Mos Iro nga naan ni mo, Balodong.
1: Dito ko si Tinor kaya bakakon ni mong apo na eh.
0: O gano'n dili magumutuo. Nga daghan naman ng mga silingan na to kani antong ng reklamo nga pirmi ni mo silang busohon samtang maligo.
1: Hasta ka! Nakaminos ka sa mong pagkatao ni Suling.
0: Ikaw mawi nakaminos sa imong kaugalingong pagkatao, Balodong. May pang-iro ni mo kay baka mao pang mapahimutang og kadang tawag sa lawas nung gana. Pero ikaw, magda, nagkagnaong tawhan na ka, eh. Layas aron dili kami maduhig sa imong kaway. Wow! Layas, Balodong!
3: Sa dili pa ko mo padayon, pahidumdum sa ta.
4: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: kun pepey tablia! Charap ni bay! Kun makatilaw ka, magpangita ka!
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
2: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa binabina yung capsule ni Lugwa ang dako na pato.
1: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Kabisat lang sao ni mo kugos, karga, o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
5: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget? So

0: o karon re sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Ayaw lang sa palayasa si Tio Balulong Baludong Lula.
2: Ay sus! Bisang mas malipay ngayon sa mulayas ko dili.
1: Di na tinuloy, yoy. Ano good town? Wala niya ko'y kuhaan ka ng uyuan nga sipat o badlungon.

0: Silbak kuta. Anay yoy. Sakspan ni kang Kuya Galot.
1: Bantengin ako ng bataa ba? Makabaw sa mga gano'n niya ba?
0: Silbak kuta. Nakasa, dahil si Kuya Galot ni mo yo.
1: Oo. Klaro na. Kasa mo lang. Ngayon, ilabdang ng gulong ko niya ba? May nga naman gulong ba? Ikaw kung pagkutaan natin nga naman.
0: Silbak kuta. Gibad lang naman ka. Kay badman kang, badman ang lili o silingan nga maligo yo. Badman na.
1: Pag-iingat na mo lang doon,
0: ha?
1: Pisi ko ang tumunduhan ng loob na muray niyo!

0: Jesus! Problema ba, good na? At least, nakatabang akong hubo na lawas. Aron matambala ng iyang kahigwaos. Hala, uy! Sino'y baludong di ay nang magsigik pang li-li na ako samtang maliko ko? Abi na ko kikaw, galot.
1: Dili ko yun, ana. Kamalan na po eh. Kinaiya. Nasayid ko nga, sagrado ang lawas sa kababae. Dili mayo nga ipakita kininga to sa lalaki nga dili niya ba na?
0: Okay, lalaki na ako. Basta ikaw lang, galot.
1: Dili yan.

0: nang dili siya respetohon sa ubang mga lalaki din, he, kay lihok man sagod kayo ng babayhana.
1: Bisa na, kay babay siya nga angay nga respetohon.
0: Aw, mausab.
1: No, si Tiyo, baludong hasta, kapila katunan ko nga masakpi, nga mupatong sa bundo. Niya, manglilidayan sa banyo nila ni Tiliang. Basto sa laging uyuan na lagi.
0: Gaba, ragun o niya'y mapaabot niya ng tawhana. Magabaan ragun o niya ka na si Tiyo ninyo, baludong.

0: okay na di ka nga binastuesan ka ni Noy Balutong.
1: Ay sus, paano naman ako yung nakita, uy? Wani niya mahikapi.
0: May sad ka, uy, kay okay din mo nga pistahan kag tanaw sa imong hupong alawas dilang.
1: Bahalik tigan pa silang makakita. Basta kay usarang akong tagaan unya ug mo'y makatouch, ani.
0: Kinsa man?
1: Si Kalutra Cute!
0: Ni, uyab din mo.
1: Ay, dili nga ni.

0: nakai kuan kanang kalarong sud andia nai suling goto manai.
1: Ah. Ngadong ni amang ka gipalayas ta namang ka balodong.
0: Ayos sa tangan ko sa kitig sulti sa mga anak na iyo eh. Anak ko ni Munay. Nakapakaon ka ng imong apo. Yan napay batang sinagop ni mo. Ha? Nako pa ka nga. Anak ko niyong prususo.
1: Pag-ilam niya ay balodong. Mas kapuslan pa na sila kay ni mo. Ngalabihag katapulan.
0: Naisuling sa doi.
1: Natiguang na lang ka. Pabuhi ka lang gihapon. Mupauli lang ka dinig mo kaon. May panghimuon na lang ka kabayo para itugway na lang ka das may kasagbutan. Oh. Tapulan!

0: suti sa iyang inahan. May paghimuon na lang siyang kabayo kay tapulan man siya. Aron itugway na lang sa kasagbutan o ganyang pagkaon. Iyang haguan.
1: Bitaw! Mahukid mahal kong inahan!
0: Ihatag ko ang ipangayo ni Suling alang sa iyang anak na si Baludong.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si former Governor Arturo Chungkiwi of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee.
4: Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kasama, ako si Radyoman Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule. Kanang adunay garlic o banaba.
9: Send panyawan capsule with garlic.
8: Ginama ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
7: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
11: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
10: DTX 500, mabalik sa mga butika.

ang sumpay sa kung aso ninyo ni Siminaw ng Araguluhan. Ang kabayong daot ni Galot dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitanan galit ka na to sa RMN Drama!

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong gabi kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita atog ganato sa SED Marketing ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Co. Jigsaw, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gituan nga mutala og 10 bilyones dolyares nga kalambuan ang bilateral trade tali sa India ug Pilipinas sa sunod 5 ngadto sa 6 ka tuig, pinaagi sa mga oportunidad gikan sa free trade agreements kon FTAs. Nito may aging tuig ang kinatibukang patigayon tali sa India ug Pilipinas ni kabat ngadto sa 3.55 bilyones dolyares. Nasayran nga ang nagunang mga produkto nga ang katon sa nasod gikan sa India naglakip sa pharmaceuticals, engineering products ug agro products sama sa buffalo meat, samtang ang major export sa Pilipinas ngadto sa India naglakip sa electronics, semiconductors ug minerals. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Co. Jigsaw, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
3: Napagi ko na rin ba? Pahit ko kayong pagdiri.
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Nalutin kong lab.
4: Sure ka?
3: Pagkasalita.
2: Nagkadai ang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
5: Sa atin mga overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo.

0: Ayun naman.
1: Ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
2: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
3: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
1: Bagong bayani ng sandalo. Bagong bayani. Tulumanaw niya nakatagot-tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, ngagimo ano drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
4: na konting shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, hag guard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
5: Multivitamins plus iron is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
9: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
8: Kabog na nga pang negosyo.
9: Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayon ang negosyo, pag-Kondura na pud mo.
10: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
11: Strong for the Filipino.
12: Kondura, strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.
13: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
14: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
14: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado.
13: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
14: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
13: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
15: ECS.
16: Mula sa number one smart dishwashing paste.
17: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
17: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
18: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
14: AC.

0: Bueno, la kaparangay kasi imong kumpanya nga resign na kariya.
1: Hmm. Ni-file naman gani kong resignation letter?
0: Oh, mau ba? Disidido na yung kang uapas sa kudere?
1: O, lagi. Ikapoy na kong trabaho, diri, uy. Gamay ka ayog sweldo. Dili worth it ang kahagot sa trabaho. Mao nga, muapas mo diyan si Jacob.
0: Okay. Final naman ka ng imong desisyon. Pero dili ba dayon ka magkatrabaho diri ha, inigabot ni mo?
1: O lagi, kibaw ko ana. Basta kayo mangita ng tagpaagi nga makatrabaho niya ako diha pohon.
0: Ah, sige, sige. Sugdanan ako, process ang mga papers ninyo aron nga makarin mo diri.
1: Okay, love.

0: Amping mo dahi, ha? Naraba kayo dang bata.
1: Oh, Manoy. Salamat sa paghatunoy, ha?
0: Eh, sige. Tawag ko, wabod ka na dito, ha?
1: Oh, Manoy.
0: Bye, baby Jacob. Uy, may katawa. Bye, Jacob.

0: Hello, Jacob. Dad, I miss you so much. Uy, kala miss ka tawa, uy. You miss me too? You miss Dada?
1: Kalami, bias yung katawa. At least, magkita na mo permiso personal. And magkauban na ta din eh.
0: Hindi, asa may plano ni mo?
1: Ha? Unsa si plano? Oh, syempre, gusto ko manarbaho din eh. Tabangi kong makakita kong trabaho, be. Dili ko ganahan nga magpundo lang ko din sa apartment ni mo.
0: Unya, tourist naman ng imong visa.
1: Unya, wala din nga pang sideline lang sa... Kanang dili mag-need a working visa.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kanagabi eh, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayong bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw nga muluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kapertig yung nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: ko, believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pa kalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay!
6: Zen Living Testimonies.
7: Ang pangagod kun athlete's foot o alipunga o sa kakatulong na kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Zed Liniment Oil.
8: Tinood yun na Zed Liniment nga, giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan ako siya, Zed Liniment, niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
7: Ang Zed Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
8: Eric Ko, Yabasarangani.
6: Living Testimonies.
9: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
10: Again, here

0: Priscilla, ni apasig ko sa kumpana sa Houston, Texas. Gidana ko ang among anak nga si Jacob, tourist visa, ang akong gi-applyan. Pero gusto ko kong manarpaho, bahala nagtago-tago lang. Mintras, wa pa ang akong working visa.
1: Hi, Donna! Finally, ni anak ko sa Amerika.
2: Good for you! At least, nag-uban na gyud mo dihang tulo, kamong pamilya. Dili na mo LDR.
1: Maog yun.
2: Ay, nagmingaw na ko diri, kaya namiya naman kang bayhana ka.
1: Sorry na, good. Ay, Mari, apoy na ko diyan sa tuas Pilipinas, uy. Grabe atong kahago sa trabaho, pero dili makompensate ang kahago o kakapoy. Grabe pa kagamay si sweldo. You know, nabaya, napabi ako inahan og mga igsuon nga gitabangan. Naapay ako mga pag-umangkon nga sigig pangayog tabang nako. Mga estudyante. Dili paigo akong sweldo kon anhar ako magpabilin diha sa Pinas.
2: Oh, hinuon. Sakto man ka, Mari.
1: Ikaw, wakay plano mo larga o mga apply sa laing nasod, Mari?
2: Nya, magkalagyo, Miss Pari ni mo.
1: Oh, kamong duha good ang mga apply good?
2: Nya, dili man siya interesado nga mga broad, Mari. Kontento raman siya diri sa Pinas. Ganahan naman siya nga arira sa ato ko no. Di siya ganahan mo abroad.
1: Oh, no choice kit ka, Mari. Anak ragi din ka sa Pinas. Ako, manimpaad ko diri, Mari. Uy, si James, nahimutang naman siya diri. Nahimo naman gani siya ang head nurse diri.
2: Oh, kung mauna, patabang ni Pari James na makasood ka sa hospital ng inyong trabahuan. Mag-nurse ka.
1: Aha? Katawanan man ka, uy, Mari. Unsaon man nga, wa pa man kuman nurse.
2: Uy, pwede man good, bisag dili pa ka license. Ako laging amiga nga, dili man siya nurse. Nga nung pag-abot diha, nakatrabaho man siya as nurse.
1: Mao ba? Giyon sa niya? Uy, hala, interesado lagi ko, ana.
2: Sige ha, mangutana ko ha kung giyon sa niya.
1: Sige ko no, Mari. Na-interest ko, ana ba? Tabangi ko, be. Unya, pang-chika lang niya kung giyon sa niya, kung doon siya gibuhat.

0: Mau ba? Sigurado ka?
1: Naulagi. Nagasultimi ni Donna. Mao ko na nagibuhat siya amika. Maong nakasod isip nurse sa ospital. Unya, gitabangan na sa siya sayang iyaan niya naa sa ospital.
0: Unya, asa mo ta magpahimo ng mga fake documents nga imugingon? Aron himuan ka records as proof nga nahuman gini mo ang kursong nursing.
1: Maulang na yung problema. Kay matod pa ni Maridona, ang katukunong nagmaneho sa doc sa yung amiga, dili na ko na makontak. Wa na kay bawa sa whereabouts sa tumbayhana.
0: Oh, saan mo na to? Asa man ta magpahimo na? Nakahimuhimo na?
1: Ah, manawag lang ko ni Manu Yung. Basinog na si idea bahin ana. Love, ako ginipangitaan o paagi. Nahimo man din nila. So, dili imposible nga mahimo sa nato, di ba?
2: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Gigutom na ba?

0: kayo nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
2: Drink responsibly.
3: Cheers sa barkada nating
4: Night Shift!
5: OT!
4: Breadwinner!
3: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun amin, suhabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
3: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
4: Drink responsibly.
6: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
7: Tanggaling-galing mo.
8: Smart,
7: Smart Dishwashing Paste ko.
8: Smart.
7: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
6: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
7: Tanggaling-galing mo,
8: Smart Dishwashing Paste.
6: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: AC.

0: Nangita tagkukpagi. Aron makatrabaho ko as a nurse sa ospital nga gitrabahoan sa kumpana. Bahala og maghimo og fake nga records and documents. Basta makatrabaho lang ko isip usa ka nurse. Mga kasama, atong atayan og maanglang sumpay ning suwatan po ni Jessica dinhining atong tulumanon bagong bayani.
1: Kundo na kamo sibilanon sa OFW. Suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd floor, Osmania Boulevard, Cebu City. Mahimo sad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sagilanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Ivor Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Recanas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Asam ta ani oi. Murag sigir man tag balik-balik sa itong gagian. Alas libis ka biin man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong inang giminok ta.
2: Hello oi, ngano na di ay ta? Nausa naman itong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa ginoong Hesus Kristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kap manen!
4: Nakatuo ako sa usalamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga amahan, Diyos nga anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: Og amin! Niyana ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuhudin na pita. Nilampos ko. Apan. Wa na sila. Wa na sila.
5: Jomari?
4: Oo. Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: Sino at ni Marvin Sanchez Caballero. Upo sa direksyon ni Jennifer Datominusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
1: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
2: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, DTX 500, gito capsules a day, maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation, lamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pabali sa mga butika.
4: Bilang kilos karne?
5: 500.
4: Hulo.
5: Ma'am, bagsa presyo na ganibi sa 600. Huh? Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalami sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D o gamit na ako, Maggi Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Nay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Maggi Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
8: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good.
9: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at ubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
10: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Corn, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
11: ACS.
14: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
15: Kaya ko pa.
14: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
16: Kaya ko pa.
14: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
17: Ang kasanag nga ini ara mismo sa sulod mo. Pasing kalapagit ina sang Cobra Energy Drink. Kay para sa amon, basta may ara ka sini, wala ka gid perdi.
18: Wala kay sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
19: Wala kay sa baon ko.
20: Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
21: Lady's Choice Chicken Spread.
20: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
22: Patikim!
23: Wow! Panalo sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
24: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
8: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise. That portion was brought to you by Kundura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.

0: Labihang sukuan ni Sir Maynard nimo.
1: Di nagkutabakiskot bahin, anaing.
0: Laida, ani nagtingali ko ining dapita matapos.
1: Dili, Ing. Dili. Dili ko makatugot kung may mahitabo nimong dautan sa mga kamot ni Bernard Benavides.
0: Mas makasiguro nga, luwas ang akong kalaga. Kung karon ko kawadaan sa ako kinabuhi. Kay nagpakabuhi man ako man sa buhing pagtuo ko ni Ginoong Hesukristo nga akong Diyos.
1: Eng,
0: Laida, ikaw ang kikabalakan ko. Kay siguro ko nga itambog gayod sa impyerno ang imong kalag. Kay nagsimba ka sa inyong manulundang sungayan.
1: Oh, Eng, lain-lain man tag-interpretasyon mahitungod sa kaluwasan.
0: Laida.

0: Maayo kinagmata ka na, Prena.
1: Sa'yo day kang nagmata, Grisha?
0: Wa ko'y tarong tog kapi, iwi.
1: Ha? Huh? Kay nga naman?
0: Kay... Nahipong ko kun nga nung... Wa o ba na to si Mami Relaita? Wa na to siya makauban gabi sa panihapon. Ngayon sa ato pa, huwag yun siya maulit kapi.
1: Ang iyang auto, gisusi na ba ni Mong naabas sa gawas?
0: Ganihang kadlawan pa na ako gisusi. Pero wadi ha, ang kang Tito Menard naaman.
1: Ay, kinuo ko. Asa makagay si Ma'am Relaida?
0: Imposible sab nga may pauli na siya upalik sa syudad. Nga huwag mo lang magpahibaw.
1: Magsusi ta ni Bahina Krisha.
0: Oh, Brenna. Dili gid makontak ang phone ni Mami.
1: Hasta ko, nabalaka na sa dinuon ko, Krish.
0: Dali raman nung ta na siyang kontakuin. Pero karun, hakyud. Dili gid siya makontak.
1: Ang sana masamling ito po, awi.
0: Magkisulti ko kang tiyoma rin ini.
2: Si Tita Rolida? Huwag na siya maulit gabi eh?
0: O, tiyom.
2: Ang sanam-sanim binawa nga. Nawa, asad si Tita Rolida?
0: Dili ko sure kung maubagit ka na yung nahitabo. Pero nahipong lang ko kung nga nuha na siya mauli ka, P.E.
2: Si Papa Maynard, makisulti ko niya bahin ini, Krish.
0: Hinaot pa unta nga waray nahitabo niya ang daotan. Sakitan ko, kinagdako ko nga siya ang ilan na kong inahantyo, Mari.
2: Krish.
0: Tapangi ko. Kinabalaka ko ni Mami.
2: Oh. Ay palabis mong kabalaka, ha? Magsusita. Diin natulungan hangtod atong masayran kun hain na si Krang.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Zen Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yun at nulugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Zen Kogon ka-recover ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
1: Living Testimonies.
0: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
4: Oh, paminat.
5: Kung ba hiniyayan mo yung grasya ang imong concern, ingnon ko ikaw, gawa yun ako'y kasayuran. Apan sa kang Rolaida, nasayod kay ko. Kay kabahin sa iyang trabaho ang giatubang niya karon.
4: Sorry gigayo.
5: Klaruhon lang ako. Why daw tang nahitabo kang Rolaida? Wa chomari.
6: Gasa ato padiay. Nagduda sila ni mo Senior Maynard nga mo responsable sa pagdagit ning Graska.
5: Mao kanay ay kung pagsabot.
6: Nangigi ko ni Ma'am Rolaida.
5: Ano? Ha?
6: Tungod kay grabe ang gibati nga kamalaka ni Krisya, sa diyang wa mauli kagabi si Ma'am Rolaida. Samtang ako nga tinood yung inahan, wa gani sa mutahon o bilan ako.
5: Taro sila.
6: Naglagot ko, Sir Maynard. Naglagot ko.
5: Magbabasol mo ba niya si Iha Krisya? Hindi man tingali.
6: Senior Maynard, klaruhay lang ba? Hain man din mo patagui sa imong mga disipulo si Ingrasya.
5: Sumergwensa! Lakip ka, nagduda sa mga ko, taro sila!
6: Sorry, sir. Sorry, gid kayo. Nangutan na lang.
5: Pawa! Sige mo tumangan, taro sila! Pawa!
6: Senior Supremo.
5: Ayaw sukda ang kasuko sa imuhang Supremo, taro sila! Kay tingali og dili mo mauyunan ang buhaton turin mo kung mapungot na unya ko. Sumergwensa!

0: ko man sa good mama tar sila. Gipahon na bayag yung kaano, Sir Maynard.
1: Brina.
0: Ay, mama tar sila, ibutang sa lugar ng imong pagkakatabang din eh, sa mga Benavides.
1: Daghan kagwa, Masayri. Mong ayaw ko rin papatakag ukab anang imong baba.
0: Mama tar sila.
1: Brina, malipay ko kung tinuod pang nahanaw si Mama Rolaida. Aron makamatunog katumanan ang gisaan ni aning Senyor Benedicto Benavides. At kami si Maynard may gilatid para sa usag-usa.
0: Nilaong kang may tabo na, ma?
1: Oo. Oh. Usang tambuhi pa ko, Bina. Mulaom o mulaom di ko. Kani atong mga panahuna. Daw Diyos ang tingog ni Senyor Benedicto Benavides.
0: Ma, undang na sa imong pag-ilusyon. Kay kutog lang tingali to sa pong.
1: Bugat para na ako ang gibuhian ng mga saad sa kaning labaw mo, Supremo. Busa buhi kanurek akong paglaw.
0: Gusto naman. Ayaw naglimbongi ang imong kaugalingon sa imposibleng mga butang. Ngawagay ka tumulong.
1: Hello! Ano kong sutigin mo na, anak? Nagsabot ka?

0: Dili makaayo na ko. Kung akong iapil si Rolaida sa akong paghukom sa kamatayon ni Ingrasya, ako ang papangitaan nila ni Crisia o Jomari. Simbergwensa. Huwag yun ta ako mahinugon ka ni mo, Rolaida. Malaglang gati ka. Huwag yun ta. Kay kaniato pa. Huwag yun ako makinahanglan ng babae sa akong kinabuhi. Aha. Baya, tayo pa. Nagsunod na ako ang auto ni Jomari.
1: Uy, murag nakamatikor naman na siya nga nagsunod niya dong Jomari, Miss Krishna.
2: Gusto na siya mong pagsunod anang auto ni Papa Minhart, Maki. Warag ka po yung kapsulanan.
3: Bitong, Maki.
1: Mauyod. Ingon nga ni ko.
2: Diretso ta sa kumbento. Kay karoon na nato himuon ang plano sa pare.
1: Okidokido.
0: Aha. Wala na sila magsunod na ko. Asam ka dito sila paingon. Ha. Simbergwensa. Dili mayong makumpiyansa ko sa akong mga lakaw. Kaya nagtuo ko nga ilaray kong gipanidan.

0: Ah, tanasasuot sa kumbento, Krisha.
1: Oh, Jumari.
2: Ayaw na dong, Jumari. Miss Krisha.
0: May gusto kong insulti na mo ni Krisha, Maki?
1: Unsa ka, ha? Maki? Unsa?

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kung mo ingon si mama nga,
2: sige ka, Gawp. Imnanani mong tambal.
3: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
1: Ang iyang buot ipasabot.
3: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
4: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica.
5: If symptoms persist, consult your doctor.

Mga higala tangi, ang naginapos na sumpay ni atong sugilanon, Tierra del Sol, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Ricky Porzuelo Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style!
2: Timan ilang kini. Ngayinig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagdago nilang dughan mong maliputon.
1: Palami style.
2: Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Ibaya ko. Tagpawar ko. Lipayan ko.
1: Kasilag style!
3: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanahin nilang ta! Dili na ko gusto magkita lakke pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
4: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pagremel-S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
5: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washy!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
10: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
11: ACS.
12: Samok nga ubo. Undangin na.

0: Ajá, ok. Nere tasa tungut sa lungsod ay. Din nere tasa lunch. Ining atong lungsod. Kabantay ka?
1: Doon, sinanay ba? Sige yung ingon na magpakasal na jud kuno ta. Kapoy sa sigig pamati sa yaw-yaw niya. Uy, pakasal na lang ta. Bahala gamay ra tag budget.
0: Sige. Aron, muyilom na sinanay mo. Magpakasal ta. Aban, ako sang inon sa tatay na ko, ha?
1: Ah, sige dong. Magpakasal na lang kita, ha?
0: Sige. Naugtas motor. Oops. Dahil, dali na. Ano dahil? Chicken joy na sa ta. Chicken na sa ta, sludge. Lami, ano dahil?
1: Lagi dong, yung timing ka ayaw nga bago kong ligo. Humot pa kayo ning ako, dong.
0: Humot. Nangalimi yun, bito dahil. Nangalimi yun, ha? Tara. Tara dahil. Tara dahil yun.

0: Humot kit na, kay gisampuhan ko na, niya ibutang ang pahumoy.
1: Hindi ka bantay ko, Ray.
0: O, pasa ko kaihi.
1: No, hindi ka bantay ko.
0: Janti.
1: Uus, makinig, uus. Wala ko buwan, kinig akong buwan.
0: Sige, Tom.
1: Dari, Ray. Bila, Ray, bila. Bila, ngayon mo ka pa.
0: Tom,
1: ano?
0: Sige, Tom.
1: Isubay ko na ni sasapa. Nga, why? Okay, oops.
0: Janty.
1: Ay.

Si Uyang Chan di uy. Pwerte taon niyang luyaha nga nakakuha doha ka round. Ako gusto pag-iunta ko kay Pansy pero nitikuko naman ang iya ha. Abrihan ko din pintana, Bi. Aron makalusod ang hayag sa adlaw din sa akong kwarto. Nihayag na akong kwarto nga naabrihan ako ang bintana. Di na kinahanglan pa nga pasigaon ang suga. Hala? Kanang nangyay sa upos, simpik anang dako nga punuan sa saking si Badur mana. Hala? Hala, grabe ya sa iya ha. Taas ka ayo. Layo na kay Kang Jandi. Hala? Mihangan siya nakakita siya nagtanaw ko sa iya ha. Dawi, kauwaw. Iya ko nakita nga nagtanaw sa iya ha. Nang uyab pa pa ni siya na ako. Dawi, ganahan ko sa iya ha. Nindutak agon.

dito na ko tuyo ang makakita siya. At bang sa bintana sa kwarto di ito niya, Adapita? Ay, akak, we. Skante, mingar ba nga? Nangiso nga ako pagtanaw niya. Samot nga dili ko niya sugton. Kaya basin mahadlok to nga. Makakita sa ako ka perting dakuag taasa.

0: tinuod ka, gawlino?
1: Hola, Jesus. Bida niyo kami to. Watong watlo si Adila ang kita si Moay. Ganahan to.
0: Kaha, gawlino?
1: Hola, gigaw. Saltayan talang ka. Ang tanan nga babae nga gusto kayo na sila nga kanang mga lalaki nga nagkubunal. Kung makaban na gani silang lalaking gamay bunal, ang uyab ng lain. Di, mga bitan sila kay labag yun nila ang ilang bana nga takong bunal. Pero kung gamay bunal, ah, mga bit! Kung katol ganing babae, ah, mga bit! There go! Mangita yun na silang mga dagkong bunal!
0: Sa ato bagaw, wala ito sa gilainan nga nagtanaos ko, ah?
1: Ah, ginahan to. Ha? To lang na ako. Ganahan to siya.
0: Sus, gaw. Timing nga raba nga nangisog ang ako eh.
1: Nangisog?
0: Sama ka rin oh, tawa. Nangisog ako ah.
1: Asa kayo natanawa tayo?
0: Sige, malik pangisog eh.
1: Asa kayo natanawa tayo? O, di ilanan ako.
0: Tanawa tayo. O, dira. Tawa. O, tawa. Di ba?
1: Oh! Grabe ato. Muro maghalo ibed.
0: Ayaw. Buhay na. Ay, nagunitin ka ba?
1: Ay, gaw. Ano ba yun? Tumakugbali ko. Lumiyaring kanon daw.
0: Ah, watay daog, ay.
1: Ay, daog.
0: Bayot ka, unyay gagaw sa daog. Uy, buhay na, buhay na!
1: Ay, daog!
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells, mao'y muhatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins, mao'y hinungdan sa daghang mga balatian, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, ug uban pa, busa. Aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
3: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. O niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
5: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: Bilang kilos karne?
7: 500.
6: Hulo!
7: Ma'am, bagsak presyo na ganimi sa 600. Wow. Ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni og 800.
6: Out of control man ang presyo sa pamaliton, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisag unsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Mangi Magic Sara. All-in-one sa panakot. Kay fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipa.

0: buy all you want. Nasa all-in-one Maggi Magic sarap. Palit na.
1: Sarap magkasama.
2: All you want. Nasa all-in-one Maggi Magic sarap.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na ming mati, pag-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimon to kay, pag-kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
5: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, naman kayo mo, niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pati na
6: yahari ang
5: lawa. Magrapag ito at ang mga gulayon.
3: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian. Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
7: Paragis Bila-Bila.
9: Gigutom na.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
1: Tofu sisig?
2: With mayo?
1: Pwede sa ulam yan?
3: Pwede! With Lady's Choice. Made with 100% farm-fresh eggs. To make ulam real creamy, real setup. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
4: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
5: It's Mele Francisco.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imuha ang experience paggamit ni mo?
4: Ay, okay, ma'am. Ay, mag-relax kayo kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa-isa lang, nakuha ko itong nanagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O, dilihak, Diyos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis

0: O sayan, manguyab ka ni Adila. Uy, mamisita, kaya ka may uyab naman ha, nga si Jandi.
1: Na, milagas Manila's Jandi po eh.
0: Nao siya?
1: Si Manakapin pa kong to siya dito sa Manila. Usa, ewa man siya. Ang mamisita kong Adila, mamasin ko pa.
0: Nao siya ka matahon, oy. Padaga, pagkadaghang pure nga daga niya, anha ang mga yun anang may uyab na. Kanya, di na ma, Virgin. Oh, kana nung imo ha, dako mana. Liwat na ako ah, liwat. Kamantay ko ana. Ang babae nga, maigo ana, murasag, murag maganak, uy, murag mabirginan pagbalik.
1: Oh, hinoon, sad.
0: May uyab na mga yun sa Aldia, Aldia ba?
1: Adila pa, sa Adila.
0: Adila, Adila. Oh. Apasin sa akin.
1: Oh, ay, so wayan lang gud na ko pa. Kay nagsulti si Gaulino nga atubangon ko nung kuni Adila kung mamisita ko. Busa, dili na ko usikan ang higayon pa.

0: Salamat kayo, Day Adela, nga gisugot ko nimo.
1: May uyab naman ang tako. O di na ko angay pa nga masugot nimo. Panambot, eh, nga nung gisugot man tika.
0: Kung unsa kadako ang gugma ni Jan didihan nimo. Palabuan ko ini, Day Adela.
1: Pero, unsa may buhato nimo ko, maulit na si Jan di sa tundapit. Kalain bayaan niyo, eh, nagdubli ko uyab. Di dyan ni maayo ang gibuhat na ako.
0: Ayaw sa pagunaw na, anak. Ayaw sa pagunaw na si Jandi. Kita. Ugma ha. Manuroy ta. Adto ta sa syudad. Doon naman ko yung motor.
1: Oh, sige. Adto ta sorry sa syudad. May dito kay layo. Huwag makakita na ito nga naguyog ta.

0: Adel, ni atahon ng ining tungod sa motel?
1: Manuta di haday, please. Ayaw kong balibari. Mahal kayo teka.
0: Kalain ba yan itong gibuhat? Uy, may uyap mang kuku.
1: Sige na tay. Maluwi ka na ako. Mahal kayo teka.
0: Uy, maluwi man sa tanim mo uy. Sige na lang. Papalang kung maluwi ni mo ay. Sige ta na, manuta sa motel. Itong batuel.
1: Yes! Tagang salamat tayo, tiya. Tanoday, kilumi na kayo.

0: Alam ilaw na gipo ini.
1: Ikit-kit ni mo ang... Paspasakay ka na.
0: Pinamagawan ka na. Alam mo nag-ayong. Ako nang hibod akong boxer, ha? Alam mo.
1: Grabe yung anang mo, eh. Pagunita ko na ko. Lamura ba to?
0: Lami na kayo, lami na kayo. Aribi, ako na nanay kong sumuhag. Asa ka dito.
1: Sige. Agay, dito sakit. Agay, nagisi akong. Agay, sakit nga nami.
0: Mas mura. Pemiro rin sakit. Pemiro rin sakit.
1: Bajot.

0: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32, ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kung tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Unahing palakasin ang immune system. Magtiwala sa Pro, Immune Pro. That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
2: Anya is sleeping soundly with EQ Dry. Now may premium with the new Missy Poo Pocket nga musalo og poo. From day one, EQ Dry. Ayaw sa pag-switch. I-continue with EQ Premium Pants. Karong active na si Anya. Comfy ang pangdagan-dagan with the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to toddler, I-continue. Use EQ Dry, then EQ Pants.
1: EQ Diapers from day one to toddler. I-continue mo.
3: Let's go! Go with
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
3: go with the flow.
4: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
3: Charmy,
1: let's go with the flow.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tandway. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tandway.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tandway.
6: Drink responsibly.

0: Grabe ang kasakit nga kong gibati di ang gihilabtan ko ni Badur. Humansan ay tapo, siya na akong gipili. Pag-abot ni John di Gikas, Manila, ako din gibuwagan. Ako siyang gisultihan nga may lain akong uyab ug may nahitabo na namo. Busa, dawaton ta na lang nga dilikid kita ang nagkadayon.
1: Bago ito magkasama ang kagi ni Adila, dinhining tulumanon. What's the style? Dawato na lang nga dili magkadayon e style. Kini mga sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Production Center.

0: That portion was brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam may amazing with Lady's Choice.
1: Nawan ana baka ugana sa kama? Basin ug may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na
1: ang DTX 500.
2: Adlay powerful extracts,
1: no phytochemicals,
2: ug antioxidants,
1: nga gigan sa palaya,
2: ug di sugared sugar cane,
1: mga organic compounds,
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga butika.
2: DTX 500
1: ang tubag
2: kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: epektibo
1: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500
1: imo sa di sugared sugar cane extract,
2: ug anti-diabetic property,
1: gikan sa palaya.
2: DTX 500
1: garantisado,
2: highly recommended
1: sa mga eksperto,
2: mabalin sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrope Herbal Capsules, the wonderful supplement.
11: This portion is brought to you by BPI. Kailangan mo magbangko? May BPI dito.
12: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
13: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
14: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
15: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
16: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
14: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
17: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
18: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
19: Panayasa kini bata! Panayasa ni Karol Yudayon!
20: Christian anak ni mo siya! Nanugod ngayon mo mong palayason!
19: Ah! Wala ko'y anak, abnormal!
20: Unsa?
19: Uy! Ikaw! Layas ka ng gudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan!
18: Hindi lang ko layas, tay! Love man ta mo, nanay!
20: Nagkaw kag-cowboy? Kinsa ka?
21: Kumusta ka na, aking mahal?
20: Kinsa ka?
21: Ako kini, si Jigo Salvador.
22: Kaloy, pawasawa ko.
20: Christian, bana ko. Christian, bana ko. Oh. Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
19: Nagunsa ka din eh.
22: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
19: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Pang layas na! Layas na ining panimay!
22: Pasaylo ako, anak.
20: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya eh, Christian! Ayaw! Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba ang

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Mugla sa panuwat ug direksyon ni OG Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara. Tunog kasikas ni Ricky Bangis Gari. Talit kaninyo sa RMN

0: kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pag gud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kape, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kape na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dili na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit pero pag sukad karon nga nagparagis na kong kita ng kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ang mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang yun po ka ng maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom o mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maayon to kay pagkapinin mo buntag sayo kapi niya ko to inom na po ko 3 times hindi kapi yun ko nga Paragis Bilabila Lisa Hiraw Trousers kuan ako 5-7
1: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? Mga suki na munti paminaw. Maingat lang kanatuntunan niya na sa inyong higala sa kanginan Ray Arellano. Uban sa akong partner, Wiling Guapo sa DYHP, Lloyd Gabiara. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Palit juta ani Pirming Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay daghan kay ni nindot sa atong kalawasan o ubanan pa sa avocado coffee mix with guava.
0: Alright, salamat kayo. Nyayasan mo galinti mga igala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Basta huwag ang coffee magmanginit kung tutunan mo kayo nung nagkape na. Good morning mga igala, shout out time. Shout out dia sa Bugho, San Fernando. Amay Sibial, Pedro Sibial, si Guru Aranias, Ben Aranias. O di mo dia sa Lamak Pinamungahan, si Nini Iglesia. Nula Pangan, Nibis Pangan, gikan kini ni Pedro Pungasi. O di mo dia si Rosalina Empeles dia sa Kantagungan Basag Parro Cebu City. O si Junior Albarasin dia sa Purok 5 Poblacion Labunturan Davao de Oro. Gikan kini ni Ricky Bangisgari. O giuman si Charles Anthony Alia Ibul. Si Apolinario Escultor. Amangyan Siao at Sinitang Yung Shai. Michael Balani, Jeffrey Filipas, Junjun Tagat, Joseph Kainoy, Julito Sintorias, Madel Aguhar, o guman, Magbuma Vlogger. Ikan kini sa itong Visa Founder Bangag sa ilong Wailan ko nga itong Writer Director O.G. Kumpok Rakasa. Bueno mga igala, dito maglangan. Niyang lang sumpay ni nga itong Sugilanon. Uman mangaon sa si Clara o Christian sa Tikjang Dong Special Food Restaurant. Nanudin sila sa motel o may nahitabo na sa nila. Paldo na sa si Clara kay gihatagan na sabog 5,000 pesos silbing para palit o mintina sa amahan ni Clara. Gidrap na sab sa lalaki si Clara sa ilang dapit sa Pardo o nasakpan sila ni Mangix nga naghaw kagay nasakpan. Agoy, o niya gipasaligan ni Christian ang amang niyang kababata o silingan nga hatagan na sabog sa kakahaw si Garileo. Si Garileo yun. Tuon man, sa iyang pag-abot sa ila, gihatagan dahil na kiniwag si Garileo dungan sa pagbaon nga dili yun magsawa. Pero nabatian sila ni Mara. Huwag ka lah, diya dahil na sumpan nga itong sugilanon, himayang nahulak.
2: Ah, Lea Mangix. Dawatan ning usa ka kang si Garileo. Basta mauna to ha, Mangix. Ayobi, kadug saba.
3: Saan sa Christian?
2: Ah.
3: Unsa'y dili ni mo ipasaba ni Mangix? Unsa? May gitago ba mo na ko, Christian? Doon na ba?
2: Hmm? Sige, tago, boy. Patakap na kagyawit niya, Mara.
3: Klaro ka ayon akong nabati, Christian. Wa pa ko mabungol.
2: Matod ko ni Mangix nga ayaw pagsaba. Ayaw panabi ba nga nanghatag ko niya ko sa kakang si Garileo. Di ba, Mangix?
3: Mao ba? Mao din na ang imong gipasabot nga dili ipasaba?
2: Oh, mao na. Sige na, lakaw na, Mangix. Kay mga tog, disab ni.
3: Mga tog? Wa pa ganita manihapon, mga tuog na ta?
2: Oh, manihapon, sa good.
3: Ang imo ra bang paborito ang akong giluto? Pochero.
2: Oh, mao ba?

0: Niya, Cristiano. Ang imuning paboritong uyok sa pochero.
1: Salamat.
0: Ate Manon, og panggaon tagit ka, Cristian. Aron dili ko ni mo ilisan.
1: Ha? Nalugod tao nga nagkasulti magkaanak.
0: Wa lang good. Bana tagud ka. Maong ate Manon, og panggaon tagit ka.
2: Ay, si Papa, nag-blush!
3: Lag-lag ni mo si Mama, Pa?
1: Natural. Inahan ko na ninyo.
0: Salamat, Christian.

0: Salamat, Christian, ha?
1: Saan sa?
0: O nang higayon nga kumplito ang atong pamilya, nga nangaon sa panihapon.
1: Mara.
0: Giampo ko sa kanunay, Christian. Nga unta, magpadayon kinihangtod sa atong pagkatiguang.
1: Mara.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng hirapal kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkakuman ato, di na dyan ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna ito, pag-take na ako ng doha kapad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Gawas ko siya, gabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay.
3: Uh-huh.
4: Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako. Tulay, nisman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
5: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suway pod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, usan lang diyan naghakay og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na pag-inom niya bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisiwayan na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban, ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw kun labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na akong inom sa Paragis, makapig man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa gamit sa atong kape?
7: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kaya mo? Niya makasaka ko. Ang bukid roon eh. Gani ay. Nag...
5: Ha,
7: sa kulian? Kato ng ama nga mo rin na.
5: Abusin sa...
7: Kaneng. Oo. Oh. Nga, sa uwa pa ko nagamit. O magsangka gani ko. Mag-listot
5: ko. Baka ka sa bukid, ikigol ka sa ka?
7: Sa tiya nga nag-mintin ko, ana, ay, pwede na iyahayin.
5: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa bukid.
7: Makakat-kat ko ba?
5: Tanong mo yung
7: sa mga malayon. Magrapag yung tuat ang mga gulayon. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalungsong po eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay, salamat.
5: Hindi pa kanan mo na
7: ito. Siyon.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Tuloy mo ito.
7: Ah, ito anak ko, nabinta na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Akong giampo sa kanunay Christian. Nga kung doon na may problema nga moabot sa itong kinabuhi, masulba na gidayon ni nato. Og magiyahan na itong magtiayo ng atong mga anak nga magsubay sa matarong nga daan sa kinabuhi.
8: Husto ka, Mara.
0: Unungan tagit ka, Christian, sa kasakit o kalipay. Ikaw, andam ba ko ni mong unungan sa kasakit o kalipay?
8: Natural. Asawa takot ka.
0: Malipayon ko nakabati ni mo, Ana. I love you, Christian.
8: Mara.
0: Tubag akong...
8: I love you. Nabatong ka na ako samtang naghita ko.
0: Dagi ko sa kong panginahanglan, Christian. Lipaya ko, Christian.

0: Humana.
1: Surya, katungarin ang hipo.
0: Wa ka gani makawasa.
1: Kapoy mo ko akong lawas. What's condition?
0: Mao ba? Kadiot.
1: Oh, asa ka?
0: Magtimpla ko gatas. Aron makapaway kag tarong. Makatug ka dayon.
1: Salamat. Oh. Layo ra kayo performance akong asawa kasi Mara. Kumpara ni Clara. Kasi Clara, anda mo buhat sa tanan. Mag-exhibition pa gani. Maragbitin. Aron lang ang malipay ko. Clara, lahi ka kit tayo. Di ba kahimong akong asawa si muna himo? Magkabuang ka kit, Clara. Clara.

0: Mau ba, Clara?
1: Hola, ¿qué? Ni a o five que na ha?
0: 5,000 na yun ang imong nakita sa usa ka gabi ilang?
1: Oy, nani. Nagipitin siya, oh. Nabang ganit panahon na 15 kaya akong kito.
0: Uy, usa man ang klase has trabaho? Ha? Nanong dako maghay ka kita? Unsan trabaho, ha?
1: Ay, negosyo, good. Dako makukomisyon.
0: Uy, unsa naging negosyo, ha ba?
1: Siya pa, uy, ukitan kaayo. Ang imong ibutang sa imong huna-huna. Nga tarong og dili illegal ning akong panginabuhi.
0: Mao ba?
1: Mga kuin, magpadayon ni, o magdukay ni. Di na ko mag-ayuan ni mo. Di na ko mangayo sa imong pension. Imo na lang na.

0: Christian. Chris, mata na.
1: Mara, ipag-ipukam ko ni mo. Sa iyo pa ron, kataon pa matingali.
0: Husto ka, pero kinala mo mata ka na.
1: Nga naman lagi.
0: O banay ko.
1: Ha? Asa man ta?
0: Mag-jogging ta. Aron kondisyon ko og kondisyon kasad.
1: Unsa?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon mangko ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsol, naulian na yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa una, kaya kada gabi, magbiko ba kong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parag Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bangutang Sugilaron, Himayang Lakunlak. Sugilaron nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rekasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot yun sa lawas, gyud, buminaon.
2: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod. Magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, gyud.
2: Ni ito pa, murag magpangita na ka.
1: Magpangita, gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota. 100% gyud sa akong ibati, gyud. Wala, gyud siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Bilabila herbal coffee ug Paragis Bilabila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka Binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
7: Ako si Albert nga taga Dumaguete.
8: Opo, nga akong mga tiil o mga kasakit. Ilis na pagkaduom na ko sa DTX 500. Akong gi-double dose o kakapsul sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag o sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
6: DTX 500.
9: Pumali sa mga butika.
10: Mga ka-DTX o ka-MyTC. Ako si Jean Paul Hineroso.
11: O ako na sabi si Dr. Ramil Uy. Magapahinom-dom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o MyTC. Ang alkaline nga vitamin C kada adlaw alang sa imong maayong panglawas.
10: Isgutan na to, Doc, ang mahitungod sa added sugar o ang epekto ni ini sa atuang immune system. According mango, Doc, sa Centers for Disease Control and Prevention o kining CDC, daghan na kaayong mga tao ang mahilig sa added sugar o ining pagkaon sa mga matamis nga pagkaon.
11: Kaadik mango, sumala sa dietary guidelines tuig 2010 hangtod 2015, ang nag-ingon nga ang average sa tao nga makahurot siya og 17 ka kutsarita nga kamay matag adlaw equivalent na sa 270 calories.
10: Pagkataasa dai no.
11: Murag kwan ba usa ka bawol nga kanon.
10: Daghan. Niantong tuig 2015 Doc, ang World Health Organization o kining WHO ang mi-advise nga dapat 5% rataman sa daily calories ang added sugar o equivalent ani to 200 calories, uunom pa kutsaritang kamay.
11: Mauraon ta na.
10: Mm. Ang musunod, Dok, mao ang mga sintomas nga sobra na ang gikaon nga kamay. Mm. Una, ubos ang level sa enerhiya. Usa ka study kaniadtong 2019 ang muingon nga ang sa sulod sa usa ka oras nga human mukaon og kamay, ang mga test subjects sila ang gikapoy og dili alerto.
11: Mao gyud ang epekto, Sir GP, ang kamay sa lawas nato. Kay ang kamay or sugar or mga tamis nga pagkaon ang nagapromote sa oxidative stress.
10: Mm-hmm.
11: Kana ang hinungdan nga nung muluya ka.
10: Muday na.
11: Kung mahilig ka og tamis nga pagkaon, kinahanglan gyud ka mag-detect 500 og mighty aron mahatagan og protection ang imuhang mga selula.
10: Husto.
11: Kini pod ang lumod o ubos nga kahimtang, Sir GP, ang bahin sad sa mga sintomas kanang wala kay
10: kondisyon,
11: wala
10: ano?
11: Kondisyon, wala kay gana.
10: Irritable.
11: Base sa 2017 study nga mga laki nga mogamit og daghang kamay ang makadevelop og depression og uban pa nga mga mood disorders.
6: DTX 500.
9: Ako si Danny, na diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay ug gisuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw sa sulod sa usa ka bulan balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika.
10: Napadok, kining bloating. Ingon sa John Hopkins Medicine, ang kamay ang mahimong hinungdan sa gas buildup o mga problema sa digestion, ingon sa irritable bowel syndrome o small intestine bacterial overgrowth or kining SIBO.
11: Ingon ana kanindot o makatabang ang DTX 500 sa kinatabukan nga abdominal health labi na kung may hyperacidity ka or GERD, Sir GP. Usa pa da, Sir GP, kining tooth decay. Labi na sa bakterya, budaghan da ang bakterya sa imong baba kung palakaon kag kamay. Kini pistahan sa kagaw sa tango. Ang mga bakterya nga makabuhat og acid nga ilahang waste product, kini moy makadaot sa atong mga tango.
10: Unya, Dok, kini pong acne.
11: Dagkong bugas-bugas.
10: Aw, mga bugas-bugas. Adtong 2018 nga study sa mga university students sa China, miingon nga ang mga nag-inom og soft drinks pito ka beses sa isa ka semana ang posible magka moderate or severe acne, daghang mga bugas.
11: Gusto kag wala na kay bugas-bugas o undangin na ang mga tamis dinhi makatabang dako ang power combination sa DTX 500 ug MyTC. While nga mubantay ang DTX 500 sa mga selula aron dili ma-damage sa added sugar, ang MyTC naman ang magpaboost sa imong immune system aron kontra ang mga bakterya nga naa sa imong baba.
10: Nya, weight gain, kining obesity, pagtambok.
11: Sobra nga tambok.
10: Oh.
11: Say, Sir GP, di na to mabasol ni mga obese kay bisag unsa nila nga pugos nga kaon ug gamay na ang ilang leptin, mayuntay mo yung pahunong sa ilang kaon. So, kanang mga obese na ron, ang added sugar ang rason nganong sobra ang pagkaon sa daghang mga carbohydrates.
10: Uh-huh.
11: Mo ni rason. Sobra lang ang kaon ng kamay.
10: Mm.
11: Sa JP, atong hinumduman nga, sobrang carbohydrates will result to high sugar levels sa imo dugo. O dili ka mag-diet or mag-DTX 500, magka-problema ka sa metabolism.
10: Hosto!
6: DTX 500!
12: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
6: DTX 500! Mabali sa mga butika. Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sasigin na kung tumarog Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong gibati nga anemic.
6: Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.

0: NTC, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
2: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot yun, kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
1: Ug dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
2: kagid.
1: Kagid, no? Gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
2: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud. Pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
2: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni say aluminum. Sa to pa, non-toxic.
2: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
2: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement ug pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
1: Perfect.
2: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect.
2: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
2: Hala. Extend Food Supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana, Dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
2: Ang himuon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
1: Kalami.
2: Unya, inom pug kagkuhan nang extend, sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
2: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir GP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Dok. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan diya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
2: Katong mga kwartahan diya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Dok, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, sulayan po nila ang Rayo Coffee.
2: Lami po, Sir GP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
2: Mao jud, Sir GP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 History, Bio.
3: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
2: Ako no sab si Dr. Romil Oy, hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Mm-hmm. Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way, kinigi palandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
2: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil sir GP mo mm-hmm. Pinakanindot. Ang wow. Pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas mao kini nga atong paghistugutan karon.
1: Mm-hmm.
2: Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga baba. Katong mga naay gingivitis sir GP mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila sir GP. Mm. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan sana man lang tong mga mikrobyo ato.
1: Ah, namatay na to dok. Ayaw na jud problema ha.
2: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na dyan to, Sir GP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Uh-huh. Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
2: Naapagihapon. Unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir GP.
1: Uh-huh.
2: Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai.
1: Mm.
2: Kinsa may una niyang hipuson ang H. pylori bacteria.
0: D3 Bio.
3: Ako si JM, ako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori. Mm.
2: Kung mudaghan man guna Sir JP ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
1: So kung maudo Kramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
2: Hindi nilang ulcer, Sir GP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sato pa, Dok. Friendly ni siya klaseng mantika. Ang virgin coconut oil.
2: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugrabi ang imo hangard.
1: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilos. Si Lactobacillus acidophilos usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
2: Kanang kasigi kagka og mga tamis or GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard, ang imuang tiyan.
2: Og dili ra da, Sir GP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
2: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
4: O, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Kapalit sa mga D3. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
2: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna'y giingon, Dok, nga dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, Nabawaan na Diyos ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay clinic ka diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa clinic ka diyo fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
2: Sa mga naay problema das panit, Sir GP, girekomendar dyan na ito ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imo nga mga panit.
1: Kanay mga hadhad, alap-up, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas. Tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
2: Yes. Makapaputi pa dyan, Sir GP. Unya, naa siya yung mga skin whitening substances.
1: Tsakto dyan ka, Dok.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay naay Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
2: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Dok, kay okay nang circulation, makahatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
2: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
2: Ang nakanindot pa dyan, gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
1: Kalami.
2: Unya, inom pug kagkuhan ng extent. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir GP, kauban na jud sa adlaw-adlaw na

0: natong panginabuhi
1: gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakapi ka. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganandiya nga magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suren po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kay nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo'y gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP. DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si John, usa ka full-time law student. Masayon o dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye! Maukini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butik. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako no sab si Dr. Romil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
1: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
0: Ug kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides, kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini ang atong pagahistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa D3 Bio, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imong ababa. Katong mga naay gingivitis or GP, mao ni ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa ababa, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel gyud na nila, Sir JP. Tanan nga magian sa oil sa D3 Bio, sa extra virgin coconut oil sa D3 Bio, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection ni mo diha sa imong baba, tangtang jud na sa D3 Bio. Kung nahuman na, pwede ni mong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
1: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema, ha?
0: Bisa pag tunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir JP. Ang wala namatay ato is ang D3 Bio.
1: Ang function sa D3 Bio to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
0: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson, ang H. pylori bacteria.
2: D3 Bio!
3: Ako si JM, ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas kipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-i-exercise.
2: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio! Ang Vizio nga may D3! Mapalit sa mga butika! D3 Bio!
1: Ang H. pylori, ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer, gitawag ni siya og H. pylori.
0: Kung mudaghan mo guna, Sir JP, ang H. pylori sa imontian, ga-acid ka.
1: So kung maudo Kramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
0: Hindi nilang ulcer, Sir JP. The best ang D3 Bio. Including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD. Kung imong tanawon, ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
1: Sa to pa, Doc, friendly ni siya klaseng mantika ang virgin coconut oil.
0: Of course. Pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid gapadugang padyunto sa imong acid o mugra ang imo hangard.
1: Mao, before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang yang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber kanang mga pagkaon nga fermented.
0: Kanang gasigi kag ka og mga tamis or GP samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining ditribayo. Kunya, kung daghan na nga ito ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori. Nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
1: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard. Ang imuang tiyan.
0: Og dili ra da, Sir GP. Iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
1: Correct. Ang pag-ayo sa mucus lining nga giguba ni H. pylori.
0: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3bio.
2: D3bio!
4: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
2: D3bio! Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. Kapalit sa mga bulika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
1: Mm.
0: Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya, labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
1: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa dyan.
1: Bitaw. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na dyan Clinica Deo Fresh.
0: Sa mga naay problema da Spanish or GP, girekomendar dyan nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong mapanit.
1: Kani mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas. Tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
0: Yes. Makapaputi pa dyan, Sir GP. Unya, naa siya'y mga skin whitening substances.
1: Tsakto dyan ka, Dok.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran, kaya wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay naa'y extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Dok?
0: Dala na da, Sir GP, sa added benefits.
1: Oh,
0: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Dok. Kay okay nang circulation, makatag pa dyan o gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami dyan di inom o kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa dyan ay ang DTX Coffee Mix or GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubo sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seed.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
1: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
0: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. Mm-hmm. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining rayo coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos.
1: Mm-hmm.
0: Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
5: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako inom ang D3 Bio. O weeks pa lang, namatikdan na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
1: Kala ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sab si Dr. Ramil Oy. Hisgutan na to karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Wala sa plain nga ordinary D3.
1: Aha. Atong hisgutan ang mga puntos nga nung dapat nga mugamit ka og D3 Bio sa baylo nga ordinary plain D3 nga atong naandan.
0: Gipili na ko ang D3 Bio, Sir GP, over ordinary vitamin D3 nga naman.
1: Uh-huh.
0: Kung ga D3 Bio ko, bisan pag magsakit ko, wala jud ko ginagutom.
1: Oh.
0: Ug ang ako ang lawas, makasukol sa akong sakit. Nga no, kay konsentrado, walay activity ang akong tiyan, nindot ang autophagy ug nindot pag-ayo sa akong lawas.
1: Uh-huh.
0: Ang advantage is, ang D3 Bio adunay medium chain triglycerides or ketones nga wala sa ordinary vitamin D3, Sir GP.
1: Uh-huh. Ako, Dok, mag D3 Bio ko, dili na mag D3 nga plain. Kay ang D3, wala jud gapaubos sa ato ang mga bad cholesterol. Ang virgin coconut oil o kining VCO nga naa sa D3 Bio, maoy gapaubos sa imuhang mga bad cholesterol sa pamaagi nga iya kining gipataas ang imuhang HDL. Asa pa man kaana, sa pag-inom nimo og D3 Bio, ang tumong nimo patyon ang kagaw nga bakterya, viruses, fungi, ug kung unsa pa man diha, ang yeast. Pero kinipod, ang gapaubos sa imuang LDL o gapataas sa imuang HDL, kiniwala sa plain D3 o naalamang sa D3 Bio, Dok.
0: Ito na, ang D3 Bio pwede magamit nga instant energy. Ang ato ang atay ga-produce sa gitawag nga glycogen. Pero kung gainom tag D3 Bio matagalaw, Sir GP, ang ato ang atay dili na kinahanglan pa magpagawas o glycogen para gamiton nga energy. Kay siyempre, energy na daan ang D3 Bio tungod sa MCT. Sa ato pag-ipasabot, makuhaan na jud ang trabaho ang ato ang atay. Og dili kini ma-overwork.
1: Mao?
0: Tungod nga siya na ang gapagawa sa glycogen. Unya, kung daghan ka glycogen sa pipila ka adlaw, bankrupt kini or maguba. Sa D3 Bio, ang pondo nga glycogen sa atong atay, gistore or gimintin lang siya.
1: Oho. Unya, iya ha kining ipaubos ang stress atong atay.
0: Yes, Sir GP. Kung D3 ra, Sir GP, it's all your active immunity. Ang imuang active immune system ra, iyang paligunon.
1: Uh-huh.
0: Pero kung D3 Bio, duha ang iyang paligunon.
1: Muni gwapo.
0: Ang imuang active immunity o passive immunity, hunaw na sa D3 mo adto sa imuang active immunity. O ang imuang BCO or extra virgin coconut oil mo adto sa imuang maselula para sa imuang passive immunity.
1: Wow.
0: Pag abot sa kagaw, Sir GP, ang imong active soldiers, active immunity, maghulatra. Kay dito pa lang sa selula, namatay na ang kagaw. Manghipos na lang sila. Meaning, walay overreaction nga may tabo sa imong immune system.
2: D3 Bio.
6: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infection tungod sa mga virus og mga bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio.
0: This immunity nga maadto na lang diretso sa imong selula, mura silag mga barangay tanod. Kung kayang kontrolon sa barangay tanod ang barangay, muadto na lang dito ang pulis aron magunsa, aron mag-record na lang, Sir GP, o maghipos. Pero kung walay barangay tanod sa usa ka barangay, kinahanglan jud mutawag og pulis.
1: So ang sekreto sa passive immunity, dili overwork ang imong immune system. Bisan pagkampyon ang imong immune system, kinahanglan nga dili po ni siya puguso kaayo. All things, tanan, dapat adunay moderation.
0: Kung sa military term pa, Sir GP, naakay auxiliary. Ang D3 Bio, murag auxiliary na siya. Naakay backup aron dili maglisod ang imong immune system. Muna siya yung mga sundalo. Nahimo siyang passive tungod sa BCO nga imong giinom. Ang BCO nga naa sa D3 Bio. Kay kung dili ni mo na imnon, wala joy mahitabo.
1: Take note ha, ang BCO nga naa ra jod sa D3 Bio o wala sa plain D3.
0: Mo nay kalahian kung gainom ka og D3 bio over plain D3. Uh-huh. Kay ang plain nga D3 didto ra jud sa imong immune system. Pero kung D3 bio imong immune system og cellular. Mm. Kanindot jud kung kita ga D3 bio. Mo na Sir GP nga D3 bio na jud ko karon. It takes 2 to 3 years para yeah. ma-approve sa FDA ang D3 bio. Dili man jud basta-basta i-approve sa FDA kung dili nila tan-awon Sir GP.
1: Correct, Doc. Doc, it's time to say bye-bye na. O si Jean Paul Generoso.
0: Huwag ako nasab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas, ipadayon.
1: Ayawg, abusoho.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ania na ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayin kaunon o sa mga pagkaon nga angayin likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman o gilid sa Gaisano Main.
8: Sayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, kontak.

0: at Love, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa mga...
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
2: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
10: May tapang na hindi sumusuko.
11: May angking diskarte para magtagumpay.
12: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
13: Yan ang bangis ng layon.
14: Gerald Anderson, EZ Mill,
15: Mark Mugen,
16: Emil, and Vince of DBDK.
17: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Pinoy.
18: Ang kwento mo! Ang bangis mo!
19: Drink responsibly.
20: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
21: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nagagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Igala kumustag maayong gabi ikanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sensory Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man, nugilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. August 3, 2026. Lagi suwatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, Jessica. When I stand by Jessica, alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. O siyempre, ang atong Nance Liniment Oil. Sukad ka ni Atuhang Tudkaron, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Os pong standby, alas sa sumatang po atong paghatagag pagtagad. Dini siyempre sa atong tulungan nun. Sensory, Ate Arlene.

Ang akong pagtimbayangan ha kanimo ate. Ug sa mga suking tigpaminaw. Tawga lamang ko sa pangalang Jessica. 26 anyos. Taga Butuan City. Aduna ko'y tulo ka mga anak ate. Ang duha sa akong kanhing bana. Ug ang isa sa akong kaipon sa pagkakaroon. Nagsugod ang tanan, ate. Sa dihang may pauli ko diris Butuan. Di ko malimot. Tuig, 2016. Gikan kog Manila, ate. Kay lagi taga didto man ang nahimo kong kapikas. Dala nako ang duha ko ka mga anak. Nga babay. Halos wa ko makamove on, ate. Sa pagbiya. Sa kumbana. Duha ka tuig na ang nakalabay. Gani. Sulod sa duha ka tuig nagkalisod ko. Sa pagpangitag kwarta para makapaeskwela sa akong mga anak. Di ko magsalig sa kumaginikanan, ate. Kay lagi. Susama ka nako. Pobre usap. Tuod man ang apply kong trabaho, ate. Ug nakasulod ko sa plywood company. Ug galoy sa Dios. Maayo ang dagan. Sa akong pagpanarbaho. Naka-eskwela ang ako mga anak. Ug nakaabang kog kwarto para kanamong tulo sa mga bata. Ug kay friendly lagi ko ate. Daghan kog mga higala. Hangtod nahibalag ko si Joey.

Si Joey ate kauban ko sa trabaho. Buutan siya. Kugihan. Ug may itsura pod ate. Misaad ko sa ko mga anak. Nga dili na ko magminiyo pag-usab. Ug misaad ko nga to kanila. Nga kami lang tulo ang mag-uban. Pero ate, sa panagsuod na mo ni Joey, nahulog ang akong buot nga to kaniya. Di pangutan akong akong kaugalingon. Nga naman, dapat likayan ko si Joey. Mas bata siya kanako pangidaron. Ug basin, ikaulaw ko niya. Apanambot ba ate? Wa ako makasabot sa kong kaugalingon. Murabag nangita akong comfort. Pero, dili kay comfort lang kung dili gugma. Ang akong gibati nga to kang Joey. Sa laktod ate, nagkarelasyon gayod kami. Pareho kami nga panggabi ang duty. Sa mata ki gayon, nga na ako sa trabaho. Iya kong hatdan ug kapigpan, ate. Tanan nga mo mga kauban, gikilig sa among sitwasyon. Hangtod nga naging kami sa hingpit.

Matod pa ni Joey nga rika na ako, ate. Gaan kuno kaayo iyang buot nga rika na ako. Gani, dili halata. Nga balo. Ugdunan ako'y duha ka mga anak. Sa tinuod lang, ate. Daghan ang nagpalipad hangin nga rika nako. Pero wako'y plano, og dedma lang nako ang tanan. Pero sa iya, ate, lahi. Wala siya'y pakialam kung unsay istorya sa uban. Ang importante kaniya, nahigugma siya nga rika nako.

sa sinugdanan, ate. Nasuko ang akong kamagwangang anak. Tutol siya sa mong relasyon ni Joey. Gani. Iya kong gimahay. Kami saad ko nga to kanila. Nga dili na magminyo pag-usap. Apang gipakita ni Joey ang iyang pagka-responsable. Isip si father sa akong duha ka mga anak. Hangtod nagkasuod sila ate.

Apan ate, ang akong problema, ang ginikanan ni Joey, ug ang iyahang manghod. Sige silag panglibak nga rikan ako. Dili daw ko nila gusto. Kay lagi, pinaangkan. Habi mo, sa makadaghang higayon, ila kong iskandaluhon, ate. Wa ko makaagi ni ini sa kumaginikanan. Nga iskandaluhon ko, pamalikason, ug uban pa, ate. Akip ang akong duha ka mga anak. Ilang padungog-dungogon nga nagpabuhi lamang kang Joey. Na ako'y trabaho, ate. Gani, wa ako nagsalig sa kinitaan ni Joey. Muhinungdan nga nawalang akong respeto. Misukol ko nga to kanila, ate. Ug ipaglaban ko ang ako mga anak.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sila ang mga natawagan sa atong Nasmelion Bonanza gikan sa weekly, quarterly og million pesos. Atong paminaw ng atong pagpakiginabi.
2: Ako si Alicia Daugdaog. Nagamit ko sa Nans Coffee o Nans Capsule o Nans Hot Plus. Taghan kayo kong sakit, ma'am. Ako'y sakit sa tuhod, akong bana, na apoy ulcer. Mao nang nag-mintin migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kaayo, ma'am.
1: Mapalit ang tanang produkto sa Nans sa bisan asang butika sa iniyong mga lugar.
3: Si Charmel Mirabrenoni?
4: Yes, ma'am.
3: Oo, congratulations! 20,000 pesos.
4: Okay, thank you, ma'am.
3: Ang panyang product yung gigamit?
4: Kuan, ma'am, Cervicare.
3: Cervicare, sa gibati ni mo di ay?
4: Kanang na ako'y dysmenorrhea, ma'am. Sa una pa lang ni tapos tagabulan ako on kay magsakit ako ang kuan plus on niya. Late pirmi ako ang dugo.
3: Okay. So, kumusta na mas paninom ka?
4: Pag sukat niya nakainom kong Cervicare, ma'am, pagkaabot sa bulan nga gidugo ko, ma'am, kidili na siya late og. Kanang dili na pud kay sakit akong puson bitaw kanang dili na gidingon nga sakit na jud kaayo.
3: Ah, okay. Congrats.
4: Okay, thank you.
3: Okay, bye.
1: Mapalit ang tanang produkto sa Nans sa bisan asang butika sa iniyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Daghang salamat kanimo Jessica sa imong papadangat imong suwat tampo ni aton tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Matod mo, manghod ni mo pangidaron si Joey. Balo ka o doon kay duha ka mga anak samtang si Joey ulitaw. Manghod ni mong edad. Apan, nakigunong kanimo. But ipasabot, nabisan o supak yung maginikanan o mga igsuon sa inyong relasyon. Nakigunong siya kanimo, nahigugma si Joey kanimo. And wa kay angin kabalakan. Muna ay gineengon ba nga bisan o ang kalibutan mo dumili. Ar! Basta nagkasinabot ka mong duha, why problema? Okay, dali una kita sa itong mga text messages. Sa 0917-159-5812.

Ate R, para sa letter sender. Dili na lang niya hunahunaon ang pamilya ni Joey. Tinuod lisod kaayo kung dili katanggap sa pamilya sa imuhang bana. Apan, pasagda na lang niya ate and sakto ilang gihimo, nagpalayo na lang sila. From Virgie of Casili, Consolacion, Cebu. Believe ko sa iyahang kapikas. Gipaglaban gid siya ati R. Muna'y importante ate, bisan o wa siya magustuhi sa ginikanan sa lalaki. Kung ang lalaki matinud-anon sa iyaha, wa siya ang kabalak-an. From Anna Lee of Mandawi City. Ate R, sakto ay gihimo. Di-skandalous siya, misukol siya. Dili na uso ang martir karon ate nga kung iskandaluhon ka, muhilak-hila ka lang. Tama ay ang gihimo, na misukol siya at gi-proteksyon na ng iyang mga anak. From GG of Badyan, Cebu. Sakto yang gihimo. Layang gipoteksyonan niya mga anak o gipalayo sa mga tao nga pwedeng mupasakit ni ini. Walay salang yang bana ate. Nagkataon lang nga nakasinabot sila o gabalo siya. Wa may daotan ati R. Bisag kinsang importante matinud-anon sa pagbati sa usag-usa. From Cecil of Mualbol, Cebu. Ate, para sa letter sender, ipadayon niya iyang pagka buutan nga inahan sa iyang mga anak. Nga iyang ipaglaban o proteksyonan ay mga anak ate, dili lang maapiktuhan sa uban. Di na lang niya hunahunahon, huwa siya magustuhi sa side sa iyang bana. Paabuto na lang niya ang panahon ate nga maghilom ang tanan. From Benny. Daghang patag mga text messages sa pankulang naman ng atong oras. Atong i-greet ang atong mga entry alas atong nas Melium Lulansa Hat to Mary Beth Cortez Aliganga of St. Jude Acres Bulacan, Cebu City. Marisa C. Mijares Apollo Santa Filomena Alegria, Cebu. Lucila A. Lopez of Dao District Tagbilaran City, Bohol. Edna Golciano of Badiang Anda, Bohol. Sandro S. Tagulabong of Humay-Humay, Gihulgan City. Diogracia Sumukad of Gawi, Oslo, Cebu. Erlinda Mercado of Abendan, Lamdas, Mabinay, Negros. Enriquita Tumbukon of Manduyong, Badiang, Cebu. Emma M. Omania of Panganiban Street, Cebu City. Nena Makiling of Uptown, Mabigo, Canlaon City. Marilyn Lopez of Lipayo, Dawi, Negros. Giselle Binavides of Subalabag, Barangay Quezon, San Carlos. Jennifer Licanda of Bulacau, Santa Filipina, Alegria, Cebu. Joshua P. Milianes of Tan Lorenzo Street, Kabangkalan City, Negros. Antoinette Bero Velez of Kanhaway, Gindulman, Bohol. Bernadette Baguio of Alcoy, Cebu. Fritzy Gikangaw of Bandeka Homes, Tipulo, Mandawi City, Cebu. Jerian Christie Sata of Nagbinlod, Santa Catalina, Negros Oriental. Maria E. Blanca of Panyabunan, Mabinay, Negros. Ponciana Opeña of GS Turalba Street, Tagbilaran City. Rachel C. Canillo of San Remigio, Cebu. Jinky Idolsa of Orocheti, Villa Aurora, Antiquera, Bohol. Ninita Bayot of Inapoy, Mabinay, Negros Oriental. Jonah V. Cababat of Palaypay, Sabahan, Baez City. Abigail B. Garlet of Liberty Hills, Barangay Mabigo, Canlaon. Maria Emily Dingal of Barangay Giligaon, Sitio Hayugan, Siato, Negros. And Mirasol Baobao of Tanday, Baclayon, Bohol. Daghan pa ito mga entry. Pakicheck na lang sa itong Sensorly Ate Arlene Facebook page. And this time, ato nang tuyo ko ng atong tambiulo. Kinsa kaha ang swerte mananaog!

0: Again, simple na kinapag-appeal sa inyong pagpalit sa itong produkto. Tanawa lang, no? Ang product code isend sa ato ang Sensory Ate Arlene Facebook page. Inanala lang ka simple. Posibleng ikaw ang mananaw kada semana 25,000 pesos. Congratulations, taga Kanawa Kandihay Bohol. Usa ka Servicare user. With product code serve 216-81503ZN. Congratulations, Marilu Bautista of Kanawa Kandihay Bohol. Ikaw atong winner 25,000 pesos. Congratulations!
1: Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
0: Husband ko Marilu Bautista of Kanawa Kandihay Bohol. Ikaw atong winner 25,000 pesos. Congratulations!

Again, thank you very much, Jessica. Sa mga papadang ating maswatan po ng atong tulumanon. Mas nindot tinuod. Nasuod ni mo ang side sa imuhang kapikas. Apan dun ay mga butang kinahanglan na lang ay imong dawaton. Susama sa iyong sitwasyon sa pagkaroon. Og sakto lang nga nagpalayo ka mo. Kaysa ake pag imo mga anak, ilang bastuson. Matod mo kanunay kanilang iskandaluhon. Kay lagi dili kanila dawat. Kay balo, dunay anak daan. Samantalang ang ilang anak ulitaw. Ang importante, kamo ang nag-uba ni Joey o nagkasinabot kamo. Nga iya kang gimahal, girespeto, gipalangga. Aduna na kamo'y mga anak, ug walay tao nga natapakan sa iyong relasyon, balo ka. Ulitaw si Joey. Ang iya halang igsuon o ginikanan hindi makadawat. Apa nasayod ko, muabot ragi hapon ng panahon. Nga madawat nila ang kamaturan. Nga kabahin ka na sa ilang pamilya. Aduna na kamoy anak ni Joey. Og musugot sila sa dili. Ikaw ang gipili ni Joey. Sa pagkaroon, kalimti una ang mga negative. Ang mga makahasol kanimo. Hinoon focus sa inyong relasyon ni Joey, sa imo mga anak, o sa inyohang anak mismo ni Joey. Aron makabaton o kalinaw ang inyohang pagpuyo. Again, thank you very much, Jessica, sa imo pabalang at imuswatan po ng atong tulumanon. Og manghinaot ko nga muabot ang panahon. Maging okay na ang tanan. Susama kan Jessica kung kamo adunay kasinatian sa kinabuhi, makasakit man o makalipay. Ipadangat sa atong tulumanon sensorly Ate Arlene. Pamasin na yung suwatan po ang atong sunod nga paghahatagag pagtagad. Stand by karong taod-taod alang sa atong health education program at Doc Chan Paul de Asis. Kini si Ate Arlene. Ayon, may nga salamat. Bye-bye. I love you all.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule ka Duid Capsule. Nabalang ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
4: Kung gigamit kaning NANS Coffee, ang na-observe na ko sa NANS Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kog kape kay ug mo inom kog kape, murag pati unayon na ko nga katulogon ko observe sa nagamit na ko sa NANS product. Mariyerehe na sa Kristan.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo yun ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, 2 kabulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy sa so Diyos na wala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, Taga Bonifacio, Pagadian City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Og syempre, alang sa itong Health Education's program ni Adlong Lunes. Of course, with Doc John Paul de Asis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Arlene, and welcome again sa ito ang Non-Health Education's program.
0: Og syempre, alang sa inyong mga pangutana, text sa itong 0917-159-5812. At Arlene and Doc John, kung diabetic ang usa ka tawo at complicated sa high blood o sakit sa kasing-kasing, unsabay ang ngayong buhaton, Anna Marie of Tacoron City.
1: Okay mga kanans, diabetes maokin ni yung
0: pag diabetic ka o niya complicated kuno sa high blood o sakit sa kasing-kasing, Doc.
1: Okay mga kanans, once diabetic ang usa ka pasyente, kauban gyud na niya yung pagtaas sa ato ang pressure sa dugo, then magka problema sa kasing-kasing, even sa iyang kidney or sa kadaghanan sa atong mga organ. Halos tanan organ apektado. Okay?
0: Pag diabetic ang sa katao.
1: Yes. Resulta manggod, pag diabetic ang sa katao, di ba taas yung sugar? So, mahimong lapot ang atong dugo. Pag lapot ang atong dugo, there is a possibility ang mga ugat nato sa mga organ pod, pwede magkaroon ng mga bara-bara. Or nagkakaroon ng mga obstruction. Kitungod yung sugar, pwede siya mupilit sa lining sa atong mga ugat. Dindiyan na nang sugod yung pagbara, dili na makadaloy insakto ang ato ang dugo.
0: Okay.
1: So kung sa atong kasing-kasing, pwede ta magkaroon ng mga coronary artery disease.
0: Okay.
1: Or katong sakit sa kasing-kasing na maghuot imong kasing-kasing, maglisod ka ginhawa, din gataas yung pressure sa imong dugo. Kung sa ato ang utok na saan mo bara siya, pwede na saan na ma-ika-stroke sa pasyente. Kung ang pagbara sa imuha na sa imong mata, pwede ka magka-problema sa imong mata na ginatawag nato ang mga cataract, glaucoma, or pterygium. Pwede po sa ato ang kidney, mga kanans. So, meaning to say, if diabetic ka, mga kanans, daghan ang mga organ na apektado. Very common nato na badunggan sa mga diabetic patient is yung problema sa kasing-kasing. So, unsa bang atong angay pagabuhaton? Number one, kinanglan nato na i-improve yung production sa imuhang insulin. Na yung insulin nimo, siya man ang responsable para ma-lower o magamit o insakto ang imuhang sugar sa sulod sa imuhang panglawas. So ang ikaduha mga kanans, kinahanglan po nato pagalikayan ang mga sobrang tamis na mga pagkaon. Kay dili nato kinahanglan ang mga tamis kay tungod ang ato ang dugo, daghan pa siya og sugar mga kanans. Then ikatulo mga kanans, exercise, importante yung pag-exercise. Unsa ba yung mga herbal na dapat niyang pag-imnon. Dako kayo ikatabang kaniya ang pag-inom sa non-serba capsule 3 minutes before meals. Dapat sa dili pa siya mukaon. Kay para ma-activate nato yung inulin property para ma-control yung absorption sa sugar diya pa lamang sa imuhang digestive system. Kay ang non-serba capsule na asiyay charantin property, mutabang siya para ma-repair yung na-damage sa imuhang B-cells or sa sulod sa imuhang pancreas. Kaya ang B-cells siya ang responsible sa ato ang production sa insulin. So, mauni ang ato ang kinahanglan na yung insulin nato na maipagawa sa sulod sa atong lawas, dapat epektibo siya o enough siya para magamit sa sulod sa ato ang lawas. So, yung non-serba capsule na as a charantin property para mo-repair para makapagawas og nindot og maayo na insulin. Balikon ko, pag-inom sa non-serba capsule, 1 capsule 3 times a day sa dili pa ka mukaon. Sulod ni siya sa 30 days. Then mas maayo every 15 days mga kanans magpa-fasting blood sugar test kita para ma-monitor ang ato ang sugar level mga kanans.
0: Okay.
1: Then the first 15 days mas nindot og mas maayo na sabayan og UAID herba capsule. 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom.
0: Okay, Ate Arlene and Doc John. Ako si Ruth Respecia of Hingoog City. Ate R and Doc John, miinom gyud ko sa imong product. Nans UAID o gamigamit sab ko sa liniment oil. Kaya na ko'y bukol sa liog. Sa una, dako kaayo ni. Karon gamay na siya, Ate R and Doc John. Karon nangutana na pud ko, kabahin sa kong anak na babae, may bukol sa iyang didi. Pwede ba imnon ang Nans capsule? Sige, biyagi ko paminaw sa inyo ang duha. Ayan.
1: Yes, mga kanans. Mas maayo mga kanans, no? So, balikon ko yung Nans serba capsule. Maayo kinisiya sa na yung mga bukol-bukol sa ato ang panglawas. Kaya ang bukol is niresulta siya ni baba ang ato ang mga anti-proliferative properties o antioxidants sa sulod sa atong lawas. Kay kung enough lang yung anti-proliferative properties na to, yung mga vitamins, minerals, and then yung antioxidant, wala og wala yung mga bukol-bukol na mugawa sa sulod sa atong lawas or yung mga tawag na to, mga cells, mga mass, or mga benign mga kanans. Kay kaya punggan sa sulod sa atong lawas.
0: Mm-hmm.
1: Ang problema lang, kay tungod sa sobrang stress, sobrang kakapoy, sometimes pati po sa atong mga pagkaon, dili na maatiman yung mga nutrients kung unsa ba ang atong makuha. So talagsa ma-take for granted na to ang ato ang mga pagkaon. Talagsa po yung mga pagkaon po na to, more on mga fatty foods, more on preservative. Din nalimta na nato yung ginatawag na mga micronutrients, mga antioxidants, mga minerals na kinidi ay kinahanglanon po sa atong lawas para i-repair. Busa na akitay mga herbal para muhatag kung unsa man ang kinahanglanon sa atong lawas para malikayan ang mga sakit or yung mga bukol-bukol sa sulod sa atong panglawas. Dako kayo ikatabang sa imuhang anak ang non-serba capsule. Ginarekomenda ko ang pag-inom sa NANS kung naakamoy mga bukol-bukol, 2 capsule, 2 times a day. 2 sa buntag and then 2 sa gabi mga kanans. Okay? 2 kakapsula taga-inom, 2 times a day ang pag-inom. Then sabayan da yun sa UA Derba Capsule for 15 days, 1 capsule, 3 times a day para matanggal yung mga acid. Importante na limpyo ang atong dugo mga kanans. Importante na ma-maintain nato na alkaline ang atong dugo. Kayong acidic na dugo mga kanans nagahatag kini siya og maayong environment para sa mga bacteria, mga viruses ug sa mga bukol-bukol na mahimo silang agresibo. So dili nato gusto na mahimong agresibo yung mga bukol-bukol sa sulod sa ato ang panglawas. Mao kini siya sulod sa 15 kaadlaw, ginapasabayan nato sa pag-inom sa non-serba capsule o UA Derba capsule. UA 1 capsule 3 times a day para maipagawas yung mga acid, yung mga hugaw, yung mga toxin. After 15 days, yung non-serba capsule, continue lamang yung pag-inom hantod, malusaw, mawala yung bukol sa sulod sa atong panglawas. Kaya tungod yung bukol niya is na-involve siya sa reproductive organ sa mga babae kaysa breast man niya. Mas lindot ug mas maayo pod na sabayan sa pag-inom sa Cervicare brand herba capsule para mas muligon yung reproductive organ sa matag kababaihan mga kanans. Kay once ligon yung reproductive organ, pasabot yung reproductive cells sa mga kababaihan, kaya o kaya niya protection na ng iyang kaugalingon ug dili gyud siya magkaroon ng mga abnormal growth of tissue. Kay kaya niya punggan, kaya niya patyon, kaya niya lusawon kung naa may mga bacteria, mga viruses or naa may mga abnormal cells. Kung naa may mga abnormal cells, kaya niya punggan siya, lusawon yung mga abnormal cells, dun alis danda yun og mga bag-o na mga selula na dako maikatabang sa imuhang reproductive organ. So mas nindot na sabayan og Cervicare brand herba capsule, 1 capsule, 2 times a day, sabay sa non-serba capsule mga kanans.
0: Bueno, wala naman tayong oras sa atong Health Education Program ni Adnang Lunes. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbo na ko, NANS og UAID, ang pinaka-effective nga combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NANS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kong imong i-combine, makaingunta nga, okay ang atong panglawas.
1: Ah. And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule.
0: Yes.
1: Para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer.
0: Mm-hmm.
1: So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mo kini karon, ana-ana karon, ug dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon, ang non-serba capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain Mega Man Herba Capsule. Yes. Kaya ba naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Mega Man Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Mega Man Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Mega Man Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Mega Man Herba Capsule.
0: Of course, alang sa ito mga kalalakinan, doon na natay Mega Man Coffee. Huwag ang Cervicare para goodness mga kababayanan. Kay lagi osbo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo, dali ka magkasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. O syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikas estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. O para sa atong kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit, pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang mainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits ato ang panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee nimo mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nance liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
0: and kanans. Syempre ang atong Nance eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance eye drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, attorney ng mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat Panginoon sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 10:29 na sa gabi.

0: ato sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan, katungod sa pagpakabana sa natad sa panggobyerno, inabi na ang pagpralipod sa kaban sa katawhan, katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot. Inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio. Sa mga hiwi nga binuhatan, sa mga nagkupot sa randa, sa mga gadinaw daog, inabi na sa mga kabus nga linupigan. Andam mo barog sa kamaturan. O karon, aniya ang inyong anchorman, ang inyong radyoman, Benji Tahian.
1: Ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya, apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas. May gabi i kanaton tanan. Musa kamuntanan og welcome sa patuang pagpanag-uban, sa tuang pagkulokabildo usab karong gabi una.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhi gadios sa paghatag niya kanatong lain sab nga adlaw, lain sab nga gayon sa tuong pagpadayon, sa tuong pagpanikay-sikay ug sa tuong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon makasama nga Lunes, pizza 3 na sa bulan sa Agosto, tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta to mga sukindig paminto, mga pinanggan tigpaminaw nga naminaw karon nga mga orasa? Silang natagsa ka mga radyo, nagtanaw sab sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel, o sa tuang DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, ako nyo boss, galagad sa kahanginan inyong radyo man, Benji Olpos Tanghian, makikuban ka ninyo hangtod ta alas 12 karuntungang gabi eh.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan sa mga pinanggantig paminaw ng mga Sugbo anon, ha? Dere sa Dakbayan sa Sugbo, kumusta muntanan maing gabi eh? Ha? Dere sa probinsya sa Sugbo, alawigan sa Negros Oriental, Negros Occidental. Ato makiksunan usab dia sa Sikihor, sa Buhol, mga Bulanon, dia sa Leyte, Samar, gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato makiksunan usab dito sa Luzon da area, ang mga Bisaya asad may gabiin ninyong tanan, huwag ingon man usab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers kasamang nistor, ang atuan in town na nimpad sa gawasan nasod, naguman tuan na dito namuyo. Kumusta mong tanan diha, huwag mayong gabiin, mayong udto, mayong buntag, depende kung sang orasa dito sa ila kasamang nistor, kay kanang na ang dili man ta pareho o gauras dito sa ubang nasod, dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the
1: point. Ato ang mga senior citizen, o ito mga lula, kumusta man ito mga lula, ito mga nanay, be, ha? Kawan mga yapon, ito mga tatay. Atay, may gabiin ninyo di atay, ha? Unsa naman taro di atay? Unsa ni mo nanay, tay? Ato makiksunan ito mga pinanggantig paminaw sad ka sa mga listor, adiha sa kabukiran, mga probinsya, adiha sa kabunturan, direbos, kapatagan, mayang pagpaminaw nyo din, mayang gabi eh. Ito makiksunan na kanunay nag-atang, adire sa tuang programa ka sa mga listor, ang mga nanikay-sikay, sad ha, na makiksunan na ito, ang nanikay-sikay, panahos ka gabi o nang uban, ang uban ka na nag-higda-higda na ka sa mga listor, portintawhaya, nang uban, nag-kuan pagyapon, nag- ka na nagaray-haray o niya samtang nagdahigda na minaw sa programa, ang uban doon ay mga gipang kore-kore kasamang nistor, doon ay gipang trabaho ba? Karong mga orasa sa so, may gabiin ninyo diya ha? Adlang Lunes na usab makasama, muna dungog na sa tagbalik, o niya muna pasalamat na kanunay ito ang buhi nga Dios nga ayahat ang gihatagan gihapon og maayong panglawas, kaabte, kabaskog, og ingon man usab maayong kahimtang sa pamilya kasamang nistor. So muna nga tanang panahon, tanang higayon, at huwag yung pasalamatan atong labang makagaho makasama kay pinagi sa iyang giya, og sa gracias kinabuhi kasamang nistor, padayon ta, no, sa pagpanikay-sikay, sa tuang mga tahas nining kalibutan na kasamang nistor.
2: Straight to the point.
1: Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una, kahit nung hatagag pagtagad, aning atuang isgutanan mga suki, hindi paminaw. Arita din sa ato isgutanan dito sa kauluhan mga kasama kay kaganiha ang ika-11 kaadlaw. Ang ika-11 kaadlaw nga kanang naang impeachment trial, no? Sa impeachment, ha? Nga giatubang karon ni Vice President Sara Duterte. Ha? So muna, nga ganiha, ang prosecution, mga sukindig paminaw, kaganiha, ha? Naana sa Article 1, no? Nga kaning ni ang pag sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, doon na may upat ka article. Ang unang gitakol sa pag-sugod palang yun sa impeachment trial, mga sukindig paminaw, katong ikaupat ka article, katong iyahang nga matod pa pagbahad ni kani Presidente Duterte. Karon ang iyahang confidential funds na ang Article 1, mauna ilang gihisgutan ka sa mga listor, gituki this impeachment court.
2: Straight to the point. Straight to the point.
1: Okay, onya ang kanang ilahang gisgutan ka ganiha, mauna ni ang confidential funds, onya naminaw ta ganiha, nagtanaw ta ka sa mga listor, medyo kanang kuan kayo, basta magisgutag mga numero, magisgutag mga kantidad, nindot kayong paminaon, pero murag boring lang po kayong paminaon ka sa mga listor. pero ang ganang na ang nindot na magudan ni kanang cross-examine. Ang cross-examine, maumay nindot kay kaning ni kay balota, direct examination sa habig sa prosecution kay ila maning witness. So ila maning witness kasamang listor. So given nga kanang na ang mga pangutana sa kanang mo direct nila nito sa kanang ti kay mamuhatag o kanang mangutana, ha? Kasamang listor, posible yun na nga kanang na ang kanang na ang kahibalo na siya kung sa ipangutana, kahibalo na siya kung sa itubag, muna itubag, ha? So muna nga kanang na alabi na kay sa attorney kupunan, at least kalma ba noon? Kalma, medyo dokaon sa ka, pero kanang kalma ba, no? Kalma siya, mudala o kanang na ang pangutana, o niya ang ihasang kaatbang diri sa defense team, si attorney po, kasamang nisor, at least kalma, pareho sila nga makalmado. So mailagyo din mo nga mga veterano, nga mga abogado, diha makasama sa litigation, ha? So mga kwan yun, makalma, no? Kasamang nisor, lahi nga, kato mga una, kato mga batanon, kato si attorney kuan gisama to sa defense team attorney kuan kasamang listor kato si kanana katong batan-on duha man to ka batan-on kasamang listor no na kato usa si kuan man to si kanang naang binluan attorney binluan o niya katong usas Narvasa katong tong usa nga batan-on kasamang listor na medyo kuan to kanang naang do na poy kanang kuan ba kanang mga batan-on kusog pagdugo isog-isog pagdugo usad anya ilahang nga gi kuan karipod si attorney Ligutan o kadto si dere sa pika sa prosecution attorney Ligutan o si congresswoman na Luis Troh no anya dapa si Laila De Lima noon si congresswoman Laila De Lima sa iyang pagdirect examination adtong kuan sa land bank managers wa naman mo cross examine ang defense team kay tan-aw nila wa magyapoy klaro ng inyuhang witness ha. So kaganiha makasama ang nihimo sa direct examination mao si attorney Kapunan ang kadton to ang adire sa habig sa prosecution o niya bit-bit nila kaganiha ang muabot sa 15 ka mga boxes no or kahon nga mga dokumento nga gidala dito sa prosecution dito sa impeachment court atol sa ika-11 mga sukindig paminaw kadlaw ka impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So dito kasamang listor ang mga box nga gidala mga box nagdahom kog mga malita mo ilang gisudlan dili man di pero indot tuntan-aon kon ang gisudlan nila sa ilahang mga kanang dokumento ba no ang gisudlan sa ilahang mga dokumento indot tuntan-aon kung mga malita pero gi-anticipate tingali ito sila nila nga dili na to ni sulod og malita kay base og ganang makuanan nya ta maalaan nya ta nga appeal tas mga malita girls ani malita boys ha? So ang ilang gisudlan mga kahon or kani mga box kasamang listor karton tingali to giayon sa batoy gihimo nila nga kahon makasama mo gisudlan sa mga dokumento na kuno ilahang mga ebidensya batok sa or kaning ni ang sa confidential funds si Vice President Sara Duterte.
2: Straight to the point.
1: O niya, samtang uban da usab do nga ubay-ubay usab ng mga recipient no sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte ang gipagawas no nga mga pangan sa prosecution. Lakip na ang pangan ni Mary Grace Piatos. Aso nabalik na yun, number one yun makasama si Mary Grace Piatosa sa listahan sa prosecution nga matod pa usa sa mga recipient, usa sa mga nakadawat ni ining confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Aso dun ay mga pangan kasumang nistor, aligre ka itong mga pangan dito, naghan ng mga code name, no? Kana sa gitawag na siya og mga code intel name. O kanang na ang code name mga sukindig paminaw. Kaning ni Anya is na ay Mary Grace Piatos. O niya, si Mary Grace Piatos ni Apoy Rinan Piatos. Magtiayon tingali ni sila or igsuon baka ha. O niya, di Apoy gawa sa Piatos, di Apoy Harina. No? Si Miko Harina. Nay Harina kasamang ni Store. May gani kay ko, ha? Walay vanilla or walay vanilya, ha? So kaning ni ang mga pangan, ha? Kaning ang mga pangan, money ang mga pangan sad makasama nga matud pa pipila lamang kini ka mga pangan nga recipient or mga nakadawat sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. So kaning ni unsa man ipatawag baka ni nila? Ipatawag baka ni sa impeachment court ni mga pangan o kinsa ni ang mga pangan kasamang ni Sir? Pero muna nga kani mga code ni man tungod kay confidential unya kanang na ang nakita karon nga sa kwarta makasama mo abot sa 40 milyones pesos. 40 milyones pesos nga kwarta na palit makasama sa opisina ni Vice President sa Duterte og mga tambal. Mga tambal og mga pagkaon. So, kana ilang gi-question, nga nung gipalit manig tambal? Nga nung gipalit manig pagkaon? Nga nung gipalit og tambal? Nga nung gipalit og pagkaon? Mayo na lang na. Nga ipalit og tambal o ipalit og pagkaon kay napuslan sa mga tao. Kamantay ka itong satellite office ni Vice President Sara Duterte. Diri sa Cebu, naman diri doon sa istasyonan. Ang iyang satellite office. Daghan tag mga ipang-endorse diha nga mga masakiton nga makaigsuuna na to. Sa una, katong naapa ang iyang budget ba? Sa OVP mga sukinding paminaw. Napanya, daghan kayo. Gani, naka-addo mi diha. Amo nang gi-addo. Tungod kay nakigita na mo ang kanang naang manager man tingali ito ni VP Sara kasamang Nestor sa Dinis Visayas sa Attorney Lim. Nga kita siya nga pananlitag na ay mga itabang pwede nga makatabang mi kundo sa mong mahimo mutabang mi muto naghantag ipa-endorse dito man ta sa opisina ni VP Sara. Nakita ta dito atong gikuan muto naghanta na refer sa una. So posible nga katong mga tambala katong 40 milyones apil tong ipalit og tambal gihatag sa mga tao. Sumain na lang ni kay nakatilaw ang mga pobre, nakatilaw ang mga kabos na tumakaigsunan kaysa flood control nila nga wagid in tayo natilawan ang mga tao kay ha, kay 2 armansos na nga ano dramas baha. So muna nga kanang na ang kuan na daghan mga sukindig paminaw ang mga pangan kaganina pero ato na hatagan o pagtagad sa pero ugma puhon doon naman mo ipadayon ang direct examination sa prosecution ni adtong ilahang witness kaganiha ang agikan sa kuwa mga sukindig paminaw agikan sa kuwa kasamang Nestor ha ato na hatagan pagtagad sa mga sukindig paminaw karong taon samtang karong adlawa Agosto 3 daghan ang nag-post diya sa social media og pagpasalamat ngadto ni kanhi presidente Rodrigo Duterte sa iyahang pagpirma nga nahingpit nga balaod nga naghatag og libre nga tuition og uban pa nga mga bayronon

0: nang na ang daghan makasama ang nalipay, daghan ang naghandom ni kanhi Presidente Duterte nga bisan sa iyahang hamubo no nga termino tungod kay nag-COVID naman to sa kanang ang 2020, 2021 and 2022, wa na eleksyon na apan kanang na ang napirmahan no ni Presidente Duterte mga sukin digpaminaw og napangita ang budget ang kaning libre nga tuition sa mga college, colleges o universities, ha? So muna nga kanang na ang daghan ang nagkuan ani, kanang na ang nalipay, daghan makasama ang na kanang nagpasalamat kay kanang na ang kani ang chairman makasama sa Committee on Education diha sa Senado, Senador Bam Aquino, maoy kanang usa sa mga author ani kasamang nestor, no? Usa sa mga nag-author ani unya bisan og kontrapartido sila sa kanhi Presidente Duterte apan gihiklin to no ni kanhi Presidente Duterte sa una wa sa ni ila sa political color kundi iyang giila nga kining ni makahatag ni og dako nga tabang ngadto sa makaigsuunan labi na sa makaigsuunan nga makabos wa intawi kana bitawong ika agwanta og bayad sa mga eskwelahan kasamang nestor.
1: Straight to the point.
0: Samtang nga sa lain nga bahin atong hatagan sa pagtagad kay duha ka mga akyat bahay ha may biktima mga sukindig paminaw sa usa ka balay sa usa ka judge ha. Sus na unsa ba ang tao ni wa man mo ilaning ni ang maong makawatan bisan og tagiya huwis mga sukindig paminaw gikawatan magyo nila. kining duha makasama ka mga akyat bahay. Kining duha ka makawatan, nanotado na ni nga mga kawatan kining duha na pusasa ni human sila. Masakpi nga nangawat sa usa ka balay, sa usa ka huwis mga sukindig paminaw, alas 3:00 sa hapon. Ni agahapong adlaw dito sa may barangay poblasyon Lungsod sa Argao.
1: Straight to the point.
0: So muna nga bisan og huwis mga sukindig paminaw, bisan og judge ha. Wag yun sila kulog kahadlok alas 3 pas hapon, porting hayaga. Unya kaning ni ang mga suspect no nga nadakpan makasama nga si alias Meg. Sino kag pila edad kasamang nestor? 21 anyos. Ha? 21 anyos unya kaning yang kauban nga si alias Chan, ha? 19 anyos kasamang nestor. Porti pang pagkabata mga bata pakaayo nga taga diha ra usab sa poblasyon Argao. Na mga bata kayo apan makawatan na. Ha? Wa nay kahadlok mga sukindig paminaw bisan og balay sa abogado, balay sa judge mga sukindig paminaw, dili simple nga abogado ha kundi judge pagyon. Ha? Kasamang nestor gikawatan. Pastilan aning duha in taon. Ha? So muna nga kanang namay gani kay nasakpan sila mga sukindig paminaw, nadakpan on sila. Ha? Kay kanang na ang kuan taon kanang na ang aning ingon ani nga mga matang sa mga kawatan ha mayon ni kasamang nestor nga pap tagmon ginispresuhan oy. Samtang sa laing bahin ni pasalig karon ang Kapitolyo diri sa probinsya Sugbo nga ilaha gyud nga paimbestigaran ang Badjan Hospital tungod mga sukindig paminaw kay dunay mga direklamo no na direklamo ni ini nga dunay dili may pagtratar matud pa sa kanang na ang Badjan Hospital so manghinao tahang ang atoang probinsya Sugbo labi na diri sa probinsya Sugbo nga kinahanglan nga imbestigaron yung tarong no nga tuang mga tambalanan kay daghan mang mga reklamo diha ang uban na naapoy mga kanang didaig apa naapoy mga nireklamo so atoang ay pahigayon ang patas nga pag-imbestigar niini nga mga tambalanan dili lang sa Badjan na may uban nga mga ospital nga kanang naang kuan kanang nang naay mga reklamo sad kay nasay uban nga mga trabante ospital ba nga mga garbusa mga istrikta kaayo muraraba og dili gobyerno mga sukindig paminaw gasweldo ha sumuna nga kanang naa sa ospital mga trabante mga nurses mga midwife mga doctors ha unsa pa na naa diha nga mga kana naa nagtrabaho sa ospital ato naon nga kanang naang kita serbisyo tas katawhan ha serbisyo tas katawhan profesional ta kanang profesional ra ba kanang profesional nga tao

mao kang mosabot, dili na profesional tungod sa papel nga imong gigunitan sa imong nahuman, dili sa imong kinaiya. Makita og unsa ka ka profesional sa imong kinaiya, morespeto ka bisan og ubos nimo, bisan og mga pobre irespeto nimo na mo nay tinuod nga profesional. Nga irespeto nimo imuhang sabton kamao kang mosabot tungod kay profesional man ka, kamao kang mosabot sa ilang mentalidad. Ha? Ang uban na basta mga gani mangutan na gani maninghag, anay uban nga mga maninghag, kanang kusog kayo nga mga mamelikas, bahawa mo diha. Ah, so muna, ang uban nga mga tambalanan, naapoy mga tarong, daghan man ni mga tarong, nga gamay ramaning mga kanang nang abnormal og utok. Pero muna ha, nga mga profesional man kanang naadiha sa mga tambalanan, ha, di lang na ito, ikuan, ito lang i-generalize, no, nga, nasa sa mga tambalanan sa Negro, sa Bohol, ha, des Mindanao, baka ha, na, nga, kanang na, nga, na, mga sagad, good nga, astrikta, kaayo na diha. Pero in fairness at sa mga hospital, na, nga, mga kanabitaw na ay mga hospital nga, mukuan ang mga pasyente mo dahil kaya maayo rin pagkatratar. So muna nga, mas maayo nga kaning mga tarong, no, nga mga personalidad nga nasa hospital, nga mga maayo nga mo approach o pasyente, maayo nga maoni magdaghan. Ha? Maoni magdaghan ka sa mga nistor, pero kanang uban, murag sapot-saputan, gabot, gidugo, tingali na sila. No? Amo na nga og dugon mo ayag pahimongti ang mga pobre, kun dugon mo pahimongti imong bana, ha. Pahimongti ang mga utangan nimo ayaw ng mga pobre, ha. Ayaw ming mga pobre og gamita nga pahungawanan sa inyong problemas balay, ha. Ah, samo na nga manghinaot na nga kanang ubang mga hospitals nga tong naunaon nga luoy bapod in town atong sabton nga usahay maaksyon yung pangisog ng mga tagtungod, maaksyon yung ana tungod kay ang ilang pasyente gud na ang uban nagungaw sa kalisod o niya kanang nang mablangko na ka, bantay ka na ka sa mga nistor nga nakas problema ba, mablangko na ka. So muna manghinaot nga sabto ninyo ang kanang na ang nga to ang maximum tolerance ato na nga i-apply, no, sa ato ang kanang na ang pagkatao, no, kay kanang lisod kayo tao nagsalig mo kay naa mo nagtrabaho sa ospital, bitaw kanang uban dugay kay mo tagad agi-agian pa ka, porteng daghana o niya og pananglitan ra ba og mo action kag tan-aw mo tutok po. Kanang mo complain ka kasabang ni store maninghag. Dili mayo, dili may pasanayo ng klase ingon ang mga trabahante sa gobyerno, ha. Samtang lima ka mga suspetsado ang nadakpan human nakuhaan og syabo sa managlahi nga bypass operation sa Toledo og sa Naga. Straight to the point. Away ka humanon mga sukindig paminaw ning syabo karon, ha. Masidaghan paningni ang mga individual nga na-involve ni ini nga illegal nga drugas. Straight to the point. O niya ito ni hatagag pagtagad sa karon diri sa tuang pagkulokabildo. Samtang kaganiha, dito makasama si Radyuman Po Lauro o si Radyuman Jean Galliardo, dito sa Sibunga mga sukindig paminaw tungod atong tuang nahitabo in taon nga pagdunggab, no, sa usa ka 21 anyos. Gidunggab makasama sa iyaha nga kanhi hinigugma, no, so muna nga kwan kayo taon, ha? Matay ra ba in taon tonto ang biktima o niya ang kadtonto ang lalaki murag naa na sa stable ang kahimtang, although nagdunggab sa siyang kaugalingon kasamang nistor pero wa mamatay ang babae ra in taon mo'y namatay, so sporting in taong luoy.

0: Okay, onya si Corazon Azucena, Azucena Taniola. Ana minaw sad nato karon. Agasamang Glinda Masong Lagos og si Marwil Talia ni Linaza. Og si Jessica Ermita. Onya update nato sa tuang bagyo mga sukin digba menaw. Giisa na karon sa signal number 1 ang mga lugar, no? Pipila ka mga dapit dito makasama sa Luzon area. Tungod din ng bagyong Luis, ha? Astilan Rabanis Luis, mga sukintig paminaw, mayla ning bagyo hag dili mahubog ug mahubog ganin ni basig magmaoy ni. Ato arabay Luis amon silingan raba pastang pagkamauya rabag mahubog. Aba sa magmaoy Luis dito sa amo kasamang nisor ahintis sumbag skomo. Sa muna nga kanang na ang mailan ni bagyuha ha og dili ni moga kuan. Manghinaot ta ni bagyuha nga di ni magmaoy mayo. Ania si Jockey Garing may gabi kasamang Benze na minaw midris ming Glanilia Cebu. Ay kinibahin na sad makasama tod ganato sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang ato ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mga kasama, may kani alas sumakikso na mga pinanggantig paminaw nga dunay mga sakit o balatian nga gihambin sa kalawasan. Ato makiksunan nga dali ramaluya, dali nga anak bitaw nga kapuyon o baka adunay hubak. Ayaw kalimot ha, basta dunay ganitay hubak, mag-inom ta sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule makasama daghan ng mga sakit nga kaya kaayo niya nga tabangan arong maalibyuhan, no? Arong matabangan na arong maayo, mag-inom ta sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule maka pagana sa kaon makapanindot sa tulog, ha? O niya nakarindot ani kay punos mga vitamina, minerales ug nutrients nga may kinahanglan sa tuang lawas. Ang atua makasama nga produkto nga Paragis Bila Bila Herbal Capsule mapalit na sa Diding's Pharmacy, GB Boutique, JY Pharmacy, Bestway Pharmacy, Healthway Pharmacy, Majesty Pharmacy, Cebu Everdrug, o guban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Basta makita mong butika dool sa inyong lugar, baka mo makaari mong carbon, makaari mo sa downtown, makaanha mo diya sa Manalili, mga carbon, diya skulon, ay mga butika diya makasama sulayin ninyong pangutana. Kaya naa diya mapalit ang ato ang produkto sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Aniya, balik ta karon to tao, daw man lamang sa importante kayo, dugang ang mga pa-shout out. O gingin mo sa batuang ang pag-hisgot-hisgot sa tuang kulo kabilduhan karong gabi na sa tuang pagbalik. Alas 10:55 na sa gabi. Standby!
1: When the radio plays one catchy song after another, that feels good, doesn't it? Almost as good as Salmon Credit Line, with up to 62 days of zero interest and no annual fee. So maybe it's a sign to treat yourself to something good. Download the app now. Salmon. Feels good.
2: Salmon Finance, powered by the Salmon App, serves as the online lending platform for Salmon Finance Incorporated, SEC. Registration number CS20191669, CA number 1241. Read the terms and conditions before availing of this loan product. We offer a grace period of up to 62 days on purchases made through QRPH or your linked Salmon card.
3: Mga kasama, ako si Radio Man, Attorney Buin Algono. Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides og tripertines nga pulos dunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita D Plus Coffee Mix, duna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress og paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape! Nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag, sugata ang kabuntagon, nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, di lang basta kape! Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka! Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa Tibuok, Cebu City, Cebu Province, ug Tibuok, Central Visayas. mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Mga kasama, ako si Radyo Man Attorney Buen Algono. Hatagan mo na ko og mga rason ngano nga Life Extension Vitamin D3 ang dapat ninyong pilion og tumaron aron maulian sa inyuhang mga sakit. 100% made and formulated kini sa Life Extension Foundation, ang pinakadako ug pinakalapad nga medical group dito sa US. Sa usa lamang ka soft gel, dunay 1,000 international unit strength or concentration nga kinahanglanon kaayo sa atoang panglawas. Rehistrado kini sa FDA Philippines isip over-the-counter drug ug dunay approved therapeutic claim and effect. Top rated kini nga klase sa vitamin D3 base sa consumerlab.com survey sa US. Available o gidistribute sa North America, Latin America, Europe, UK, Australia, New Zealand o sa Asia. Kini ang number one vitamin D3 brand nga prescribed o recommended sa mga medical doctors sa Pilipinas. O di ba? Kun kayuhan sa balatian nga sigurado o dili ka kabado, dinhi na kita sa Life Extension Vitamin D3. Kay mismo mga doktor ang misalig niini, dili jud kita gusto nga magkasakit. Uban ang healthy lifestyle, kanunaya ang pagtumar sa gisaligan worldwide ang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bilang kilo sa karne?
3: 500.
2: Hulo!
3: Ma'am, bagsa presyo na ganit may sa 600. Huwag ang presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
2: Out of control man ang presyo sa pamaliton, na paghihapon sa akong kamot, ang magic na magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Katiberos D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salamig. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Balit na!
4: Sarap magkasama!
5: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
6: Ilong Ranger?
7: Tanaw ni mo, punsa na? Sipon o dili sipon?
6: Dili sipon. Di siguro ni Madayon.
7: Ang hot si Ugrani Nose? First sign na nasa sipon.
6: Sipon dayon?
7: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sipon virus. Ug pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod. Pag Neocef C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days. With proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sipon, pag Neocef C plus 40 with zinc dayon.
8: Unilab quality yan.
9: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
11: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
12: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
13: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
14: Lady's Choice Ham Spread.
13: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
14: Padikim!
13: Mmm!
14: Wow! Omega Siglaw Sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 Omega 3 and 6.
13: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
10: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Nor's Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay daog na. With Nor's Sinigang Mix.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa unique.
15: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
17: ACS! Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
18: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
17: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron padayo ng negosyo, pag-Kondura na pud mo.
19: Kondura, kuskan ka uban ni mo. Kuskan pang negosyo. Kondura.
20: Strong for the Filipino.
10: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay. Strong pang negosyo.
21: Ang kinis na niya.
22: In fairness, nag-glow up.
21: May budget.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
2: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
1: Lady's Choice Chicken Spread.
2: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
1: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6.
2: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
0: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
3: Mmm, tofu sisig.
4: With mayo?
3: Pwede sa ulam yan?
5: Pwede, with Lady's Choice. Made with 100% farm fresh eggs to make ulam real creamy, real sarap. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice.
0: Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice. That portion was brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap.
6: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by EQ Omnibus. EQ Diapers from day one to toddler. EQ Tinyo Mo. This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko. I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puya, tagard, sabaw, unsa pa. Makarelated taan na. Maayo gani kay adunay nag-suggest sa ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focus with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
10: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Ato ang takna alas 11:12 na sa kagabion. Balik na makasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong gabion na.
12: Straight to the point.
11: Ala sige sa mga nagduka-duka diha. Abi sige sukono-kono be sayaw-sayaw sabi. Ayaw sa mog katulog ha. Aha! Ah, tulog, tulog, tulog, tulog! Ah, tulog naman! Ah, katong mga nakatulog, may pukawa, sabi. Ah, katong mga nakatulog, pukawa! Ah, pukawa tay, nanay tay, nanay! Ah, garuas tatay, binay be, okay, si Giovanni Librando na minun na linaw mingla nila. Si Rene Boy General siya sa may Dinagat Island sa San Jose. Anya si Rams Bas Dakers sa game foul. Adya sa Sambuan na minaw na to. Anya nakita sa nato diri nagtanaw sad si Mother Anali Tanghian Romo. Adya sa Pulpuga na. Apakah nahuman diha o kuan madir? Aon niya si Archie Fernandez o si Elsa Quintero. Ah, naminaw na to, ha? Abang gabi ika sa mabindi, shout out ko sa kong banang naglutog bingka. Ang si Jobert Carriaga. Always naminaw sa Dipulog province of Zamboanga del Norte. Aha. Kalamian ng bingka, dayha. Gato sa man ang bingka, ha? Pinalutaw or kanang naang pinapagtong, ha? Ha? Pinalutaw or pinalundag, ha? Sa man... Okay, ito siyang itsek na kinanagunos Pikas Linya si Radyo Man Josephus Gihano. Ha, nagkasanbay makasama sa Pikas Linya. Yes, Radyo Man Zekio sa imuhang report.
7: D-D-D-D-Y-H-P.
13: Yes, salamat sa mga Radyo Man DJ sa pagpagani na ganyan sa tawas na bahay na gramang orasa sa nagalawang nagkagabihon. Ano yung malag ko kabaarabarong gito ba itong kablisan na usado sa kagigong sunog gri sa may luyo kabahin sa sakarotin na sa kaputaw apan pagsuka sa mga sakop sa Bureau of Education o ba yung mga kaya kagmi-responde. Ingusan ni ka spesiminto ang gabangan sa saka sa Nature Spring ginong nakita nga doon ay asog na bigawa sa pan gi-verify ni sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection sa Merisponde sa ikatawag sa nga way to daw kay waray na ingong na nasunog na ingong na false alarm ang maog na pag tubag gugalaan maliya ka masad pasan alas 6 ang tak na garog gabi samtang sa report na ito na nagkuha na nagpansa kabisan sa istasyon na ang ginusaka pintor na nagbitbit o garbas na way na sinsya. Yan yung black sa mga sitsyo kalobihan, barangay Gololope, yung dakbayan sa Subo. Ang ginagpa nila sa alias sa bayaban, balitresan niya sa Gapanigon na o gumupyo sa sitsyo magaan sa mauga barangay. Ang kabisan sa Gololope Police Station, maoy midakog sa mauga suspect kung mga doon ay mitawag sa nagabuatan o sa concerned citizens. Naroon ay nagbitbit o armas na sipatan niya lalaking dito sa slutan niya. Lugan talaga responde ang responding team sa Guadalupe Police Station. O dito na kita niya sakto o nasakpan sakto. Kinimawag siya speak na nagbitbit o armas nga 9mm revolver. Naroon ay usak na magabalaw nga suta. Gawa ay lisinsa. Itakop niya o dipanggo nga ron sa Guadalupe Police Station. Onward sa patulak niyo, Radyo Man, Josephus Gano, DYHP, Tarak, RMN.
11: Okay, salamat, Radyo Man, Josephus Gano, sa imuhang report. Samtang, ito ang akwaon ng detalye sa report. Usap niya itong duha ka mga akyat bahay dito sa usa ka balay sa judge sa lungsod sa Argao. Kasanbay sa Pikas Linya si Radyo Man Arnold Bustamante. Kasamang Arnold.
7: D-D-D-D-Y-H-P. RMN Report.
14: Duha ka mga notadong akyat bahay ang napusasa naman mangawat sa balay sa usa ka huwes alas 3:10 kaghapon sa hapon sa barangay Poblasyon sa lungsod sa Argao. Ang mga suspitsadong na nagpan mao sila nga Miguel Anthony Baho Matukan, 21 anyos ug ang kauban ini nga si Christian Dave Lumalis, 19 anyos, pulos taga barangay Poblasyon sa lungsod sa Argao. Ang ilang gibiktima mao ang huwes sa RTC Branch 26 sa lungsod sa Argao nga si Honorable Judge Noel Darin Damian sa Investigasyon sa Argao Municipal Police Station nga alas 2:15 kaghapon sa hapon. Nanawag ang biktimang huwes sa hotline sa Argao Police Station na nagpahibaw nga ang iyang bahay, gisaka sa duha ka mga wa may lalaki, agi sa screen nga nagcover sa pansayan sa balay sa biktima. Sa diha gamad ang puso na nga nakasunod gipangkuha agamang alahas dini o nakalainlaing dollar bills. Dali nga binusan o gibisikasyon ang kapulisan sa mga lungsod o iladaining na ilhan o gipahigay ng manhunt operation nga minresulta silang pagkasikop. Nabawi sa mga polis ang tulo ka bulawan nga sing-sing nga naakang lumali samtang 17 ka nagkadaiyang dollar bills o laing unong kataga 100 peso bills kang matukan. Matod sa investigador sa Argao Police Station, nga aga mga suspitsado nagpuyo at mangra sa balay sa biktima o mibutiyag matod pa aga mga nanagpan nga ilaunta nga ibaligya ang nakuha nga alahas apan nahadlok sila basin masakpan. Kasong robbery ang giandam nga kaso sa kapulisan matok sa mga suspitsado.
15: Kasama mo sa Argao Police Station ang Radyo Man Arbo sa Mantiri YHP. Tata Karimen.
11: Okay, salamat Maninoy! Aon niya kung ano ni kasamang nistor ka na silingan na din nila ng kawata, no? Biha sa daning. Biha sa ni makawatan na wak may giila bisag silingan. Ah, nabiha sa daning asag silingan. Ah, mangunay man bisag silingan. Ah, wala nga. Tungod sa bisyo lagi. Ah, mga bata pa kayo kasamang nistor ta. Okay, unya kanibay nasad makasamahatod ganito sa... EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang atuang EXL Makabuhay Coffee Mix mga kasama 17 in 1. Pasabot na rin 17 ka mga prutang sugotaron na gisagol sa tuang nga kape. Lakip nga sagol ang rose hip na doon anti-aging properties at doon ay pain relieving properties nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makigsunan, lakip usab nga sagol sa tuang kape ang luy a doon ay dulaw or turmeric at doon ay kamunggay, doon ay mangustin, doon ay tapol nga bisaya nga mais. Adonay bayabas, adonay insulin plants, adonay stevia nga magapalami sa tuang kape, adonay arabica, adonay barley, do na usab ni siya ginseng. Ang ginseng makasama nga nasa tuang kape, astang pagganindota kasamang nisor, magkapa-abtik sa tuang panglawas. Kung abtik gani nga tuang lawas, makalahutay ta, patag-adlong panikay-sikay. Sumuna nga may nakanindot sa tuang kape ha. Ang atuang nga kape tungod sa kadaghan sa mga prutas sugutanon na gisagol ni ini kasamang nistor makasiguro ta na doon naging maayo nga matabang sa tuang panglawas. O sa katong mga mahiligon og kape ha, ari na mo sa kape nga doon na makuha nga maayo nga benepisyo no, para sa tuang panglawas ha. Magunsa man tong barato kasamang nestor o niyaway benepisyo nga makuha sa tong panglawas no? Namo na ang arilantasa kanang naang dekalidad aniya lamian o gamaayo nga pagkakape ang EXL Makabuhay Coffee Mix. Onya kon haplas po da, kon haplas gani mo itong hisgutan makasama, wala sa taylaing haplas nga gamiton, EXL Makabuhay Oil na san. Ang atuang EXL Makabuhay Oil all-in-one niya skincare oil pagyon, sabot na dalatanan. Ang nakanindo tanday ka mga haplas ka kasamang nistor, wag tangon ang mga panuhot panakit sa kalawasan, panglayles mga lutahan, pangulngol sa mga kaonoran, manghaplasa na to na sa EXL Makabuhay Oil or EXL Makabuhay nga haplasa. Nakanindot ane kay mga haplas ka mas malayo ka sa sakit nga dinggi. Sumunyan nakanindot ha nga malayo ka sa sakit nga dinggi kon kanunay ka mga haplas ane ka sumang nisur kay di man makapaak ang lamok ni mo. Makuan pa ba? Libyuhan pa imuhang lawas sa mga panuhot, mga panakit sa kalawasan. Dili pa yung kapaakon og lamok wastang nindota. So muna nga nga tuang nga haplas sa may samis katul-katul sa panit pinakan sa gagmeng mga mananap ug ingon man usab sa mga pangagon. Nakanindot anay kampante ka mga haplas kasamang nistor kay humot siya nga pagkahaplas lahi sa ubang haplas no. So dili ka may bawaan nga ng haplas ka busa kampante ka nga magsuroy-suroy maglakaw-lakaw bisang asa bisan og nakapanghaplas pa ka. Mapalit ang atuang kape o atuang hapla sa EXL Makabuhay. Diha sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy, Cebu Everdrug, o guban pang mga butika at farmasya dool sa inyong mga lugar. Basta na agya po diha, basta mga butika dool sa inyong lugar, okay. Pangutan agya po na ninyo kinaadhyang atong kape o hapla sa EXL mga kasama. Ala, sige, sige, sige, sayaw! O niya, ugmang adlawa, mga sukin, di paminaw, ha? Ugmang adlawa, pasalamat ta kay mo kunhod, no? Ang atuang presyo, mga sukin, di paminaw, sa gasolina, ha? Sa kanang naang sa gasolina, sa krudo, o sa kanang naang gas, no? So ugmang adlawa alang sa tuang mga motorista. Aha, puti nindota kasamang nistor. Atong bulan sa July, dagko ro ba kitog kanang naang tanaw na to ha ang kanang naang diferensya ba? Kay adtong July, adtong July mga sukindig paminaw mga sa krudo lang dili mo ubos sa 25 pesos, no kuno ako masayop. Dili mo ubos sa 25 pesos. Ang kanang naang uminto itong bulan sa July lang kasamang nistor. Apan karon ato nakita makasama nga muus-us man tinuod muus-us man tinuod apan susintaon murag kuan na lang yun kaning ilang pagkaus-us mga sukindig paminos presyo kasamang Gerald nawa diyang us-us pilay us-us sa gasolina o sa kanang naang krudo murag kuan na lang yun kanang naang respetar na lang. Sunang kang us-us sa krudo mga sukindig paminaw, wa kabot og piso. Ha? Ang us-us sa krudo ugmang adlawa sa isinta sintabos. Pero may na lang, ha? Kasamang ni store nga naisay sinta-sintabos basin di ay og kanang na ang maulian na ning ni ang Middle East ba? Ang kaning Amerika og Iran basi og ma-oki-oki na ni at least sunod si mana basin og dako-dako ng us-us. So nakaugmang adlawa ang us-us sa sinta-sintabos, ha? Onya og makasaka sila tag 10, tag 12, ha? Kung makasakas presyo, tag uting dagkuag saka. Pero og muus-us mga sukindig paminausos, nagkamang ang us-us. Ha? Nagkamang. So nakag 60 sintabos, Marie Jose Pintown. Ha? So muna nga, oni ang sa krudo, ang sa gas, ang us-us sa gas, 2 pesos. Ha? 2 pesos ang usos kasamang nisor at least kanang naang kuandra na. So nang ka natanawa ha? Nagtanaw na to sa tuang Facebook Live. Tanawa rago nang ato nang i-credit ang kuandra ni ang kanang News 5. Tanawa rago nang usos kasamang nisor. Arikas krudo sa sinta sintabos kada litro. Arikas sa kerosene. Arikas kerosene mga sukindig paminaw. Kerosene sa tupak kaning gas, 2 pesos. Ha? 2 pesos kapin. Unya arikas gasolina, ha? Wa sa kabot og piso. Pila may usos gasolina, 73 centavos. Ha? Wa na lang yun ipiso ba? Grabiha, no? Ha? Grabiha pagka ulog-ulog kayong dako ni buhata. Wa na lang yun gipiso ang us-us. Wa kamot piso. So nang kasa krudo mga sukindig paminaw sa sinta sintabos. Onya ang sa kanang na ang gasolina si tinta itres sintabos. Ha? Wala magwa ano may na lang ito gipiso kaya makaingon tanga. Sige na lang. Ha? Pero kanimurag yung gwara. Ha? Muna, umakasaka, gani sila, grabe po, makasaka. Ha? Naunsa, masad. Asa ang gobyerno, ani? Why gahom ang gobyerno, ani, nato nga? Kanang mo, badlong mga sukindig paminaw. Ha? Why gahom ang gobyerno, nga? Ah, grabe, masad ang inyuhang. Pila naman, ikaduhang simana na maron. Ha? Ikaduhang simana na, human mingon si Trump kasamang nistor nga, pahuway lang sa atakay. Ha? Pahuway lang sa atakay, o ganang gira, diat, datos Iran. No, do ka doon, si mana mo ni us-us. Ha? Mo ni us-us sa kananang gasolina o krudo. O ni ang bugas, rabadi ay, karon update sa bugasan. Ha? Ni saka, kasamang ni store o karon nga si manaha, murag musaka. Last week, ni saka man to, karon musaka na sad o 50 man tingali to ang kadasako. Ha? 50 o 80 ba to? Ha? Di ko sure ha, pero na. Tanawa ning kuan in tao nila kaning ilaha bang ilahang pagpangulog-ulog ba? Ha? Ilahang pagpangulog-ulog mga sukindig paminaw precious krudo, precious gasolina. Dili kay apektahan man gud ani ang gato makaigsuona nato nga kana ban dili kada adlaw mo biyahe. Apan ang kada adlaw mo biyahe labi na kasamang nisor ato ang mga drivers sa pampubliko nga kanang naang sakyanan. Ato ang mga jeepney. Ha? Unya nga tuwa ra bang pliti karon nga tuwa nga plitihan kuan dag yapon. Kanang naang mao ra gyapon nga tuang plitihan. Luis sa diapunta no nga kanang naang pareho ta mga nga buhi ba niya. Asa man nga asa man ning hustisya ani? Ha? Asa man ning patas ani pero manginaot ta nga sunod si mana. Ha muus-us sa puni og kuan. Mayo unta ba og mo-us-us og 5, ana, okay na lang na. Ha? So, nagkatong, atong miagin si Managod, katong pagsaka, 11 pesos. 11, then G's. Pero nang us-us ay sinta-sintabos, pastila. Ha? So, muna nga, kuwan taon ka nang na ang, kita raygi kuan ani kanang na ang kita raygi lugas mga negosyante ani nya maingon pa negosyante alakansik ayumi Ha, alakansi ko, no? Ha, alakansi mo ko naman yung santin. Yung tuor sa dangguan, yung tuor sa dangguberno sa atik nilang mga kapatid, kanang naang ato ang kapitalista di ay kasamang nisto. Ha, masama na eh. Oh, patas mo yun. Dua kasimana na. Ha, dua kasimana na. Yung maupan ni mo eh, kanang naang, ha, mauni ang kunho sa dua kasimana. Paita tao. Oh, so mo na nga kuha na to ha. O niya atong hatagag pagtagad sad karon kay ang dunay siyam ka mga baboy, mga sukindig paminaw ang naigo sa sakit sa baboy nga African swine fever kong nga ASF. Oh, siyam ni kabuok matod pa sa Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries. Ha? Ang nasudlan og African swine fever sa Cebu City, ang Cebu City human adunay nagpositibo sa maong sakit nga ang mga binuhi nga baboy gikan sa barangay Kiyot. Ha? Doon na day mga baboyan des Kiyot kasamang nistor. Ha? Anam na kay pigiri di ay no? Ikaw din naguna-una di kasamang nistor. Ha? Dako may nagpigiris kasamang nistor. Ha? Diya sa mura og hapit kito nga des carbon, siya may nagsupply anang baboy di ha? Amo dito ni ingon ka nga, amo din ingon ka nga, sa maka mukuha ka ugwan, mukuha ka karnis baboy, barato ra kong baligya. Ah, tingala ko nga di man ginhapon mananiyag o karni. Asa man ang kwan diya, mga babuyan diya, diya sa may kwan, na Kiyot, Bukid tingali no, nasa Bukid sa Kiyot, kanang na ang, naman sa Kiyot man niyo. Oh. Diya sa may kwan, diya sa may San Carlos Heights, highway na, diya dili pa. Ha? Diya napita, pero yung babuyan, a secret lang, ha? Marokoy sa kasama ni Sir, ang dili at tuon. So dito, nasa Kiyot, ha? O niya, matod pa ni Dr. Jessica Maribuhok, ha? Sa DVMF, na siyam lang sa 22 ka mga baboy sa barangay Kiyot ang adunay ASF. Oh, nasudlan na tadiri Cebu City no ASF mga sukindig paminaw. Ah, gasugod ni nimbag-o lang dito sa kanang na ang Negros Occidental dayon diri sa Negros Oriental. Ah, dayon karon ni anagyo diri Cebu City. Ha, di anagyo Cebu City mga sukindig paminaw. Ambot ka kay probinsya Sugbo dito south na amang kuno pero ato pa nang i-confirm ha, sa katinuod. Oh, so muna nga mga baboy sa mga nistor, mahal sunan kag hiwa. Kana kiwan lagi kanang kamalo ka diri sa kanang linat ang baboy pilang hiwa 80. Ha? 80 ang hiwa. Grabe. Unya sa payan ra bag hiwa og dagkong hiwa nga. Dios. Di gyud in town nimo makuan. Ha? Di gyud in town. Kana bitang say kana mukaon ko paltyog kana na palitan kaon ko kanang naa nga hidlawon ta og kaon og kanang dilatan ka sa mang nistor wa. Ako na anak yung nang tungaon kay mahal man. So tungon ako kay bula palitan sa una tagkuan raman tong hiwa tag 50. 50 tungaon ako at least na pamahaw re paniudto dire nya dungagan nimo gamayng sabaw ka sa mang nistor re pwede na pagka paniudto. O manay ako gyud. Ha? Amo nay ako. Labi sa mo tarong 80 na tungon nimo. Amo na nga bahala na lang og naay sabaw ha ang kanang unod kanigong sudan ulog-ulog rum ko ni dila ning sudan sa. Ah, so mo na nga mahal na sagbalik ha. Bugas mahal ang karning baboy mahal. Ah, so arang isda ani mo mahal na sad kay ang uban di naman kay mo palit og karning baboy. Ari na mas isda so mo demand ang supply sa ha ang kanang nang kanang na ang demand ani ang kanina sang ha kanang nang isda so ang supply mag ko demand gani aw ang supply kasamang nistor posible sa nga kwansyad ang supply so mahal na no pero dito sa Amos Negros basta bratuas baboy ha brato kay baboy kasama ni so dito sa Amo go nang litson amon silingan so nagkanang 300 rang kilos litsong baboy. Ah, 300 ang kilo litsong baboy. Ah, to si Kwan ay kasamang DB nga milky dito. Ah, naglitson sila skandalanon kasamang nisor, ha? Sus, 300 ang kilo. Dire, kibalo kag pila, 900. Ha? Pinakabarato, 800 pinakabarato. Ha? Pero talagsa kay kakitag 800 dire. Oh, so muna ang pinaka, kuan na gina, katalagsao na kaayo ng, kuan, talagsao na kaayo ng 800 gani. Kasagaran na 500, arikas mga mall, naas mga 1,200. Ha? 1,200 ang kilo, 1,000. Ano? Ha? Takaw baboy, anik sa manisto. Okay, niya, sanbay lang sa magkasama. Kibalik na karoon ng taod, ha? Sanbay lang sa. Alas 11.34 na sa gabi, o niya, naipadidit at kung anong padidit ron kay gipaandam sa nung kasama Gerald, ipadidit. standby!
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
17: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
18: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
17: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
22: Happy! Everybody is happy!
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Playtime Entertainment, born for happiness.
25: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilove Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radioman Aida De La Cruz Lampos ug ang atong medical expert, paminaw og apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw og paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay. Dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
24: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days.
26: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
27: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
28: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
29: This newscast is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
30: Gigutom.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
2: Charm, Fabcon, pamong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangong kumakablog sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
5: Bilang kilos gani?
6: 500.
5: Hulo.
6: Ma'am, bagsak presyo na gani may sa 600. Saong presyong suki na ng 700. Pero sige, hatag na ako ni Ugi 800.
5: Out of control man ang presyo sa pamalitod, nga paghihapon sa akong kamot, ang magic nga magpalamig sa bisagunsang pagkaon. Mele Cativeros D. O gamit na ako, Monkey Magic Sarap. All-in-one sa panakot. Na fresh garlic, onions, chicken, and spices. All-in-one salami. Mo ang pamilya, all-in ang kalipay. All you want, nasa all-in-one, Monkey Magic Sarap. Palit na.
7: Sarap magkasama.
0: All you want, nasa all-in-one Maggi Magic Sarap.
8: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough, ug katol sa tutunlan, tungod sa post-nasal drift, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
9: Tusiran Forte.
10: Unilab quality yan.
11: Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ubong makulit? Just stop it.
12: Ato ang takna alas 11:40 na sa kagabion. Balikta makasama diri sa tuang nga pagkulo kabildo karong gabion na.
13: Straight to the point.
12: Now ari sayaw sa ta ha, mo sayaw sa ta makasama ha. Ah sige sige sige sayaw sayaw sa ha. Paniya. Ato ning tagan og pagtagad sad ba kasama kay dunay mga kwan karon, dunay mga kana bitawng kanang kwan kasamang ni Stor, adunay mga nikatap karon ang balita unsa kuno katinuod nga i-postpone no ang barangay og isking pinili ay karong Nobyembre 2 ha. Unya na pud kuno ipahigayon sa Nobyembre 2028 na. Sa banana o nga porti naman po ng dugaya na hinoo. Aso muna nga kuan pa, wapay kuan ha, kanang wapay klaro. Wapay klaro kasamang nistor og ba-postpone bagyod ha, pero muna nga, pero mintras nga wapa mo anunsyo ang kumilik, no, nga, o kanang naang, o pananglitag ma-postpone ang Congress, no, ang Congress maoy mo, himo og balaod ana pagpostpone no pero sugyot pa man no ining pipila ka mga kongresista mga sukindig paminaw sugyot pa na nila nga matod pa gusto nila nga ipostpone ang eleksyon sa barangay no so muna ang wapay kuana wapay ka matuoran wapay ka matuoran kato mga nagplano nga mo dagan og konsel og kapitan tuloy lang gihapon ang paglamano ha. So gawas lang og muanunsyo na gyud ang kumilek alabina og gadunan nay mahimong balaod makasama sa pag postpone sa barangay og iske nga pinili ay ana na pero kanang mga sugyot pa lang ha wa panay klaro ha wa panay klaro muna nga padayon mintras wa pay finality mga sugindig paminaw sa kanang mga uluhungihong ha padayon lang gihapon ha. Katong mga modagan pagkakonsihal, adunay plano, mga iske, o niya kapitan, padayon lang gihapon sa pagkamas, padayon sa pampugas-pugas. Maginayin ko na, no, si Kuan Bitaw, ako Bitaw, Maninoy Sadgasamang Nisto. Ako yuan si Kanang Naang Maninoy Vito Romo Bitaw. Adias po lupuga, ninahinay naman kuno po sa panglamanos yung mga silingan. Niya si Kuan na si Anyas ni Barikrik mo himuon niyang lupon kuno ni Barikrik. mayo kayo ha mo na nga so mo na nga kuan paghihapon ha ang ato ang kuan ha ang ato ang eleksyon kuan naghapon ka ng katong ingong postpone, wa pa mo anunsyo ang kuan, wa pa mo anunsyo ang kanang naang kumilik o niya, kanang naang mga kuan pa lang na, kanang ilaha pa lang na ang mga plano pa lang, no? Plano pa lang na makasama, pero muna nga, ato mga congressman, na, ato mga congressman ba, ay nila nyo naghilabti sa doon nga, ato nila nang idayo ng eleksyon karong, kuan? Ato nila nang idayo ng eleksyon karong, karong November, pero mo lang ginasad, ngayon November 2 man, sad, ang problema ani ang pizza, ha? Wala, dili ko mo question sa mag-eleksyon karong, mas baayo nga mag-eleksyon ron tuiga.

kay nabe uban kasamang nestor nga kanang naang layo kayo ang eskwelahan, labi na sa mga probinsya, layo ang eskwelahan, layo ang minteryo, wa na hinoon, asa man ka managkot, mabutar ha? Pero saon man panlitag madayon eh, ang kanang mga butante na to, pwede na lang mo nga managkot daas minteryo sa wapay eleksyon, pwede na man managkot sa wapay eleksyon or liwa sa pizza dos. Ha, ana na lang katingali kasamang nestor, malitan og mabutar gyud ha?

0: Okay, unya arita makasama sa kanang naang atuang kuan be. Ato atagag pagtagad ni kay di amay katubitan nasakpan sa bana kasamang nisto. Katubitan nasakpas bana ba? Mantay katong nasakpas bana mga sukindig paminaw o niya murag kaning niyang iyang kabit iyang gida dito sa ila pagyudi ay pagkawa giyoy. Pagkawa giyoy ay klaro ni tawhana mga sukindig paminaw. Ato kanong-kanong to ato ang kuan. Biasa man to kasamang Geraldza, sa, no? Kadiyot para maabtik-abtik sang matas mga naminaw na to ba? So kani, doon ay kuan dito in town, na asawa, ni uli mga sukindig paminos balay, o niya, nindutro ba kayo ni silag balay, wasa kay balo di ay kasamang nistor nga, pag-abot niya dito ang iyahang bana, aduna man di ay laing gikapadidit po di ay, ha? Din ay nagpadidit po di ay laing, ha? Naunsa min taon yung banahang, ha? Abi kene mo ne to kunon tanaw ne kana we kene okay hala nanuktok ang asawa sus oops nyabli ang bana kene hilig ra ba kayo si kuan ani jo abapo basta hoy sus, ada bana.
1: Open.
0: Lah, lagi kulamu sok mayu agui. Agui gi parok. Agai sekita ni, oi.
1: Ayo pakai pisa, ayo
0: pakai. Okay, lah kan aku wala.
1: Tumbang aku. Kena kena aku wala.
0: Mai rama ugi curah ni asawa. Tanawa ka sa mang nisto? Ha? So lang ka nga, nagpadidit sila dito suot, dito silang kwarto pag yun. O niya, ang bana, pag ablis gawang sa bana, naghukas pa ka sa mang nisto? Ha? Naghukas ba kayo, nagtuot tingali ng bana o dili ang asawa mo'y nanuktok? Pero mo na yung ako, ano? Ang babae nga kaning ni ang kabit sa iyang bana kasamang nistor, gilarot ang buhok, gipakong-pakong sa sira, dahil gisumbag skuto-kuto, may gani ni kay, no? Abtik sila kay nakailis man eh. Lahi ni itong unang padidit na to kasamang nistor nga, wag yun to kailis. At tanawa o mga kwan, daba ni, o batanon, medyo batanon, kaning kabit medyo blended inig buhok. Pero sexy sad biya, no? Sexy biya po ang kabit kasamang nistor. Ang kaning asawa, wala sexy man sad o guan, ha? Ang kaning asawa, oh, medyo kuan man sad. Ha? May man sad o taman niyo, ha? Tanaw, kaya. Ito ang kuanon, be. Ikaw kasamang Jojo Ahoyo Furia. Ikaw kuno mo himad, ani, be. Tanaw, asawa, oh. Isok yung asawa. Uy! Tuktok. Nanuktok siya. Dugay pa nga ni abli ang bana. Murag, gisuot pa ang pungkol kasamang nisto. Yang short pa. Alaw. Kana. Diyot sa doon. Kung saan marini, murag afound din eh. Mura og kuan nining yang bana kasamang nisor bi kuno kato ibalik kuno tong nakahukas kasamang Gerald mura man og kana o mura man og kuano mura man og afam tingali ha mura man og kanang amerikano tingali nito ana og unsa ba ka

0: kay medyo no mura man og dako og lawas unya medyo may pakaidara naman unya na tanaw lawas kasamang ni store ay ha mura naman og kuan na manag kuan naman ning tawhana o murag kuan tingali ni embana dagway basid og farinir dagway ni embana or di ba kasi mong tanaw kasamang ni store na kana klaruhan ay ha na tanaw unya dito sa kuan in town. Ha? Mao di ay nga ni patol ning babae kay kurtahan man ni natanawang balay nindot kay balay. Ha tanawa o kasus pastilan. Ha na pastilan in town ang babae ang kaning kabit wa na lang pud sa ingon nga di lang ta des inyong balay kay ha basig basak man ta si mong asawa basin pug ningon ning kaning ni ang laki nga wa koy asawa. Ha? Pasi ningon pong way asawa ba unya wa ta kay balo ang asawa ni abroad di ay kasamang nistor. Wa ta kay balo ang asawa ni bakasyon unya wa nagpahibalo pag uli. Mo ka delikado ana magpadiditay mo diha unya. Ang ano man nga kaning ni ang maong lalaki ngano nangita bi kuno bi. Ano nangita pa man saglain na kana iyang asawa medyo sexy man pod kasamang nistor? Ha? Medyo mayo pod og gakwan. Ha? Kanang usa anay pa may pumbigalon. Ha? kana be oh. Sa isuga oy oh. Sus. Ha, sagit yun lagi data. Ah, oh, nanoktok pa siya. Oh, oho. Pag-abli, oh. Sus, pag-abli pa sa kuyawa niya. Ay. Ha? Purting kuyawa, yun sa iyang bana, pag-abli. Sus. Hala, kigrabing pagkaparuta. Oh, agoy. Agoy. Maki, wak mo sugol ang kabit sa mga store. Ha? Wak mo sugol ang kabit.
1: Tumbang ako.
0: Hala, oh, grabe. Sakita na, oh.
1: Kutok-kutuha. Kutok-kutuha.
0: Oh, ang katong ka-video na po yung kutok-kutuha, ha? Napoy director niya. Ah, napoy director na kasamang Nestor, ha? Apan ka doon sa kay magkasama kay man nga buhi sa taha kay. Akin nga bayan na tunsad ka na to sa DTX 500. Ang DTX 500 magkasama kampiyon nga protection ka doon ay 1.3 million orak units. Antioxidant, subjektibo kinapanguntra sa mga free radicals ug oxidation. Ang atua nga DTX 500 mga kasama, may nais umagaisunan nga dunay high blood. Katong mga dunay high blood, dunay... Agatong dunay mga high blood, dunay tasog kolesterol, tasog blood sugar, ay namo magkasama paglangay ha. Ari na ta sa ito ang DTX 500. Ang DTX 500 mga kasama, ay sabi sa dunay fatty liver disease, cardiovascular diseases, ato may sunang dunay problema sa kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia. Sa dunay mga insomnia, mag-DTX 500 na ta. Ang DTX 500 mga kasama mapalit sila nga clinic, nga mao ang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga namimutang sa Unit 102 Marijoy Building, Hakusalim Street, Cebu City. At bang sa The Freeman Super Building og Loyo sa Gaisa no May, baka mo tawag mo sila hanga numero ang 0975-51579. A 031, no? Sa muna nga tawagi lang, baka mo adto, mas mayo nga mo adto mo dito, no? Sila nga clinic, kay nagtanyag sila og libre nga medical check-up, ikan sa adlaw nga Lunes, hangtod sa adlaw nga Biyernes, ha? Naradyan, luyos, guys, ano, man? Nya, nindot kay kayo, mas mo adto mo dito, nya, inon nyo nakadungog mo sa DYHP, adto na discount, ha? So muna nga gikuan in town eh, ha? Kanang na ang agi parok mga sukindig paminaw o ni agi kutokuto in town sa asawa. Nagi kanang na ang asawa nga may gimanumbag sa diay kasama nga Gerald, no? Nagi asawa diay nga may gimanumbag. Kaya tanawag ko to, bigos kutokuto kasama ki, eh. O ni ayahang gilang buyog ang kanang ang kabit. Pero pariyo ba sila dagko or murag dako-dako gani gamay niya? No kaning ni ang kabit sa embanan may kanaway kanan kanan tanaw ha oh Murag mamao silag dagko o kwan ba? Pero murag siksi ang kabit, siksi gamay ang kabit. Mo, tingali ni nga kwan. Kana. Ala. Ah, tanaw ha, oh, tanaw. Dupa, kuyawan ni, oy. Ha? Nakuyawan makasama ang kwan pag-abli. Oh, tanaw, opo. Usa ka parok. So, nang kagiparok sa... Oh, tiyugbiya. O, duha ka parok. Medyo daku-daku o gamay, no? Medyo taas o gamay. O niya, medyo siksi po gamay. O niya, medyo blended o buhok ang kabit, ha? Kumparar ni mo ang kabit o kang asawa, ba? Pero ang asawa, di man kayo maklaro no ng ilahang isig kanaw. Pero kung arikas lawas, ha? Lawas mo imong kwano niya ang ganang hantay sa stindog kasamang nisto. O niya, sa buhok sad, medyo... Ha? Medyo murag kanini ang kabit, murag bago pong nagparivan, ba po? Ha? Ah, tanawa, be. Kana tanawa. Ibalik sa manziral, be. Balik, tagbalik, be. Oh. Ah, tanawa. Oh, whoops. Oh. Sus, grabiha, isuga. Ah, anong kuhan mo yung taong? Ano? Nagdahong tingali ang bana ng iyang asawa, di mo uli. Ah? Ang mga... Naran po sila balay ka sa mga mister? Oh, tanawa. Oops, sus. Tang kuyawas ba na, oy. Hala. Sus. Siyagi taong bayo. Ah, hilak itaw. Tanawa ka sa mga kiyo. Saan ba na, oy? Inyo dako-dako, oro ba na yung kamin?
1: Tumang na po.
0: Hala, isang pag yun.
1: Kutok-kutok.
0: Palagi kutok-kutok. Wana. Lugsot yung kuwana ni kutok-kutohon ka. sa muna nga dili mo kumpiyansa, Giyod, ha? Sa muna nga katong mga dunay mga kabit-kabit, dunay mga kanang na ang dili kontinto, ayaw na ninyo o kanang na ang sige hakay. Karong panahona, doon na yung mga video. Bata kay baloan na yung mga asawag, inyong mga bana, nga kamuray, ipanidaan na. Okay, nga naman ka sa mga nisor, wa, rabagi asong makumkum. Ha? Why asong makumkum? Muna nga, onya, kanya ni mga buhata, mga dili ba yung buhat, so muna nga, lasod kayo, labinag na amoy mga anak, delikado kayo maulaw pa, manya maguba. Ang pamilya, ang sagrado nga pamilya, maguba lang, no? Tungod sa liter B o liter sa litera ni liter B, liter B, ha? Liter B. Okay, onya. Atong hatagag pagtagad sa kay gaganina sa impeachment, atong lakbitan o gamay, no? Kaning sa impeachment trial, kaganiha makasama, doon ay mga pangan or kaning mga recipient kasama ni Gerald, no? Kaning mga pangan nga gidiga sa prosecution kaganiha. Oh, sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte. So doon ay mga pangan, diha, o niya ang number one mga sukintig paminaos, Mirig Rispiatos. Ha? Ito na ito, mapakita kasama ni Gerald. Ah, si Mirig Rispiatos na isgutan mga sukindig paminaw sa Quadcom nga hearing o niya kaganiha sa trial makasama na naugkat yun. Na, naugkat yun dito apan wala nila dad as Mirig Rispiatos o kinsan is Mirig Rispiatos. So gawas ni Mirig Rispiatos adunay mga pangan makasama nga na kana o tanaw o Mirig Rispiatos nakadawat og matod pa si Tinta Mil. Ay, si Tinta Mil raman di ay na nadawat ng Mirig Rispiatos. O niya, ipakadako nilag maayos Tinta Mil. Ha? Si Mirig Rispiatos nakadawat og si Tinta Mil. O niya, ang i-purchase, unsa may gibugti si Tinta Mil, nga award, medicines. Ato pa, mura gipalit tingali ni og medicine, ha? ni mga tambal. O, kinsa pa ning usa, si Rinan Piatos. Ha? Si Rinan Piatos o si Mirigris Piatos, usa ka ni magtiayon baka ni, igsoon baka ha, pagumangkon baka ha, or parinti baka ha. Ha? Kini si Rinan Piatos, nga medyo dako ning iyang nadawat. 110,000 pesos. Ha? Aon niya ang gipurchase ani, ang kuhan sa iyang purchase information. So, posible nga, mga information ang gipalit, gibugti, mga sukintig paminaw sa 110,000. Onya, di apay si Nova Santos. Ha? Nova Santos, 85,000. Ha? Onya, various goods. O, mga nagkadaiya nga mga klase-klase nga mga goods, mga sukintig paminaw, ang gipalit. Ani? Si Miko Harina. Ha? Kanis Miko Harina, murag nagbaligya, dagoy ni Ogkanang na ang ha, binoylos o gapinisi, baka. Ha, si Miko Harina, maoy dako og nadawat 225,000 ang purchased ani mga supplies, no? Ay, singali, sa laptop, bakaha, computer, or kana bakahang mga bangko, mga table, ha, mga lamisa, ha, mga kuan ani. Ha, 225,000. Janice Marie Revilla, 30,000. Information, si Patty Ting, ha, na po'y Patty Ting, 150,000 pesos. Onsay gi bugti, 150, information. Ha, kanang pagpanguha o mga pagkalap o mga information. Dayong si Adi Lim, ha, si Adi Lim, 50,000 information, na kuan ra ba ni? Ha, na viral ra ba ni si Adi Lim kay ang pagbasa mga sukindig paminaw ni Atty. Kupunan imbis Adi Lim, ang iya kay Adi Lim, ha? Adi Lim ni, Adi Lim. Ah, so na viral bitaw to ganiya siya kay kuan kanang naanga. Ah, kanang gibutangan mo to ni object makasama si Attorney Michael Pua kay kanang naang medyo dunay color ba, murag dunay gipasabot mga sukindig paminaw nga dili maayo si Attorney Kupunan, ha? Medyo joker po gamay ni si Attorney Kupunan. Na, pero ang pagbasa pa kay Adi man niya, ang aplido Lim, ngalan Adi niya, Lim, insa Adi Lim, ha? Adi Lim ko no, Adi Lim, ha? Oh. Ah, naapay uban makasama ng mga pangan, ha? Yan si Adi Lim, si Alejandro Pikit, si Piono Abiong, si Sisprinio Balsak, o si Gabriel Bisaya. Amo ni makasama, ha? O niya, ugma, tiwaso ni makasama sa kanang naang prosecution ang pag-direct si Minison. Ordo, ganiha, kuan pa, kanang nang ugmi-ugpanitan, ugmugrado ta, ha, pananglita, graduhan na to, mga sukindig paminaw sila, ay butang lang na to, og nakalabaw, og half-shot ang, nakalabaw, og half-shot, mga sukindig paminaw, ang prosecution, ha? Ato ni nindot ni paminaon sa direct examination na akaning sa cross examination. Ato ta magatang sa cross examination na. Okay, kini bahina sad makasama hatod ganato sa Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama maayo kay sa magsunod nga adunay type 2 nga diabetes. Kato magsunod to nga adunay diabetes di ha. Kato mga diabetikon nga mga naminaw na to ayaw mo kawala ka kay naa natay Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 makasama inom ka og tulo sa usa ka adlaw, usa humagpamahaw, duwa humagpanihapon. Ana kanindot sa tuang nga Life Extension Vitamin D3. Ha, usab makasama kay pwede makainom bisag katong way diabetes, no? Amo inom og duha lang. Usas buntag, usas panihapon kada humagkaon para malikay sa diabetes o sa uban nga mga sakit. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 diri Cebu Doc Building, Bayon Smesminya Boulevard, Cebu City. Ito sa Konsolasyon at Pang Jollibee's Konsolasyon padong kasod sa merkado. Ito sa Negros Oriental na sa Dumaguete City, tapad sa Kamanhak Terminal. Okay, onia, wa naman tayo igong oras magkasama sa tuang pagpanag-uban alas 12:03 na maskadlaw. Ah, naminaw na to karos kasama Jojo Abapo o si Atong Malaay dito sa Puok Talisay. Ah, onia, mga naminaw sa day na to, ito ipa-shoutout ning uban mi. Sila si Silver Reformado Phil, Ginda Masong Lagos, mga solid, mga listeners kaya nato ni sila yun, ha? Henry Casilla Huico, si Ivan A.C. Ombosa, ayaw na subaya na kasama, oy, kaya makakutok-kutos. si kasamang Ivan A.C. Ombosa, namino Rosanina Rivera, kanalang nga naminaw, ha? Salamat kayo. Anton ugma pohon na lang uban nato nga mag-greeting sa mga kasama. Kung uban sa Master's Control, kasama nga Nesor Misilio, kasama nga Kisos Minya. Terespika Slawa, kasama nga Gerald Albios, Alan Talado, Oliver Atis, Rubel Boiser, ato nga Chief Technician. Kung nalang boss nga lagad sa kahanginan, inyong Radio Man. Benji Olpos ng Hian, ang manamilig kayo plagis pag-ingon ang Diyos, pag-auban ka na itong tanan, na tanandapit duksan ng panahon, tatak, RMN.
2: Straight to the point.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Wala kayo sa babaw sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
5: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
6: Lady's Choice Chicken Spread.
5: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
6: Patikim!
4: Mmm! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 omega 3 and 6.
6: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
7: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
8: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ang mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Spoon's here, guys.

0: Siglas School with proper diet and exercise.
1: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubit akong mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
2: Food's here, guys.
3: And feel... Balik ka na to sa said marketing. Na mainit na bamuniha, mga kapanyawan. Ayaw kalimot ha, iparis na sa inyong pan o putong, inyong ikaon karon ang said panyawan coffee mix. Ang lamian nga kape nga makabaskog sa atong kalawasan, mga kapanyawan. Ha. Ang said panyawan coffee mix, adunay tulo ka mga special nga sagol nga mao ang panyawan nga nailan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants o purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo paligon sa ato immune system. Busa ka mo diha, himo ang partner gyud ang said panyawan coffee mix, mga kapanyawan, matag buntag. Samtang naminaw mo din ha sa ato ang programa, ang kasika sa kabuntagon, ayaw kalimot sa pag-inom sa inyong said panyawan coffee mix. Ang pait nga lasa sa kape sa said panyawan coffee mix, adunay daghang benepisyo, mga kapanyawan. Adunay daghang benepisyo sa atong kalawasan, mga kapanyawan. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape, makatabang kini pagpaligon sa ato ang digestion, umuabag usab kini pag-release sa digestive enzymes nga mo hinungdan sa pagtunaw sa atong kinaon. Musayo na mo anang mga bisanon sa pangkape din ha. Said panyawan coffee mix na ha, mga kapanyawan. Himo ang partner matagbuntag dinha sa inyong pamahaw, bisan sa inyong hang pamainit, o bisan gani sa inyong hang pag-snack lang. Said panyawan coffee mix. Sugod na ta sa atong hisgotanan, mga kapanyawan, atong ilailahon karon ang usa ka prutas nga naibungyog ko, mga kapanyawan, nga prutas dai ni siya, dili di ay utanon o veggie. Sa tibuok na kong ginabuhi, mga kapanyawan, nagtuog yung ko nga usa ni siya sa mga utanon. Apan dili di ay, usa di ay kinika prutas. Kaila ba mo sa gitawag nga lady fingers, mga kapanyawan? Oo, sakto gyud. Okra ang atong ilahilahon karon, mga kapanyawan. Kay kining okra, dili di ay kini veggie. Inay, usa di ay kinika prutas. Siguro tungod sa kolor niya nga green, maong naalaan nga usa sa mga klase sa utanon, apan di ay prutas kini, mga kapanyawan. Unya dili lang di ay kini color green, duna sab di ay puwa ani. Daghan kong nadiskubrihan na ning okra, mga kapanyawan. Maunang ako kining ishare kaninyo kay dili rasab ko dugay na katon o kaon aning okra. Dako na usab ang akong edad nga nakagraduate na ko sa college, nakatrabaho na, una pa ko nakakaon o mukaon aning okra. Kaysa pagtuo na ko nga utanon kini kay green lagi ang kolor, dili gyud ko mukaon ani kanianto. Plus pa nga dunay laway-laway ang unod ani. Nah, samot nga diligid ko mukhaon ani. Apan doon ay usa kay gayon, mga kapanyawan, nga narabaho na ko diri sa DYHP, nag-outing me, unya nagluto og inununan nga doon ay okra. Nga ako mga kaubanan kay may mangkaining mangluto. Akong usa ka kauban gani adto, kay lagin mo niya no, mga kapanyawan, basta solid fan ka sa DYHP, tigpaminawan gud ka. Why lain, si kasamang AstraZeneca Lugarta, ni kaon siya okra kaisa, gikan sa inununan. Lami kayo siya tanawon, nangutan ako niya, miss, mukaon ni kag okra? Sus, giingnan man ko niya nga, oo, hindi ay kamukaon ani nga daghan man nagbenepisyo sa lawas. Gisumbalikan, sab ko niya pangutana. Dito bang sab ko, mga kapanyawan, nga dili, miss, kay murag luod man tungod sa laway-laway ba? Apa sa diyang nagtanaw ko niya nga nagkaon, mga kapanyawan, sa okra nga sama og lami gyud kayong okra ba, pinatuslod pa sa suka. Disuway sab ko og kaon, mga kapanyawan, so sagoy lami man di ay ilabi na ko ituslob nimo suka. Tuka dato, mga kapanyawan, mukaon ang yung okra. Wala kay bawo si Miss Astra nga siya ang dakong rason nganong mukaon ako okra karon. Bitaw na himo na ko siyang inspirasyon, mga kapanyawan, sa pagkaon ako mga gulay kaniadto. Kay himaboy man kay ko, daghan kay ko gani nga gusto, basta baboy gyud ang putahe, basta karne ganahan gyud kay ko ana o tanon gani, so magtimi-timi tagkaon. Mo nang si Miss Astra nakahatag sa og inspirasyon ako, mga kapanyawan, nga makat-on og kaon aning okra. Mungkin yun ko, mga kapanyawan, nga di yun ko tigkaon ng mga utanon sa una. Ang akong nailhan ra kanarag yung utan Bisaya. E magluto man akong inahan, anak. O makainumdum ko, dunay okra ang utan Bisaya sa akong inahan, ako rag yun ang ipadaplintanan. Ang akong kanon, ang kamunggay rag yun o kalabasa. Kay madala man sa sabaw, hindi pa madala sa sabaw, ako ang kamunggay. Ang di yun, makakaon o utanon. Sakto day yun na ang ilang storya,

mga kapanyawan, nga kung magkataas na gani ang imong edad, maluya na ka magtanaw anang mga karne. Lami na ikawon og mga utanon. Maka-appreciate na ka ba sa utan Bisaya? No na, balik ta. So kanya itong higayon na mga kapanyawan, mukhaon nagigkukukra. Masagol man sa utan Bisaya o steam lang o isagol o lunod sa nilungag ni mong kanon. Kunya, andamon dayon og sukang Bisaya. Aw, lami pa sa dubong baboy. Ay mga kapanyawan, why joke? So, why yun yan ninyo? Musa atong sugda ng atong pagilaila sa prutas nga okra, mahimo sang usahay nga vegetable, mga kapanyawan, naman lang niining pipila ka mga pahinomdom.

0: ang kapeng adunay templada o galaming insakto kaayo. Adunay kapait sa Panyawan herb nga maayo sa kahimsog sa kalawasan. Maukini ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ang kunang kaiso sa Panyawan herb o ang katamis sa mangosteen. Aduna pa kini maistapol o cinnamon. Sed Panyawan Coffee Mix. Sakto sa kapait o katamis nga adunay hatod nga pag-amping sa atong kalawasan. Maukana ang Sed Panyawan Coffee Mix.
1: Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabataon.
2: Ever since nga nakatry ko ana, naa na gyud kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Relieve gyud sir. Nagaplas kog sa liniment. Dala-dala ang gyud na ako. Unya dili man pud gumukuan kay ganahan pa sa baho. Kumutan gyud ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Kananipas, Rigao City. 34 years old na ko.
1: Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing in Corporate.
3: Balik ta sa atong programa na minaw gyapon mo mga kapanyawan sa Ang Kasika sa Kabuntagon dalit kanato sa Sed Marketing. Sakto ang inyong nadungog kaganiha mga kapanyawan, ang okra technically usa ka prutas, particularmente usa ka botanical fruit. Tuod kay motubo kini gikan sa gitawag nga ovary sa buwak ug adunay mga liso nga sama og motugma siya sa usa ka prutas. Makonsidera ang okra nga usa ka seed pod og capsule type dry fruit nga mo develop gikan sa buwak sa tanom nga okra. Apan ang maong prutas mga kapanyawan, gitrato kini sa mga tao nga sama og vegetable o tanon kung lutoon. Ikonsidera usab kini nga culinary vegetable tungod kay mahimong lutoon ang okra sa lamian nga mga sudaan sama sa sabaw. Kining klase sa prutas nga usahay mahimo sab nga utanon, maayo kini mga kapanyawan alang sa kolesterol, blood sugar, gut ug bukog. Puno sa nutrients ang okra mga kapanyawan kay makatabang kini sa kondisyon sa tong kasing-kasing, maka-maintain sa blood sugar level, maayo usab sa atong digestion ug uban pa. Atong nasayran mga kapanyawan nga ang prutas nga okra nagikan sab kini sa pamilya sa mga flowering plants sama sa cotton ug kakao. Tama sa akong naisgutan kaganiha, adunay color green o red nga klase sa okra. Apan sa kapin 30 katuig na nako sa kalibutan, wala pagigukita og puwang nga okra bitaw mga kapanyawan. Mangita niya ko ani unsa kay lami sa bani. Ang makaon nga seed pod sa okra maayo kini nga tinubdan sa protein mga kapanyawan ug ubang nutrients. Ang lasa sa okra, ako lang i-share ninyo gamay ha mga kapanyawan, aduna kini mild o grassy nga lasa ug mahimong gami kung mainitan o ma-expose sa tubig. Ang okra mga kapanyawan maghatag kini og essential vitamins sa atong kalawasan. Abunda kini sa vitamin C ug K. Adunay soluble fiber o protective antioxidants. Puno man sa nutrients, ubos usab sa calories ang okra. Ang vitamin C nga anaanini makatabang pagsuporta sa healthy immune function. Samtang ang pagkaabunda usab sa vitamin K sa okra, makatabang kini sa mga body clot blood. Atong sayran og dugang, ang ubang health benefits sa okra mga kapanyawan, man lang niining bulawanong pahinumdum.
4: Kuyat, murag sakit man lang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
5: Oh, simple, Russell Max. Paka-plus og Sed Liniment Oil.
4: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
5: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
4: Wow! Mo pa gani pag-haplas na ako? Nakagaganda yung kupadulong sa BJK. Aray! Sakit no more!
5: Sed Liniment Oil. Available sa mga groceries o sa mga suking butika.
3: Balik ta mga kapanyawan. Ang okra ra isgutan na nato kagniha nga adunay antioxidants. Ang antioxidants nga naa ni ini gitawag og polyphenols nga naglakip usab sa vitamin A. Aduna say protein ang okra nga gitawag og lectin nga mahimong makaabag sa cell growth sa usa ka tawo. Gipakita sa mga pagtuon mga kapanyawan nga naggamit og concentrated compounds gikan sa okra nga naka-inhibit o nakapugong kini sa kalambuan sa breast cancer cells ug hangtod sa 63%. Apadugang mga pagtuon ang kinahanglan pag-imuon aron maklaro ang pagpamatuod sa cancer blocking properties nga anaa sa okra. Taliwahin noon ini mga kapanyawan, in short, makonsidera ang okra nga makatabang pagbatok sa sakit nga cancer. Diba? Ina na siya ka-powerful nga prutas o kining klasis o tanon o sahay. Gawa sa cancer mga kapanyawan, atong nasairan sab nga ang kaabunda sa vitamins A o C sa okra, ingon man ang antioxidants ni ini, makatabang sa DI pagmino sa risgo sa mga seryosong kondisyon sa panlawas sama sa diabetes, stroke o heart disease. Ato sab nasairan nga ang okra maayong tinubdan sa DI sa magnesium, folate, vitamin K o vitamin B6. Daghan patag-angay sa iran aning okra mga kapanyawan. Sa sunod na itong episode, atong tagsa-tagsaon ang mga benepisyo sa okra sa itong lawas aron mas makasabutan ni ining klase sa prutas na mahimo usab nga vegetable. Maguban-uban ta sa sunod na itong episode ha sa Ang Kasika sa Kabuntagon mga kapanyawan atong kinato sa said marketing. Ayaw kalimot ha, kada alas 4 kadlaon, Martes, Huwebes o Sabado, itay maguban alas pagsayod sa kaayuhan sa panlawas o kaayuhan sa bulsa. Pinagis pagkatunong mga panginabuhian sa mga kapanyawan. Manamilit na ko kaninyo, ako inyong kapanyawan Radio Man Marisa Abadies. Dagang salamat sa pagpaminaw, maayong buntag o gamping ta kanunay.
1: Inyong nabati ang atong makalingaw apan makakat-on nga tulumanon. Hatod kini kanato sa maayong kabubuton sa said marketing. Ang Kasika sa Kabuntagon. Kauban si kapanyawan Marisa Abadies. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa sunod ngayon gayon sa samang takna o samang istasyon. Dinhi lang sa DYHP-RMN Cebu. Ang Kasika sa Kabuntagon. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw. Mga kapanyawan, ania na ang hugyawan sa said panyawan. Tuluman ang maghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mamahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Hugyawan sa said panyawan. Ug karon, ania na ang ato mga kapartners maayong panglawas, Sir Rigby ug Sir John, alang sa hugyawan sa said panyawan.
6: Hello mga kapanyawan sa kamayong adlaw kaninyong tanan. Welcome, welcome sa itong pagpanaguban. Ano yan ang pagkiling atong tulumanon karon sa mayong paglawas. At ang kiling ka natin sa mayong kabubuton sa said marketing. Ang tinghimog, tingapunapun sa mga nagunang mga produktong herbal nga 100% gayud nga na dunay pagtabang sa atong kalawasan. And sama sa nandan, kauban nga po natin atong partner sa atong paghubad sa mga balatian. And of course, paghatag o katinawan sa mga nagkadaiyang mga natong mga hilisigutanan. Ano yan po si Sir John, alang sa tuwang tulumanon sa hugyawan. Sir John, mayang adlaw na kanimo?
7: Yes, mayang adlaw ni mo na Sir Rick. No, sana na itong ating paminaw. Kumusta ka matanan?
6: Sa itong mga kaigsunan, ya, nga mahiligon sa pagkape, timani ka na igsuna, nga dunay kape ang said marketing nga makatabang o dako sa itong kalawasan. Gumikan kay mas dali na nato ma-absorb karon ang power sa coffee and sa kaning ginitawag na itong panyawan nga makatabang sa ato ang kalawasan, mas makatangtang pa ni o cravings na ito sa ato ang pagpangapi. Munang nindutan kayo kining atong said panyawan coffee mix. Aduna kini mga sangkap susama sa panyawan herb. Aduna pud kini mangosteen, luyang dilaw o usab cinnamon. Ug ang papatamis nini mga igalay isun kining ginatawag natong stevia. Munang nindutan kayo kini. Gumikan kay kining stevia lang daan mga igalay isun, matud pa nila usa ka dahon nini. Adunay 300 to 400 times sweeter than sugar. Munang nindutan kayo. And aside from that, puro pa jud kini siyang herbal no nga gikan yun mismo sa kinaiyahan. Munang nindutan kayo nga makatabang kini sa atong mga kalawasan. Bueno, Sir John, karong adlaw pag-isgutan na ito, kining atong usanap po ka topic. And sama sa naandan, ano, sa pagkakaroon, ang ato ang mga topics is munang karang mga tinuhuan no, sa ato ang mga katigwangan nga why ka matuuran. No? Ang atong gustong maitabuan ni karon is mas makasabot mo sa scientific side kung unsay mga kanang kasi mga dili tinuod ba no kada bitong mga makaingon na lang punta nga kuyawa pud ani nga pagtuo oy sama pa nang dita na lang bawan maligo og hilantan kanang mga konsington ka buto sabot na ayo na ka mong ina na or kanang mga buyag-buyag karong adlaw Sir John atong pag-isgutan kani pung sa mga kababayenan no kaning matud pa nila nga kung sila adunay buwanang dalaw or giregla bawal kuno maligo. Unsa man ka kamato, unsa may kamatuoran na unsay kalambigitan na day. Kay sa akong naibaluan, once ikaw gi gagi ka karon sa imong monthly period, grabe ka init ang imong lawas, no? And aside from that, medyo syempre icky and dirty lang taon or I feel, no? Ang ilahang mga kinatawag ay munang kanunay gid dapat nga hugasan. Karon mangutana ko nimo Sir John, ilabi na sa tumong mga kababayenan nga naminaw karon. Naabay kalambigitan ang ginatawag nato nga bawal sa pagkaligo, ilabi na kung adunay buwanang bisita or kanang ginatawag natong regla. Kung nag-menstruate ka karon, no, sabay mahitabo ni ana. Makadaot ba yun, no? Makasila pa. Basig ko nung makaangkon. Kaya namang ko yung banggod, matod pa nila, pag maligo sila nga during gidugo, dali ra ko nung kay muundang. Then ikaduha po, mahadlok po sila, kaya basig ko nung makaangkon na hinoon sila mga balatian or kondisyon sa ilahang mga matris, sama sa mayoma, no? Pag-angkon og kanang PCOS or polycystic ovarian syndrome. So Sir John, tagay ko nung tagamay nga katinawan, matog na ini, batok na ini atong gihisgutan karon nga tinhuan, nga bawal maligo basta gidugo. Go ahead, Sir John.
7: Sige. Kaya Sir Rick, no, mostly, ang pagtugo mong ko or menstruation, part na siya sa cycle sa babae, no, sa iyang proseso pagka babae, no? So, ang kanan niyang uterus, no, mag-slough off na siya, so matanggal lang katong niyang marag, iyang lining every month, no? Kaya nagka-prepare mo na siya for pregnancy. So, every month, kung mag-slough off na tong outer lining or inner lining na nagsulod sa uterus, no? May muna siya maragdugo, no? Mablad na na siya, kaya marama siya mag-isi, no? So, if mo, ang kanang pag-story amang good nga, pag-reglahon or pag-straight ang babae, nga, pwede maligo or bawal mag-alsa, no? Kana siya, nadungga na sa ako na kung common kaya na ng mga phrases, no? Or myth, yeah, gikan sa itong mga katibulangan, no? Sa mga babae kung may isugon ya dilisa daw siya maligo kay girigla siya karon o gi-menstruate siya apan no sa bagong pang bagong mga science sa bagong pag mga sa mga pagpasabot no sa atong panahon karon nga 2026 na no dili na gina-encourage na to no nga ang kada ang matang babae no nga bisan pag girigla sila nga mas maayong o maligo sila no mas makatabang dito sa ilang pagbati no nga kanang usay ba pag kanang menstruation no na, ako din lalaki man ta so ang mga babae kapuyon sila sakitan sila sa pus-on maraglaay iho lain ang pamati no pero in general kung kita mangod sa maligo ta di ba pag kanang wala ta kanang kapoy itong lawas maraglami kay pag maligo ta maayo ta para mawala tong ibati na to nga laay no so same pud na no nga ang ginaingon nato sa as medically no medically nga ang mga babae nga ga-menstruate karon no? Mas maayong maligo sila no magugas sila no sa ilang perineal area no aron nga dili lang kay kung once bago duwa mo kanang kita rimo hugaw kaayo or nagadugo no so murag di pa murag laay kay paminawon murag laay kay sa pamati so uyunan lang niya mo ibati no so mas maayo tong imo siyang ikaligo aron dugang nasab na siya sa hygiene imo no o kanang safety so kana no ang mindot kaayo na nga mapasabot sa to mga kaigsoon ng kababayenan siguro kapoy lang yon no kapoy mo bangon kay kamo man ta nasabot ta sa ibati na pag mag-menstruate man napakiuban nga nang ta nang gidismnoria no nang sakit kay iyang gipati nga pagdugo pero atong ginauhag gyud ta na no nga mas maayo nga try nila no nga maligo tungod kay ang pagkaligo o pagrigla wala gyud na sila kalabutan dili sila konektado no o ato kina siya ginapinulungan na nang marag dili ato na siya ginakuan din ni sa science no nga atong ginatagag gustisya din na mapsalta ninyo kung unsa ba yun na in behind or unsa ba yun medically no na masabtan yun ninyo unsa ba ang science behind aning connection so ginaino na to pero minti no walay kalabutan ang pagkaligo o ang pagregla so mas maayo nga magmaligo while magregla ka aron nga mas makatabang dito sa mas may mukhang comfortable o madugagan ang atong hygiene no matigyo ta o mafeel na to na marag mas impyuta di ba marag anak magkit ng feeling anak. So para sa sir
6: para po na ko, Sir John, ang mao nga matang sa ginatawag na ito nga tinhuan, mo lang makaingon tag walay kalambigitan gumikan kay as a person mas importante tingali nato ang kahimsog no sa atoang pagkat sa atong kopya sa atong self ba kumbaga nga atong ginatawag nga hygiene kay kay balumantang after 28 days mo pagawas gyud sila sila hang dugo nya kanang dugo is kuana siya kanang hugaw. And then nagpamatuod po na siyang you know kanang physically ready na ka for kaning ginatawag na to nga magmabdos for pregnancy. And para po sa uban ilabi na katupon mga kaigsuna na to nga mga batanon pa pag magregla mas maayo siguro nga maghindlo kanunay sa imong kagalingon kay sama lagi sa kong giingon medyo mas taas mong gud ang ato ang temperatura ana init ang atong lawas mo gani nang uban nga yes. Mga reglahon sa puton tungod kay daghan kay sila ma-feel ba nga dili usual gyud nga gina-feel nila no ang uban ana sakit ang lawas sakit ang puson sakit ang balingkawang tungod po sa kagrabe sa you know flow sa dugo kanang kapoy ang lawas ana. So, kinahanglan yun og proper hygiene. Yeah, ikaduha po, sama sa nandan, kay balumantang once magdugo, nagin na siya smell. And pag-usa ka babae, na pubic hair, and then wala po siguro nagpanghinlo ka nun, ay basimbag ganang mas musamot, siya ba siya, naanayin ay mahitabo nga smell, no? So, munang delikado. May po siguro, sir, dyan, no? Nga mag-inom po sa said Kogon Herbal Capsule, kung depensa lamang sa reproductive system ang ilang ipangita. And kani pong said Kogon Herbal Capsule Surgeon na pamatudan po kini siya nga makatabang po din siya sa mga babaeng giregla sama sa pagtangtang sa pagpanakit kanang ginatawag na itong monthly menstruation pains yes. Cramps no? Kanang ginatawag na itong dysmenorrhea and of course makatabang po kini siya sa mas maayong flow sa dugo kaya narabay uban mga kababayinan nga muhinay or hinay ang iyang flow sa dugo unang dugay napoy uban nga kalitra po kayo, kusog yung kayo dayon, so abnormal, no? Or kanyang ginatawag na itong irregulars, no? Na po yung mga irregulars. So maayo po kayo ang said Kogon yung makatabang ni Ana. Munang kung ikaw igsoon, gusto ni mong maampingan na imong kagalingon, ilabi na ka ng imuhang pag sinati sa imong monthly period, tabang og inom sa tuang or pag-inom kanunay sa tuang said Kogon Herbal Capsule. Ang capsule ang adunay gahom sa Kogon, adunay banaba, o usab adunay makabuhay kun panyawan earth. Sir John, salamat sa kaigayon nga nakauban na po kita.
7: Yes, salamat kay Sir Rick na sa another chance na po. Punta, maraming pag-apot sila sa pagsubaybay ng program.
6: Sa itong mga kaigsunan diya, karoon nga nagasunod sa itong mga tulumanon, timan ikanunay, kung panangrita ni kawigsun, na doon na manggali kay ginapanghambin pang problema sa lawas, timani nga makatabang og dako kining atong SED Panyawan Products nga gikan sa SED Marketing.
8: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang mahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix. Ug ang mga sabon nga SED Celebrity Beauty Soap ug SED Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa SED Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglang

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo Mo Nationwide!
5: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
6: Tanggaling-galing mo! Smart Dishwashing Paste ko!
7: Smart.
6: Prito ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to!
6: Tanggaling-galing mo,
8: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
11: Charm, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
11: Bangong kumaka bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
14: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
15: Hello, Washy!
16: Hello, Mommy!
15: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
16: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
15: Mula noon hanggang ngayon!
17: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS.
18: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
18: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
18: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
19: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga.
18: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
10: AC.

0: Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamahalaan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Roma 13, talatang 1 hanggang 2, at 1 Timoteo 2, talatang 2 hanggang 3. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Ipinalangan niyo ang mga hari at mga may kapangyarihan para makapamuhay tayo ng tahimik at mapayapa na may kabanalan at tamang pag-uugali. Mabuti ito at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Dakilang Diyos at Ama, dahil Ikaw ang nagtalaga ng aming pamahalaan upang pamunuan at isaayos ang aming sambayanan, ipagkaloob mo sa puso ng aming pamunuan na kanilang gawing gabay ang iyong banal na salita sa paglikha at pagsasakatuparan ng mga batas na may buong katarungan. Iyo silang gabayan sa araw-araw nilang pamumuno at pamamalakad sa aming bayan na kanilang mabisang matugunan ang mga pangangailangan ng mga mamamayan at malutas ang mga maraming suliranin ng aming lipunan. Amin ding hinihiling na sila ay iyong bigyan ng pagkakaisa at katapatan sa pagtataguyod ng magandang kinabukasan para sa bawat mamamayan, upang sila ay laging handang isauna ang kapakanan ng sambayanan. Naway kanilang bigyan ng katarungan ang mga mahina at walang lakas, at huwag payagang maapi ang mga mahirap at walang laban. Sa araw-araw, pangalagaan nawa nila ang sambayanan, at kanilang idigtas sila sa kamay na masasama. O Diyos, iyong patuloy na palapitin ang kalooban ng aming mga pinuno sa iyo, nang sila ay makapagpamahala na may dunong at integridad at may busilak na puso. Naway sila ay magsilbing modelo ng magandang asal, katapatan, pagtsatsaga, pagkakaisa, katuwiran at pagmamalasakit sa kapwa. Ayon sa iyong kahabagan at kapangyarihan, sila ay iyong pagtibayin sa pagharap sa anumang mabibigat na hamon o suliranin na maaaring dumating muli sa aming bayan, at iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil Ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila ay gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at Ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Philippines Standard Time para sa 4:41 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Sandigan Bayan, di basura sa hangyo nga tangtangon si ex-DPWA Secretary Manuel Bunuan. Isip akusado sa kasong graft ni Senador Jinggo Estrada.
4: 125 milyones pesos nga confidential funds sa OVP nga gigastos sa 11 kaadlaw. Dunay eksplanasyon sigon sa kampo ni VP Sara Duterte.
2: Samtang House Prosecution ni Awhag kang VP Sara Duterte pagtambong sa impeachment trial human kini ni biyahe sa abroad.
4: Mga senador, gitinguha ang truce o ceasefire tali sa kauban nila nga silang Senador Ping Lacson o Senador Alan Peter Quetano.
2: Sa mga balita lokal, si Vice Councilor Joel Garganera gihulagway nga gastoso ang gipatuan nga dredging operation sa kasapaan sa Dakbayan.
4: Agamanan sa Dakbayan sa Mandawi, mangita og solusyon pagsulbad sa grabing baha sa tunghaan sa Gizo.
2: Balita gawas sa nasod Amerika og Iran, ginakda nga magtagbo ra o sa kadil gitinguha nga makabot sa duha ka mga nasod.
4: Hamdang sa negosyo, presyo sa lana maubos, sugod karong adlawa human sa sunod-sunod nga pagtaas na ini.
3: Unang radyo, headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay, Pilipinas.
2: Huwag kayo na mga mahinungdanon.
4: Nagbuna ka.
2: Unang Radyo,
4: Unang Balita.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Hator bang impormasyon ngayon ng masairan?
4: Ang ayan mo madunggan.
2: Una sa radyo,
4: una sa balita.
3: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
5: Number one.
3: Number one. Yan ang DYHP. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. TYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
6: Gising na!
3: Bangon na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Adlaw na may gala nga Martes. Pitsa 4 na may gala sa buwan sa Agosto 2025. Sangaan sa kanito mukhang paro sa TYHP. RMN Cebu, kami ang mga tigbalita.
4: Sangaan ni Radio Man Ken, Galinea, kini ni Radio Man Marisa Abadies.
2: Ako sabi Radio Man, Arlo Busamante. Anto tabi ka na sa Rasay, Santak na Sabuntag, magkatulad ka ninyo sa mga nabas ka mga balita. Good morning, good morning! Maigbuntag! May buntag, sugmo kami sa iyan ng Mindanao. Lain na po gadlo, may gala sa itong pagpaniguman. Nagalat kami nga na kamos, kapis kay kamayan. Gadlo ka na may galang Martes, Tuesday. Pinsa 4 na may gala sa buwan sa Agosto. Sunod buwan na ni may gala Bermans na, no? Happy tasang Pasko. Pasko. Sunod buwan na ni Miguel ang mag-anta na tayong Christmas. When I'm girls and boys selling lanterns on the street. Pag nangandangan na sa siyong si Marichana ni Kalakihan. May buntag, may buntag. Sa itong mga kaksunan, tuloy sa ato, sa sunan, sa sugbo, sa itong mga seringan, ng mga nakbayan. Nakwet sa Mandawi na punapot tuloy doon na utari sa inaga karkarong sa Dakbayan sa Bugo. Sa itong mga kasikbit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Yung pinakabayan magkana sa Western and Eastern Visayas. Ningurasa may kana sa Kamuntagon, good morning. Sa itong mga siligan ng mga rehiyon o sa Mindanao. Nga mabota ka itong Sibya may kana sa DYHP, RMN Cebu, good morning. Sa itong mga taxi drivers, bus drivers, modern jeep drivers. Talagang mga driver, may galang nasakay na sila mga sakiran na ningura sa karon sa Kabuntagon. Ang pingta sa pagbaliho sa itong mga sakiran. Dita magpaturagas na may galang sa pagparagan sa itong mga sakiran na karsada. Kaya di lang kita mo inagdagamit ang itong karsada mga kasama. Muna ang ping, sabi na sa mga motorista, mga motor, na magbadhas-badhas may galang din sa kinapusuran pahin sa sunod sa sugbo. Hinahinay lang ta. Kay usara tao na itong kinabuhi mga kasama. Di ta magpaturagas lang sa pagparagan sa itong mga motorsiklo. Inaghana may galang kinabuhi ang nakalas. Gamikan sa pagpasagad lang sa pagtagan sa itong mga motorsiklo. Oy, congratulations ni Alex Ayala. Yan ang dili ni Ayala.

0: Washington DC sa paugnat sa kusog na tennis. Congratulations. Ago man may gala, wa pa kato, garo pa, walang wa kato grun. Kay karong kadlaon man may gala, dua, mga alas dos man tayo kadlaon. Kahapon may gala, naputol ng ilahang dua dito sa Washington DC kay nag-uwan. Mura sa gadari may gala sa Pilipinas, mapagkusog sa uwan, nagbaha. Suspenso sa may gala ang oktaba sa may galang dua. Pero pildi sa kwan, ha? First set. Ah, first set may gala. Murag napildi si iya. Napildi si iya lah. 6-4 ang score. Si. Ang iyang kontra may gala 6-4. Pero pag-abot na dito may gala sa second set o third set. Siya na po ang nag 6-4. O niya, pag third set 6-0. Gisiruhan may galang kontra. Grabihan ni Alex Ayala. Ayala. Congratulations ni Alex Ayala. Atong world champion sa tennis. Okay, arita may gala sa atong answer to win na promo. Kanabutan ka. Sa atong answer to win promo. Kanabutan ka mga kasama. Kinsa ning bagong world champion nga babae? Isay pangani ah. Ha? Sa WTA World Championship sa Washington DC. Isay pangani ani may gala. Nga bago lang natapos nga WTA Championship dito may gala sa Washington DC. Bago lang ina human ha, atong istorya ha. Nakamemorize mo sa itong istorya? Astilan. Ah, kinsa. Kinsa ni Megalang bagong champion, Pinoy, Pinay. Labing unang Pinay, Megalang ang nakakuhag kampiyonato sa WTA. Dito Megala sa Washington, D.C. Congratulations sa itong kamamayan. Ganahimong champion may gala sa WTA World Cup. World Cup. Nala. Ato rin sa inyo ang karatatan. May gala ang inyong mga tumag. Dari sa itong pagpanagoman sa itong tulungan ng unang radyo ng balita mga kasama. Apas na ripato sa taas sa kang Jesse Samampung. Atong seron ang presyo sa mga nangunang panaliton sa merkado publiko. Dinig ura sa karon sa kabuntagon.
1: TYHP, tutok presyo sa merkado.
0: Kasaman Jesse, good morning Jesse.
2: Yes, mayong buntag kasamang Arnold o kasamang Inday Mawis. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMNG. Good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mangumpra idiri sa Carbon Public Market. Okay. Para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatag na sa tag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga lamas diri sa Carbon Public Market. Ahos, 110 kilo. Bumbang puwa, 80-90 kilo. Luya, 130 kilo. Patatas, 120 kilo. Carrots, 80 kilo. Silikulikot, 150 kilo. Sili espada, 600 kilo. Sili atsal, 180 kilo. Bumbang puti, 130 kilo. Pitsay, 40 kilo. Repolyo, 50 kilo. Sayote, gis ngadto sa 15 ang buok. Tamatis, usagatos ngadto sa 130 kilo. Limoncito, 80 kilo. Pipino, 40 kilo. Kasama mo sa Market Report. Ako ang inyong radio man. GC Sumampong, DYHP, Tatak, RMN.
3: Ining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang naanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula. I-appeal na mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution. UV

0: Grace, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikreto aron mo guwapo.
1: Nagsalamat sa mga Jesse Samampong, kami gana sa Carbon Public Market. Samtang atong oras may gala, alas 4.53 na may gala ang takna sa buntag. Samtang sa bigasbahin, ato sa check may gala sa kasamang Jane Gallardo. Sa gawas, nining oras sa karon sa kabuntagon. Murang hanginhangin man sa gawas. Nudyo kong mapalid, ganina paingondre sa studio. Nagmotor ko may gala, gikan sa Banilad, panong dere. Murang kong mapalid kasamang kisos minyo. Ako mahinom duman katong nga panahon nga ang akong timbang 45 pa. Pali na ding huy po, no? At check me ka na sa kasamang Jane Gallardo. Kasamang Jane! Good morning, Jane!
2: Good morning, kasamang Arnold Oga, kasamang Marisa. Natakaroon din niya sa may Capitol Drive, paingon sa may opera, kasamang Arnold. At aninaw po din niya, nga to ang panahon, kaya kagahapon, mo rin ni bundak naman po ng uwan, kasamang Arnold.
1: Oh, pagkahapon, no? Pagkahapon.
2: Oh, pagkahapon, mga alas dos or mga alas tres na magigto, kasamang Arnold. Portig yung onusa.
1: Nikalit lang og dag-om, nikalit lang og kanang ngit-ngit ang kuan palibot nga bundak dai nang ulan.
2: Nikalit lang sa mga ano niya. Pagka Domingo, puwerte nang inita unta, murag nakagawas pa unta si Haring adlaw ka sa mga ano, nga gibawi man pud hinuon kagahapon. Pero gahapon sa ay kagahapon ka sa mga ano sang buntag.
1: Init kayo.
2: Kuan naman. Oh, kanang kuan ra magayo ang ato ang kalangitan na to kagahapon. Kanang maayo ra ba? Walay pag nana ginitay na kita na to nga nagtumaw na gid ng mga bituon. Pero ni kalit lang gid no, mo na dili gid ko kumpiyansaan ka sa mga Arnold gani sa makita na to karon din ni. Daghan na pud gayo og bituon ka sa mga Arnold na ato ang maklaro gyud. So murag walay mga pagpanag-om nga ato nakita karon din ni sa ato na imutangan ka sa mga Arnold. Pero dili gihapon ni ka kumpiyansaan. Yakuan po dahil sa mga Arnold mo, muraga. Good news, gamay po din sa ato ang mga drivers. Kaya naapoy pag-ubos sa presyo po sa ato ang gasolina.
1: Mura mga gikatawaan na niya nga pag-rollback sa mga Jane kay Katoniaging Simana. Murag spesos, may ito pagsaka. O niya, ang rollback sa isinta sintabos. Mura mga binuang ni.
2: Mura ka sa mga Arnold, mura rag walay rollback ka sa mga Arnold, no? Di na gihapon mong feel, kaya taas kayo ang pagsaka niya, ang pag-ubos ko sa mga Arnold. Mura gili, iragin mong feel sa atong mga drivers, mura gili ay ni good news
1: sa
2: mga
1: feel good.
2: For the record na lang ka sa mga Arnold, niya na-rollback. Na-rollback, for the record na lang. So, mura gihapon, no? Mahal gihapon ka ayo ka sa mga Arnold. Mga una lang, tag-bisnok gali ka sa mga Arnold. Mga lang sa Disney Direct Capitol, maglakaw lang ta, kaya doon naman lang din kaayo, pero mga na ka sa mga Arnold, no, pait sige pa malandungon, nga bisan pa man, na i-rollback sa to ang presyo sa lana, magbigya po makalipay sa to ang mga drivers, tungod kay dumay kaayo in town ka sa mga Arnold, sintabos ragid in town, na di makaka, dili makatabang gid in town sa mga Arnold no nya labi na karon na usahay nagi panahon na mingaw ang ilahang pagbiyahe pero hopefully ka sa mga Arnold dili lang kay tutubra sa sintabos ang iubos sa presyo sa lana. So maghinaot ang sunod semana ka sa mga Arnold kung unsa kadako ang gitaas sa presyo sa lana mao pud unta ang kanang presyo mao unta pud ang pag-ubos sa presyo ka sa mga Arnold. So ato na nga iampo. So ato ang kadalanan kung karon din ka sa mga Arnold ila din gidinis may istaryo kaya medyo busy na gid pagkakaroon daghan na pud nakita din hino nga ato ang mga kasama og mga idol nga nagatang na pud sa ilahang pwede na masakyan na paingon sa kung asa po sila karong adlaw ka sa mga Arnold. So, muhatag po ta o dugang mga update sa atong mga
1: Hoy, katodeng sa Sibunga kasamang Jane ba? Kining upat katuig na dito sila nga managuyab di ay?
2: Hapit nagiguan ka sa mga Arnold. Hapit nagid sila lima unta katuig.
1: Uy, kasaya.
2: Kung wala lang gid sila gabuwag ka sa mga Arnold, usana kabuwan ang nilabay. So, dugay na kayo ka sa mga Arnold. Yan, open nagigayo sila sa usag-usa. Mm. Open na kayo sila sa ilahang pihiya kay. Magaduan naman ang babae sa balay sa laki. Nga ang laki, kaya magduawan ko din sa balay sa babae. So, kaila nagid kaayo ka sa mga Arnold. Sangat ang nakatingad-an lang dito sa mga Arnold, no? Kay butan matod pa ang lalaki.
1: Butan ang lalaki?
2: Butan matod pa ang lalaki. Posibleng doon ay nakatrigger ka sa mga Arnold tungod kay pagbuwag mang good nila, matod sa kaning igsoon sa biktima, may laing na-entertain ang kaning biktima ka sa mga Arnold. Mm. Pero di ni pag sila ingon na uyab. Yan, nabasahan man sa suspect, kaya maka-open pa man siya sa Facebook sa kaning biktima. Dito siya muraga, nag-jealous gid ka sa mga Arnold, may pagduda sa pamilya.
1: Kaya nalagay ko nag-entertain ka lain, no?
2: Oo, kaya nalagay nag-entertain lain ang kaning babae niya. Kanang silingan mo pa dyan, kaya tagadalagyat raman ka sa mga Arnold.
1: Agoy, o niya. Kamano ka ganong, kuan? Kanang, muraog, ang saan ni ba ang lalaki man kay gibadlong na siya nga dili mag-inom-inoban sa mga barkada kahit man siya kuo.
2: Yes, sa mga Arnold, ang rason nga nung gibuwagan siya sa babae kay sa mga Arnold, kay dili na siya patuo o kung badlungon. Mm. Yung maraming nausab siya kay dili man siya inana sa una. Mm. Marag na-influence po siya gamay
1: sa barkada.
2: Mga barkada. Oh. Yung mga barkada, agad siya sa mga Arnold kay magtuma naman din siya sa iyang gusto niya. Maraming na-pullan ang babae nga si Big Badlong.
1: Oh.
2: Kay nausab naman.
1: Inana din na
2: sa mga Arnold. Dapat maminaw din siya sa mga Arnold. Ano relationship ka sa mga Arnold? Kaya mar given to si man ang tagid na. Maminaw sa usag-usa. Kaya communication is the key. Baya,
1: Correct yun.
2: So dapat magpaminawan. Pero ako okay, gayo na ka sa mga Arnold. Murag na kuwanan din sila noon. Nasubraan ang ilang emotion ba niya. Nalimot na lang po din taon. Ang sining laki. Matrigger din guro ni kay love mong din kayo. Matod pa ka sa mga Arnold. Dugmaan din kayo siya sa babae. Dugmaan kayo. Nga tungod sa iyahan.
1: Eh, nangunta na din ba? Wa ba kung ka matroma sa imuhang kuan?
2: Naminaw ko sa istorya gahapon ka sa mga Arnold. Murag natagaan kong kuglaing rason na di lang sa... Pas lang sa mga Arnold, timbang-timbangon din ta niya, dili po din ta magpada, kay lisod kayo nga maabot din sa punto nga magkinatiyanay na intaon ka sa mga Arnold.
1: Di na mayo, Kamu nga mga naminaw ron, namay mga managuyab na naminaw ron ba, ka na mga lalaki, ayaw ninyo, kalimitaw nga nga, kung di ka maako, di sa kamaiya, ayaw na, selfish mo na siya. Kaya talaga, nga nung, pwede pa makakita pa magaglain. Makita ang lain. Kung kana siya mo iingon nimo nga siya na gyud ang ako ang siya na akong langit, siya na akong kan. Ayaw story anak kay na mo moabot ang panahon nga siya na pud imong imperno ba.
2: Bakit gusto mo kayo? Mabali ang story.
1: Ayaw, anak. Kana nga, kundi ka maako, di isang ka maiya. Muna na ingon nga, patyo na gini mo. Ayaw, sad. Ayaw. Tagaig panahon, tagaig siya chance nga makapangita sa glain. Kuan. Kaya ikaw, kita po glain sa ka.
2: Tinuod na ilang giingon ka sa mga Arnold noong kung mahigugma ka sa usa ka tawo, ayaw ihatag ang kanan.
1: Ayaw, yun. Pagbilin. Mga 40% lang ihatag, 60 imo. Anak mo na.
2: Bawag yun na ka sa mga Arnold kayo. Galing na mag-goan, manay mag, na mag-conflict did mo or kanang doon nag-iwalay pagkasinabtanay, at least, na inabilin pa sa imuha ka sa mga Arnold.
1: Correct.
2: Mag-inabilin na ka sa mga Arnold. makat-on kita sa paglaglaag na to kasi mga Arnold sa atong pagtanguwag balita mo makat-on
1: kita makat-on ka makat-on jud ka oh
2: makat-on na nagantang makat-on na mo na ka sa mga Arnold no atong pasubo po gipaabot na to sa pamilya sa biktima samtang ang katong suspect ay padayon gihapon nga nagpaalim pod sa tambalanan ka sa mga Arnold pero pasakaana na ni siya og kasong murder pod sa atong kapolisan kay desidido man gid mo file ang pamilya ka sa mga Arnold. So, mga na ang atong nakuha nga update, gikan dito sa gihayaan po sa biktima nga naka-istorya din na ang kabanay ni Inika sa mga Arnold sa doktor sa Tamasin. At ang pinagdugang update sa mga pangitabo sa atong palibot, ilawin na gadiris Dakbayan sa Sugbo. Nagikan na lang din is mong dapit ka sa mga Arnold. Nakakuha rin yung Rajman Jane Galliardo, GYHP. Tapak, Arnold.
1: Dahil sa labag sa mga Jane Galliardo. Huwag ito ha. Doon na mo'y leksyon nga makuha ito. Itong naitabo may gala sa usa ka tinun-an sa Sibunga. Sa Sibunga Community College. Din napalgan na lang kini may gala nga patay na suod sa iyang gabangang kwarto. Uban sa iyang hinigugma o kani hinigugma nga sa maransan pero buhi. Onya, mawala gina, ibuagan ni may gala sa ihang kanhi uyab, ang kini lalaki, kay mo nang di pabadlong, nang di na magpabadlong ba? Mawantoy kingon sa investigator may gala, ibadlong man kuno ni sir, nga di na mag-inom-inom, onya, di na man kuno musugot, masuko na man kuno badlongon, mawato nga ang kini si biktima, nakahukom nga magbuwag lang sa sila. Onya, o sa kabuan nga nagbuwag ba? July 1, may nagibuwagan ng suspect. Yeah, sige, nagbalik-balik dito sa balay sa boarding house kay makikuli lagi. Makikbalik. Pero ang babae, di naman. Kay naana dahil siya gi kanang sight-sightan nga. Kinila akong ipuli. Eh. Kaya murag, kuan man eh, buutan man eh si Gerald. Man is Gerald, kay buutan ka to si kay kuan man to. Palahubog. Aray lang ko na rin, Gerald. Wa pa lang na niya sugta. Iya pa lang getting to know each other pa. Sus na basahan man ining ex niya. Sa kanon eh, sa kada adlaw si Gato dito kanang boarding house. Ay, sige, lagi kuan lagi. Kanang hangyo nga bang balik na tabi. Niya, kining usa kay ang babae mo naman nga. Kini na lang, Gerald. Ako, ay, kay, pero ako lang sang, kuan? Ako lang saning ila-ilahon si Gerald. Mauto may gala, nakahukom ning suspect na bahalag di ka maako basta di sa kamaiya, gidungga mga kasama, hangtod nga nabugtuan girls kinabuhi. Ang babae. Gwapa na ba ang babae? Pasti lang. Wala, kamo mga managuyab ha? Ayaw ninyo ibutang na sa una-una. Kaya, sus, magmahay gin mo may gala sa kaulahi ang mga adlaw. Kaya sa inyong mga edad, kaya 21, 22, 23, sus, nag-uros-uros ang gugma na. Grabe. Ang imuhang tanaw sa imuhang uyab, kininagyod ang atong ako ang pakaslan. Kininagyod ang ako ang, anong yun, dadon sa altar sa kaninyoon. Pag-abot may gala sa paghumagkasal, paggawas simbahan. Uy, napamay laing gwapa. Anong nagdali-dali. Kanong nagdali-dali? Nganong nagdali-dali mga minyo? Paggawa sa simbahan to ay sus! Nawa na. Nagapos na ka. Muna, diha. Una-una agad pagmaayo. Kamu nga mga gusto magminyo. Mga nagini inyo ang pakaslan. Mga nagini akong muna ni akong kalibutan. Okay, kay abuhan. Kalibutan na ba? Dala. Congratulations, Megala, sa itong winner, sa itong answer to win promo. Kanabutanga, mga kasama. Ang answer, Matic. Alex Iala. Onsay answer, Matic. Waka gaya si, kaya na, kasamang cases min niya. Onsay answer, Matic. Oh, Alex Iala. Ang kung ang nakatubag megala mao si Mary Rose Artes Batulan. Mary Rose Artes Batulan, nakasunod siya megala sa ato mechanics. Oy, naka-follow, naka-like, may ganas sa Rewa HP, Aramid Simugang ang attorney Rofil Fernandez Banyok. O niya naka-share po may ganas ng program sa unang radyo ng balita. Congratulations! Ma'am Mary Rose, artist matulan. Palihog lang kong chat, may ganas, ma'am, sa atong Facebook page, ha? Aron nga imong isend ito ang imong cellphone number para sa GCash. Okay! Standby sa mga balita, may ganas man lamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdom. Oras, alas 5.07 na.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Tapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, maghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid to rawan eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay, pagkong iyaha.
8: Pwede lang, makasakasulay
7: mo ito. Ano ka, 90 na ka?
6: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
9: ACS. Breast cancer, ang delikado o mamatay niya sakit niya cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
5: That portion was brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pang babae, kundili pang lalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab. Ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
5: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
11: The original Koi Herbal Capsule.
12: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tinginuman yun ang koy, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mo ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
13: Wala sila nanimog ko mga sa iwang pamati dali lang.
12: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
11: The Original Koi Herbal Capsule.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS. Life Extension Vitamin D3.
15: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
5: That portion was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama.
17: Taas bang imo blood sugar?
18: Ato na ka may diabetes?
17: Mag DTX 500 ka!
18: Ang DTX 500!
17: Ato na kini anti-diabetic properties?
18: Sama sa
17: Charantine,
18: gagapamubo sa gluco,
17: visine,
18: controls blood sugar,
17: o polypeptide,
18: gaparehong epekto sa insulin.
17: DTX 500!
18: Highly recommended
17: sa mga eksperto!
18: Sa pinagulong yung butikis sa yung lugar.
17: DTX 500!
19: Ako na si Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga, kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
20: Dua ka kapsul, buntag sa gabi.
19: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive, wujud kayong DTX.
17: DJX 500.
18: Pumali sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Presto Creams.
0: Said Living Testimonies.
21: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
22: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
21: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. May na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
22: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
0: Living Testimonies. Said Living Testimonies.
21: Taas ang sugar maong naay bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
23: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
21: Pinagi sa pagtumar sa Said Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Said Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
23: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
0: Living Testimonies.
5: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
24: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
25: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa mapindo nga colon, para mapalayo kita sa risgong kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
26: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
27: Para sa masulhay niyong pagpamuhi,
26: Super Fiber.
27: Mabakal sa mga butika.
28: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
29: Bang kasama ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo nini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province. Ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
30: ACS. Oras gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
31: EXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
32: Ahoy! Kidney Care time!
33: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
34: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
35: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
36: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
37: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
38: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga gipamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Raimundo Parinio. Sa una, agitabuan ako tumor. Diagnose ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di ko katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, nagampo ko sa Diyos na ayaw na nga akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nanghindot ang akong paminaw karon. Karon, nakabot sa unong kabulan, naghihinay-hinay ko po sa tumor. Pag-abot sa 8 kabulan, nagpupos na mayo ang akong tumor. Mamaya itilibri ang akong kalipay, kasadya. Pero napasalamat ako sa Life Extension Vitamin D3 na pinakamaayo na tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayon ako. Natingala agad siya kay nagpupos ang tumor. Murag di siya ang tuo nga maayo na ako. Kamu nga wapang mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas sa tao. Kung nalipay ako, nga gikaruyan sa Ginoo, sa karon na mayroon ang lawas ko. Salamat po, Ginoo.
38: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
2: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman nga sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya, pagkuman kong mangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkuman kay... Ya, niagto ko sa doktor, ya, ningon ang doktor sa kuha, naday ko prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag ramag yapag wala. Naurot na gid akong kwarta. Tapos, akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan hiyos, akong naungsad hiyos. Ya kung mangi ko okay na, makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gyud akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to.
38: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors. The Miracle Vitamin Hormone Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ninga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Oras sa mga kasama na 5:20 na.
38: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Mga kasama, sarili pa sa detalye sa itong mga balita. Mga kasama, kabalo ba mo anang term nga doom scrolling? Guilty na ba ko ana? Sus, bisan on sa nalang makita o gamabasa, labi na karon na AI. Dali na lang mameke o mga video o impormasyon aron na lang mabaligya ta o mabaligyaan ta. Pag-ingon na ana, simple lang ang rule nako, mga kasama. Kung wa ka kabalos, asagikan ang impormasyon, ayaw dayon og tuo. Delikado na labi na sa mga tambal o supplement kay ginainom nato na. Ang ingon pare-pareho naman daw ang quality. Pero kung quality nga safe ba na, effective ba na, dapat ginapangutana nato. Para sa ako, mas bugat ang tinuod nga research gikan sa mga eksperto. Sa Unilab nakita na ako mismo paunsa nila, ginahimo ang ilang mga tambal o vitamin sa planta na makakurat nga ingon ato kahinlo o kabusisi ang proseso nila. Una-una, dili lang usa ka hugas sa mga kamot, una musulod. Mabot pa sa 5 ka beses kung maghugas sa kamot ang mga staff. Balik-balik sa matang sulod. Ngano ka ha? Kaya masigurong walay ma-contaminate nga tambal nila. Gawas pa ni Ana, nasayro na lang lako. O na kung dunay at least 50 tests o verifications pa sila ang ginahimo. para masuta ang matag produkto una kini makaabot nato. Kay siyempre, doon na kini epekto sa atong panglawas. Bung makaingon kong seryoso gyud ang Unilab sa quality o seryoso sila sa pagatiman ka nato. Mong timan eh, ayaw dayon og tuo, dili tanang quality pa iho, dapat Unilab quality. Sa iraon sa ba ang mga tambal sa Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
38: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Pipila ka mga transport organizations ang ginakdang mahimog tulog kaadlaw nga transport strike. Sugod sa Agosto 10, kato na sa Agosto 12. Ang ginakdang strike mao ang kapaagi sa mga transport group. Pagsupak sa uhing mga aumento sa presyo sa lana. Kinibisan karong simana ha. Nakaginhawa og jutay ang mga motorista gumikan sa pag-rollback sa presyo sa lana. Human sa pipila ka simana nga pagsaka sa mga presyo. Pero mao lagi na, 60 centavo. Saon man
4: ang ipagpangandam sa posibleng epekto sa Bagyong Luis, sobra sa 4.9 kamilyon ng mga family food packs ang ipangapod-apod na sa lain-laing bahin sa nasod. Ipaibaw kini sa DSWD subay sa pagkonsidera nga sobra sa 1,000 ang warehouse na ini, din ipabili ng mga food o non-food items. Nagarayon si DSWD Assistant Secretary Irene Dumalo nga sa mga lugar nga gipaubo sa signal number 1 tungod sa Bagyong Luis, nakikalayo na sila. Sa mga regional director, aron pagsiguro sa dinalian nga pag-apod-apod sa kikinahanglan ng mga ayuda sa mga apektado sa maong bagyo.
3: Samtang gibasura sa Sadigan Bayan, 2nd Division, ang hangyo nga tangtangon, si kani DPWH Secretary Manuel Bruan, isip usa sa mga akusado sa kasong graft ang nagipasaka ba ito kaniya, o ni Senator Jingo Estrada, nulot sa flood control scam. Sa dosi kapahinang resolusyon, gipahibaw sa anti-graft court. Gagibasura nini ang mauga hangyo tungod kay walay igong basihanan ang motion for leave to file amended information gagirson niya itong Hunyo 29 ng tuiga. Sigun sa korte, ang pagtangtang kang bunuan isip akusado, mamahimong nga maglimitar kini sa mga depensa nga posibleng gamiton ni Estrada. Diklaro sa amsa sa Sanigan Bayan, nga wala kini mahukom sa posibilidad na mamahimong state witness sa bunuan alang sa prosecution ngan man ang kredibilidad o gibugaton sa bisan unsang testimonya nga mahimong ibutyag niini sa umaabot.
4: Samtang insiste sa kampo ni Vice Presidente Sara Duterte nga adunay eksplanasyon ang paggamit sa Office of the Vice President ng OVP sa nagbalor 125 milyones pesos nga confidential funds sud sa 11 kaadlaw na itong Disyembre 2022. Nagkanayon ang Defense Council nga si Atty. Michael Pua nga posibleng aduna sila himuong cross-examination inundan nga wala una nila gimutugot ang stipulation. Giluwat ni Pua ang maong katinawa naman kinigi pangutana kabahin sa kanunay nga pagdumili pagtugot sa stipulation taliwa sa pag-insiste ni Private Prosecutor Attorney Lona Kapunan nga ang OVP nigastog nagbalor 125 milyones pesos nga confidential funds sud sa 11 kaadlaw. Hinoon si Pua ug ang ubang sakop sa defense team ni VP Sara ni uyon pag-stipulate sa mga dokumento ang giduso sa Commission on Audit Kunkuwa ug ubang mga dokumento ni ini. Yulagway sab ni Pua ang testimonya ni Roderick Wamil, ang kani state auditor sa Intelligence and Confidential Funds Office sa Kuwa nga way angay ikahibong.
3: Alas 5.25 na, gawag sa House Prosecution Panel si Vice Presidente Sara Duterte pagtambong sa impeachment proceedings kung na makabalik na kinigikan sa iyang mga biyahe sa gawas sa nasun. Kiniman di makasimana na ang gilanat sa impeachment trial. Apan wala paghihapon mapatimaw si Duterte sa impeachment court. Si House Prosecutor Representative Terry Ridon ang narabagan si Vice Presidente nga tumangon ang trial nini at tumangan ug atumangon ang kamaturan. Sa nasairan ni Larga ang Vice Presidente gawas na nasod neto ga Hulyo 21, nilakip sa mga biyahe ni Mao ang paghapit sa Qatar. Din bitambong siya og forum ug nitambong usab siya sa Osaka Filipino Community Event sa United Kingdom ingon man sa Netherlands.
4: At tapos ang balita gikan sa kauluhan, gitinguha sa mga senador ang usa ka true ceasefire o kasabutan dali sa nagkatinubagay na nilang mga kauman nga silang senador Ping Lacson ug senador Alan Peter Cayetano. kini aron mas matutukan sa duha ka mga senador ang trabaho ni ini ingon man ang impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Nagkanayon si Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo nga kumpirmado ang dunay mga peace fillers tali nilang Lacson o Cayetano nga nagsigutan na to sa Uwaheng Caucus sa majority block. Nasairan nga ang Senate Blue Ribbon Committee may konsidera pagtugyan sa investigasyon ni ini kabahin sa giligar ng mga anomalia sa flood control project sa Taguig City ngadto sa Office of the Ombudsman.
38: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Hello nga po rin kuman, may galing pananta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisay ang Mindanao, ang original koi herbal capsule. Suplemento ng agikan sa palia, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Nga mga imuhatag, may kaligun sa lawas, kaligun sa atong immune system. Araw nga dita na lang masakit. Busa ikaw nga na paminaw karong batasan ha, ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule nga mabatok may gala sa mga baratian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa namigala pagpanigun sa atong immune system. Araw nga dita na lang masakit. Busa ikaw nga na paminaw, ayag yun og kalimot pag-inom sa original koi herbal capsule. Gamikan kay sangkap kini sa mga vitamina sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron o thiamine. Inyo ni mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kini migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Store, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Diddings Pharmacy, Gaysana Metro Pharmacy, Ultramart, Trambranche sa Purchases Pharmacy, ELV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, sa Roseville Pharmacy sa Batulite. Mahimo sa ninyo may kalang mapalit ang original koi herbal capsule sa Manunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, Trambranches sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drug, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Trambranches sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, Ogzari Pharmacy sa Guadalupe, og sa Dalang Iscario. Original koi herbal capsule, barato na, epektibo pa!
0: Bang presyon sa imong dugo ay kabadunay hypertension, basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapagahay sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nganong nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications, sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisan ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 na doon charantin gikan sa palya alang sa insulin function. Kumubuang imong blood sugar, controlled po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Ay, lami ipangapi karumunta ang mga kasama, oy. Labi taong nga bangong kang mata. Lami ihigop, may ganag init na kape. Apa narita may kala sa kape ng mga daghang beripisyo ng atong nga makuha na mga kapanagsig sa atong kalawasan, muhatag may kala kaligun sa atong immune system. Kini may kala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na ni may kala spirulina nga dali powerful antioxidant and anti-inflammatory properties. Magkatabang ipaubos ang kolesterol o triglyceride levels. Dunay anti-cancer properties, makareduce kini may kala sa blood pressure ug makatabang sa mga dunay allergic rhinitis. Gawas may kala sa spirulina, doon na sab kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas ug rosehip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan ug gluten-free maong recommended ni may kala sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini may gala sa mga butika sa inyong lugar ug ma-order may gala sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada.
0: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapalikon nato ang atong immune system. Kay kontas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, maka-function sa kinumayo, maka-produce kini yung mga panagang. Mapatay kini sa mga viruses sa dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna ang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended sa kini sa mga medical doctors. 100% inimo sa Amerika sa Life Extension Foundation ng number 1 kini nga tatak ang vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkinanglan ka nga magkakonsulta, pwede ka magkavisa sa mga Life Extension Medical Clinic. Ara sa libre quality consultation kada adlaw. Lunes, Sabtu, Sadlaw, ang Sabado, open na mga Life Extension Medical Clinic. Dini sa Cebu City, nanimimutang sa may Usmania Boulevard. Abuyon ka na sa may Cebu Dock and Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic. Nanimimutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Dabagete City, sa may House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyo makonta ka mga hotline sa Life Extension Clinic. Alas yung Duga Pagotana or Katugos itong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3. Di na sa iyong tagsatagsa ka mga panimalay. Kunta ka lang ang 416-1655 ang 0917-3181-161. O niya ay kalimot ha para makasigurado gid mo nga authentic o genuine kaya inyong mapalit ng Life Extension Vitamin D3. Siguraduha gid og tanaw para makita ni mo din ako doon by marka nga LE. Initials ka na sa Life Extension. Wagali LE sa matang kapsula or soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Pwede ka na ni mo gili na waton or imong pangayoon ha katong yung dunay marka nga LE Life Extension. Sabta sa pikas gabay ni ka ba kanunay nga ma-constipated. Paginuman ni Super Fiber kay number one kin nga pangontra sa constipation. Sa inyo po kay nga damo ng Super Fiber. Kuha lang ka kung si kabaso ga tubig o niya imong i-mix ang tibok nga sachet sa Super Fiber. Pwede kag mainom ni ini diri sa buntag ka na before ka mamahaw. Kung tari sa gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot pag nag-epektos pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalik ka na sa mga butika. Pilosap din na sa Life Extension Clinic.
4: Nakakuit ako kayong balita para ninyo karong adlawa. Ang paborito og best grocery store dito sa Luzon sa katapusan ni Landing na gyud diri sa Cebu. Gitawag ni og Dali Everyday Grocery og nag-open na sila sa ilahang pinakaunang mga tindahan sa Mandawi, Lapu-Lapu og Dalisay City. Sila gyud ang pinakabarato para sa inyong mga paboritong everyday essentials og di kalidad pa gyud. Plus, na sila yung mga exclusive items nga dili gyud ninyo makitaan bisan asa. Ayaw ninyo kalimti ang Dali Everyday Grocery. Dali na sa Dali.
38: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ay, artibay ka na sa ating kanuhang pangultana sa itong answer to win na promo. Karabuntang ka mga kasama. Ang mga transport organization dito may kala sa kauluhan. Ni Holgato sa may kala mulusad o transport strike. Sunod si Mara. Ang pangultana. Pila kaadlaw ang ilahang gitinguha nga muhimo sa lag transport strike. Ha, kung nakapaminaw mo may gala sa itong newscast kagayon ng bunta o ganina, mga alas sa 5.15. Hindi kaabot tulog kaadlaw ko na, hindi kaabot. Pila kaadlaw ang ilahang pegayon may gala ng transport strike sunod simana. So good karong Lunes. Ah, pinakaadlaw ha, di kabot no tulog kaadlaw ni. Ala tubag dayon niya, tuwanag na itong mechanics ha, atong mechanics mga kasama. Kailangan na naka-follow, naka-like sa Riway HP Aramin Sibug, naka-share sa itong program. Karabutanga sa unang radyo ng balita, o niya naka-like po, naka-follow saan, may gala kang Attorney Rufil Fernandez Banyok. Ah, kailangan may gala itong kuan, mechanics sa mga kasama ha. Ayaw kalimot at oras. Alas 5.35.
6: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
38: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
7: Hining oras, hatod ka na to sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
10: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
9: Biotroph! Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
10: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
9: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
10: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City og sa mga nag-unang butika.
9: Biotroph! Biotroph Herbal Capsule.
11: Day andat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
12: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko grayoma. Mitaas pag yan ang yung blood sugar.
11: Lakaw dahil yun nga doon sa butika. Pagpalit dahil yun o Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
12: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
38: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
13: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ako na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ako na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak dia, ayo pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol tabang sa mga senior citizen.
14: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Sa opisina, kini ba kang nag-atubang sa computer?
16: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
17: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
38: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
16: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
17: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
38: Ug pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
18: Available na sa Mercury o mga suking butika.
38: Hoy!

0: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors.
1: Problema ba ni mo pagpaliwang o pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaliwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing ang kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
0: This news is brought to you by Newstar Online. Experience Newstar Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs till December 31, 2026. EJLD reference number MKTG 2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Daghan og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Tinta na gyud akong ibati.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa atoang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imong dugo nga modagkayday sa atoang kasing-kasing. Ug karon sa atong balita, moabot sa 41 ka mga ospital og health facilities dinhi sa Central Visayas ang naapil sa pilot implementation sa Philippine Health Insurance Corporation kunda PhilHealth alang sa bag-o nila nga pamaagi sa pagbayad sa ospital nga ibase ang reimbursement sa gibug-aton sa sakit sa pasyente. Sumala sa pamahayag sa PhilHealth 7, ubos sa diagnose-related groups kon DRG system ang inpatient cases, klasipikahon na base sa diagnosis, pagtambal, mga gihimo nga procedures, edad, malalaki man o babae, o gidugayon sa pagpabilin sa pasyente diha sa ospital. Ug ang mga tambalanan nga mi-appeal, nagdikan din sa dakbayan sa Sugbo, nga gilangkuban sa mga pribado o pampubliko. Ug ingon man usab, ang mga tambalanan nga naggikan sa rehiyon.
5: Kadtong balita, hatod kanato sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Paragis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila, mapalit sa Diding Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Osminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
6: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa dramang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta!
7: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: present Living Testimonies.
1: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
2: Na-landing ko ospital yung dahil pag gusto binhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
1: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
2: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukukso Tungaw.
0: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
1: Ang Sed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, poriba ko, ana, ang kalin Panyawat Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong meeting.
1: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
3: Sigurado gina, kung taas imong meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
0: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
1: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
3: Ako nga tawad na goiter po na to siya. Ding tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. Itry na ko. O niya, kay tinuol magig siya di ay.
1: Ang Sed Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
3: Paghikas niya siya tutunan, wala naman.
0: Living Testimonies.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwan na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya, minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat at kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga si Sidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinukob. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at buhay.

0: Gana ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay tinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napupuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa ampalaya, banaba, kamote o duhat o lumboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: Oras sa mga kasama, 5:51 na.
1: TYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
0: Ganitong kapagpanaguban, may galing ipananta sa Life Extension Vitamin D3. Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlaw-adlaw ng pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Una, ang Life Extension Vitamin D3 makatabang kini pa sa cancer risk reduction. Halos 17 times of cancer, ilabi na sa breast cancer, prostate cancer, colon cancer o ubang matang sa cancers na adunay direct connection sa vitamin D deficiency. But pasabot na mga kasama nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo sa tao, usa ni ka factor sa pagtaas sa risgo nga magkabaton siya o cancer. Basis na ka mga medical nga pagtuon, ato na itulog ka mga rason kung gano'ng nga makatabang ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit nga cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo trigger kini sa apoptosis sa mga cancer cells sa lalawas sa tao. But pasabot nga kung ang usa ka cancer patient, ato na sufficient nga vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay kini. O gamaghatag kini o gamas taas nga survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilang quality of life o ginahinay nga mobalik may galang ilang immune function o kusog aron nga mas bubatok o mamatukan ang ilang mga sakit nga cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 mupugong kini magyara sa angiogenesis o usa ka proseso din ang mga formation or growth sa gagmay nga blood vessels o sa parte sa lawas sa tao kung asa mutubo ang cancer. I-block o putlon sa vitamin D3 aron nga why maagian ang nutrients containing blood for cancer foods o gamutabang kini may kailangan mapugnan ang paspas ka pagkatap sa cancer cells sa lain-laing parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatulo, i-activate sa may kailangan sa Life Extension Vitamin D3 ang mga immune cells o mga natural killer cells sa lawas.

0: sa cancer patients. Ano mapunggan, may galang paspas kapag karuya sa immune function sa usa ka cancer patient. Base sa mga published medical papers, kalabot sa vitamin D o ga-cancer, mas mutaas may gala ang survival rate sa usa ka cancer patient. Ug muubos ang iyang chance o risgo na mamatay kini may gala sa sakit na cancer kung adunay siya igo o saktong vitamin D blood level. Ang dosage for cancer patients may gala kinahanglan 6 to 9 soft gel daily o kadaadlaw nga imong i-imnon with meal in decided dosage. Ang life extension vitamin D3 mamahimong imnon may gala sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o lactating mothers o sa mga individual nga adunay maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o guban pa. Mapalit may galang life extension vitamin D3 sa mga pharmacy sa Cebu City o sa ubang mga napit may gala diri sa Sugbo sa kantidad nga 11 pesos matag soft gel. Mahinungdanong pahinumdum, kinahanglan siguraduhon nga adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3. Kung mupalit ka may gala sa mga butika, kunya mag-amping may gala sa mga fake nga mga life extension kining vitamin D3. Mahimong matawag may gala sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life extension vitamin D3 and life extension clinic for longer life.
1: Pinagis paginom sa lamian, healthy kayo o daghan ka makuha ng benefits gikan sa kape, ga Vita D Plus Coffee Mix. Kinuwi pinakaunang kape nga dure sa goal, ga vitamin D3. Sa matag sa shray sa Vita D Plus Coffee Mix, adun ka rin 200 ayo nga vitamin D3. Mao na makakape na ka maka-vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract, kadunay mga powerful anti-tumor at anti-cancer properties. Nga mga polysaccharides at fiber beans. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radical sa atong lawas. Kung ang atong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian, healthy o daghang benefits nga kape, ang Vita D Plus Coffee Mix para makalahutay kita sa tibuok adlaw nga pagpanarbaho. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy ug uban pa nga mga butika.
2: RMN DYHP Police Ronda Presinto.
3: Duha ka mga classroom sa elementary school sa San Fernando na ugdaw sa sunog kasama mo sa balita Radyo Man Paul Lauro
2: DYHP Tatak RMN Report
4: Radyo Man Marisa Radyo Man Arnold sa North Poblacion Central Elementary School nga ramay mutang sa barangay North Poblacion San Fernando Cebu kining duha ka classroom sa grade 2 sa usa ka building ni diha sa maong eskulan alas 9:05 gi-raise ang first alarm sa atong kabubiruhan. O alas 9:18, gi-raise nila ang second alarm. Inunggan nga litabang la ang mga siligan nga lungsod kadunay available nga mga fire trucks. Alas 9:20 na sa kagabion, nideklara sila og under control. O alas 10:09, hingpit nila gideklara ang fire out. Isubay pa karon sa San Fernando Fire Station kung tinuyo o accidental malangka ang pagkasunog sa nisgutan nga duha ka classroom. Ano'y gireport nga napaso o naangol atul nila sa pagpaong sa kayo. Kasama mo sa kabumiruan sa San Fernando, Cebu. Ako yung Radyo Man Paul Lauro. DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
0: Samtang si Mr. Councilor Joel Garganera ni Hulagway nga gastoso ang gipatuman nga dredging operation sa kasapaan sa Dakbayan. Kasama mo sa Baligtad at Jamani Limolona.
2: DYHP Tatak RMN Report.
5: Gihulagway ni Cebu City Councilor Joel Garganera nga gastoso ang gipatumang dredging operation sa kasapaan sa Dakbayan. A city government parayong ni Palawan nilabi na sa mga bukana sa kasapaan isip usa sa mga paagi pagsulbad sa mga pagbaha sa syudad. Apan alang sa konsehal, ang dredging operation may usa sa labing mahal nga paagi pagpabalik sa agianan sa tubig.
6: Mahal kay na ang dredging. Usa na sa pinakamahal nga approach sa pag-restore na sa waterways. Kaya wa manay kaundangan. Mura ra nag mga basura basura, idol. Nga sige tagkuha basura, unya wa tay hunong labay basura.
5: Subay nini, gisugyot ni Gaganera pagpahunong sa mga quarry operation o gubang earth moving activities sa bukira ng mga barangays, dakbayan.
6: Grabe manggod ang velocity na sa atong tubig. Kay dili naman mo absorb. Kalit na naman ang gana sa atong kasapaan. Unya kusug kayo, unya mo na siya ang pinaka-danger nga. Labi na sa atong mga kaigsuman nagpuyo niya sa daplin sa pakba.
5: Si Konsehal Joel Gaganera, ang Konsehal Gamay Chairman sa Committee on Environment sa City Council, una na nalisugyot sa kagamhanan sa Dakbayan pagpatuman o moratorium sa tanang upland development sa syudad. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo, nationwide.
3: DA7 nagpalig-on sa poultry production binagi sa 2.3 milyones pesos ng proyekto sa City of Barili. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy.
2: DYHP, Tatak, RMN Report.
7: Kini nga balita atod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, giturn over sa Department of Agriculture Central Visayas kung DA7 ang 2.3 milyon pesos nga pundo ngadto sa Cebu Technological University kung CTU Barili Campus alang sa pagpatuman sa Layer Chicken Module ubo sa Livestock Economic Enterprise Development kung LEED program. Lakip sa mga proyekto ang paghatag og 1,000 ka ready to lay layer chickens, battery cages, feeds, chiller ug mga tambal ug veterinary drugs aron masuportaan ang husto nga pagduma sa poultry project. Matod sa DA7 nga ang maong programa gihimo aron mapalambo ang poultry production ug mapalig-on ang kahibaw ug practical nga kahanas sa mga estudyante sa City of Barili, ilabi na sa mga nagtuon og mga kurso nga may kalabutan sa agrikultura. Kasama mo sa DA7 Central Visayas, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak, RMN. Gantong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adunay 200 ayo nga pure o di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini Rishi Mushroom Extract nga abunda sa polysaccharides o criterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor o anti-cancer properties. Matag sa Shea sa Vita D Plus Coffee Mix, aduna sa mangustin fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmatas sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape. Angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
2: Ratcho mo Nationwide. DYHP abroad ngayon.
3: Kini nga balita atot kanato sa Said Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon nga epektibo alang sa UTI, ug ubang balatian sa kidney ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Karon ni detalye sa tong balita, gipaibaw ni US President Donald Trump nga nagsugod ng ilang talks suban sa Iran apan nagdumili kini pagtakda ug deadline alang sa pagkabot ug lain usab ng kasabutan. Nahimo kini posible human giundang una sa Amerika ang pagpangatake kiniini sa panginaot nga makakabot gilayon og kasabutan aron subling buksan usab ang Strait of Hormuz ug masulbad ang mga kakulian kabahin sa nuclear capabilities sa Tehran. Libot yang si Trump nga ang Iran ug ubang nasod sa Middle East nangayon na og dugang panahon aron makompleto ang maong deal nga mahimong resulta sa dinalian ug hingpit nga pag-abli pag-usab sa Strait of Hormuz ug pagtapos na usab sa nuclear threat sa Iran. Kato mao balita atud kanato sa Said Marketing, ang tigama og tigapurapod sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mang Said Liniment Oil, Said Celebrity Beauty Kojic Soap, Said Kugon ng epektibo alang sa UTI, umang malatian sa kidney, ug ang Said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan, mga kapanyawan. Ang Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, mao ang numero 1 wa uwa na ilain pa, makatabang sa ato mga sakit sa lawas, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, greater o tuberculosis. Gawa sa maong mga sakit, daghan usab ang mahimong maalibyuhan pa sa Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin sama sa trangkaso, hilana, tubog, sipon. Huwag tangdayo na mga kapanyawan sa bag-o nga Said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Ayaw sa kalimot sa paggamit sa Said Panyawan Liniment Oil. Available na sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Radyo mo nationwide.
0: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise. Ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity. Kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory. Habang nagkakaedad, kasabay ng tamang diet at exercise, kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Kay suunan nga nagbata na ni mga orasa nagandam na si Bukadlaw na sab nga pagpanarbaho ilabi ni katong physical nga kusog mo yun ang gigamit ha usahay pamation bitaw ninyo nga sakit ang inyong mga kamot dili mo makapangusog banho dunya usay aristiil pod durag dunay magpanusok o ka muscle pain kini nga mga simptoma makapekto gyud kaayo ni sa atong panglihok-lihok ilabi na kun dili magwanta ang sakit dili po ta ka focus sa atong gibuhaton mao dili angay nga baliwad un lang ha busa sa mga kugihan ato dinha nga mga listeners nakabati na bamunian ang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod. So good, sigurado daghan na sa ato ang dunay ingon ni Ana. Apa nag-antos lang, tungod lagi kay dili man mamahimong muundang sa paginabuhi. Alang sa kaugalingon o sa pamilya. Bong advice na ko sa inyo, mag-Pharix B-Complex kada adlaw. Dunay igong nga B-Vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya. So mga listeners, para sa mga pangandoy o sa ato mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Pharix B adlaw-adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Pharix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kagamanan sa dakbayan sa Sugbo, nakatangtang na ugdulan sa napulo ka mga badlungong mga traffic enforcers sa syudad. Nining Tuiga, kasama mo sa balita. Radyo Man Eli Bolonos.
2: CYHP Tatak RMN Report.
5: Dulaan na sa napu ka traffic enforcers dakbayan Sugbo ang gitangtang sa trabaho nining Tuiga. Kinitukod kay nang ilkil sa mga driver samtang ang uban nagtinapulan sa katungdanan. Gangkon sa labaw sa Cebu City Transportation Office kung CCTO nga sa Raquel Arce nga siya mo inirekomendar pagpatangtang sa mga traffic personnel. Kinitukod kay ang CCTO gingong wa manginhanglan og badlugong mga sakop.
8: Minuwa ang mga badlong aw morikutan yun sa pailisan sila. Wa mo magkinahanglan man og mga tapulan. Wa mo magkinahanglan og mga pura.
5: Si Raquel Arce, sa nasairan, ang CCTO dunay-dulaan sa 500 ka personnel, din kapin sa 300 ngayon ang mga traffic enforcer. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
2: Radyo mo, nationwide, DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
3: Hindi nga balita atod ka nato sa said marketing. Ang tigamaw, tigapod-apod sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, said celebrity beauty kojic soap, said kugon ni epektibo alang sa UTI, hugubang malatihan sa kidney, hugang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, makatilaw ang mga motorista, ugyot tayong pagkunhod sa presyo sa mga produktong petrolyo sugod karong adlawa. Base sa ilang advisory, ipaybaw sa Energy Department, nga ang presyo sa gasolina kada litro mukunhon o balig 73 centavos kada litro, balig 60 centavos ang pag-ubos usab sa kada litro sa krudo, samtang laslasan o balig 2 pesos o 9 centavos ang presyo sa kada litro sa kerosene. Ang mga uwahing adjustment sa presyo sa mga produkto petrolyo, nagbase kini sa paglihok sa global oil market, taliwa sa nagpadayong kalambuan sa Middle East nga padayong nakapiktar usab sa supply o presyo sa lana lukop kalibutan. Katong mga malita, ihatod ka nato sa said panyawan herbal capsule plus mangustin, said liniment oil, celebrity beauty kojic soap, said kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang said panyawan coffee mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa ug mga benepisyo? Palit na sa panyawan coffee mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang panyawan coffee mix? Kinitungod kay ang said panyawan coffee mix, adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan. katawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion, ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Set Marketing. Set Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
3: Cebu City Mayor Nestor Archival, nihulagway nga halos way natabang ang mga flood control project sa syudad sa mga pagbaha sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
2: TYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Kining maong balita, hatod ka na to sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gihulagway ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga halos way natabang ang mga flood control project sa syudad sa mga pagbaha sa Dakbayan. Ang mayor una na nipibaw nga ang syudad dunay kapin sa usa ka katus ka flood control project sukad nitong tuig 2022 og 70% na ang nahuman. Kadaghanan nini gibatuman sa nasundong kagamhanan pinaagi sa Department of Public Works and Highways kung DPWH. Apan mato ni Archival, kini halos nahurot na o kabanlas mugna sa matag karon og unya nga mga pagbaha.
9: Kanang mga nahuman ng flood control, kung imong nakita, maunang mga flood control na nakilid sa kasapaan. Makita sa Danimo, halos tanan nga tangtang na na siya. Maybe nakatabang, but for me, gamay ra kayong tabang.
5: Si Mayor Nestor Archival, ang mayor pala nangita o epektibong solusyon pagsulbat sa mga pagbaha sa syudad. Nga kanunay masanatis Dakbayan kumubunog ang kusog nga uwan. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon o itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglan mo gasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatumar ka niini, mahimo gyud kang abtik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar og ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Sini ang inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide.
0: Apas ni pa sa tong winner, karabutaga mga kasama ni kasamang Julius Balili. Alis tama yung gila sa tong winner sa tong answer to win na promo. Congratulations sa tong winner, karabutaga mga kasama. Asa ha, kayo lang ha. Dara. Dara tong winner, karabutaga mga kasama. Congratulations. Ngadto ni Serena Boni. Serena Bone. Bone man ang apelyido. Serena Bone or Serena Boni. Sakto yan tubag may gala duha ka adlaw 2 days ang gingon may gala nga transport strike sa mga transport sector dito sa kaulohan. Ganito ka pa panaguman, may kalagi panuhanta sa EXL Makabuhay Capsule. Ganito rin ka mga nagluya, posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon ng itlog, beans, tuna, saging, gugman pa. Kapag nila kinahanglan, mugasto ka pa o dako. Sa 20 pesos lang, kompleto ng B vitamins ngayon mong kinahanglan. Ana kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may laing disayas pa kini ka mga powerful ingredients. Mungkunga, makatumar kanini. Mahimog yun nga aptik, alerto o dili, limtanon. Himsog pag yun ang timog lawas, ayaw kalimot. Pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit ka ni Megala sa mga butika sa inyong lugar. Ug maorder sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. At check Megala sa kasamang Julius Balili. Kasamang Julius, good morning, Yos!
10: Good morning, kasamang Malisa. Good morning, Sugbo. Lahat na karoon sa kapitang bayan sa sida sa Sugbo sa mga nags. O gyan na. Yan tayo nasagpan. Yan na pala sila kadaan. Gyan na. Suya-suya. Di ko din ang stand out of ano eh.
0: Kinsa man eh. Dila to. Adali ko na ito, Yus.
10: Ya, may buntag. Oy, Rune, maestro ko, Yakob.
0: Oy, may buntag, sir. Pilaidad.
10: Pilaidad. 49.
0: 49. Pilay anak, asawa, pila kabok.
10: Tolo kabok anak, usare asawa,
0: nangita paglain. Oh, ang kamugoy.
10: Ah.
0: Pila kabok anak, tolo kabok.
11: Hello, hello.
0: Pila yung mga edad na ni?
11: 22, 18, og 16.
0: Pero may kamaminag ni WHB, sir?
11: Kada buntag.
0: Kada buntag. So, ganda naman tayo mag-inagpay ng palipay. Congratulations!
11: Yeah! Kasi atong nasakpal si Kuya Gon. Nakalawat sa palipay na magasok
0: service. Yeah! Pak-pak!
11: Ito sa inyo, nakalawat sa palipay. Gikan sa DIY. Dagan salamat sa DIY. Ipe. Ang overall number one radio station. Sa buntag.
0: Pero, hey!

0: Julius Malili, congratulations sa itong winner ka na butaka. Kinatong ka pa panaguban, may galing peranta sa naman itong ng Herbal Capsule sa Kabisaya, nag-Dindanao. Ang original ko, Herbal Capsule. Birahe, pagmay, birahe, birahe, birahe, birahe. Birahe, kala, kala, kala. Ko, Herbal Capsule, mapalit pili may gala sa tanan ng mga butika. Birahe!
1: Mga timailhan, may ko doon ay daghatusin si mong lawas kung dili ka regular nga makapagawas si mong hugaw. Doon ay kamahilisan, magbutunag imong tiyan. Magkasinati kang insomnia, kanun ay nga magsakit ang imong ulo para kit sa kalawasan ng lutahan. Dili hamis ang imong kutis. Poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o pagkaluya si mong tibok lawas. Musa wag tanga mga toksin si mong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-ino matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang
0: pinakasusun. HP alamin sa buka may ay mga tigbarita.
2: Tangan ni Radio Man Ken Galenea kini yung Radio Man Marisa Abadie.
0: Ako sa inyo Radio Man Arlo Zamante, magpasalamat sa inyong pagpabinaw. Ang tulog ba sa samang takdaw sa samang sibianan at ang imigalas ka sa mga tornero Phil Fernandez Banyo kamusunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, patagad lang atarang day gang Diyos, praise the Lord, hallelujah. Sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali, sama ka dali.
3: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
5: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
8: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
9: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
10: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasiman ang uwa ko kanibang.
11: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom ng super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada kuman o kaon.
12: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliba, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
0: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: Ura sa DYHP, RMN Cebu Lasais 17. This time check is brought to you by Lady's Choice Mayonnaise. Make ulam mayo-mazing with Lady's Choice. This time check is brought to you by Salmon Finance. Download the Salmon app now. Salmon feels good. This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Maggie Magic Sarap. All you want, nasa all-in-one Maggie Magic Sarap. This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
14: ACS. This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
16: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
17: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
16: This time check is brought to you by United Home Kidalets. Chewable paracetamol in candy flavors.
15: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS. This time check is brought to you by United Home Kidalets. Chewable paracetamol in candy flavors.
16: This time check is brought to you by Myra E. Step into your Myra era.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
14: ACS.
16: That portion was brought to you by MX3.
18: Dito ako believe.
19: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
20: This newscast is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo.
21: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, sundanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
22: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
23: Straight to the point.
22: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa tung Sibya, sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag og kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
22: Kini lang gyapon yobos nga lagad sa kanginan sa kasamang Rufil Fernandez Bañok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karong mahigala nga Martes, pitsa 4 na, buwan sa Agosto tuig 2026.
23: Straight to the point.
22: Sa gihapon na tagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhila man gihapon mga higala sa atong pagwanuban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
22: Naguna sa tumaskutanan karong butaga mga kaisunan, duha ka mga grade 7 nga tinunan ang nagsinukmagay duol sa San Isidro Parish Church sa may barangay Talambaning siyudad sa Sugbo, nag-viral sa social media.
23: Straight to the point.
22: Biyawan ni mo mga tinunan, mga higala. Inay mo adto sa eskwilahan, kaya arong magka-cut-on mga sukid di paminaon ni Aman. Nag-cut-on mahinog sinumbagay mga sukid di paminaon. Kaya agi ka sa katawa, mga higala, ha? Kaya bisag ka ni adto pa mga sukid di paminaon. Namamagin na sumbagay kasamang ki, ha? Sa mga elementary, ana. Ah, pero wa pa mag-i social media sa una. Karon siguro nila na social media, mahigala mo, viral dayon o doon na mahigala sa bagay. Ato ni tagag pagtagad ng butaga mga kaigalaan. Ha? Kaya kini, maghatag sa ni o ga leksyon o maghatag sa ni mahigala o ga dugang wake-up call sa tanan. No? Mga ginikanan, mga teachers, o uban pa, unsay buhaton mahigala nga malikayan ng susama ni ini nga mga insidente.
23: Straight to the point.
22: Samtang sa pikas bahin security measures sa mga eskwelahan sa lungsod sa Konsolasyon o Talisay City, gipalig-on pa human makadawat o mga hulga, pinaagyo sa online nga nakaapiktar sa mga klase sa maong mga dapit.
23: Straight to the point.
22: Way klase to mga tunghaan kay duna manghigalay ng hulga.
23: Straight to the point.
22: Nakuyawan sila magpapariha mga kagilan sa takluban. Nakini manghigalang paghulga-hulga, pinagi sa social media, pinagi sa text, pinagi sa chat. Dili ganit ni masulbad mga sukid di paminaw, delikado kay ni. Og dunay estudyante nga dili ready sa ilang quiz, pwede na manghulga mga higala para mabulabog ang klase. Wag yun magsilbi ang SIMPAC registration law. Ato ni hatagag pagtagad rubutaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
22: Samtang sa pikas bahin pag-asa nagmonitor sa duha ka mga LPA diin ang usa ni ini mao ang kanhi bagyong Luis sud sa nasod. Og kinitaliwa sa padayong pagbantay usab sa Typhoon Dolphin gawa sa PAR. Hinuon ang maong duha ka mga LPA dili mulambo ngadto sa bagyo.
23: Straight to the point.
22: Ang ato lang batayan bisag dili mulambo ngadto sa bagyo kay magsige maguguwan. Karon magituod ang uwan-uwan mahigalan ning kahapon muuwan. Ato ni hatagag pagtagad kay kumuuwan mubaha. Mao ni da kong problema mga sukid dig paminaw tagan tarig pagtagad dubutaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
22: Umuuwan, mubaha, inigbaha, mahigala, natural nga pahinumdum ka na sa anomalya sa flood control. Di lang yun tuyoon, mahigala nga mahikalimot noong tata sa flood control scandal. Inig-uwan, mubaha, ang kinaiyahan yun mo ay nagpahinumdum. Ato lang ng agi katawa-katawa, mahigala, kay muramang nagpabungol-bungol ni mga kagilaan ni mga officials gobyerno nga duna unta mga higalay obligasyon sa pagpahigayon sa investigasyon labot ani.
23: Straight to the point.
22: Samtang sa laing bahin pagsilibrar sa ika-457 nga katuigan. Anniversaries kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo, official nang gibuksan kagahapon.
23: Straight to the point.
22: Agri-fair diin naga feature kini sa lamian nga mga delicacies o ubang mga produkto sa kalungsuran o giguman sa syudad sa probinsya. Sa mga syudad sa probinsya, bukas na, diha sa Kapitolyo.
23: Straight to the point.
22: Samtang sa laing bahin mahigalak, Cebu City Mayor Nestor Archibald. Gitunan kung kansilahon ba niini ang business permit sa pribadong kumpanya na nag-operate sa usa ka landfill sa Binaliw.
23: Straight to the point.
22: Inisubay sa pagdumili sa maong operator, pagdawat sa basura sa syudad.
23: Straight to the point.
22: Gantanig pagtagad-dubutaga, mga kaigalaan usab sa atong pagmanuban, nining atong tulumanon at inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
22: Samtang balita gikan sa kauluhan ug ubang bahin sa nasod ang House Prosecution ni Auhag kang Vice Presidente Sara Duterte pagtambong sa impeachment proceedings human sa biyahe nini sa gawas sa nasod.
23: Straight to the point.
22: Ning ila pod mahigala sa prosecution, ila gyud mga higalang kini ko patambongon ang mga Vice Presidente makigilan paukyab gyud nani. Kay pwede man ang Vice Presidente, pwede man ang impeachable official magsige ang impeachment nga dili siya motambong. Ngano man represented man siya sa iyang mga abogado.
23: Straight to the point.
22: Manay na itabo may gala kang kanhi presidente Irap Estrada o giguman kang Supreme Court Chief Justice Renato Corona.
23: Straight to the point.
22: Si Corona na itambong to sa katapusang higayon na sa iyang hearing mga sukid di paminaw.
23: Straight
22: so,
23: to the point.
22: So mahimok na nga si Sara mutambong or dili mutambong. Pero ilag yung siging-sigingon may gala nga mutambong ha. Paparihan ay mahigala nga ila ko nung ipresentar si Zulayka Lopez ipresentar pag humanhiman pa waida yun. Anak mga kaigalan, opsyon na ni Sara Duterte kung mutambong siya o dili. Nga naman kay kung panalitan mga higala, in fact, kung human og presentation sa prosecution og tanaw mahigala nga ang ebidensya dili enough, pwede rin ang mufile mahigala demurrer to evidence mga kaigalaan ka ng mga abogado sa defense.
23: Straight to the point.
22: Kay dili man ang pasaka o kaso pagkonbikto sa usa mahigala ka-akusado o usa mahigala ka-respondent sa usa ka-impeachment case, wa man na mag-agad og unsay ebidensya sa defense. Nag-agad na kung ligon ba ang ebidensya sa prosecution.
23: Straight to the point.
22: Karong buntaga makigalaan sa atong evaluation kadto mga witnesses nga lima kabuok so far nga na-present, alanganin man kayo. Kining taga-kuha mo itong gisundan ron, wala pa may cross-examination mga higala, in fairness, ato sa aning taga-aga, higayon mahigala nga makapadayon sa testimonya, o ma-cross-examine mahigala sa dipinsa.
23: Straight to the point.
22: Pero ang mga tao ron, napapulso ko mahigala sa ato mga kagalaang Facebook page, muragi laay na mahigala sa impeachment.
23: Straight to the point.
22: Expected na nga medyo laay mga kagalaan kay karon ang pagpresentar magod sa mga dokumento. Laliman ka og 15 ka mga boxes mahigala sa mga dokumento.
23: Straight to the point.
22: Muna nga medyo laay gyud mga sukid tigpaminaw. So ato ning sundan, tagaan tarig pagtagad mahigala sa ato pagaban-uban usab. Nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
22: Samtang sa pikas nga bahin mga kaiglaan na mga defense counsel nga si Attorney Michael Puan ni Hulagway sa testimonya ni Roderick Wamel sa kuwa bahin sa paggamit sa confidential funds sa Office of the Vice President nga wa nay angay nga ikahibong.
23: Straight to the point.
22: Tanaw na ko mo regilaay ang mga tao kay gawas mahigala sa mga dokumento nga gipresentar mga kaiglaan 15 ka mga boxes ha. Yun na patoy 845 ka mga documents nga markahanan. Yun na pa'y kapin sa 3,000. Gawas anak mahigala nga mga documents nga gilaay ang mga tao. Medyo nalaay po mahigala kay kinimanggong expose labot sa confidential funds. Dugay naman yung mahigala gi balik-balik diha mga kaiglaan sa Quadcom.
23: Straight to the point.
22: Dito sa Quadcom, dito sa House Committee on Justice. So susama rana ang explanation anak. Susama rana mahigalag sini. Nakakita na ka niya, gireview na ni mo, niya karon ikatulong review, ragwa na kay Gana in, kasama kay... Katong Pilmiro, Squadcom, mura kag magtanaw ni mo, unsa ka ning kuana ha? Paggawa sa Squadcom, gikulata na kay Squadcom, nalata na dito Squadcom, itiwasan pa mahigala sa House Committee on Justice niya, the same gihapon nga mga pasangil karon mura og nagtanaw kag sini, ikatulong ng higayon. Muna yung usa mga higala sa mga rason nga medyo nakalaay ang impeachment mga sukin tigpaminaw.
23: Straight to the point. Katanig
22: pagtagad lumuntaga sa atong pagbanuban usab nining atong tulumanon inyong tulumanon.
23: Straight to the point.
22: Samtang aritan na pa'y mas maayong balita mga higala. Sa labing unang higayon, Pinay tennis star Alex Iyala ni kampiyon sa Women's Single Championship. Match mahigala batok ni Jessica Pigula sa United States atul sa katapusang adlaw sa DC Open 2026.
23: Straight to the point.
22: Kiniguban pang mga eskutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Yeah!

0: straight to the point.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta at gamma mangosteen.
4: Mga kasama o mga idol, panahon na usab sa ting-uwan, ug uso na usab ang mga sakit. Lisod para bagyod kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kaayo kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang nga imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag ni Unilab. Pilia ang tinuod nga di kalidad sa presyo nga barato. Unilab yan.
5: Ohoy, kidney care time.
6: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
11: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
17: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
18: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
16: Pindutag out of one guapa to another. It's giving confidence, Myra Era.
17: G22 here. Step into your Myra Era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
18: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
19: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang pirmi ko kapoy, wala koy gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
20: Ayaw hulata nga mo grabe pa problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
21: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
22: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
23: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong takna may galala size 36 na sa atong pagmanuban karon ing atong tulumanon ug inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
4: Ato sa dawaton may gala ang report karon sa kauban on board sa patrol na 72 anyos nga lolo nga mamuhatay og paltik nga arma sa dakbayan sa Danao, sikop sa gilusad nga operasyon sa kapulisan. Kinsa kaniyang lulo mga higala? Paminawon tan detalye sa report kasama mo sa balita Radio Man Paul Lauro.
0: DYHP. RMN report.
24: Radyo man Attorney Rufiel padayong giditin karon sa ato kapulisan sa Danao City Police kini si Junicio Lugas alias Titi 72 anyos nga alagpuyo ni o mamuhatay ni gapaltik nga armas diha sa Puro 4 sa sitio Buntod sa barangay Manlayag Bukiran kay ning barangay diha sa dakbayan sa Danao. Atong Danao City Police nakadawat og report nga padayon ang hinimuay og armas dito sa bukid dinugdan nga ilaning gi paigayon ng ilaga operasyon. Nakakuha sila pagtugot sa korte nga makalusad sila og operasyon kabahin sa mga lost firearms og mamuhatay armas. Inungdan nga ilang gisaka kining maumbukid og dito na adla nila sa tatay ilang himo yun og mga tag-aspod nga kalibre sa armas sama ini KG-9 submachine gun unya doon ay mga magasin, mga bala og uban pa niyang mga gamit sa paghimo og mga paltik og armas. Samtaka lang wala siya giditin karon sa atong kapulisan sa Dakbayan, sa Danao.
4: Naghana ba ni mga armas sa pool? Mga high-powered ba pool?
24: High-powered na ning KG-9 Attorney Rupil. Unya, walay kwan, pero ano yung latanan? KG-9, muhimo nung ganyan sila mga import Attorney Rupil.
4: Kuya, ano?
24: Kwan lang, kanang atol-atol ba? Order-order lang ba? Kaya ang pag-raid sa atong kapulisan, na-atlan lang siya, nakahimo pa siya og nakahuman lang siya og KG-9. Unya, doon na pa yung mga gisugdan po niya ng mga armas Attorney Rupil. Saga niya, bukid sa Danao, 45, 9mm, kanang mga deringer nga mga 9mm o 22 nga revolver mo na. Pero ang paspas nga order ko no diya, matod pa sa mga mamuhatay, sa ato pakisusi, 45, 9mm pistol, o niya, kining KG-9 sa demand sa nisya ang KG-9 kay bala ko na niya, Attorney Rupil, 9mm. O niya, kusog-kusog na og automatic man sa nisya. So kusog-kusog sad mo sunod-sunod na ni siya sa mga impor ba. O niya, 45, o niya, pinakagamay niya, kanang mga, na yung mga pinubre nga order ko, no? Kanang mga deringer nga, may dinos magnum, 9mm nga magnum, maunay sa agad niya. So maunay kay, sige ni nilag badlong sa atong kapulisan, kutob sa ilang may bawan, ilag yung gi, dakop, no? Kaya doon na naman yung pahimang, no, ano niya, totally maundang na yun siya para pag wasay magamit ang mga dootang elemento, no? Kayo, adias dan na ako, may validation na Attorney Rupil sa ilang customer, importante nila, makakwarta man sila. So, may ingon ba ka? Kung sa may imong trabaho, may validation ba? Kaya, ang namalit na yung mga bedlongon na yung gamiton sa tulis, gamiton sa pagpamusil, may mga gun for hire, may gamiton sa agad. So, magamit siya sa di maayong gamit ang naisgutan ng mga binuhatay ug armas dias na walang gigukol yun yung maayo sa atong kapulisan. Padayon nagpahimang yung atong kapulisan nga undang lata, no? Illegal man ang klase sa maong buhat niya. So, at least mapugong-pugungan, ma-minimize ang pagpanggawas og mga armas nga dili lisensyado Attorney Rupil.
4: Pero murag daghan pagyapon ni mahimo ay armas Danao pol, sikat man ganin Danao sa mga paghimog may nani.
24: Sikat yung tinuod Attorney Rupil, no? Since pa, no? Lain-lain na mga hippie niya sa atong kapulisan sa Danao. Yun na siya, ingon niya, totally 100% nga nabadlong. Kaya naaman yung magkawat-kawat Attorney Rupil, no? O yan, atong kapulisan, mulusan naman sila kooperasyon. O doon ay makasulti. O yan, wasa'y makasulti nga si Pulano, si Tampulano, si Pedro, naghimo pag-armas. Yun ay may tabo nga dakop sa atong kapulisan Attorney Rupil. Yan, isang siya maghago niya, kat-kat, alang muki niya, bukira na naman na niya napita. So, sago-sago ba? So ang pulis nagdepende ra pod lay makahonghong nila nga dala na nagbuhat pa niya sir ila nang isurbilan sila panidan usay ilang orderan mas dali ang order kay naog magmurag entrapment operation ang style orderan lang alangan-langan magamay ug mo-apply pa kag search warrant sa korte no kay i-validate pa magapagayo pod sa kwan atong kapulisan sa kasi seryoso sa ka tinuod ang report so asol ba so para ma-confirm rin so ilang orderan orderan nila magkahatag adi ana mag-gondit so ang payag-payag na to adito niya himua ang lain-lain kalibre sa matang sa armas ni Fuego Attorney Rupil no?
4: Ikaw sa ito magkanan Danao Paul o sa maning lugara bukid na ni lugara padung ni sa parukya ni Fidel Kwan sa una salo
24: tapos na diya attorney anakagi diya sa kwan mga nagsanga diya sa lahi agianan pa doon diya sa nagsanga sa may Prince Dapit o to apo dito sa may unagamay katundol na sa merkado Attorney Rupil apoy nagsanga diya na dansa ka kanito pabukid ka o lapos-lapos na yan bukid na kanin napita Attorney Rupil kini malayag sus hasta tong kwan parokya ni Padre Gonzalo sa una bukid sa kayto. Oh, so adto sila magkuan kay di magud sila madali-dali pod og daala bi na sila mga lookout maka storya dayo nila at least dili mahurot og ipos ang ilang lahuman-huma na. So pero challenge ni sa atong kapulisan, oh, gawas sa manghimuay ila i-surveillance karang stuck jud Attorney Rebel katong usa ka lugar ba nga dito na gitipon og ang mga armas ba karang ready for shipment na wala mo inindot sa ilang ma dumduman Attorney Rebel gasa na kay mas ready na ba magamit naman ang screaming, no? Oh, magamit naman ang screaming jud kala mo inindot sa og madumduman nila. So mo ni Attorney Rebel, no, atong report niya ay post gikan sa kapulisan sa Danao. Ako inyong Radyo Man Colauro, DYHP Tatak RMN.
23: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
1: Radyo Boy Nationwide!
4: Okay, salamat po Lauro sa imong report. Standby sa ato pagbalik. Alas 6:43 na.
2: This time check is brought to you ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
3: Ahoy! Kidney care time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
25: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
26: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
28: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
29: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
28: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
29: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
28: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
30: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
31: Gigutom na ba?

0: San Miguel Pinoy Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
2: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
3: Wala kayo sa baon ko.
4: Sandwich na my Lady's Choice ham spread.
5: Lady's Choice ham spread.
4: My yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
5: Patikim!
2: Mmm!
5: Wow!
2: Omega siglaw sandwich with Lady's Choice ham spread. 66 omega 3 and 6.
4: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
6: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
7: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home. Unilabian.
9: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
11: Atong takna may galala size 47 na sa atong pagbanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Arita may gala sa atong hisgutanan rumbuntaga mga kaigalaan ang uban mga sukid ni paminaw ni ingon na lang kay karon magud nagpapulso ko sa akong FB page ni Maris unsa may inyong ikasulti sa trial. Murag ingon sa simila ay naman. Nagawa ng aksyon mahigala bitaw sa trial makasabot lagi ko sa mga tao sad muna kong iingon nga lisod na bang panahon ron panalbaho na lang mo din ha dayon kininiang ay nalang kayo magpadisturbo iahay nalang tanig panikay sikay kay lisod man no ang angman og trabahan tikat na kasopisina magsige ng kagtanaw og impeachment. Kunya ang man po mga higala og

0: bahante. Daghan kag mga pasanuno ni daghan kag mga kwan magsigil kag tan-aw. Dili ka magkadima o imong trabaho, ha? Sumona nga akong giingnan sa akong FB page, kumusta unsay inyong naobserbahan sa ika-11 kaadlaw nga impeachment trial ni VP Sara Duterte ganina? Muna akong gi-post. Ang mga tao ng tubag, may kailang murag laay naman, medyo simi laay na. Basta ganit mahigala akong friend dito sa US nga tigtanaw. Good morning, mga panyera. Virginia Regilosa. Minsan di na lang kumutanaw. Minaw na lang ko sa mong komentaryo. Pan may kailangan, minaw na tayo sa DYHP. Kini amo dire, hatagan lang muna magsamari. Unsay nahitabo, kita asman kayo. Laliman ka mag-hearing alas 10 buntag. Mahuman alas 3. Unya, na ay mga portion nga laay, makasabot kita nga laayon mo, kay kinimugod mahiga lang, mas bubinta-binta ha itong aligre itong kwan, Article 4, although wapay katong Article 4, to be very honest lang yun ninyo sa mga witnesses, medyo alanganin sa itong prosecution. Labaw na stanan, katos matibag, nga nga itong ilang gipresent, nga katos matibag, mahiga na dili pa man sa mga NBI director at the time, sa pagprisko ni Sara Duterte, nga gisapot siya, o niya, ikaduhas, matibag po, doon na po iyang kaugalingon nga pagpanghulga. Ha? Medyo, siya mismo nang hulga, manghigala itong mail sabio.
1: Straight to the point.
0: So, dako itong bagahi noon itong testimonya matibag. So, kanini ang sa Article 4, aligre. Ang Article 4, kay katong bermirong gipresent si Kalilong, sunod si Jeremy Lutok, sunod si Matibag. Si Matibag may pinakaligre. Ha, magkadima o may ilang testimonya. Ya, medyo aligre to kay og sa kaso pagunin, katong Article 4, nga naadiha ang grave threats, naadiha ang inciting to sedition. Mula na siya kaso nga criminal case ba? Nga, mas aligre mong criminal case o niya, dili kayo complicated, mahigala nga kwan. Pag abot na nila sa Article 1, kining confidential funds na, tungkol sa kadaghan dokumento, mura sa nahimong civil case. Kunang medyo laay, gyod. Ha? Kana sa proceedings court, ha? Ang criminal case, medyo aligre man. Ang civil case, medyo laayon gamay, kaya dokumento may daghan na na. Kani ko, laliman ka mahigalag, 15 ka mga boxes sa mga documents. Unya, nagpresentar po kagahapon sa attorney Lorna Kapunan, medyo tigong-tiguang nag-i-DSC, si kwan, Kapunan dahi. Wa ko kakitaan niya sa korte ginoon po. Pero, daghan mo ko sa mga interview-interview sa una, magtuo sa tamay galang, kwan, gisan, maayo siguro gis korte po ni, pero, medyo kwan na gisa, medyo may lurang siguro sa pangidaron dahi, Maris. Kaya ni hangyo naman sa gahapon nga kanang Your Honor, kinini ang, mga is kong 3 minutes nga, kinini ang break sa kadali para makalingkod ko. Nahuna siguro niya, kapuya sig tindo ka naglaki. Asas kapunan mahiga lagi, kapoy tindo. Nangayo og break, mahiga lang 3 minutes. Ang counsel mahigala for the prosecution. Kaya aron ko nung ma-check ang mga dokumento niya, aron makalingkod sa Your Honor. So, ako explanation, anak, nga nung medyo laay. Nagpapulso mong gugo sa akong Facebook page. Medyo laay naman, turni. Muragwa na may ko na turni. Nakasabota, kay sa ako nag-iingon, katong Article 4, medyo aligre to gamay, kay kanana ang muratog criminal case ba? Pag-abot na sa Article 1, confidential funds, tungod sa mga dokumentong daghan, di ba pila kabaksis? Ug imo ng pamarkahan, kanto giila tong gi sungog mga higala sa defense? Stipulation, okay, stipulation. Gituyo to, Miguel, di mo stipulate. Pa-kuan gina, pa-identify si witness. Langan-langan, mahigala sa proceedings, samot yung kalaay.

0: Ay, ganit kayong defense, mga higala. Cooperative, rabo kayo. Sige, stipulate na ng uban. Anang, anak. Nalay uban nga dili, may makastipulate. Pero kanang uban, eh. Kuan lang na. Nga, kanabang dili na lalisan ba tong uban? Kay pulti naghanag yun. Laliman ka na, ha? Miingon, kaning ilang witness nga si nga gipresenta ni Attorney Lorna Kapunan, ang ilang witness si Roderick Wamil, ha? Miingon nga kini mga higalang 15 boxes of documents nga gibutangag label nga confidential funds, ha? Miingon siya nga kini si Wamil Ragyod mao'y maka-identify sa 50 exhibits, 50 ka mga exhibits covering 3,664 documents.
1: Oh, yeah.
0: Laliman kang 3,000 ka mga documents including 3,617 acknowledgement receipts.
1: Oh, yeah.
0: Porbida og maunay tagsa-tagsa on murtag nag-iskutinyo ang nagbaluta.
1: Oh, yeah.
0: Abdan yung siyam-siya mga sukin di paminaw. Ha? So manang medyo laay. Muna usa akong explanation nga nalaay na tungod kay ni ata sa portion nga nag-identify ining mga documents. Ikaduha, wala na mag-i bag-o aning kalakiha kay kinigong confidential funds mo man ibaya ang original nga hinungdan nga ilang pasakaan o kasong impeachment si Sara. Katong uban, katong Article 4 nga, nang hulga si Sara, yang gihulga ang presidente, kung ano ba lang ito? Bunga na ba lang ito? Hingkalit na ba lang ito ka? Kanabitong, kabantay kay Neymaris, ang pinakahinungdan yung confidential funds. Nga sige sa imbisigar, hantod si Zuleika Lopez, ilang gipa-appeal, yang gikuntem na, suko Sara, pagkasuko Sara, may issue sa statement at nung preskon, ang gipasakaan na po, gi-appeal na sa Article of Impeachment. Sa ito pa nanganak, ang pinaka inahan aning complaint kini siya ang confidential funds. Kadtong Article 4 nga betrayal of public trust nga giapil dito mahigala ang kini ni ang grave threats og ingon man mga kagalaan ang inciting to sedition. Anak na to. Ang pinaka inahan ani kabantay mo pagsugod yun sa mahinungdan nga ng pasakaan si Sara og impeachment tungod sa confidential funds. Katong Article 4 nga nanghulga Sara, anak na to ani. Ha? Anak na to kay gisapot si Sara nga ang iyang chief of staff nga si Zuleika Lopez gi-contempt, gi-invite mahigala sa Quadcom, gi-contempt, pag humag-contempt, gi-priso diha sa Senate, unya gibalhin og priso ngadto sa prisuhan sa criminal. So nagpa-priscon Sara, pag-priscon gi-trigger sa reporter pangutana. Ni tubag mga kagalaan o init na pagkatubag, agibutang na po na, another na po na eh. Ha? Sa ito pa, anak to, ni ining Article 1 nga confidential funds. Ang uban, pulos naman na mga anak-anak na lang. Ha? So kinay maoy pinaka, kwan, so bunog na kayo ng confidential funds, pagsugod pa lang. Ang mga tao nakadungog na anak nga, labatiba na nagmaayo dito pa sa House Committee dito sa Quadcom. Sa si Barber, sa si Paduano, sila si Kuan, Suarez, katong congressman mahigala nga Kuan, congressman Akop. Oh. Kulatan nagmaayo dito. So, kanang confidential funds, dugay na kay na. 2024 mo na ang mga tao, huwag imong i-present mo na kang itanaw sini nga na-review na ba? Dili na kayo nindot and demaris. Pareha ba nang kita ka sa live? Pareha nang boxing Pacquiao. Tanaw ka sa live. Kaya kanang kung di ka kakita sa live na sultian na lang ka. Murag ma. Wa na kayo ayo imong kwan na na. Labi kung tanaw naka-review na lang. May lang naka-review ka nga wak ka. Wak na ka. Wak ka kay bawa unsa ni tabo na eh. Pero kanang kung nakadaan sa to pa ang mga tao. Kanang kay Mary Grace Piatos. Bigawas naman na mahigalang istorya ha. Niya na pang 2024. Nagawa sa mga 2024, mama na isyo, may regres piatos, day, ana. So, gi-explain na po na mahigala sa mga abogadong Sara nga, alias lagi na, kay confidential funds man na itong gigamit. Ang angman o mo gamit kay tinuod nga, ana. Ha? So, kinini ang una nang nabati ang pangalan niya Meredith Petos, katawanan, pagsugod na nagawa sila, katawanan nung, kung ano, Cecilia, manay, ni, ana, itubag po ng mga abogado sa aranga, dili lagi na, kung natural, sa intelligence community, di ba, kamugamit, tinuod niyan. Lahi man ang kalibutan, God, kanang sa intel. So, natural, inalias ang mga gamit, ana. So, karon kinini ang niadto pang Quadcom, bunog na kayo, kanang isyu ha. Si Milgris Piatos, may gawas naman na nato pang 2024. Pag 2025, balik na po kay kinini ang impeachment out ato niya na kwan man, wa man madayon. So, another na po, kinini kaduhang impeachment, ila na pong i-tick up sa House Committee on Justice, bunog na kayo. Sa ito, pag unitanaw ka o sine, ikatulong na niyong mong review ni Ron. Ikatulong review. So, murag wala na kay impact. Di ba para sa una paggawas pa rin, hala, Milgris Piatos, ana, niya mga tao po, doon pa po kay ka, kung ano, saan mo na, ano, mga serious man, i-explain na mga higala. So, muna hinungdan niya medyo gilaay na mga tao. Ha? Pag-abot mga higala sa kagahapon, igawas na po na nga ni Milgris Piatos, dili na kayo dakong impact. Unya ato na bang itanaw mga higala, tanaw na ko. Ah, kinini ang, unsaon pagtubag ni Sara ni Hanga, ang kini Milgris Piatos raba, kini mga tao no, depende yun sa ilang, kuan? Depende yun sa ilang, preference o asa sa nila banday. Kay kini good mga kagilan, i-explain yun ni Sara ni, kay kining Milgris Piatos, nakadawat 70,000 pesos. Payment for reward. So managmit, doon ang information nga ilang nakuha, gitagaan. Mau anak mo ka ng intelligence. Ako naman ito nag-explain sa una ba, pareha ng Abusayap sa Bohol ba? Nakapatay itong army, nakapatay mga civilians, Ingos Duterte ba? Di ay tag 1 million ang oa ng Abusayap, kasi makatugan. Tag 1 million ang oa. Ano itugan yung mga tao dito eh? Nahulot ko itong Abusayap, huwag kamatay. Dahil katapusan, mahigala nga. Di ba, lumdum ka ito? Dahil katapusan yan, palit o kwan, gutom mo siguro itong Abusayaf, mga higalang kwan. Nipalit mga kaigalaan o paan dito sa Bikiri. O niyan, isakay gabal-habal pa doong Balex Bukid. O, ang habal-habal, driver ay nitong ano eh. Nahulot dito sila. Ang habal-habal, driver ay nitong an. Nakakwart na to. Kay, panahon ni Duterte, so kuma Duterte ato kay, kinumdong kada ako na nang i-explain nga dunay mga Abusayaf na kasuod sa Bohol, agikurdon ang Bohol, di kinahanglan din akagawas. Ha? Nakapatay mo army. Ingon sa Duterte, babe, kada uuan ang Abusayaf, kasi makatugan ang gasa na, dahil tag 1 million ang uuan na. Nahurot nito sila, ang katapusan ang mga kagalaan ng Abusayaf nga, kwan, nadakpan to, kadto to ang nipalit na gigpan, gigutom siguro to, nipalit og pan, sabikirin niya, pakyaw gabalhabal, padong sa bukid. Pag-abot sa bukid, sibat. Ang katong habal-habal driver sa ako na ibawan mo rin itugan kay doon nag premium. Ah, limang ka nag-i-premiohan o 1 million o kisay makatugan asan eh. So gitugan, nadakpan itong nga ang Abusayaf. Pagkadakpan, natingalan ta pagkaugma, namatay. Kunya, pag ingon nga nung namatay man, ingon, nidagan mag isukol man. Ay! Ingon nga nung sukol, di man maigo. Naigo sa agtang day maris. Agtang yung pinigo ah. Ngayon sa pagkasukula. Pero mga tao sa Bohol, no? Kaya mga Bulanon, mga higala medyo. Buta noon mo na yung mga Bulanon. Wala ka na yung probinsyano kaya pagdating ba? Ah, medyo okay na yung mga Bulanon, mga kinaiya. Pero ang mga Bulanon, mga higala, huwag yung reklamo day maris. Wag yung sa maingon nga, wah, justice na, kaya nga nung no, katong Abusayaf. Kaya akong duda ito, kuhan mag ito. Lahit itong pagkamataya, kaya ingon ko nang isukol niya, nidagan. Niya nga nung nidagan, naigo mang agtang. Mura ka mga tao, mga una-una, kanya bitang dautan na bitawag yung kayo, naghatag o kagubot. Mura ka mga tao, gusto na nga, may paghipuso ng mga tahuan na, eh. Mura ka na, mura kumo na ang higala nga, kuhan. Labip ka ng drug lord, bitaw nga. Kaya bawa ka ng drug lord, huwag makabadlong yun. Mga na panahon Duterte nga, nahimo mahigalang, ang uban, sukon Duterte. Ang uban, heroes Duterte. Kaya na mga drug lord, way makabadlong, say haod, unya, sige pa maligyag drugs ha, nahimo bang sagbos katilingban? Pag-abot ni Duterte, nangawag tang to mga drug lord, lipay sila. Pero ang uban suko po, manang nabahin yun mga tao, no? Doon ay nalipay yung Duterte, doon ay nasuko. Pero tanaw na ko kini mga tao, talawa, kanang mabulanon. Nakabadungog bagos bulanon na yung reklamo na yun. Huwag yun reklamo ito. Kaya di pa ibasigar man to, nga naman ang katong katapusang Abu Sayyaf, nadakpan, namatay. Hindi man ka nadakpan ka ron, pagkaugma, namatay, nga naman, hinsukol.
2: Ay!
0: Nasukol ko no. Unya, ano sa pagkasukol? Sukol na dang-dagan. Unya, ano na agtang man?
2: Ay!
0: Nya kanang nakadawat na information may gala mo na gasto ang gasto na intelligence fund may gasto na confidential funds ba. Nya dili mo isulti kay ngan. Kag imong isulti na nga si kuan may nagtugan agoy kadelikado mabalikan ka. Mo na nga grabe ang secrecy ko magisulti kag confidential funds. Kay explain na nato na may gala gahapon lang gi-expose Mary Grace Plat Piatos. Unsa man tinuod nga ani? So si Mary Grace Piatos nakadawat tag 70 mil. Reward, open parenthesis, close parenthesis, medicines. Di ba kaning kuha na dahil, no? Although kini, numdum ka panahon sa itong kuha, nga si Sara Duterte, iyang mga opisina sa una na apay mga maglinya kay mga yung medisina. O baka ni gamita dito, no? Kana mga pangutana na ito na ba? Ha? Although maigo sa technical malversation, ana, kung maoho na. Pero, giunsa man ito nila, unsa kay pamaagi ito. Pero tabang diya po ito sa mga pobre. Kamantay mo sa una nga, maglinya sa office of the vice president. Kay tuas si Sara manghatag og tambal naman na apil man as kwan oh mga burial assistants ana nya gikuha nila og budget ang OVP wala na karon mo explain ang OVP wa nami ikahatag di ba kani apil dito mo ni dakong pangutana pero ang narratives ani mahigala kinsa may maalkansi sa narratives ani pero wala gina kung imong basihan ang technical malversation maigo sila ana depende na unsa onla pag explain. So ato na ni tagapagtagan, standby lang una. Kay misinya sa technician, may gala nga, magmanila na ta. Standby lang una, ito sa ipadangat ang RMN 558 Manila, musunod na kanon dayo. Atong tak na, mga kaigalan, na city size na.
3: Live via satellite. RMN News Nationwide.
4: Pasok sa paaralan sa Nueva Ecija. Suspendido pa rin ngayong araw bunsod ng low pressure area. Kasama natin sa balita si Radyoman Ace Blanca.
5: Suspendido pa rin ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa buong lalawigan ng Nueva Ecija ngayong araw ng Martes, Agosto 4. Batay sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office at alinsunod na rin sa Executive Order No. 20 Series of 2026. Ang rekomendasyon ito ay isinagawa bunsod ng inaasahan pa rin malalakas sa pag-ulan dulot ng Tropical Depression Luis at ng pinalakas pang habagat. Ayon nga sa pag-asa, nakataas ang yellow rainfall warning sa lalawigan habang patuloy ding minomonitor ang pagtaas ng level ng tubig sa mga pangunahing ilog at sapa sa Nueva Ecija. Kaya pinapayuhan ngayon ang mga Nuevo Ecijano na manatili pa rin maingat, iwasan ang mga lugar na maaaring bahain o magkaroon ng pagguho ng lupa at sundin ang mga opisyal na abis at paalala ng mga kinauukulang ahensya. Kasama mo sa RMN Nueva Ecija, Radyoman Ace Blanca, Tadak RMN.
6: Ilang negosyante sa Calasiao, Pangasinan apektado ng pagbaha dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Kasama po natin sa balita si Idol Denise Brillante ng IFM Dagupan.
7: Apektado ng pagbaha ang ilang negosyante sa Calasiao dahil sa patuloy na pag-ulan na dulot ng Bagyong Luis at habagat. Kabilang dito ang kainan ni Nanay Janet sa Barangay San Miguel, malapit sa boundary ng Dagupan at Calasiao na halos 20 taon nang nagtitinda sa lugar. Ayon kay Nanay Janet, matagal ng problema ang pag-ipon ng tubig ulan sa kalsada sa kanilang lugar. At tuwing malakas umano ang ulan, mabilis tumaas ang tubig na minsan ay umaabot hanggang tuhod at pumapasok sa kanilang tindahan.
8: Matagal na po patuloy ulan po, ganito talaga yan, yung tubig. Kaya sanay na kami.
9: Pag yung pinakamali mo, yung dito, yung tubig.
10: Parang halos abot na lang.
8: Pero pag ganito lang, ganito abot na yan.
7: Dahil dito nababawasan umano ang kanilang mga customer at naapektuhan ang kanilang kita dahil sa baha. Bukod sa ilang bahagi ng kalsada, may mga lugar din sa bayan ng Calasiao na nakaranas ng pagbaha. Batay sa monitoring update ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Calasiao noong August 3, alauna ng hapon, na nasa 1.7 feet above normal level ang antas ng tubig sa Marusay o Sinukalan na River. Ayon sa MDRRMO, ang pagtaas ng tubig ay dulot ng tuloy-tuloy na pag-ulan na nararanasan sa lugar dahil sa Bagyong Luis at Habagata. Kasama mo mula rito sa IFM News Tegupan, ito sa Idol Denise Brillante Tata Arimela.
4: Good news muna mga kasama, dahil nasungkit po ng Pinay tennis star na si Alex Iyalang kauna-unahang WTA 500 at WTA Tour level title matapos talunin ng top-seeded na si Jessica Pegula sa finals ng Mubadala DC Open sa Washington DC kaninang madaling araw. Tila blessing in disguise ang pagkaantala ng final match ni Iyala at Pegula noong Lunes. Dahil sa mga pag-ulan, istulang nagiganti si Iyala sa world number 3 na si Pegula na tumalo sa kanya sa Miami Open noong isang taon. Ilang oras din na itinigil ang laban pero hawak ni Iyala ang bentaha at nangibabaw sa tatlong set. Ito ang pinakamalaking titulong nasungkit ng Pinay tennis star at inaasahan na mag-aangat pa sa kanya sa WTA ranking. Nagpasalamat naman si Iyala kay Pegula sa magandang laban at marami umano ang kanyang natutuhan. At nagpasalamat din siya sa kanyang mga Pinoy fans.
2: So thank you to all my supporters, especially the Filipino community here in DC and back home and wherever you are in the world. I really, guys, I feel all the love. Maraming maraming salamat, mga kababayan. Maraming salamat.
4: Si WTA Tour Champion Alex Iyala.
3: Paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
6: 10 minuto na ho nakalipas sa alas 7, nakarating na sa Senate Impeachment Court ang kontrobersyal na pangalan na Mary Grace Piatos. Nang tukuyin ito ni dating State Auditor Roderick Wamil bilang isa sa mga recipient ng 125 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President. Isa ito sa 845 na acknowledgement receipts na sinuri ni Wamil sa pag-audit ng confidential fund ng OVP na ginastos mula December 21 hanggang 31, 2022 o yung puwis sa loob lamang ng 11 araw. Ayon sa dating State Auditor ng Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office sa Ikpaw po yun, tumanggap si Piatos ng 70,000 pesos na reward o para sa medisina. Sinabi ni Wamil na hindi ito sasapat sa requirement na itinakda ng COA Circular noong 2015.
10: It is necessary po since under item 4.2 po of the joint circular, it shall be the basis po nung disbursements ng kanilang confidential fund.
11: What else did you observe, Mr. Witness?
10: Since yung hindi po naka-enumerate yung kanilang specific confidential activities, yung columns for the expected outcome at yung column for the physical target ay hindi rin po kompleto since hindi po nakamatch yun doon sa kanilang specific confidential activities.
6: Bukod po kay Piatos, napuno rin Attorney Lorna Capuna ng prosecution sa direct examination yung mga pangalang Andy Lim, Patty Ting at Alejandro Piquet na tumanggap din ng bahagi ng confidential fund, bagay na pinalaga naman ng depensa dahil daw sa pagbibigay ng kulay rito.
11: Andy Lim! Kanya ko pala hindi mabasa, Andy Lim. Ano ang observation mo ulit? Kung meron man.
10: Yung date of payment po, December 27, 2023, is outside the coverage po nung kanilang period of disbursement, which is December 21 to 31, 2022.
11: Kung merong andilim, siguro dahil
12: objection,
11: Piquet.
12: Your Honor. I'm sorry, but I've been giving leeway to opposing counsel, but I think she's been coloring, you know, the contents of the documents more than what is shown.
11: Your Honor,
12: in the
11: I'm just
12: itself.
11: Reading. It says here. And counsel
12: no, Your Honor,
11: can it says Andy Lim.
12: I think you know my point,
11: Your Honor. Your Honor. It's like Patiting. That's the way it's spelled. And the next one, maybe you will object again. It's Alejandro A. Piquet. I was going to say, kanya siguro madali. May Piquet ang mata. Piquet.
12: Exactly, Your Honor, our point, Your Honor.
6: Yung po sagutan ni Attorney Michael Poa at Attorney Lorna Kapunan at lumalabas din na lumampas sa 125 million pesos ang na-liquidate ng OVP noong 2022 at biguring makapagsumite ang tanggapan ng accomplishment sa Pangulo at sa Kongreso. Magpapatuloy naman po ngayong araw yung direct examination ng prosecution kay Wamil at matapos noon ay papasok na ang depensa para sa kanilang cross-examination.
4: Sa kaugnay na balita, malinaw na naipakita sa testimonya ng testigo ng prosekusyon ang intensyon ni Vice President Sara Duterte sa maling paggamit ng 2022 confidential funds ng OVP. Ayon kay House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong, napakaraming discrepancy sa mga dokumentong isinumite ng OVP sa COA dahil madali ang ginastos ang pera.
13: Doon sa physical and financial plan, ang sabi ng COA, hindi siya compliant dahil unang-una hindi specific at hindi particular kung anong confidential activities ang gagawin nila. Dahil doon, madidetermine mo kung ano yung manner of reward or purchase of reward doon sa activity na yon. Kaya wala silang, walang specific na accomplishment report kasi sa doon magkakakonek-konek yan eh. Kung titingnan natin, yung pag-encash nito, na unusual, na madali ang in-encash, madali ang talagang ginastos din ito. Dahil madali ang ginastos, hindi tugma-tugma yung dates at hindi tama yung kanilang binigay na mga documentary evidence to prove that the confidential funds was used in compliance with the joint circular.
4: Ayon naman kay House Legal Spokesperson and Private Prosecutor Benjamin J. Tolosa Jr. na ipakita rin sa testimonya ng testigo na may direktang kamay si VP Sara sa liquidation at paggasta sa pondo dahil pirmado mismo ng Vice Presidente ang mga dokumentong isinumitin nito sa COA. May tuturing din anyang ebidensya ang pirma ni VP Sara.
14: It's clear that the Vice President had a direct hand on this. She signed it off, no? Not just the use, but the way that it was liquidated. So ngayon, sa pamamagitan ng mga susunod na testigo natin, makikita natin, naging tama ba talaga ang paggamit nitong confidential funds na to? Naging tama ba din ang pag-liquidate nito? No? These are confidential, these are public funds. So napaka-importante na mapakita na mapaliwanag sa gobyerno, sa COA, nitong dalawang ehensya na to na nagamit talaga nila sa tamang purposes na allowed under the law, no? At napatunayan nila to by complying with the liquidation process. So kapag hindi na-comply, maliwanag, no? May pananagutan ng Vice Presidente.
4: Hindi naman ito sinang-ayuna ng depensa. Ito hong pahayag na ito ng prosekusyon.
15: Yung mga dokumento na yan ay kinailangan dumaan sa isang proseso, dumaan sa approval. As to the malfeasance, that's for them to prove, no? At sa atin, that's for us to also disprove, diba? So we will find out in the coming days. But again, as the COA representative said earlier, their audit is limited to just compliance with the joint circular. Nothing further than that, diba?
4: Si defense lawyer attorney Michael Poa.
6: Si Vice President Sara Duterte dapat din daw magpaliwanag kung saan naman galing yung 5 hanggang 8 milyong pisong ginastos sa mga biyahe sa abroad simula noong 2025. Kasama natin sa balita, Rajuman Grace Mariano.
16: Iginiit ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Rido na dapat magpaliwanag si Vice President Sara Duterte kung saan galing ang ginastos nito para sa 11 biyahe sa labas ng bansa mula noong 2025 hanggang sa kasalukuyan. Ayon kay Ridon, batay sa halaga ng pamasahe sa eroplano, gayon din sa presyo ng hotel, pagkain at iba pang incidental expenses batay sa United Nations Daily Subsistence Allowance rates ay lumalabas na umaabot sa 5 hanggang 8 milyong piso na ang nagastos ni VP Duterte sa nabanggit na mga biyahe. Tugon ito ni Ridon sa harap ng argumento na private money at hindi pondo ng bayan ang ginagastos ni VP Duterte sa mga biyahe nito sa ibayong dagat. Punto ni Ridon, ang malaking gastos sa foreign trips ay hindi tugma sa mga detalyeng nakasaad sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni VP Sara, hindi rin kakayanin ang sweldo nito at lalong hindi mula sa mga naluluging negosyo ni VP Sara. Di ni Ridon, pasok naman bilang anyo ng katiwalian kung irarason ni VP Duterte na mayroon siyang mga kaibigan o pribadong benefactors na gumagastos sa kanyang mga biyahe sa iba't ibang mga bansa.
17: Saan ho galing yung private funds na ito? Can it come from her salary alone? I don't think so. So probably she has to explain where the private funds are coming from. Did it come from the businesses that supposedly they own or they are partners of? Probably not, because we had seen in the financial statements of all the Duterte Carpio businesses, lugi po yung mga negosyo pong ito. So saan po galing yung panggastos para sa mga biyahe po na ito? 91 days out of the country, 3 buwan po na wala po sa bansa. At sa araw po na ito, hindi po humaharap sa paglilitis, hindi po humaharap sa katotohanan.
16: Yan po ang pahayag ni House Prosecutor at Bicolsaro Party List Representative Terry Ridon. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
4: Hanggang August 13, 2026 ang ibinigay na deadline ng Senate Impeachment Court para sa BDO Unibank at Security Bank upang makumpleto at isumite ang bank records ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Presiding Officer Senator Jesus Escudero, humiling ng dagdag na panahon ang dalawang bangko dahil sa dami ng records na kailangang makuha, magawa ng kopya at masertipikahan. Bukod dito, pinagsusumite rin ang mga bangko at ahensya ng gobyerno ng electronic copies ng mga isinumiting dokumento sa Clerk of Court noong July 30.
18: BDO is directed to submit 4 additional USB flash drives containing the electronic copies of the subpoena documents which were submitted on July 30. The same ruling applies for the other banks and government agencies and offices.
4: Si Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero.
6: Samantala, pinayagan ng Energy Regulatory Commission ng Manila Electric Company na bawiin ito ang mahigit 8 bilyong pisong under-recoveries sa pass-through charges sa mga consumer. Ito yung mga kulang na singil ng Meralco mula 2011 hanggang 2022 na mapupunta sa mga generation at transmission facilities, gayon din sa gobyerno. Ayon sa ERC, katumbas ito ng 8 centavos per kilowatt hour na dagdag singil na ipatutupad sa loob ng 3 taon. Pinaliwanag ng ahensya na hindi nadesisyonan sa mga nagdaang taon ng mga compliance filing application ng Meralco noong 2014, 2017, 2020 at 2023, kaya binuo nila ang isang joint decision para maaprubahan ito. Nilinaw naman ni ERC Chair at Chief Executive Officer Attorney Francis Saturnino Juan na hindi profit o kita o tubo ang pass-through charges para sa Meralco. Kung hindi, kinokolekta lamang daw nila yan para sa generation company, transmission provider at sa gobyerno.
4: Sa kaugnay na balita, inaprubahan din ng ERC ang dagdag na 13 centavos per kilowatt hour sa feed-in tariff allowance o yung FITOL sa bayarin ng mga residential consumer. Magiging kabawasan ulit ito sa 9.5 billion pesos na refund ng Meralco. Ang FITOL ay bayaring ipinapataw sa lahat ng mga consumer bilang suporta sa pagpapatakbo ng renewable energy.
6: Hindi pwedeng gawing isang bagsakan na tanggalin ang sinisigil na non-technical system laws o yung ninanakaw na kuryente sa mga electric cooperatives. Ang Energy Secretary Sharon Green, may kanya-kanyang sitwasyon ang bawat electric cooperative kung gaano kalaki ang ninanakaw sa kanilang kuryente ng mga hindi nagbabayad na consumer. Paliwanag ni Green, posibleng malugi at magsara ang mga electric cooperative kung gagawing isang bagsakan ang pagtanggal sa non-technical system loss charge dahil non-profit na mga ito. Hindi raw katulad ng mga pribadong electric company na pwedeng kumita.
19: If we just give it one go lang sabihin, ay hindi ka na pwede mag-charge ng ganyan. Without giving them time to improve their system, baka malugi ka agad yung co-op at magsara siya. So we don't also want that risk. Kaya binabalance natin, naayos natin yung timing kasi may gastos yan para ayusin yung mga metro nila. So kailangan pacing tayo para hindi malugi po ang mga electric co-ops that are really essential in delivering electricity in our houses.
6: Posible naman magkaroon ng hiwalay na pulisiya ang electric cooperative at private electric company hinggil sa pagtanggal ng system loss charge.
19: Everything naman is possible. Kaya nga nag-task force tayo para ma-assess. Sineparate nga namin yung electric co-op assessment sa private distribution utilities. But I just want to correct the notion. And I know you already know this, Alvin. Ano? Pero para lang sa ano na, ang system loss na binabayad ng consumer natin is not payment na kita ng Electric Co-op or Meralco or any disability. Yun po, napupunta po yan sa kung anong dapat nilang bayaran sa generation company.
6: Umaapila po ang kalihim na bigyan sila ng oras para i-assess ang kautusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin sa mga consumer ang pasanin sa system loss.
19: Bigyan mo lang kami ng time to make an assessment kasi kailangan to well thought out ang plano para mawala po ang pag-charge. Kasi yun talaga, isa yun sa pinaka-importante na sinabi ng presidente na dapat ang, hindi dapat ang paying consumer ang nagbabayad sa mga system loss.
6: Si Energy Secretary Sharon Garin.
4: Abangan sa aming pagbabalik, 4 na taong gulang na bata, patay matapos tamaan ng bala ng pinaglaro ang hole and gun sa Capiz.
6: Dalaga na tumangging makipagbalikan, patay matapos saksakin ng dating boyfriend sa Sibonga, Cebu.
4: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
20: Network News.
6: Buntag Pilipinas sa Idupos.
4: Telepon Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
6: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo ng mga mainit na balita.
21: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
3: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Network's Special Coverage. Sa bawat tanong, may hinihintay na sagot. Sa bawat ebidensya, nakatutok ang sambayanan. Ngayong sinusulat ang panibagong yugto ng kasaysayan, samahan ang RMN Networks sa espesyal na coverage ng impeachment trial sa Senado. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Dahil ang bawat detalye, mahalagang malaman ng bayan. Makinig at tumutok ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage. Para sa tuloy-tuloy na updates, sundan ang RMN sa Facebook, YouTube, TikTok at X. Ang paglilitis sa pangalawang pangulo, RMN Networks Special Coverage.
20: RMN Network News. RMN Police Report.
4: Balita sa mga lalawigan, 4 na taong gulang na bata patay matapos tamaan ng bala ng hole and gun sa Capiz. Kasama natin sa balita si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas.
22: Patay ang isang 4 na taong gulang na bata matapos tamaan ng bala mula sa hole and gun sa sitio Kabalintian, Barangay Agluway, Hamindan, Capiz. Ayon sa Hamindan Municipal Police Station, nakilala ang biktima na si alias Jep Jep. Batay sa paunang investigasyon, kinuha umano ng biktima at ng kanyang nakatatandang kapatid na 10 taong gulang ang hole and gun na pagmamayari ng kanilang ama upang paglaruan. Subalit, hindi nila alam na loaded pala ito ng bala. Aksidenteng pumutok ang hole and gun at tinamaan ang biktima sa ulo. Dinala agad siya sa ospital, ngunit kaagad ding binawian ng buhay. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN!
20: RMN Police Report!
6: Ito na yung report na dalagang tumangging makipagbalikan patay matapos pagsasaksakin ng dating boyfriend sa Sibonga, Cebu. Kasama natin sa balita si Rajuman Jane Gallardo ng RMN Cebu.
23: Wala ng buhay nang matagpuan ang 21-anyos na dalaga sa loob ng inuupahang kwarto matapos itong pagsasaksaki ng kanyang ex-boyfriend dahil lang sa hindi ito nakipagbalikan sa bayan ng Sibunga sa Cebu. Kinilala ang biktima na si Clarissa Jane Amanduron, isang fourth-year college student, panganay sa 4 na magkakapatid at residente sa Barangay Maluray, Delegate, Cebu. Habang ang suspect naman ay si Jen Lester Naason, 21-anyos na naka-hospital arrest pa sa ngayon dahil sa tinabong ilang mga sugat nang sinaksak din ang sarili matapos patayin ang dalaga. Ayon sa investigasyon, biglang dumating ang suspect sa inuupahang kwarto ng biktima at umiiyak dahil gusto nitong makipagbalikan. Ngunit tumanggi ang biktima, kaya naman sinaksak ito ng suspect ng maraming beses na naging dahilan ng kanyang biglaang pagkamatay. Sa ngayon, inihanda na ang kasong murder laban sa suspect. Kasama mo sa RMN Cebu, Rajman Jane Gallardo, Tatak RMN.
20: RMN Police Report!
4: Sangtsuhin po ang patay matapos pagtatagain ng sariling pamangkin sa Negros Occidental. Kasama natin sa balita, Rajman Albert Hiner, RMN Bacolod.
0: Hindi na nakaabot sa ospital ang buhay ang tiyo na pinagtataga ng kanyang pamangkin sa barangay Hel Montilla, Sipalay City, Negros Occidental. Kinilala biktima na si Rex, 50 anyos, isang therapist, habang ang suspect ang kinilala naman na si Orlando, 37 anyos, isang magsasaka. Ayon kay Sipalay City Police Director Police Lieutenant Colonel Christopher Muego, lumalabas sa investigasyon na bago pagtagain ng lasing na suspect, kinumprotapan nito ang biktima sa nangyaring pananakit sa kanyang ina. Nagtamo ng sugat sa kanyang liig ang biktima na nagresulta ng kanyang pagkasawi. Kaagad naman naristo ang suspect sa isinigawang hot pursuit operation at harap sa kasong homicide. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radman Albert Hiner. Tatak RMN!
20: RMN Network News!
6: Alas 7:29 na ating oras, muling magkakasa ang transport group na Manibela ng tatlong araw na tigil pasada. Sa susunod na linggo, bunsod pa rin ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ayon po sa chairperson ng Manibela, si Mar Balbuena, August 10 hanggang August 12, Lunes hanggang Miyerkules, sila magtitigil sa pagbiyahe. Sinabi ni Balbuena na hanggang ngayon na hindi pa rin inaaksyonan ang kanilang hiling na provisional increase dahil sa nasa Malacanang pa rin naman ang desisyon kung ito'y papayagan. Nagbabala rin po si Balbuena na aasahan pa ang malalaking tigil pasada at kilos protesta kung hindi pa rin pagbibigyan ang kanilang hiling na fare increase. Una lang nagkasa ng kilos protesta ang grupo sa harapan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board kapon matapos ng pagdinig sa hirit na dagdag pamasahe.
4: Epektibo na ang kakarampot na bawas presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon sa Department of Energy, 73 centavos ang tapya sa kada litro ng gasolina. 60 centavos naman ang rollback sa diesel, 2 pesos and 9 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin ito ng tensyon sa gitnang silangan. Samantala, pag-aaralan na rin ngayon o pinag-aaralan na ng DOE at ng Philippine National Oil Company ang posibilidad na magkaroon ng pamahalaan ng sariling tangke ng langis.
19: Lahat po ng mga companies natin, private, meron po silang tangke or storage facility. Ang bansa po natin, nag-decide po ang bansa natin 2 decades ago na hindi po tayo magsa-stockpile, private na po yung bahala nun. But now, since times are changing and we have learned our lesson from the conflict that escalated in the Middle East recently, we have decided na kailangan talaga mag-stockpiling tayo. Kaya magpapatayo po yung sarili. Hindi tayo magdi-depend po sa importation lang kung kailan lang natin kailangan. Hindi tayo magdi-depend lang sa storage facilities ng private companies natin, private oil companies, kundi dapat ang gobyerno mismo meron sariling reserve.
20: RMN Network News!
6: Suspensyon sa 85 pesos na aumento sa sahod, pinababawi ng mga senador. Kasama natin sa balita si Rajman Conde Batak.
1: Nanawagan ng mga senador sa pamahalaan na bawiin ang suspensyon na ipinataw ng Pasig Regional Trial Court sa 85 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa. Nag-issue ang Pasig Regional Trial Court ng Temporary Restraining Order o TRO sa implementasyon ng wage hike matapos na maghain ng petisyon ng 2 construction companies na tumukoy sa kakayahan ng mga employers na magbigay ng dagdag na sahod. Iginiti Committee on Labor Chairman Joel Villanueva na hindi dapat nagkaroon ng TRO sa inaasahang dagdag na sahod at dapat agad na resolbahin at bigang linaw ang Article 126 ng Labor Code. Hinimok ni Senator Riza Ontiveros ng Department of Labor and Employment at Office of the Solicitor General na ipatigil ang suspensyon sa 85 pesos na dagdag sa arawang sahod para ma-dismiss ang TRO. Hinikayat din ng senadora ang business community na dumaan sila sa administrative process para sa exemption sa pagpapatupad ng salary increase. Samantala, mag-ahain naman sa Senator Raffy Tulfo ng panukalang batas para amyentahan ang provisyon ng Article 126 ng Labor Code na nagbabawal sa mga korte na mag-issue ng injunctions o restraining orders laban sa mga proceedings, mga hakbang at proseso ng Regional Tripartite Wages and Productivity Boards. Gini Tulfo, kakarampot na nga lang ang dagdag na sahod sa kabila ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin ay pagkakait pa ito sa mga magagawa na nais lamang maitawid ang mga dagdag na gastusin. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
4: Binasura ng Sandigan Bayan ang motion ng Ombudsman na gawing state witness sa flood control scandal at alisin bilang co-accused si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa desisyon ng Anti-Graft Court, iginit nitong maaring malabag ang karapatan na magkaroon ng patas na paglilitis ang kapwa akusado ni Bonoan na si Senador Jinggoy Estrada. Nakasad sa case information na nagsabwatan umano sina Bonoan at Estrada para sa kickback mula sa infrastructure projects. Kung aalisin si Bonoan sa kaso, mababago ang aligasyong sabwatan at si Estrada na lamang ang maaring managot. Nilinaw naman ng Anti-Graft Court na maaari pa rin hilingin ng prosekusyon sa tamang panahon na alisin si Bonoan bilang akusado upang maging state witness basta't matugunan lamang ang lahat ng kondisyong itinatakda ng batas.
6: Palasyo, itinangging may special treatment kay dating Senador Bong Revilla matapos payagang makapagpiyansa. Kasama natin sa balita, Rajman Chanel Salazar.
5: Itinanggi ng Malacanang na may espesyal na pagtrato kay dating Senador Bong Revilla matapos itong payagang makapagpiyansa sa kinaharap na kasong malversation. Ito'y kasunod na pangamba na ilang grupo na maaaring makaapekto sa kampanya kontra korupsyon ng administrasyon ang desisyon ng Sandigan Bayan. Ayon kay Palas Press Officer Claire Castro, walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa naging pasya ng Sandigan Bayan dahil hiwalay ang kapangyarihan ng hudikatura sa ehekutibo. Iginit din ni Castro na kung may special treatment kay Revilla bilang kaalyado ng Pangulo, ay hindi sana ito naging unang personalidad na kinasuhan kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Nilinaw pa ng palasyo na hindi pa tapos ang kaso ni Revilla dahil piyansa lamang pinayagan ng korte habang nagpapatuloy ang paglilitis.
7: Hindi lamang ko si dating Senador Bong Revilla ang akusado rito. Siya lamang po ang nabigyan ng pagkakataon na makapag-post ng bail for temporary liberty. Yung iba po na sangkot ay hindi po nag-grant ang petition for bail. Huwag natin kalimutan yan. So hindi po natin manasabi na hindi sapat ang naging trabaho ng Office of the Ombudsman at ng mga state prosecutors.
5: Si Palas Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tata RMN.
4: Sa iba pang mga balita, 7:35 ang oras ngayon. Armed Forces of the Philippines tiniyak na namomonitor ang naiulat na military at Coast Guard drill ng China malapit sa Bajo de Masinlo. Kasama natin mula Camp Aguinaldo, Radyo Man Barjo Domingo.
8: Kinumpirma ni AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na alam nila ang naiulat na military at Coast Guard drills ng China malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon kay Trinidad, ang nasabing ulat ay kanilang tinatrack at minomonitor. Nabatid ni hayag ng China nagsagawa ito ng Joint Naval Air Training Exercise malapit sa Bajo de Masinloc nitong Sabado, kasunod ng mga naitalang tensyon sa pagitan ng mga barko ng Pilipinas at China nitong mga nakalipas na araw. Ayon kay Trinidad, binigyan din ito na hindi nababago na anumang military activities o pagpapakita ng puwersa ang legal na status ng mga maritime feature o ang maritime entitlements ng Pilipinas sa ilalim ng international law. Anya, nanatiling nakatuon ng AFP sa pagtupad sa mandato nitong protektahan teritoryo ng bansa at pangalagaan ng karapatan ng Pilipinas alinsunod sa 2016 Arbitral Award at United Nations Convention on the Law of the Sea. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatak RMN.
6: Tatlong estudyante sa Iloilo City, ilang beses na huling gumagamit ng marijuana. Kasama natin sa balita si Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo. RMN.
2: RMN Police Report.
9: Patuloy ang investigasyon ng Iloilo City Police Office matapos madakip ang tatlong minor de edad na estudyante na sangkot umano sa paggamit ng marijuana. Ayon kay ICPO Director, Police Colonel Wilbert Parilla, lumalabas sa kanilang investigasyon na hindi umano ito unang pagkakataon na gumamit ng marijuana ang tatlong estudyante. Sinabi rin ni Parilla na online umano binili ang nakumpiskang marijuana at ipinadala sa pamamagitan ng isang lehitibong courier service. Dahil dito, iniimbestigahan na rin ng pulisya kung paano nakalusot ang ipinagbabawal na droga sa proseso ng pagdi-deliver. Nahaharap sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165, a Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang mga estudyanteng edad 15 hanggang 16 matapos makuhanan ng hinihinalang marijuana. Nakapagpiyansa na ang dalawa, samantala ang 14 na taong gulang na estudyante ay isinailalim na sa intervention program ng City Social Welfare and Development Office o CSWDO alinsunod sa umiiral na batas para sa mga minor de edad. Patuloy namang pinaigting ng ICPO ang kampanya laban sa illegal na droga, lalo na upang maprotektahan ang mga kabataan laban sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot. Kasama mo sa DYICIFM Iloilo, Idol Rild Arca, Tatak, RMN.
2: RMN Network News.
4: Balita sa Ibayong Dagat, dalawang patay matapos magsalpukan ng dalawang firefighting helicopter na tumutulong sa pag-apula sa wildfire sa Greece. Isang Danish pilot at isang Greek Fire Service Liaison Officer ang nasawi matapos magkabanggaan ng dalawang helicopter sa coastal area ng Sata sa bahagi ng Athens. Sa kabilang banda, nakaligtas naman ang isang British pilot at isa pang Greek crew member na kasalukuyan ng ginagamot sa ospital. Ang Greece ay isa lamang sa maraming bansa sa Europa na nakikipagbuno ngayon dahil sa matitinding wildfire.
6: Ito, ito. May balitang sports pa tayo, partner Alexander, bukod sa winning ni Alex Ayala.
10: Yan. Congrats, Alex.
6: Congrats, Alex. First Pinoy sa tennis na nag-champion. Galing. Ito yung mga batang Pinoy shuttler. Sasabak naman sa Philippine Junior International Series 2026. Sports balitan ni Niel Santua.
11: Huling magpapakita ng galing ang mga batang manlalaro ng badminton sa Philippine Junior International Series 2026 na gaganapin mula August 4 hanggang 9 sa Gameville Central Park sa Mandaluyong City. Inaasahang lalahok sa torneo ang mga batang badminton player mula sa mahigit 30 bansa. Kasali sa kompetisyon ang mga manlalaro under 15 at under 19 categories para sa singles, doubles at mixed doubles. May kabuuang $10,000 na prize money ang nakalaan sa torneo. Layunin ng kompetisyon na mabigyan ng pagkakataon ng mga batang manlalaro na makaranas ng international level competition at masukat ang kanilang kakayahan laban sa mga manlalaro mula sa iba't ibang bansa. Samantala, inaasahang magiging mahalagang pagkakataon din ito para sa mga batang Pinoy shuttler na makakuha ng karanasan at maihanda ang kanilang mga sarili para sa mas malalaking torneo sa hinaharap. Para sa ating RMN Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, RMN!
4: Sumayin niyo po ang mga naungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabya.
6: Ako naman yung Professor na Bayan Ricky Rosales.
4: Mula rito sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, San Juan, Metro Manila.
24: Live via satellite. RMN News Nationwide.
25: RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
26: Headlines sa ato mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival na alarma na sa pagsaka sa mga kaso sa dengue sa syudad ni Ining Tuiga. Samtang video sa duha ka mga tinunaan sa Talamba National High School nga nagsinumbagay, mikatap sa social media. Samtang sa ato ang sports, makasaysayanong kadauga ni Pinay Tennis Star Alex Ayala sa DC Open, gibaha og mga suporta og congratulatory messages. Nakaatbang ni Ayala nga si Jessica Pigula sa United States sa DC Open Finals. Gidaig ang Pinay tennis player. Okay na ito mga headlines.
25: RMN News, Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Nadiskubrihan na nako ang the end sa katulog sa sakit nga tutunlan. Sulmiox throat spray na ang gamit nako karon. Dili lang muhupay sa sakit o katulog nga tutunlan, tangtang pa gyud ang mga viruses o bakterya nga mo hinungdan ini. Maong end gyud ang katulog sakit sa tutunlan. Dali ra kaayong gamiton ang Sulmiox throat spray. Isa ka lang ang spray nozzle, i-target og spray kaduha hangtod ka upat ka beses lang kada usa og tunga sa oras. Hangtod tulo ka oras ang pag-spray. Benzidamine hydrochloride plus chlorosidine digluconate is the generic name of Sulmiox throat spray. If symptoms persist, consult your doctor.
12: G22 here. Step into your Myra era. Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
13: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas. Maong importante, nga ligon ang resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa Panginoon kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: siya. Malupit sa kamay mo. Mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Mga kasama sa ato sa Cebu. Dili lang sa studio magikan ang balita. Dunay live coverage sa tibuok syudad. Sa Pier, Saba, Aso ug Alimuot. Maong usahay dili malikayan ang hasol nga ubo. Katul sa tutunlan o dry cough nga dili mo undang tungod sa post nasal drip. Dili dapat madisturbo. Ako personally, 2040 dayon mutabang sa pagpahunong sa katul sa tutunlan tungod sa post nasal drip o sa dry non-stop nga ubo para padayon ang focus sa trabaho bisan asan dapit man sa Cebu. Speed of relief may vary. Kaysa 2040, padayon ang adlaw. Walay latang sa responsibilidad. Kampante ko diri tungod kay ginama kini sa Unilab. Nasuwayan o masaligan. Kung dunay ubong makulit, just stop it. 2040 na yun. Dextromethorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of 2040. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kininausab si Radiman Aida Tampo sa DYHP Cebu o welcome pagbalik sa atong ang tulumanon ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Kanong adlawa, tukion nato kung nganong importante ang atay sa kinatibuk ang panglawas ingon man sa ato ang maayong kalawasan. Kaoba nato karong hapuna Dr. John Catherine Carrera, liver specialist o gastroenterologist. Doc John, welcome sa DYHP. Kinsa bagyod ang mas unang taas o risgo nga makabaton og fatty liver disease o unsa usab ang everyday nga habits nga nagdugang niini?
3: Ang fatty liver isa ni siya ka condition na nasobraan og fats ang atong atay. So we have different risk factors, no? Mauna ang sobrang timbang, no? Or tambok. Sunod is diabetes. Kung taas po kag mga cholesterol or triglycerides, so dako kay kag risgo ana. High blood pressure or taas ang imuhang blood pressure sa lawas. And then kung sedentary po atong lifestyle, dako kay tag risk, no, to have fatty liver. Kung magsigira ta og inom og mga tamis, magsigitag ka og processed food, sigilan tag higda-higda. Muna siya yung mga everyday habits na makapa add og kanang risk.
2: Unsa ba ang mga warning signs sa fatty liver o kanang usab nga daghang tao na hibaw na lang kini kon magpa-check up?
3: Fatty liver disease, it's a silent disease. Kasagaran wala jay symptoms. Mas maayo gyud magpa-regular check up dayon ka sa imuhang doktor.
2: Mga kasama, klaro kaayo karon alang kanato nga ang fatty liver usa ka silent, hilom lang ang kondisyon. Busa mentras sayo pa magbantay atay. Magpakonsulta sa doktor o pilia ang hustong liver supplement sama sa Liver Prime. Aduna kani Salibin Phosphate Delcholine powered by Phytosome technology hangtod 4 times better absorption aron mas epektibong makaproteher makapanalipod sa atay. Panahon na aron magbantay atay. Bisitaha ang Liver Prime Facebook page alang sa Liver Health Tips, Early Risk Assessment ug saktong giya pagpanalipod sa atong atay. Liver Prime mga kasama, kini si Radio Man Aida Tampos.
4: Mga kasama, dali na og maminaw sa pagbalik sa paborito natong health segment, ang Unilab Quality Alaga gikan ni Doc. Lunes hangtod sa Biyernes alas 5 sa hapon, dalit kaninyo sa Liver Prime. Kauban si Radio Man Aida Dela Cruz Tampos ug ang atong medical expert paminaw ug apil sa hisgutanan kabahin sa fatty liver ug ang pag-atiman sa atay. Tan-aw ug paminaw kada adlaw, kuyog-kuyog ta nga magkat-on aron padayon ang laban sa kinabuhi. Ambingi ang imong atay, dungan ta nga magbantay atay with Liver Prime.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mo ang importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayo ang first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guests. Bisan stress, ganda mo. Stress tabs.
7: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.

0: Chill Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 levels sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom ng tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors o kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyo mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
6: My budget.

Ay, buntag pag-usap. Sugbo kami sa Anong Mindanao. Sanga ni Radyo Man Ken Galinea. Ako inyong makauban alang sa dugang mga updates sa ato ang mga balita. Ako inyong Radyo Man Marisa Abadies. Apan sa di pa, arit sa ta sa ato ang Answer to Win promo. Alay, andam na na inyo ha, mga cellphone nina. Ugin nyo ha, mga todlo. Alang sa ato ang line hugna na usab sa ato Answer to Win promo karong mga orasa. Atong pangutana magikan sa ato ang mga news updates, detalye sa ato mga balita, lokal man o national. Kung naminaw lang mo, gikan ka ganyang kadlaon. Hindi, udtoy kadlaon. Hangtod karong mga oras sa makatubag na mo sa ato ang pangutana. Ayaw kalimot ha, sa ato ang promo mechanics. Kapil na sa atong i-verify unya. Kinsa ang swerteng mananaog karong hugna sa ato ang Answer to Win promo.

0: Ato ang promo mechanics ayon na kaayo, i-like o i-follow ato ang mga official Facebook pages. DYHP RMN Cebu, all capital letters ka na. Lakip na sa ang official Facebook page ni Attorney Rufil Fernandez Banyok. Verified nga account ni Attorney Rufil na ay blue checkmark. Maghapit na mag 1M. Be exact, 995,000 followers na na. O na legit nga Facebook page ha ni Attorney Rufil. Ayaw mo paila na ng ubang mga Facebook page din ha. Usara gyud ang official Facebook page ni Attorney Rufil. Kanang na blue check mark o 995,000 followers na. Hapit na ta mag 1 million din ha. Manin yung follow. Ala, i-like o i-share ang atong Facebook Live karong mga orasa. Unya, tubagon ang ato ang pangutana karon. Atong pangutana, sa iyon na kayo kung nakapaminaw mo sa atong mga headlines o mga balita, makatubag ra mo. Dunay duha ka mga lugar dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Probinsya sa Sugbo nga nipahugot sa ilang security measures sa mga tunghaan sa maong mga lugar. Duha to. Pwede ra usa inyo ihatag. Sa Tukalungsod, kunya ko sa syudad ni. Linga na ni Cebu City, dali ra kayong tubag. Unsa ni mga lugar ra? Pwede katong lungsod inyo itubag o pwede katong syudad. Nga ni patuman na og security o ni pahugot silang security measures suman makadawat og mga hulga nagis online ay mamusil kuno silang eskwelahan may mga unsa pay himo o na mga makahulga ngadto sa mga tinun-an sa maong mga lugar kining lungsod o kining syudad sa lalawigan sa Sugbo. La tubag na tubag inyo hang mga tubag sa comment section ato ang Facebook Live karong mga orasa. Ato na i-verify unyang taw-taon ha. Kinsay swerteng mananaog karong mga gutlo sa atong answer to win promo. Areo na ta sa ato ang mga balita. Cebu City Mayor Nestor Archival na alarma na sa pagsaka sa mga kaso sa dengue sa syudad ni Ining Tuiga. Kasama mo sa balita. Radyo Man Eli Bulonos.
1: DYHP. RMN Report.
2: Na-alarma na si Cebu City Mayor Nestor Archival sa pagsaka sa mga kasos dengue sa syudad. As the Health Department tatala na ukapin sa 1,000 ka dengue cases din ng tuiga, di na po nasab kakarabuhi ang nakalas. Gusto ni Archival na kanyang mataga na nagkinatuban o gawagtang sa syudad na maong makamatay nga sakit. Ang mayoritahas na sa City Health Department, Local Health Board o sa Committee on Health sa City Council, paghimo og epektibong plano patok sa dengue.
3: Maghimo og plano, strategic plan, na maapil ang tanan ng mga eskwelahan, ang tanan ng mga barangays na aron ato ning mawagtang, no, impossible, matangtang yun ning natong problema sa dengue. So naalam ta?
2: Si Mayor Nestor Archival, nilugang mayor, yung katong mga hinatong sintumas dengue sama sa ilanap, budangop gilayon sa mga health centers sa kabarangayan, aron daling maatiman. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide.
4: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
6: Sports ngayon. Sports ngayon.
0: Ato na wato na ito ang sports update. Pinagi sa ato ang sports analyst o international boxing judge nga si kasamang radioman Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
7: May nga buntag, Marisa. May buntag sa ato mga soking tigpaminaw. Kining atong balita sa sports. Kihatol kanyo sa DTX 500. Gilangkat ani tinis sa sensation Alex Iyala, no? Ang kampyonato sa WTA tournament, no? Alang sa Mubadala DC Open, no? Kaganihang kadlaon yung gikuha niya among titulo. Humaniya gipilde sa second set o third set, no? Ang number 3 sa taga tinipong bansa sa Amerika nga si Jessica Pegula. Kainumduman nga sa first set sa midaog si Pegula apan giundang ang maong duwa tungod sa pagbunok sa ulan, no? O halos 24 hours kini ang wala gipadayon apan kagabi gipadayon ang duwa. Unya nakuha gyud ni Alex ang second og third set aron makuha ang una nga WTA tour title, WTA 500 crown, no? Dito sa Mubadala DC Open. Si tungod sa iyang kadaogan, gi-consider na si Iyala nga isip global icon sa sports, no? Labi na sa lawn tennis. Kainumduman nga sa miaging simana. Iya usang gi duha ka semana ang milabay, iya usang midaog usab siya. Uduwa niya makuha ang kampyonato, kutob lang siya sa quarter finals dito sa Wimbledon Open. Apano, dako kayo dungog, no? Ang gibuhat ni Iyala. In fact, ang presidente mismo nga si Bongbong Marcos nagpasalamat kaniya, no? Dito sa Malacañang gihatagan gyud siya og red carpet, no? Sa maong sa maunong kadaogan sa Wimbledon. Kainumduman, nagsugod si Iyala sa edad nga 4 anyos, no? Sa sports nga tennis. Ang iya pong mga ginikanan, ang iyang inahan si Alexandra Maniego Iyala, usaw-usab kinika swimmer, o nakakuha kiniga bronze medal, no? Dito sa SEA Games sa iyang panahon. Tapos ang iyang ama, ang iyang igsoon ang si Miko midaog usab, no, sa nakakuha usab og bronze medal, no, kabahin din sa tennis gyapon nga duwa. Samtang ang iyang apuhan nga si Roberto Maniego kani usab basketball player og mausay nag-encourage niya, no, sa duwa nga tennis. Pagka sa edad niya nga 30 anyos ni enroll siya og nahimo siyang iskalar sa Rafa Nadal Academy dito sa Spain. Diin na hon pag-ayo ang iyang skills, no, sa duwa nga tennis og sa dito iyang nakuha usab, no, man sa pipila ka tuig dito sa maong Rafa Nadal Academy. Nakuha niya ang midaog siya, no, sa Junior Grand Slam singles title sa 2022 US Open, unya double junior doubles title sa 2020 pod sa Australian Open. Si Alex Iyala makonsidered usab nga usa sa mga powerhouse, no, sa sports nga lawn tennis sa Asia, ug posible na usab, no, usa siya nga gilpanglantawan nga makakuha og gold medal, no, sa umaabot nga Olympics sa